0: Gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
10: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult doctor.
5: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941. 0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: It's the best part of the day!

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 K5 News FM.
6: Balik kita mga ka-K5 sa inyo naman. Yan pala tuntunan nga bayan sa program na nasang DTX 500. Amin yung ining aton nga lawas. May ari ni siya nga do coater. First coating abi o siya nila ko no. Ano kaya panawag nila ng K5 Eric?
7: May putos siya.
6: May putos siya. Ngayon di ka matuktukan. Galing ko kaysa kung edad ka gamatamat na siya ni Pace, dula. Pero kung ka DTX 500 ka, ginapaslow down yung oxidation process, ginaproteksyonan yung lawas mo para hindi ka dali matigulang eh. At the same time, ang nabi gin sa DTX 500 because of the DSE. May amparia, kagiban pa, bakod blak ang ipabirik, nagaparegulate sa blood pressure, kaya kung tama, kalapuyot, dugo mo kipabirik, mawasak ang ugat mo man mo.
7: Dragi gahalin ang mga high blood, tabla?
6: Correct.
7: Oo, mga aneurysm,
6: na, at talagang isa pag ikot taas pag sugar level mo. Inatanan pa, di mabuligan. Kung naga DTX 500 ka mo, kita mo, kipabirik tanong mabla. Ang iyang itsura do yang Japan ha because naga DTX 500 siya.
7: Di amo ginakuan ko gina testimony ko ginayamo nang why ko diabetes why man ko high blood pero serbi na lang maintenance nagainom ko ti why ko high blood why ko diabetes.
6: Tumo amo sa istorya na magibang Philip. Plus kesa ano ka nagdula inom likolis una why ko gainom may pagdagan yun sa pati mo.
7: Hindi siya magpati.
6: Hindi siya magpati. Amo na kay Kipay Merrick serbi ya DTX 500.
7: Wala na ya DTX 500. Why kaya diabetes? Why kaya tananti? Pero tikargado man sa pagkaon nga kisa di pwede. Pero okay lang nga, kaya amugin ang tugo ni Dr. Mel, kung hindi ka makakaon utan, kung hindi ka makakaon prutas, ari ang aton nga solusyon. Nakakapsula na DTX 500, may mighty C kita, may D3 bio. Pero kung blood sugar, kung ang imo nga hypertension ang problema, DTX 500, silbi maintenance.
6: Amo nang pinaka nami. Sige, sa ato naman yung mga kautunan ka nga po, ganung adlaw sa mga presentation. Isa sa mga tutukan ta, ining party iya sa bago nga feature sa aton nga explorer. Yung pagkita pa rin, amo naga pa. Kung si Kang Ipay, meron ko naga, may digi-digi-digi. Ako yung subong adlaw sa amon forum, meron tayo tiki-tiki.
7: Ay, isa pa na.
6: Dumduman mo na. Ang tiki-tiki nga ni, usually do drops din nga gina-drops para sa mga lapsagla.
7: Amo ng vitamins simula sa mga bata?
6: Para sa ano ni Kipay Berik, man?
7: Ang tiki-tiki, amo nang tawag niya simula nga 4 months vitamins.
6: Barato vitamins. Siya?
7: Barato siya.
6: Pro-effective kayo.
7: Ang mga tiki-tiki boy mo ng mga lawas doon si Itan, bla? Mga produkto.
6: Kita mo yung tiki-tiki boys mataguro. Pero subong nga ito, hindi na digi-digi.
7: Digi-digi
6: na
7: tayo.
6: Digi-digi na tayo.
7: Digi-digi na tayo kayo daw.
6: So, subong adlaw din kita sa ato naman nga 403 nga ginadulog sa inyo sa Kalawansang Klinika Digi Bio. Nagadagdag kaalaman sa 403 with our Lori the Explorer.
5: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia!
8: Photo Trivia!
9: Isa ka Filipino chemist kag pharmacist ang nakadiskubre sang tiki-tiki. Isa ka bitamina nga nakabulig sa pagluwas sang kabuhi sang linibo ka mga lapsag nga nagaantos sang infantile beriberi. Ang nagdiskubre sini amo si Manuel A. Zamora. Natawo si Manuel sa tong Marso 29, tuig 1870 sa Santa Cruz, Manila. Nagtuon siya sang pharmacy sa University of Santo Tomas, Tacon, UST. Kagsabtang estudyante pa lamang, nagpakita na siya sang kaalam sa chemistry kag pharmaceutical research. Tuig 1900 na develop niya ang tiki-tiki. Naging himo halin sa rice bran o kundarak na natural na may vitamin B1. Nangin epektibo ini sa pagtambal sang infantile beriberi, isa kabalatian nga madamo ang nabiktima nga mga lapsag sang una. Bangod sa iya imbensyon, naluwas ang kabuhi isang linibo ka mga kabataan sa Pilipinas kag sa iban pa nga pungsod. May gin-offer nga dako nga kantidad ng isa ka pharmaceutical company sa Amerika agud mabakal ang patent sang tiki-tiki. Apan, ginbalibaran ini ni Manuel agud magpabilin nga mapuslanon kag accessible ini sa mga Pilipino. Ginkilala si Manuel A. Zamora bilang isa sa mga nanguna nga Filipino chemist kag pharmacist nga naghatag sang dako nga kontribusyon sa medisina kag public health sa Pilipinas. Nagtaliwan siya sa tong Hulyo 9, 1929. Ini sa K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia.
6: Okay. Okay, thank you. So Pinoy, Pinoy ah.
7: Pinoy.
6: Manuel Zamora, that's the name. Damo Pilipino, no?
7: Pilipino. May mga Pilipino kay pabidyan nga hindi ta kabalo, Pilipino gali.
6: Okay.
7: Ang develop sina. Suga ta si una, sa kuway pa ning LED, ang sanag-sanag ta suga fluorescent. Ang nagdevelop sina si Flores nga Pilipino. Amo na tawag siya fluorescent. Kay Flores ang ara da.
6: Grabe na.
7: Bulletproof nga bala.
6: Oh,
7: Dumdum bullet ang panawag siya.
6: Dito na sa Kwan, Mindanao, no?
7: Mindanao. Di kaya nag-discover si Dumdum?
6: Ano naging ngalan niya?
7: Ikaw wala ito. Ipadala sa ako, no?
6: Actually, it's not all about the syrup yung ato, no? Waita, ang ato niya is it's the Pinoy inventor, no? Si Samuel, si Manuel Zamora. Kag may isa pa yung kita yung picture, pilakadlaw, ang Filipino nurse nga nag-imbento pagid, no? Sang mga... inablang kung bata ka, gina-check bala ikaw, anong panawagan is na?
7: Kunin mo ng...
6: inablang pagbata, mo ginatanawag nila para ma-determine kung may banatian, di ako nula, no? May...
7: muda na subong sa mga lagko, hospital.
6: Anong panawagan nila sa naman?
7: After birth nga gina-testingan.
6: Yeah, after birth nga testing. May term na ginagamit, ano mabik? Eh, why na taga-pamata?
7: Why na taga-pamata mo? Pero tuwod na, magang bata, ginatestingan na siya kung may diferensya siya, kung may abnormalities, kung kulang siya sa eyesight.
6: Ah, panawag sila newborn test.
7: Newborn testing.
6: Oh, matra na siya nga term nga ginagamit ginila. And, you know, ang ina ng mga scheme, Pinoy ba nag-iapon na nag-una kag ipaberik,
7: may no? Newborn testing ka na.
6: Kag damo to sa mga Pinoy nga grabe. Si Dr. Gustilo, bla.
7: Oo.
6: Nag-imbinto to sa isa ka tornilyo para nga i-replace, bla, sa imong tulad kung in case
7: mabali ka.
6: Mabali ka at the same time kung na-move lang ang ligaments da. Why na blaga functional? Damo invention ng mga Pinoy.
7: Aka Pinoy hindi niya may akwan. May ang isa ganing invention sa Pinoy, inbintuhan niya ganing yung istorya ang kaingon niya.
6: Ha? Ay, inaya ko robot line.
7: Inbintuhan niya. Niya kaingon na oh. Dumayo pa kabuya. Niya inbintuhan tabla. Inbintuhan
6: niya. Direct kay Wilson na bilian ang mga K5 sa ito naman mata sa K5. Dumduman niyo pa. Nagbisita kita sa Margabila Monte. Ang purpose natin dri para ma-check ining nagahilay nga poste. Humalid niya gindala natin ining nga balita do until now tanawunta ko na nung development
7: mas
6: sa limang K5.
7: Mas inakayuna.
6: Kung nakayuna bala sang Negros Power. No? Di ko pamati taga Negros Power, inyo ni poste. No? Ga-report lang kami sa inyo kay para matagaan yun sa nagkakigo. At the last time, maroon na sugila noon ta si Engineer Tambanillo. No? Ang aton pa itiende, I don't know kung nabisitahan na nakayuna o kung nula pa, i-check ta si Kipa Belson Zubong para bisitahan ining The Leaning Post of Bilya Monte. Umayara tayo natawag na Leaning Tower.
7: Leaning Tower.
6: May Leaning Post of from Bilya Monte, mangkita. No? I-check ta this time around. Ang aton sa linya, kaya naka-standby na si K5 Wilson Villena. Tala number one, bilang kamain sa aton sa mata sang K5. And dugi-dugay promote. Ready mo talaga aton nga K5 News FM Radio Broadcasting Competition. I-check na this time sa line number one, si K5 Wilson Villena para sa mata sang K5. Wilson, good morning!
7: Morning!
0: Good morning, Kesa Aljan, Kesa Derek, kung natin tanay ato sa mga Viber, Kesa Aljan, Kesa Derek, no, para di sa...
7: Doon na ginakulbaan ko, Wilson, doon na kayogin mo.
6: Ha?
7: Mapalakpak ta.
6: Wala kayo?
7: Mari, di ta, mapalakpak ta.
6: Kabay pa nga na kayo na. I-check ta, BCK5, kung wala, walang
7: nakotan. Bawion ko, palakpak ko eh.
6: Ha?
7: Bawion ko.
6: Paano mabawi man?
7: Eh, palakpak ka, tiyan. Kaya kung palakpak ko nito, bago na.
6: Igaling tunog yung prias lang.
7: Tiyan, daw, galagpak-lagpak lang. Bawi.
6: Kasi malupok pa, palok. Palakpak. Pero basta nga, mula lang, isa kalupok mo, ma. Isa akong tanong niya kalupok. Sino, miss? Newborn screening, kagipay, Beric. Is the right term. May nabalang atong ginistoryante magulang. Ang panawag galing sina is newborn screening.
7: Dari ni mabalaan ko na ang bata may jaundice.
6: Oh, may problem sa heart. Whatever.
7: May polio.
6: Oh, correct.
7: Dira mo na mabalaan.
6: Newborn screening.
7: Dira mo bata mabalaan niya kung ga-duty siya, ga-kaon siya. Amo na dira mo mabalaan.
6: Ha?
7: Itan lang.
6: I-check the list lang maraming.
7: Wait na.
6: Ayun. Aral na si Wilson. Ay, naka-standby na. I-check na si K-5 Wilson sa pagkalinya. Kasi dyan sa program tali. K-5 Wilson, good morning. Sa mata sa K-5. Good morning, Cap Wilson. Good morning, Cap.
7: Cap, may gabi. May gabi, may gaga.
0: Kesabel John, kesab Eric, good morning sa liwat, no? So, aring na kaya po, na likod, klaro, na katao, na kasada.
6: Ha? Uy! Abi ko, anay ko, replay ni Son, replay. Kaya parehas niya po now.
7: Dali lang, Son, ma-intro ko. Anay, ha? Ma-intro ko.
6: Oh, sige, sige.
7: Mga K-5, ari, anay, ang replay sa aton nga report sa mata sa K-5. Replay. Well, Son, go ahead sa replay. Ano na status, Son?
0: K-5, John, kabalok ako. Ano, anong mahimo sa dili para magtatlong?
7: Ano?
6: Son, sa piya ka lang kapitan. Now, Son, sa likod ka lang. May balis ka, dami. Son, pwede dito ka lang sa piya ka tubang, ho? Pasali mo, tabi, anay siya, no?
7: Dito kami sa piya ka lang,
6: dito
7: ka sa ilo. Dito sa ulo sa patrol, dito sa ulo sa patrol ang kamera. Kaya ka backlight ka. Hindi, dra ka lang yan.
6: Hindi, dra ka. So, jack to ka to sa puste ka lang.
7: Ang kamera lang to.
6: Ang kamera lang, liso lang sa piyak na.
7: About face na.
6: About face. None.
7: Doon nami. Hindi, kaya backlight to kayo na. Hindi, sige tanon.
6: Kabatas ka man yung muna magtapik. Tapos kayo lang yung tapik ka. Kaya muna ipatanulong.
7: Tapos yung iya nga. Ang utod dyan, rapos likod dyan.
6: Bandol po si Gina.
7: Kagipay
6: Wilson, kagwapo na mula si Imo Subogson. Ang ayang, ano doon gamay-gamay ka sunaw? Anong sekreto mo, Son?
0: BPX Coffee Mix.
6: Doon nabuhinan ka mga Morris, kurso na pagtanaw ko mga 20 pounds.
7: Inabi ko mga 1.4 kilo.
6: Ay, sobra ka naman ha. Amo na itong pabalas namon nga doon hindi sa katindog mo. So, K-5 Wilson, anong natabo, Dra?
7: Ay, wagyapon.
0: K-5L John, K-5L Rick, ligato kin tawag sa naman, no? Actually, claro, sana ko din kita, no? Liwat, ari kita din sa may medalya, Milagrosa Street, Purok Bayanihan, Barangay, Villa Monte, K-5L John, K-5L Rick.
7: Okay.
0: So, matandaan ako, last time, dinala nato ini, no? Sa Tigtaling Pangod, sa Negros Power, ang problema, sa mga respective, K-5L John, bangot ini, oh, nagkahilay, ini, poste, ah, mahimo, tala lang siguro, K-5L John, mamot, tala siguro, para magtadlog. Maamo na lang sa niyo para magtatlong.
6: Hindi ba si bago na nga design sa Negros Power sa mga poste nila? Ang panawag na ay leaning post.
0: Leaning electric post of Barangay Villamonte.
6: So manawagan tayo. Si sure ka, inang poste yan sa Negros Power o Korea sa mga telco?
0: Kaya na dyan, ini Negros Power ni.
6: Kaya, ang inang kahilay?
0: Oh, ang kahilay ni nag oh, hello. Ano to? Negros Power ni. Ari sa likod ya telco ni amo ning kahoy di oh, may isa.
6: Ang telco ya do tadlong pa na ya prong Negros Power ya magining kahilay. Pero hindi man naguro matumba ka kay Pabilson, no? Kay Wayman gi sa pax ang taga Negros Power mo. Bas hindi man na matumba.
0: Matumba gi jacket sa dyan. Ulaton pa nato ang aksidente kay sa dyan.
6: Amo na ang punto nga ang gi-report ay na. Kay pwede mo lang nang larutahan, no? I don't know kung ano nang latest na, no? Basi ba bisitahan mong sila? Natawagan tayo sila ligan si Engineer Tambanillo kag K-5 Wilson?
0: Oo. Actually, kin balikan, tagani kasi nag-expect ito kay Sir Jar nga nakayo, nakati sila na balakan na. Nakabalik din rin. But unfortunately, amo masagyapon ang sitwasyon sa ininga poste. No, kay Sir Jar, klaruhon, kuliwat, delikado, ini siya, kasi naka-estudyan nagalabay dari pakadlo sa mga eskulahan gasakay sa tricycle kay Fidel Jan why taman gina pa kayo kumatumba ini nga poste kag maigo sa mga tricycle
6: bi nga kung pamati ang taga Negros Power sir no nagapanawagan kami sa inyo last time dunay palabot di ba si Dalipat si Engineer Tambanillo tawagan ta sa liwat kay Kipa Berek
7: hindi basi ko na obra ko nila
6: basi sa kadamo obra sa ilang obra
7: kag Sir Jan subong tigululan nagahumok ang duta. Way tagi na pa ngayo, ha? Gusto rin kay Wilson. Way tagi na pa ngayo. Basi matumbaga.
6: Medalya na, no?
7: Medalya Milagrosa.
0: Medalya Milagrosa Street, Barangay Apuro, Bayanihan, Barangay Villamonte.
7: Basi magkalawas, dak na, Son?
0: Amo na ganyan ginakangaw. Ang ganyan na dyan kay Ineo, tamburong ini siya nga nawasak na gani kay tungod
7: man so nolo abante ka lang medyo tyson kay basi kun matumba na bla mag kwantita no pa imitar los mukulis
6: lang aton nga okay ka na, okay ka na ma countdown ta ha ali pila na taxi man na sina nga nag tanaw kay Pibleson
7: ika third day fourth day subong
0: fourth day
6: ikapat nga adlaw nga wala pa matandog ang lining post of NPC Negros Power dara sa medalya Bilamonte na?
7: Medalya Milagrosa.
6: Ang medalya Milagrosa.
7: Arang medalya Milagrosa sa poste, way pa.
6: ang medalya gakabit na sa poste, oh. Pero Milagro nga matidlong siya, way pa.
7: Way pa, way pa. Amo na inaulat, ha?
6: So, panawagan kita gyapon sa tagdumalahan sa Negros Power. At talibag ulang galaging ring lang telepono ni Engineer Tampanillo. The last time around, pa-engine dito, nag-commit na sila nga bisitahan nila na. So, I hope ma-check, no? Pero para maayo kay Pabilson, bisitahan mo pagiging kagkantuan ang ila siling opisina para mapamangkot sila kung anong pwede mahimo. Kahit, number one, hindi na ton pa, hindi pa bayad. Hindi kay base at the end of the day, why take it pa ngayon, anytime from now, basi kung matumba na, pati ang mga posting at adlong madalaig ng kay Pamiri, kay butungon nila mo. Butungon nila. Tiko din nagdako, naging ang ubra sa mga utod na ton sa Seneco, kung sa Negros Power Corporation, kay Pabulson.
0: Kasi na dyan, sa ito, yung nakagpisa ton, paglibot, pero sa ining area lang niya, sa may punok pa yan, hindi naman, inigalik ni Amon yung pinakalala, ganyan na hilay kay Pabulson, but kadamo pa kita sa nakita na electric post sa diri sa may purok bayanihan ang mga nagahilay man kay Sir John kay Frederick. So amo lang ni ginakahangawan ining sa likod ko kay delikado na kita tumaattend na kay siya nga matumba kay Sir John kung wala lang sang banting. Actually ang banting gani ara oh nagaconnect sa sulod sa balay kay Sir John oh ipatingan lang ini nila para lang kita ma-secure nga hindi matumba ining poste. Kasi main line ini nga daan kaysa sa dyan, kaysa Perik, ang babaw niya ang linya sa kurente, amo niya wala panit, bala? So, kung matumba ini siya, wait, nakabalo, wait,
7: son, pa kayo. Ay nang balay na ginambal mo nga may banting, bala, ng dumigate, dumay tao, okay na, pwede ito mapamangkot, just natubang mo, banti lang? Oh, may tao, mangkot talabi, kung sa sun opening, kino may nakita, kino may gagawa,
0: sir?
7: Mamangkot lang ta.
0: Yan naman, door bell,
7: ha? Ang kamot mo kay Mido, oh, masikon yung club.
0: Gatalaga, pakanto sa
7: na. So, mamangkot, nagtakay huwag itabi pamangkutan kay puro gini residential, huwag gini maskin changi, no?
6: Diba si huwag man sila gareklamo na son, huwag man sila guro gareklamo, ya kay ti, at the end of the day, basi okay man sila gahilay ang puste.
7: Kasi gam lang?
0: Gareklamo na nila kay sa dyan, actually nasturyato siya ligad sa last na air pala, after tagitere, nasturyato siya na reklamo na nila, pero ti huwag man sa Japon, sa huwag man din makatuan, Japon sa dyan, that's why nga nag-decide na sila, pagtinga lang ano nila sa kurente manigalik ito sa dyan o para at least hindi na matumba.
7: Hindi man nakadao guro siyang weight sa puste na kuning kaso.
6: Okay.
7: Bugat na?
0: Dahil lang aray na tagiya manugwa na kita na dyan.
6: Okay.
7: Ang bala lang mamangkot ka kay Basi hindi ka mangayok kapakapi.
0: Aray na si ma'am mo. Si ma'am, aray si ma'am.
7: Tanahon tabi. Sang san o lang ah.
0: Sir, masabat kami anay di sir. Kani. Why una? Ari si Sir ka ba kay nangasturyan? May kami ni Sir kita sa
7: dyan. Oh, tingog lang.
0: Oh, wala gid na kadto. Kaysa pa nang ano, damo nang gireklamo. Pag-bas mo tumba na o. Yo, kinakul mga tao ma usulak kan tumbahan pala. Sigurado dun padero dalagi na ta.
7: Oo.
0: Pero pa nga sa tuto nga bagyo, may nagsunod na ho, kasi bigla nag ano na, sa damong bagyo.
7: Why, Japon?
0: Sige, nabot na lang. Ulagi. Sa August 4, nagidag yung dokumento na yun, kaya muna ang balik na. Sige, padala mo naman ito dahil yun. Pero yung adlaw na, wala pa hirap yung tila. So nga, dahil pa-receive namon niya, sige ba ito Manila?
6: Sang-san o pa, mga pila na kabulan?
0: Hindi pa galing daw verbal ang tutang na ulag yung document. At subong niya, ang four niya, may document ko yan. Yan ang kaduwa daw, wala ang fingers na nagituwa.
7: Son?
0: Putimens lang yung natay.
7: Mamangkot tabi kay Sir Dira, sa San O nila ginreklamo? Can higi ba sa date kung sang San O?
0: San O last yung sa reklamo? August 4.
7: August 4. Di, ini recent na August 4?
6: Ari naman na nawag si Engineer ng Manilio. Ari si Engineer. Engineer, good morning.
7: Uh-huh.
6: Engineer, on the air ta ka ha.
8: Good morning.
6: Sir Engineer, good morning. Sa K5 News FM niya, sir ha? Sa K5.
8: Sa K5.
6: Si K5 Eljan. Oo. Ato kami subong, ato kami to subong sa kwan sa Medalya
7: Milagrosa.
6: Milagrosa, no?
8: Na-text mo sa akin sa K5 do na Viber. Viber or text?
6: Sa text. Sa muna yung mga number. Oo.
8: I-follow up ko lang sa website basta K5 to.
6: Oo.
8: Mag-text ako sa kitse lang.
6: Sige, sige. Okay. It is text ko liwat sa imo, sir, ha? Para makita mo, ha? Para makita ko liwat, engineer, ha?
8: Amo ni nga number or saving nga number?
6: Saving nga number. Amo ni nga number. Viber.
8: Okay, sige, sige. Text ako. Sige.
6: Salamat, kid. Okay. Si engineer Tambanillo. Seneco.
7: No.
6: Actually, sang August 4 nagsulat mismo galing Pumuryo. Mangkotabi Pumuryo da ka kay 5 August 4. Namita ni sino nagpadala sulat, sila o kon ang barangay?
0: Kami personal mismo.
6: So bali may copy ka mong sinasa inyong letter, sir. Oh, kay bagulang ni istorya ko si Engineer Tambanillo. Gin-text ko ni last time sa iya pero wala siya ka-reply kay sa Viber gali siya nag-standby, no? So ipasa na kun sa Viber ang inyo address kag August 4 ka kay 5 Eric nagpadala naman to galis lang reklamo nga daan
7: mo na, no?
6: Ti
0: ayaw kita sang copy kita na diyan kay mahatag si sir sang copy sang ilang complaint sang August 4.
7: Okay.
0: Para at least mapakita tanong nga nagreklamo kay sila yan tungod sa
6: dito. Correct, itsak to. Ti August 4 sa no talaga to na gani kay 5 Wilson. No mo man ang adlaw, no?
0: Friday.
6: Friday, that's August 7.
7: Kapat na kadlaw.
0: Naurapan, pwede sila ni sir gawa.
6: Oo. Di ka panawagan to na, no? Ara na si Engineer ng Manila, iraging ringon naman ni sa Nayabebe. Oo.
7: Dali lang kita, Wilson, ha? Para nga ma-hilokan lang ni Max.
6: Ara na, ginaring na to siya para makita e sa iyang Viber, no?
7: Mm. Chat sa ang guys din ga chat sa ang poste.
6: Oh,
7: dike ga hilay ang duwas na do ga magkuan gani ga atras abante do ga chat sa lang duwa.
0: At sa balak sa na jet kay Fred Erickson na kahilay na puno pag siya sa mga balagon. So, nagadugang man isang bugat, nagkumagulan man kay Fred Erickson.
6: Siguro gi muna na nila ang balagon gina panghawanan gina nila kay Fred
7: Erickson. Most likely ho. Kaya para nga ma...
6: Para na, nakita ko na na-scene niya na online na si Engineer Tambanillo.
7: Oh, oh.
6: Medalya Milagrosa Street, Purok Bayanihan, Barangay Villamonte.
7: Oh, oh. Ara na. So, mayo na. Tiko na August 4, pinaka-recent nga complaint until nawala. So, ang K5 na subong ang matas ang K5 ng gahulag. Okay?
0: Kita na dyan, kita na Eric.
7: Ano na siya?
0: Kita ang kita sa live.
6: Ara na galingin mo. Basta habing ila sulat.
7: Basta habi?
6: Palapaka nami ang mga pumulyo na kay...
7: May file sila.
6: Gusto ganyan ka pamagi, no?
7: Sige, Wilson.
6: Basta, Wilson.
7: Kapitan Wilson, basa.
0: Ari reklamo nila ni sir, no? To, sinisang poste, attached with photos.
7: With photos pa?
0: O, picture. Sa poste, kag ang ID ni sir, kag ano, talaning ID ni sir.
7: Kumplito, ha?
0: Okay. Identity.
7: Okay.
0: But ang request kay Fred Aljan, kay Fred Eric, amo ining kaunda, no? May we request your assistance to check the or replace, no, the electric poles in our area. It will be cause a hazard to the people in case it will fall down. So, amo ni kay Fred Aljan, kay Fred Eric, ang ilas ni nga hiyo dere. So, ang address ganito, be specific, 2019 Medalya Milagrosa Street, Greensville 2 Subdivision.
6: Sino nag-receive, son? Kita mo na da?
0: Na-receive ni sir. May ngalan.
7: Kay sino yung ginpadala?
0: Ano ngalan ni sir? Adrian? Adrian lang nakabutang.
7: Kay sino yung ginpadala?
0: Sir, Lagos Power. Aduran. Isa na nag-receive.
7: Ang nag-receive.
0: Sang August 8, 2026, alas 4:07 sang hapon. Alas 4:07 sang hapon.
7: Okay. Sige.
6: Okay,
0: ano,
6: sige.
0: August 4. Suli ang ano gali. Suli ang ilang update kagang kwan, ang bulan, paliskad. So, alas 4 sang hapon, na-receive in a complaint along with the picture and the ID ni sir, no? Nga nag-complain sining residente sa ining area kay Fred Aljan, kay Fred Eric.
7: Okay.
6: Sige. So thank you, Gida.
7: So, may written complaint, ara, kumpleto.
0: Written complaint?
7: Oo.
0: Merited complaint sila ni Sir Kefederic. Mm. Kefederic. So, may papel gidya ka na bato no ang Negros Power tuhoy sinisa nga ilad rin nga poste sa kurente diri sa lugar nga ginatindugan natin Kefederic.
7: That's good, that's good.
6: Follow up ta, total si Engineer Tabanillo na padalata na to sa iya. Tanawon to naman sunod kung hindi na matagaan sang nagakigo nga igdalupangod, no? So, sunod sa iya, sa kadamong sa nabaton, yung text messages, masiway yung makitaan ko nung aton. So, gin-refresh ta, gin-resend na ton, at the same time, nag-miss call kita para at least mabalaan ta. No? Kung pwede, ma-acknowledge si Engineer Tampanillo. No? Engineer, i-acknowledge lang kung okay na si mo. No? Pero kung mag-double bar na nibot siya rin na sina ni. No? Mm-hmm. Please acknowledge lang, Engineer. No?
7: Mag-blow ka rin sa double bar, kita na.
6: Double bar na kagipay mo rin.
7: Okay na siya.
6: So, thank you so much, Gizon.
0: So, panamoy na salamat kay Sir John, kay Sir Eric. No? So, ini nga balita, ginadulo sa inyo, of course, na DTX, sa Premium Coffee.
7: May karton ba?
0: DTX Coffee.
6: Lain gina. Di ba nga, Pita, paborito ko na Arax Dalom, ang sa babaw, kapangapi man na Skipay Berik, at kapangapi man sina, para na sa diabetesyon mo.
7: Pwede sample.
0: Paborito ko giniya, kaysa sa John, kaysa Berik, ining kape ni Ome, hindi ka namin, pala sa ato niya, kape kayo, nakakape ka na, nakadetox.
7: Di pati lawa kami, abin ni Kipay Beljan.
0: Nagahuruhakwat ka bala sa gym, kaysa sa John, kaysa Berik, ang nagkudiskumpiyado ka sa kalamay, amunin the best na kape kaysa sa John, kaysa Berik, kaya layo ka niya sa diabetes, no?
7: Todo, todo hakwat, tapos chicken oil.
6: So, thank you Kong Wilson. Halong da palayo sa puste. Si Mercy Martisano.
7: Tiga, grabe ha. So, may mga...
6: Sige ka, crispy sang guya ni Wilson.
7: Modulichon.
6: Si Mercy Martisano. Ay, tilagpas na 1 year, gali, no? Si Gina Borag, papati sa aton, scary maglabay. Final destination. So, okay. Gina Tabanillo, liwag lang ko na sir, ha, no? Muno siya about this gati i-check niya kuno liwat no and tanong ko ba kung nag-reply na si
7: Ma'am Pearl Garcia padron niya subong gaupod sa aton gaupod ka tanaw git siya lani her si her chili sila ni Gilbert Cordoba nga mga grabe nga poste magatakilid eh
6: ay galing ka di ka ba ipa matagaan na attention this is day number 4 alin sa Friday Saturday,
7: Sunday,
6: Monday,
7: Tuesday.
6: So, ikaapat gadlaw. Hopefully, mag-aana ni isang atensyon sa Negros Power. Actually, makontak pa ba na sila sa ilang maintenance crew? Ipasa dito. Pero do ay guru na matagaan sang priority. Kaya may paban matumbak.
7: Doko namin sina. Wait! Till the tempest is gone.
6: Ha?
7: Do kanta sa Christmas mo
6: na. Pero seriously speaking, ang aton malang concern nga ginadala nato dito sa area halin sa tubig ginagausik. Because imagine na kang ipaberi ko mapabayan. Kung hindi ka posti matumba, do you think isa lang ka posti dalon niya?
7: Damo na, domino na siya.
6: Madomino effect na, kay bakod nga santig ng kadaan ng linya sa kuryente mo.
7: And the worst part is that, basi may maigo ng mga tao.
6: Hindi lang, ipahilayo lang. Palayo lang ito, no? Kay actually, may harap pa na kuryente, manggali sa naglaylay nila ng linya until now, asa dito yas kabangkalan. Pila na to kadlaw nga na kuryente, no, ay pato na gaan gani attention man, no?
7: Kadamo na subong na singa, alam mo na, nagahililay kag mga nagayungyong.
6: Si G.N. Talasang kapamati subong sa Smart TV. Dari sa barangay Biak na ba to?
7: Ay, oo. Ang may bakery dira sa Biak na ba to, kag may kapihan, nga kung aga sila dyan, ang aton nga itsura ra sa ila television.
6: Very good, tanong nga nga itsura. Imuha nyo lang kami nga pang, ano gani?
7: Pangganyan sa Marugbakal, pandisal.
6: Namin ko lang, pandisal ginadodo sa kape. Si Sarmiento Janine, gapamati sa aton. Ara man si G. Intilasan, thank you. Ang Pinay to, good news, kay Kumo ang buno, hindi persado, gamay lang pila siya skilid, isak bilog.
7: Sa amo na itong lagas-lagas?
6: Ang lagas-lagas. Ari, may pakita ko bago nga video, Tan. Ang bago nga video, nga kun ano ang iyang pilas din lang na yon. No, medyo why siya matamaan kag pasalamatan tanang kagipay Biarik, no? ang iyang pila sa ara lang sa dalom sa iyang likod, dalom-dalom siya sa ring ilok. Dulo no?
7: Di winas ng Jota.
6: Ginistorya siya sa mga otoridad dito sa Hong Kong. Ikarga siya ganito yun sa ambulance kay Pabirik. Why naging paano pa, no? Abi liwat bitan, ayo ay sa labor, ipakita naman sa inyo, nga why siya matamaan, pasalamatan, tagi na. It's very good, no? Nga aton kababayan, kagin atake sa isa abnormal, sa abnormal ng Hong Kong national, ano wag to indigenous, ano gani?
7: Indigenous people.
6: People, no? Kasi sa aton pa mga IP, so Ariho, ipakita naman si Mayo kay may artista na kami, nice. No? Si artista niya si Wilson. Salamat si Jihara ni Gali isang ginakantuan ni Sir Jerry Lo. Ah, no? Aji in talasan, gakanto ko nung si Jerry Lo to siya.
7: Hindi ka na maglupok lang vulkan? Amo na siyang ginapadala? Oo, oo.
6: Ige. Si Lerma Lunday Mitudag, pamati man sa program ta. Ara man si... Esperanza Insoli. Gapamati man sa aton si Ma'am Esperanza Insoli. JR, si ka crispy sa face ni Wilson ba? Ano na ba, boy? Crispy gid, no? Crispy pata, bro. Kailangan kami ni Kipa Wilson, nabilong kami sa mga Kipa Wilson. Mga hunk na rin panawag ko kay Kipa Wilson. Subong.
7: Eh, siya pa na.
6: The hunk of Kipa Blues FM every morning. Kaya nga yan, gitsa sa Purmaya Perme. Salamat, Wilson, for dressing up for the occasion, no? Angay na. Oh. Ang daan nga manog bantay siya si Ariolin mo. O gina-assess ni Ariolin kung anong iya nga dating kung aga, no? Tisigya. I-check ko naman this time around mga ka-K5. Sa iluhantang balita, halin kay K5 Wilson si Arf Amores naman. Dumduman yun to, nagligad. Why madayon ang klase? Why? May pamahog, ganabaton, may naglaptan, nag-circulate yung mga text messages
7: nga panirohon tak muda.
6: Ang mga may slagi niya target nila?
7: Target nila.
6: Ti karon gininvestigaran ini kag nagagwa karon sa investigasyon. Nga ang mga nagapamahog nakilala na.
7: Nan.
6: Muning dami ka balita sa bakulod nakilala naman oi pagid no?
7: Way na sige lang pangilalahon ng dason. Way na na.
6: Ariya nakilala na niyo. Check ko si Kipab Arf Amores kung anong development kay nga
7: Kag anong action taken?
6: Anong action taken? Nga nga dapat iniseryosoon kay Pabirik. Imagine on mimo, kung permi mimo na nag-create na trauma kung ikaw ginikanan tos balay makabasa ka muna mga messages sa Facebook.
7: Tital as kayo lang, kuwaon mo bata mo.
6: Itaon mo ito yung bata mo. Kadelikado man sila opisyon.
7: And this comes at the heels sang natabo naman sa
6: Berto,
7: Thailand.
6: Berto, Gakit, na ready ka kung ready kasi ang report mo, check ka na mo. Balikan ko rin ano ay, doon lang alam pa si Kipab Arf Amores. Para at least maplastar ta.
7: By the way, Kipab, dyan subungan law, total solar eclipse ha?
6: However, sa, hindi nga total. So, actually, may ara mga planeta sa mga ma-align.
7: May align. May galing, hindi lang visible sa aton. Kay
6: kaina to kisang kagahon.
7: Gabi sa aton, adlaw dito sa Iceland. So, hindi na aton makita.
6: Bale, matabodre, may illustration ko na kay Kipabirik yung padala. Kipabitan, tanawa na ba lang planeta ma-align. I-check ko na si Arf, kaya na subong sa linya.
7: Aran na siya, talahon tanay.
6: Then after that,
7: ma-eclipse na yun.
6: Pabalon, tapos lang pilang pabalon ni Tatay PBBM next year.
7: Isa pa na.
6: Pabaon niya nga budget sa Pilipinas.
7: Pabaon na budget. Oo,
6: that's man. Ang budget ni...
7: 3 trillion?
6: 7.6 trillion.
7: Trillion ang budget.
6: Budget for next year.
7: Dako-dako
6: 7.6 trillion. Trillion.
7: Tipilaton da?
6: Ang sa education, 976 billion ang balmo eh. Ano pinakagamay?
7: Ang pinakagamay daw flood control gamay.
6: Oh, ka naman mo yan.
7: Oo,
6: ang agriculture nila. To gamay-gamay, 267.
7: Oo.
6: Billion?
7: Hindi man pagpatamin, tanin nila kakuha. Ano pinakagamay? Judiciary.
6: 86.3
7: billion.
6: Chuki lang mo na.
7: Ang CHED, 176 billion. Ang social welfare, galing nga damo, bagyo, 241 million lang.
6: Pero public works okay na niyo, dalhan is flood control, 644 billion.
7: Na, yan nga, matira tada. Di may aratada. Aratada. Ato na ni.
6: Why tada ya?
7: Ato na ni.
6: Mahala, lang ni sila. Ang ato lang kabay pa sa project na ginibato pa. Ang mula na ngayon naman. Actually, ang tao subong nakita nilang kinanglantagin ang mga infrastructure.
7: Correct.
6: I hope that we learn our lessons in the past that this correct. Time around, it should be guarded properly.
7: Correct.
6: Properly accounted. And all project must be monitored properly. Nga ang implementasyon gusto. Wala na pang sports. Mas di ka pang sports ghost project na.
7: Di mo ay naman mo witness.
6: Maria nga ton sa ning koneksyon sa Kabangkalan K5 Arf Amores will tell us paano na-identify yung mga tao nga nagpang sasko. Alam mo na panawag ta?
7: Saskiro.
6: Saskiro! Muna bilang kabuangan mo, your foolishness will go back unto you. Hindi nila. E5 Arf, good morning.
7: Arf. Hello, good Arf, morning.
0: K5 L dyan sa K5 Street, kasado mga tagpalamati na kilala na
7: Mare, good.
0: Na duwa ka mga estudyante no, sa Lubang National High School na yara sa likod ng pagpangpahog no, ng shooting threat na nagluntad sa Domingo sa gabi. Agosto 9, 2020 sa East. Oo. Tuno kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rasuma, Hepis, ang kamangkalan component, City Police Station, gin-investigaran na nila ang duha ka mga minor de edad kag in-turnover sa DFWD. Gin-istoryain ni Kakipad Elgin, Kakipad Eric, ang mga kabataan sa kapulisan, upod na diri ang WCPD kag DFWD, kag tuno sa ila, ginhimo nila ang pagtamahog. Bangod sa maran sila kasi sa Del Jan kasi sa Derek magsulol sa eskwelahan.
7: Tanda ba?
0: Oo.
7: Tanda.
0: Tumod sa katamaran, hindi sila gusto nga mag-eskwela. Nadumduman nila, napinsara nila na magpamahog. Pinaabi sa isa ka Facebook account. Nadumduman kasi sa Del Jan kasi sa Derek na nag-natublog, no? Kag naghatag inisang kahadlok sa dilog na komunidad. Sa Talubangi National High School, direkta barangay Talubangi sa siyudad sa Kabangkalan, matapos nga nakabaton ini sang shooting threat tinalikdan nga adlaw. Rason nga gintantilar ini ang tanan nga level sang klase ang junior high kag senior high sadtong Lunes no nga adlaw Agosto 9, 2026. Sunod sa investigasyon, ang amo nga threat ang ginpasa sa ila kini nga Facebook page, sa mismo nga Facebook page kakipad Eldian kakipad Eric sa eskwelahan nga nagapakilala nga toyong shooter no kag nagasiling ini kakipad Eldian kakipad Eric umandam lang kamutanan sa diagidikwat pangtiruho namon sa ulo ang mga maestro kag mga maestro.
6: Grabe ya ka brutal no?
7: Grabe ba?
6: Ano man ang estudyante nga ni-identify? Estudyante man na da?
0: Estudyante.
6: Ano may kakingin man siya sa mga manunudlo ao?
0: Suno sa iyang paghatag or pag-message no? The way sa nga mag-message kasi sa Dawja, kasi sa Eric, kakig siya. Hindi sa iyang mga schoolmates, hindi sa iyang mga classmates, kundi sa mga teachers. Okay. Kaya address dire ang iyang pagpaniro sa mga maestro kag sa mga maestra. Diba kung sinakakipagyan, kasi sa Eric, in kansilar, in sida, ang klase, Lunes Nadlaw, kag halos mga teachers, kag mga estudyante, wala nagbalik no, sa Lunes Nadlaw. Kag din palabot naman ini kakipad Eljan, kakipad Eric, sa bulutuan, ang among pagpamahal sa kapulisan kag gilayo naman ini nga tingkatuan sa Kabangkalan City Component Police Station kag insecure ang bulutuan para sa ilang seguridad. Gintatuan man aton sa Lunes kag kipad Eljan kipad Eric ang eskwelahan tinalikdan nga Lunes kag suno sa school principal nga si Ma'am Melvin na di kalumag nga luwas niya sa katalagman right after nga gininform nila sa pulis pagka Lunes aga pa siya nagadto dira sa eskwelahan. Secured ang place na layo sa luwas na sa katalagman ang place kag ipapalibutan man kasi pa daw diyan kasi pat Eric ang dulpuan sang mga kapulisan ipad naton kasi pantang mga otoridad
7: Arf.
0: At isar na yes kasi pa daw diyan
7: Arf, di na subong ining mga suspect nga kabataan eh di na sila
0: na turn over na ka K5 Eric no sa aton nga DFWD no
7: okay.
0: Kag na istorya isang WCPD kag DFWD ang ini nga mga kabataan kag sa karon sa Kipad Eric at Kipad Eljan ara na naiya sa mga sa eskwelahan kung ano nung plano nila mapasaka sila kaso or tagaan siya sa ining mga kabataan kasi diba si kulang lang bala ka Kipad Eljan Kipad Eric sa istorya no kag base may mga problema man no nga
7: diba si pwede ta mapalo up sa principal kung ano ang ilang next move kag sa DSWD kung anong himuon para at least do mabalaan ta kay kalain si ni Karon kung mabalaan si ibang kabataan sa Kabangkalan may nabayaan na ganito nga dresaton mamumunta niya amo nang mabudlay. So we want to know kung ano ang course of action sang principal kag sang DSWD kay ti na turn over na sila. It's a good move nga na discover na no kag nakilalaan.
0: Yes, kasi sad Eric no. Amo na gani hambal sang principal dito pagkadto naton nga da kabalaka sila. kaya ang mga kabataan sa karon maikasarang nang magpa-cancel sang klase through threat, no? So posible masundon ina sa iban man ng mga kabataan sa iban man nga eskwelahan. Kasi sa tabo sa to kakitad Eric pagka aga Martes, Agosto 10, nagbalik naman niya ang klase, no? Nagpadayon sa gihapon ang istrikto nga pag-check sa mga bag kada sulod sa mga kabataan. Kaga ang mga exit kag entrance may mga otoridad nga nagabantay, naga-secure sa lugar. Kaga dugang pa kakitad Eric kakitad Eljan ang sanksyon na pagdisiplina kag pagpasaka sa kanto batok sa kabataan na kadepende na ina, no? Sa principal, sa mga teachers, kag sa eskwelahan. Kag naibaluan niya ang mga kapulisan niya nag-deploy naman sa nga mga personnel, no, sa nagkalain-lain nga eskwelahan diri sa siyudad sa Kabangkalan. Matapos kakita daw diyan nga nadunduman nato ng sa Tacloban, tubalangan na

0: kung ano pa ang mga intervention niya pwede ba buon sa silingan mga kabataan kasi tadaw dyan kasi tadaw.
1: Eh, follow up lang kay 5ARF kung ano ang himuon nga sa mga istra, sa management sa school, the principal, and DSWD para at least klaro sa listeners na.
0: Yes, kakitad Eric, kakitad Aljan aton, inakadoon ako ng istoryahon ang principal sang nasambit niya.
1: Okay.
0: So, amo na aton nga update no, sa naglungtad nga shooting threat diri sa Talubangi National High School sa siyudad sang Kabangkalan. Ini si kakitad Jeff Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News.
1: Okay.
2: Salamat K5 ARP Amores. Bari po isa itong magkaw tulad na binigyan kita nga 6 minutos sa itong program. Ay doon kami nga gawin ito pa si Berto Gakit, no? Para pa bang kuton party ini sa natabo kapon yung official nga installation, no? K5 ARP, tanaw ko sa mga video bila sa Linog sa Colombia.
1: Kalain, no? Baskog
2: subo man niya ang mga nagkalinabo. Itong ibang K5 ARP, duwag ginag lagan guwa mo.
1: Why? Gulpiata.
2: May ibang mga lagan, nagkalahulugan sila sang falling debris. Lagko, pabalag ka K5 ARP.
1: Ang laing kay kadlagko, kagkabaskog.
2: Baskog, hindi siya kay Bisanara, kastunga, karsada, sa karsada, litik ya K5 ARP mo.
1: Correct na.
2: Amo na kabaskog ang linog mga K5.
1: Hindi lang ako nga
2: salakay, isang linog eh. Kaluluoy sa mga nagkalabiktima dito. No? Hopefully, ang ini ka mga bagay, no? Ara si K5 ARP, no? I-check na si K5 ARP. K5 ARP, yung agaw lambi, ano na tabo? Gaya kami isang feedback, what happened kapon sa installation ni Bishop Louis Galvinez. K5 ARP, good morning.
3: Bert. Yes, K5 Eljan, K5 Eric, good morning sa aton sini nga mga K5.
2: 3 minutes, K5 ARP, go ahead.
3: Yes, K5 Eljan.
1: Go ahead,
2: you have 3 minutes to go.
3: Official na kagapon nga gininstall bilang bag-o nga obispo sang diocese sang Bacolod, si Most Reverend Louis Galvinez, sa isa ka misa, no, gipangunahan mismo sang papal nunsyo. K5 Eljan, sa si Galvinez, amo ni ang nagbulos, no? Kay Most Reverend Patricio Buzon nga nagaritiro na bangod nga ti naglapaw na ni sa edad diyang 75 years old K5 Eric K5 Eljan kahapon ang naghatag sang mensahe ya mismo no mismo si ang kardinal K5 Eljan kaga kahapon madamo sa mga tao. Kag nagpasalamat ini si Galvinez sa tanan nga mga nagsuporta sa iya ilabi na gate sa bilog ng mga taga-Kabangkalan ikapito na ini siyang obispo sang Bacolod nga gininstall kahapon lamang kag K5 Eljan kag tisuno sa iya nakita niya kuno bilog nga mga tarpaulin dito kahapon sa mga paglabay siya nagdugang pagidang iya nga sadya kay diri nagapakita kung ano ang mga Katoliko kag kung ano ang pagpalangga sa mga tao sa simbahan mismo mga estudyante nag-upod sa prosesyon kagapon 30 kadamo sang tao no kagibaba Eljan kagibab Eric sa katedral no kay ti kahapon sanib ko sanimong no ang pag-install ang obispo dira sa may katedral kag ang mga upod man ni mismo ni Galvinez ni Bishop Galvinez sa may Kabangkalan K5 Eljan. So perte ka damo kahapon sang tao again nagpasalamat man sila kag naglooking look forward man si Galvinez sa tanan nga mga katilingban nga mga tumuluo sang bilog nga Bacolod nga magugyon and ang isa diri nga ginampalya nga keep smiling Bacolod non K5 Eljan K5 Eljan.
2: Sige. Thank you, K5 ARP. Okay. Sa mga update. Salamat, kid.
3: Sige. Katon balita dulong sa atong sa kalawang sa TDX. Kaya man, ready to buy yung may TDX at TDX. Ako si K5 ARP. Gakit. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Oh, grabe. Okay. Si Mercy Martisano Gambal. Kita ko kahapon si Berto pagtawag sa media para mag-atubang si Bishop Louis Galvinez. At tungkol siya. Berto, thank you for representing K5 News FM.
1: Kagapon bala K5 dyan para may kaunting kaalaman ng mga tagpalamati nato. Kundi makita mo ng mga obispo, may mga kalokalo ng gamay.
2: Ang ano panawag sila?
1: Suchito.
2: Suchito.
1: May color code na siya.
2: Okay.
1: Kung obispo ka ganing color code, just na red.
2: Red.
1: Kung cardinal ka na, siri siya nga red. Scarlet red. Masiri-siri.
2: Siri-siri. Mm-hmm.
1: Kung Santo Papa ka, puti.
2: Puti.
1: Puti, Santo Papa. Kung ito mga ginagamit sina, mga jacono kag mga pare lang.
2: Jacono kag pare. Ordinaryo lang mga pare. Kung itom.
1: Kung itom.
2: Kung pula, hindi siri.
1: Hindi siri.
2: Obispo.
1: Obispo.
2: Kung siri, cardinal.
1: Cardinal.
2: Kung

0: Puti, Santo Papa. Okay.
1: It's called Sudchito.
0: Okay, tiki tayo bang ito mga tanya pare lang tanong.
1: Kita ya minya bonito kita. Ya mga bonito.
0: Okay, Pipe, thank you so much. Ang abon parugyari ka kay Pipe Eric. You cannot escape from the long arms of the law. You can hide, but you cannot run. Amo na permigi na parugyan ni kay Pipe Eric every day nga may krimen nga magkalinabo. Tandaan tani, no? Crime does not pay. Hindi niya makabayad. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara, kaupo naman kay K5 Ethan James Sarmiento with our CEO and President Dr. Ramil Luoy. Ako si K5 Eljan Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kanigawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana. C4, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag-protektahan ang memorya. Mag D3, Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3, Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamayo, mangin ara sa aton tanan. Now, wishing you a beautiful and productive day ahead. Sa tanan, urasubong alas 9:02 kag aton pag-istoryan sa sining aton programa Informasyon sa Ikaayong Lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, lifestyle nga garantigid makapaayo sa aton lawas, kag of course, ang mga suplemento nga dapat natin i-take adlaw-adlaw. Hindi ka mo magkalipat ha, sang aton DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan, upod natin sa atong programa, ang gwapo, makinis, nga si Sir Kevin Bigay. Mayong aga, Sir Kevin, ako gali si Engineer Ronnie Albao.
5: Mayong aga, Engineer, no? Kag sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag ang mga solid listeners naton, kag syempre kay Sir JP.
4: Sir JP, mayong aga
5: Paul,
4: man.
5: No? Bad Paul, mayong aga. Kag sa aton yung mga suki nga tigpalamati, mayong aga sa inyo, kabay pa, naka DTX 500 na kamo, naka Mighty C, Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para nami ang kondisyon sa inyong lawas kag preparado man or may depensa sa anuman nga sahi sang balatian.
4: Sir JP, mayong aga.
6: Good morning, Engineer. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa imo, totoo Kevin. Sa aton mga tagpalamati, ano, continue ta to
4: ang correct aton nga topic. Sige.
6: Water, no? Sige na ta?
4: Okay na.
6: Now, ang aton nga ginistoryahan, i-recap ko lang, Engineer, nga nami gid nga well hydrated ka.
4: Correct.
6: Pero hindi man manami nga masubrahan ka.
4: Okay.
6: Ma-overload man ang imo nga kidney. Kung si Sir Kevin ka, magka-hyponatria ka. All your sodium will be washed out. Mabudlay man ina. And of course, may mga condition man like hypovolemia, Sir Kevin, no? Nang sobra-sobra na blaka yung tubig. So, the proper timing, amo na kinanglanon, ang aton tunistoryahan nagligad is that you need around 35 ml of water per body weight in kilograms. But silingon, kung ang imong ang competition to is kung 70 kilograms ka or 145 pounds, Kinanglan mo mga 2.5 ml, 2 liters and 500 ml of water. So i-divide mo na siya, engineer, sa mga oras nga gabugtaw ka.
4: Okay.
6: So kung nagatulog ka 8 hours a day, may 16 hours ka to spare.
4: Okay.
6: No? So ang imong 2.5 liter nga water, i-divide mo na siya sa 16 hours. Ang gwa sina, may ara ka around, engineer, may ara ka sang mga 153 ml of water per hour.
4: Per hour.
6: So muna ang binaka nami.
4: Tang 150 do isa ka baso mo na?
6: Ting baso Sir Kevin, no?
5: Depende
6: sa size
5: So para sa aton yung mga suki na lang, no. It's mas okay ang mag-liters na lang sila, no.
6: Oh,
5: para sa
6: pwede man,
5: liters, no. Sa adlaw-adlaw kadaga. Hindi ka man pwede kadala graduated cylinder para taso ng MLC mo water. Pero, no, may ara ko advice, bakal ka mo sang
4: water.
5: Ano, na mga tumbler nga may ara na sang talaksan.
6: Wala. May ara na sa tuod nga tumbler na may mga ML na marker.
4: Okay.
6: Importante ang atong the purpose. Kon ara kam lang sa imo normal daily living. Wala ka man in activity. You're just sitting there. You are just watching TV. Hindi pag overload sang water imo lawas. Pwede ka na kainom mga 3/4 sang baso every hour.
5: I-clarify ta ni Sir JP ha. Ang computation nga ginatag ni Sir JP
6: ideal
5: is average, no? As mga tao lang inactive.
4: Okay.
5: Kaya kung active kaya, you need at least 3 liters.
4: Mas dugang.
5: Especially kung exercise ka, garan ka, ga-workout ka.
6: You profuse a lot, no? You sweat a lot.
4: Kung damo kami uyab, kailangan damo man tubig.
5: At sa uyab, engineer, ikaw na lang naturo makasabat.
6: Di kami
5: ka-relate.
6: Now, anong benefits ang water? Number one, gina-maximize yung imong physical performance, no? Halin pa sang gamay kita, ginambalan kita that we are 70% I think water, no?
4: Okay.
5: So isa gina sa Sir JP sa pamatuod, no, nga anatomically speaking, ang aton lawas needs water kay composition sa aton lawas 70%
4: na. Okay.
5: But 70% lang ha. So hindi pwede nga excessive man drinking of water. So kami 30% pa.
6: Yan. And your brain as well. Dapat hydrated ni siya, no? Para di magmala utok. So of course, as you need water, you need man antioxidant. Duwagin ni silang partner, you need to have a solid antioxidant, which is DTX 500 na aton ginarecommend. Kaya muna pinakataas ko nun nga amount sang antioxidant sa market, ang DTX 500 with 1.4 or 1.3 million antioxidant units in the ORAC scale. No? Parisa mo na abisang MITC, which is a minor antioxidant na migid. Now, ari pa, ang nasiling tana kon ang well hydrated gangi mga brain function nami. Brain function mo nami because just 1-3% of fluid loss, no? Ga impair na ang imong concentration. Tandaan gina. At 1% to 3% nga fluid loss, engineer, you feel groggy. You'll feel katulogon ka bla?
4: Oo.
6: Katulogon ka kagaluya si engineer. Amo na kisad, yun na notice mo kulang ka water, unuhaw ka na. Do malipong ka?
5: Sakit imo ulo.
6: Do malipong ka.
5: Kadulaan ka balanse.
6: Do ka balanse.
5: So, meron na Sir JP nga pwede imo headache. So, damo types of headache mo, may migraine, may vertigo. So, sometimes it leads nga kulang ka sa hydration.
6: Kulang ka lang gali water, no?
4: Ang lain da ko na sa disyerto bla. Ha? No, grabe pag ganyan. Ang isa mo kabaso, grabe nga ang
6: need mo. Kaya na lang, engineer, guro nga, ara ka sa lugar nga way gatubod ang prime water. Kaya kung disyerto ko na ito.
5: Kaya naman, kung may ano, si engineer sa una mo, ara sa satong disyerto.
6: Ay, okay, nagpa-abroad ka, di ba?
4: Oo.
6: Ti, wala kami di experience, engineer. Now, di pa, iniman siya nag-lubricate sa inyong joints.
4: Okay.
6: Kung kulang ka sa water, siyempre imo synovial fluid.
4: The
6: word is fluid, made up of water. So sakit ang imo nga tuhod gak girinagaak na engineer, no? Kulang ka, ano pa? Ini man ang makabulig sa imo digestion and waste removal, tandaan. Your stomach, your colon needs a lot of hydration.
4: Correct.
6: Pag kulang compacted,
5: constipated
6: ka ang imo nga pupo tig-a. No, kabudlay mag-move.
4: Mamuersa ka gid.
6: Yes. So, ang lawas, it will scavenge to whatever sources of water sa lawas mo.
4: Mm-hmm.
6: Ang interstitial fluid mo ta, basi, kwao niya pa na.
5: Isagid, Sir JP, oh. Sa organs na nga nagakinanglan sa water, it's our kidneys.
6: Ah, kidney gid. Yes.
4: Correct. Oh.
6: Kidney gid. Too much water, it will strain your kidney. Less than, mas lain ang less water. Mm. Magka-AKI ka, acute kidney injury. Ano pa? Ini pa ang nagasupport sa imong weight management, no? Kay ang pag-inom sa insakto nga tubig, insakto nga timing naga-aid sang metabolism, no? Ga-increase ang imo sininga sa taiti kun ini siya i-consume before meals.
5: Gusto na siya, Sir JP, kay sometimes ang pagkauhaw pwede naton masalan hunger. So amo na siya sa mga cases sa mga may diabetes or sa mga tao nga taas ang blood sugar level. Sometimes abi nila gutom sila, uhaw lang. So before kung gutom, kung kabatsyag ka mo gutom, before ka mo magkaon diretso, try nyo anay inom isa ka baso nga tubig.
6: Mas nami siya totoo, no? Kung nakainom ka anay, mag-inom ka. Ako, Sir Kevin, hindi ko kaso magkaon ko tubig, kadunlan ko. Ang akon bla puwak do kagamay.
4: Correct,
6: kami na sa mga family namon mangod ko amo man we cannot eat without water. Gakadunlan ko yan, Jenner. So mas nami ang ambalin, Sir Kevin. Even pagbugtaw mo sa aga ha. When you wake up, inom kada lukewarm water or medyo hot lang gamay nga water. Labaab
5: lang ah.
6: Nami imnon isa ka tasa with DTX 500 and MTC compute empty stomach manami sa engineer nga imnon sina. So let us support our body's need of water, because again, ang Banser Kevin, we're 70% water, our brain needs water, all of our organs needs water, kinanglanon ta ini. Libre lamang, ginatag sa Ginoo, galing subong ginegosyuhan, arat na sa batol. Pero libre lamang tali ng water. Kung arat ka sa bukid nga may tuburan, kung dili ka sa syudad, bayran mo gid. No? So, water is very important, water is life. Parisis ang Mighty C, kag DTX 500 everyday.
4: Salamat, maayo ina. No? Amo ng life ko, no? Ang tanan ko, no, nag-sugod sa tubig mo. Ha? Huh? Ang tanan ko, no, nag-sugod sa tubig. Kaya ang pag-create sang Diyos, ang composition nato na daan, tubig, hindi man siya ka-formulate sang clay, bala, Sir Kevin.
5: Mm.
4: Kung wala tubig, hindi siya maka...
5: Moist, no? Magambal, taklay moist nga soil, no?
4: Correct. Basta mang moist, may water content ina. Ti ara biblical man niya nga pati gani ang mga plants needs water man, ang animals needs water, but sing anon ang universal nga liquid, Sir Kevin, tubig. Hindi kay mga beverages dara nga may kula or ano pa man, kundi tubig amo nang pinaka importante sa aton nga lawas of danta sing mga suplemento eh. You know, number one is DTX 500 kag Mighty C amo ni sa maka budlay, no? Ang mga mabudlay nga party sa aton nga lawas, matagaan solusyon. Sir Kevin, proceed na ta sa talk ni Doc, anong mga benefits nga mahatag sang D3 Bio?
5: Thank you, Engineer. So saton para sa aton nga talk ni Doc, no, with D3 Bio, aton pag-istoryahan ang isa sa mga komplikasyon nga dala sang balatian nga diabetes. So, ang diabetes, Engineer, amuni ang pagtaas sang blood sugar level.
4: Okay.
5: No? Above normal. So, ano nga mga test para mabalaan kung ikaw diabetic? Ara ang HbA1c, ang fasting blood sugar. Kasi syempre, sa pag-monitor, adlaw-adlaw, or how you manage your blood sugar level, ara ang random blood sugar level. Ang ato nga, random blood sugar test. No? So, kung may diabetes ka, Engineer, masami na ton mabatian gid nga ang blood sugar. So ang blood sugar mo dire mataas. So ano kag kung ano nga mga pagkaon dason ang bawal, no? Kung kung may diabetes ka. Pero ato nya pagistoryahan ang isa sa mga komplikasyon nga masami
4: kung taas imo
5: na, kung taas imo na diabetes.
4: Okay. Taas so, blood sugar.
5: Ang imo nga mga palad, imo nga mga dapa-dapa, gapamanhid,
4: okay.
5: No? Nagapangalay, kagdaw may ginatuslok-tuslok nga do ginatuslok blas ang dagom.
4: Tingling effect?
5: Oo. Or kiss, Engineer, daw gakapaso imo nga tiil.
4: Mm-hmm.
5: So, amo na saang sa may dapa-dapa mo. Amo na siyang imo gakabatsyagan. Kag ini nga kondisyon, Engineer, ginatawag ni sa diabetic neuropathy.
4: Okay.
5: So the word itself, neuropathy, ang imo nga nerves, no, ang apektado.
4: Mga blood vessels.
5: Or it could be also, ang ginatawag nga, diabetic peripheral neuropathy. Magambalta peripheral, ara lang siya sa surface.
4: Okay, okay.
5: Ara lang siya sa punta, no, sa aton. So hindi ta ni siya kis a masapakan, no, kaya abi naton gamay lang abiring, gamay lang ang alay, basi kapoy lang kita.
4: Okay.
5: Pero wala na tagali ano na siya gali, engineer? Komplikasyon.
4: Manhid na siya. Manhid na siya.
5: Komplikasyon na siya gali dala sang ortuga sang ginatawag nga diabetes, nga nahulog sa diabetic neuropathy. So amo ni siya ang ginatunaan, engineer, sang pagkadula sang mga ginabatsyagan mo bala sa imo nga tiil sa part, especially ilabi na gid kung taas imo blood sugar level, di ba? Masami gakapila sila sa tiil.
4: Okay.
5: Kagdira gakadula ang sensation, no? So ginatunaan na sa sang diabetic foot complications. No?
4: Abot sing ang mga gagmay ng mga capillaries dira, hindi na maagyan sang dugo.
5: Hindi na maagyan sang dugo, kagakapatay na ang nerves, which later on leads to amputation.
4: Correct ba? Grabe.
5: So ano bala ang diabetic neuropathy, engineer? So sa simple nga explanation, ang lawas naton damo-damo ni siya nerves.
4: Okay?
5: No? Ang nerves amuning nagahatag signal sa aton utok. Nga kung makabatsyag kita, init, tugnaw, masakit or katol, nerves na naton ang gapadala sang signal sa aton utok para makahatag response. No? Kung i-describe naton, kumbaga ang nerves do microphone.
4: Okay.
5: Ang utok ta, amuni ang speaker.
4: Okay, okay.
5: Paghambal mo da sa speaker, mabatian mo imo tingog, paghambal mo sa microphone, ang imo nga tingog, matravel pa kadto sa cable, pa kadto sa speaker.
4: Okay.
5: So para mabatian mo imo nga tingog, kinanglan mo speaker. So imagine na bala kung ang wala ka microphone, hindi mo mapuslan ang speaker.
4: Okay, okay. No.
5: So amo na sa engineer ang isa sa mga simple lang na explanation, parte sa nerves, kag brain connection, no? Do isa ni sila ka communication network sa aton nga lawas, no? Kag ang utok naton ang naghatag sang response kung saan o kita ma-withdraw kay tam-an ka init.
4: Okay.
5: Or saan o kita manghabol kay tam-an ka lamig.
4: Ang no? Pain kung kaisa mo maning sigatag signal sa aton lawas mag-response, Sir Kevin.
5: So amo na sa engineer, no? Sakto na sa. Kag kung ta dugay na gali nga mataas aton blood sugar level, engineer, no? Kay kinapabay-an ta aton blood sugar level, pwede maguba or mapatay ang aton nga nerves kag mga magagmay nga blood vessels nga nagahatag sang oxygen kag nutrients mismo sa nerve cells naton.
4: Mm-hmm.
5: No? So ang mga ugat mismo barado na, hindi na magyan sang dugo. So wala na supply sang oxygen kag nutrients aton nerve cell, that's why gakapatay.
4: Ang punta sang aton mga tudlo sa TL, Sir Kevin, pag nag-itom na siya tungod sa wala na connection mo, wala na supply sang oxygen.
5: Kaya na siya, engineer, amo na ang gapanguna nga mekanismo sang diabetic neuropathy.
4: Uh-huh.
5: No, gakadula ang supply sang oxygen kag nutrients sa imo nerve cells nga ara sa punta sang imo tudlo, sa punta sang imo panit,
4: okay, okay.
5: No, sang imo nga tiil, sa imo nga dapa-dapa. So nga aga katabo ini engineer ang diabetic neuropathy sa mga tawo nga may diabetes. So compare may mataas imo nga blood sugar level, no, hindi lang kay ang imo nga dugo ang maapektuhan, engineer.
4: Aha.
5: Ang imo nga ang imo ni nga cellular stress gataas, no? So that's why gaka-damage imo nga nerves, ang imo nga blood vessel nga balko nakagina nga among naga-supply sa mga nutrients kag oxygen. Kag ang nerves naton gakinanglan isang oxygen kag nutrients. So kung maapektuhan ang ila supply, engineer, pwede nga hindi na magana ang nerve signaling nga ginatawag. That's why ang diabetic neuropathy may mga symptoms nga naga pangmanhid imo nga kamot, imo nga tiil. So dira na mostly kay even ang punta ni sang tudlo naton, engineer, oh, magpakuha kabla RBS
4: or correct, correct,
5: blood sugar level. Di ba masakit siya kumpara sa ginakuhaan ka dugo sa may
4: correct, correct,
5: sa may siko ayon or sa may direblas may butkon.
4: Oo.
5: Sa tunga sa imong butkon kag sa imong kamot. mas masakit compared sa RBS nga ginatuslok ka lang sa tudlo.
4: Okay.
5: Kaya ang punta tadi is dumudamo na that nerves engineer. So that's why nagapamanhid na sila, sila nang nagapangmanhid, naga ginatawag nga tingling sensation or daw mabatsyagan mo daw gakalam, kisa or burning sensation, mainit, no, daw gakapasok ka or ginatuslok sang dagom.
4: Kaya doon hindi ka nakabatsyag, yeah? Doon na manhid na gidla.
5: Kagis, engineer, kaya hindi mo na mabatsyagan imutiil ga ka loss of balance ka. So, amuna siya ang mga sinyales na may ara ka sang diabetic neuropathy.
4: Mm-hmm.
5: Pero hindi tanan nga neuropathy, engineer, palarios, may ara kita ginatawag nga peripheral neuropathy, amun yung pinaka-common nga ang gakapektuhan gid ang aton kamot, no? Kag may ara kita autonomic neuropathy. So sa peripheral, amo ni sang sa punta, engineer.
4: Okay.
5: Ang aton kamot, ang aton nga dapa-dapa.
4: Mga terminal, no? So, mga punta-punta.
5: May ara naman kita ya autonomic neuropathy, which is ang nerves nga ga-control sa aton organ. Mm-hmm. So amo ni siya medyo budlay, engineer, no? Nga maapektuhan ang mga nerves nga ara sa aton organ. Kaya nga, kung apektado ang nerves sa imo organ, paano ni masignalan sang aton utok para mag-function? So, pwede ni maapektuhan imo heart rate. No?
4: Okay,
5: ang
4: okay.
5: Pump sang dugo, sang pag-pump sang heart, sang aton dugo, ang aton nga blood pressure. So, pwede magtaas aton blood pressure, pwede man magnubo. Ang aton digestion. Remember, kung kita nagakaon, ang aton nga digestion, nag-require sang damo nga supply sang dugo para magana atong digestion. Ang aton nga bladder function kung mangihi kita. Syempre ang sexual function gid engineer nato, no?
4: Uh-huh.
5: It requires nerve cells also para mabatsyagan nato nang ginatawag nga arousal kag climax sa aton nga sexual function.
4: Siyang gagmay na pro importante, sir.
5: Yes, Kevin. Engineer, ang sweating, ang pagpamalas, kag syempre ang pag-maintain sang aton nga blood sugar level. Ang ikatatlo nga types ng neuropathy, engineer, ang focal neuropathy, no? Ang particular ni isang carpal tunnel syndrome. So, diri na sa aton nga mga sa kamot nga daw.
4: Okay.
5: Doga labot na siya di sa aton nga wrist, no? Sa aton nga wrist. So, inisaya ang focal, it could not be reason niya, ang reason niya is basi hindi siya ya tungod sa blood sugar level, kundi basi na strain lang, no, ang imo nga nerves naunat bala.
4: Okay.
5: Engineer. So, anong dapat naton kadlukan kung madula ang sensation naton, engineer? So, amo ning aton tagaan nga atensyon. Imagine na bala may gamay nga bato sa sulod sang imo sapatos.
4: Okay.
5: Tapos ang normal na nga response naton dapat mabatsyagan ta na.
4: Correct.
5: Kakasunta ang gamay nga bato sa sulod sa
4: nga gamay lang nga, pero makadisturbo sa aton nga regular nga function.
5: So, galing kay ikaw, nakadevelop ka sa neuropathy, so pigaw na imo sensation. Hindi tani sa mabatsyagan.
4: Aha.
5: Kag nakibot ka, nga atong bato gali, nagtuga sang lapok.
4: Aha.
5: Sa imo nga tiil sa sulod sa sapatos. Kag sa ulihin, nagpilas, engineer.
4: Correct. So, ang skin pilas, damage na. No?
5: Ining pilas, wala mo man nabatsyagan.
4: Mm-hmm.
5: Healthy ang gamay na bato, gani, wala mo nabatsyagan. So later on, ining pilas, magka-impeksyon, magka-komplikasyon, kagdugay, mag-ayo. So dira na siya, amo na siyang kahaladlukan, engineer, sa diabetic neuropathy, nga ginatawag. So paano ni naton malikawan? Or kung ikaw mismo may ara na diabetes, paano ni siya naton malikawan nga mag-develop pa or magka-komplikasyon ang aton nga diabetes? Syempre una, engineer, is the management of your blood sugar level. No? Likawan ang pagkaon sa mga matamis, no? Kag syempre kaon kagid sa balanced diet.
4: Mm-hmm, no? Mm-hmm.
5: Kag syempre less glycemic index nga mga pagkaon kay hindi ka na pwede sa usual mo nga diet, no? Kay ang imo nga insulin wala naga-function. So, suno sa mga pagtuon sang American Diabetes Association sang 2026, no? Importante gid ang pag-maintain sang blood glucose, body weight, blood pressure, kag syempre ang imo nga lipid profile, ang imo nga cholesterol. Kay ina sila engineer naga-contribute sa pagtaas imo sang imo nga blood sugar level.
4: Kinanglan siguro exercise mo Sir Kevin, imo lang pinaka-importante mo.
5: So una, amo tong ang balko, control gid ang blood glucose, ang blood sugar level, ikaduwa maintain ang blood pressure.
4: Okay.
5: Ikatatlo, manage ang cholesterol, ikaapat, manage ang body weight, ikalima, increase your physical activity, kag ika-anom, likawan ang bisyo engineer, no? So, paano maka bulig na paano kita ano aton ihatag nga kontribusyon sa aton lawas para mapangalagaan aton nga hindi kita magka-diabetic neuropathy. Syempre may papel man kita engineer.
4: Uh-huh.
5: Hindi lang kay ano. So, kinanglan naton disiplina, ang nutrisyon tagid engineer, no? Nutrisyon.
4: Pagkaon.
5: Yes, pagkaon.
4: Balanced diet. Pagkaon.
5: Una, para sa aton metabolic health, cardiovascular health, no, pagpanubo sang oxidative stress, so dapat may ara ka pagkaon nga rich in antioxidants, rich in vitamin D. So ang vitamin D nagabulig ini sa aton engineer, no, sa pag-maintain sang health sang aton nga nerves, no. Kay may ara review or pagtuon nga nagareport ang vitamin D supplementation nagahatag sang benefit sa mga may ara sang diabetic peripheral neuropathy, particularly sa ilang nga ginabatsyag nga kasakit engineer, no. Kay nga isa sa pamatuod ang aton lawas puno sang vitamin D receptors engineer. So kinanglano naton ang vitamin D kag ina makuha naton, no, kay ang aton lawas mismo ga produce na sang vitamin D.
4: Correct.
5: Kinanglan ta lang magpainit para mapuslan ina sang aton lawas.
4: Para i-convert siya sa uses.
5: Yes, kinanglan gid naton engineer ang healthy fats. Amo ni ang mahatag sa aton sang D3 bio. No, ang healthy fats nga component sang D3 bio which is ang extra virgin coconut oil nga naga-contain sang medium chain fatty acids, no. Kaya nga ang vitamin D is fat soluble vitamin, kinanglan niya dietary fats para maabsorb sang aton lawas kag mapuslan ini sang aton nga lawas. So, kung ano naman ang mabulig sang MCTs engineer sa aton kung mayara kita diabetic neuropathy, no? So ang extra virgin coconut oil diri na nagahalin ang medium chain triglycerides, halin sa extra virgin coconut oil sang D3 bio. So ini mayara sang pagtuon, no, may clinical study engineer nga ang pag-take ko no sang extra virgin coconut oil makabulig sa pag-control sang diabetes naton or sang aton nga blood sugar level. Kay nga gahatag ini sa inyo sang satiety or fullness.
4: Okay.
5: Kasi kamo mabusog, ginalikawan ang pag-overeat, no? Para pa ginalikawan ang pagsobra-sobra nga kaon, plus gina-improve niya ang insulin sensitivity sang imo nga selula. But silingon
4: Ginamimik yung maning function sang insulin niya?
5: Yes, engineer. Kay sa butsilingon nga nagka-diabetes ka or mayara ka insulin sensitivity, ang imo mismo selula hindi nakakilala kay insulin.
4: Mm-hmm.
5: Kay bangod, nag-build ini tolerance, no? Kay permi lang taas ang blood sugar level, permi lang ga-produce insulin imo nga pancreas.
4: So,
5: ang imo nga mga selula da, imo muscle tissue, imo nerve cells, ang tanan pa da nga klase sang tissue kag cells engineer sa bilog mo nga lawas hindi nakakilala kay insulin. So ang gakatabo ang glucose hindi na nagatambay na lang sa imo nga blood sugar
4: pag naga-spike na taas na.
5: So kung kwaon mo ipaiksa mo ipalaboratory mo imo dugo, makita nga taas-taas imo blood sugar.
4: Uh-huh.
5: E, supposedly dapat ina ang glucose which is ang simple sugar, ipasulod ina siya sa aton selula para i-convert into energy.
4: Okay.
5: Kaling nga katabo, hindi nakakilala imo selula sa insulin, so ang glucose gatambay sa imo sugar. So kung ga D3 bio ka, nga rich in MCTs, kay may extra virgin coconut oil siya, ga-increase imo insulin sensitivity, so ginakilala liwat sang imo selula ang insulin
4: para ma-energize ka every now and then pag take ka sang mga
5: kaya purpose ni sang insulin engineer amo ni siya ang naga-collect
4: uh-huh
5: sang glucose sa aton blood sugar sa aton nga blood
4: Kag i-distribute
5: ipasulod distribute sa aton nga mga selula sa bilog nga lawas. So gakatabo kung gataas imo insulin sensitivity ang imo nga blood glucose na ganubo man engineer. Kay bangod sang naga-function na liwat ang imo nga insulin no. So amo na sa engineer ang isa sa mahatag nga benepisyo sa aton sang D3 bio. Kag isa pa no, scientifically saying no, ang pag-inom sang D3 bio makaprovide sa aton sang vitamin D kag at the same time medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil nga makabulig sa pag tap na sang ginatawag naton nga diabetic neuropathy no. Kaya ang kimi ara sang pagtuon engineer sang ADA no, ADA 2026 nga ang pag-optimize ang glucose, weight no, blood pressure kag lipid management ini sila nag-undergo sa pagterapi sang ginatawag nga extra virgin coconut oil. Kag ang extra virgin coconut oil makuha tay na sa pag-inom sang D3 bio. So kung ikaw may gakabatsyagan nga daw ginakuryente imo tiil imot or naga ginatuslok sang dagom, sugod ka na inom sang ginatawag naton nga D3 bio engineer. So diri naton mapamatud-an nga ang D3 bio hindi lang eksperto sa kagaw kundi nami gid siya para sa bug-os mo nga health engineer.
4: Sir Kevin, ining aton lang dugo kung taas na ang blood sugar nga ara dira, wala na nadulong sa mga selula, so luya ka na at the same time makadamage na sa mga gagmay nga mga nerves, Sir Kevin. Ining blood sugar nga ara sa aton dugo makadamage sa mga gagmay nga mga blood vessels.
5: Ang ano engineer?
4: Ang blood sugar bla?
5: Yes engineer no, kay reason nga nagadamage imo mga blood vessels no. Kaya may poor blood circulation ka na. Once magdamo man ang insulin da sa imo nga blood stream, no, sa imo nga dugo, sa imo nga circulation, syempre galapot ang imo nga dugo. So, mapigaw ang blood circulation. Especially ang mga punta sang imo tudlo, punta sang imo nga tiil, no? Which is budlayan siya labuton sang blood circulation. Imagine blang distance na sang imo nga tiil, sang imo tudlo sa tiil sa heart,
4: okay,
5: no? So that's why importante
4: kilometros kuno na mo kilometros ang kwansi na kay ang dugo na ang valve blood vessels na ton damo na kag laba na grabe ang alagyan kag nagasupply ina sa naglain-lain ng mga selula naton pero kun at a certain point guba ng aton mga blood vessels so ang punta to na yun hindi na ma-deprive na sa mga nutrients nga aton ginakaon. Mga minerales kag vitamina, so gakapatay ang mga extremities, Sir Kevin.
5: Yes, engineer. So amo na sa mga mekanismo nga ginahatag sa aton paano maproteksyonan sang D3 bio ang aton nga ikaayong lawas against sa pagdevelop sang ginatawag nga diabetic neuropathy, engineer, no. Una, ginabuligan kita sa pag-maintain sang blood sugar level. Ginapanami ang aton nga insulin sensitivity kag syempre ginatagaan kita sang steady nga supply sang vitamin D3 which is nami sa aton nga blood vessel health.
4: Okay Sir Kevin, pero istoryanta naman ining aton nga skin bala kay amo nang ginahambal na aton nga first line of defense. So may ara kita yan ng DTX Beauty Soap naga-beautify pa sang aton nga skin kag ginapatay pa ang mga bakterya, ang mga fungus nga ara sa aton skin. Ano ang ara sa DTX Beauty Soap nga ang kinanglanong ginaton para maamligan naton aton panit, Sir Kevin?
5: So, first line of defense ta engineer is ang aton panit. So, amuning nagasalo sang tanan, mapakagaw man na, higko or kung ano pa da. Even mga ano gani, physical injury engineer, no? Ang aton skin ang gasalo pero diri taya sa mga kondisyon nga pwede naton malikawan pinaagi sa paggamit sang DTX Beauty Soap kaangay sang punggod,
4: correct,
5: pikas-pikas no,
4: mga rashes da,
5: rashes or even ang mga eczema na ginatawag engineer nga tuga sang kagaw engineer no. Ining mga kagaw or like bacteria or fungi man na, pwede na magtugas ang skin diseases, mga alipungabon eh. So, inamalikawan kung ga DTX Beauty Soap ka. Kaya DTX Beauty Soap, may aras ang antimicrobial property halin sa VCO, virgin coconut oil, nga bugana sa medium chain triglycerides, nga nagapatay sa mga kagaw, no? Kag syempre, ang guava leaf extract, nga may aras ang guaya habirin, nga, nga potent antimicrobial agent, may ara man ini isang Madre de Cacao extract, nga may coumarin, no? Nga, potent nga antifungal or mga fungi naman niya engineer ang iya gina-target. So, any sa microbes nga magtugas ang skin infection, kayang-kaya tap na on sang DTX Beauty. So, plus may papaya fruit extract pa ini nga nag-aamat-amat, pahamis, paputi sang imupanit. So, kung gapangita ka sang sabon, nga makapahamis, kag makapagwapa sa imo, kag makaprotekta against skin diseases, mag-DTX Beauty Soap ka na, pero kulang engineer. Kung kung ligo lang, kinanglan mo mag-swipe to the right, swipe to the left, sang Clinica Dio Fresh, no? Or Dio Glow. Ang Dio Glow, amuning solusyon sa mga may mga
4: madulom
5: nga kilikili.
4: Oo, madulom.
5: Kag kung gusto mo naman niya, 48 hours of freshness, no? Stay fresh all day long, mag-Clinica Dio Fresh, no? Kung ang imo gidya root gina problema gid ang imong body odor, kay ang Clinica Dio Fresh siya is mapintas sa body odor, no?
4: Correct, correct.
5: Sa mga kagaw nga nagatuga sa body odor. So mag-swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh or Dio Glow.
4: Okay, pero ang tiyan naton proteksyonan taman Sir Kevin, dapat mga pikita adlaw-adlaw. Ang kape ko yang ginarekomendar ining DTX coffee mix.
5: Mm-hmm.
4: May chia seeds ini siya nga ti pagka chia seeds taas fiber, kung taas fiber ti ara may mga agent siya nga nagapatinlo sa imo sulok-sulok Sir Kevin.
5: Mm-hmm.
4: But sing anong kung matinlo imo sulok-sulok, swabing swabi amo ni siling nila nga nagakapi ka na, nagadetox ka pa kay tungod bag siling detox Sir Kevin, gina free mo imo lawas sa mga toxic Sir Kevin.
5: Mm.
4: So pero may isa pa gito yang kape, ining aton double barrel nga kape, ining premium coffee, DTX premium coffee Sir Kevin.
5: Mm, yes, the second ano engineer no kay ang DTX premium coffee nami ang sweetener stevia no. Nami gini siya para sa mga may diabetes, hindi ni siya makapasaka sa inyong nga blood sugar level, may junyo Japon ang kapait kag katamis sa timplada sang kape kung naka DTX premium coffee kamo. Pero kung gusto niyo layo sa stress, prebio coffee, kay prebio coffee may probiotics nga nagapanami sang aton mood, nagapastable sang aton nga paminsaron, kag syempre nagapamuok sang aton tulog, mag prebio coffee. Pero kung kamo may problema sa constipation, diarrhea or even colorectal cancer or pabalik-balik nga urinary tract infection, mag Clinica Spore Biotics, no? Kaya Clinica Spore Biotics may 80 billion colony forming units of good bacteria nga sarang maghatag sa inyo sang good bacteria para proteksyonan kamo against any digestive disorders engineer.
4: Correct, correct, no? Pero kinanglan taman Sir Kevin, ining extend food supplement for men, nami ni sa mga lalaki. Ah, mga lalaki nga dumaluya na blang ilang nga manoy. Ah, kaya nga nami ang blood flow kung mag-inom ka sining extend food supplement for men.
5: Yes.
4: May ara ini sa makakaglabuwas ka nga naga-alleviate Sir Kevin sang atong kondisyon, nagapasaka sang aton endurance kag stamina Sir Kevin.
5: Yes, kay ang extend puno sang phytonutrients kag amino acid, no, naga-improve ang imo sexual prowess, naga-improve ang imo nga sexual function, at the same time nami gid jam blood circulation, kag kung base gabatsyag ka palang luya, no, need mo extra push, extra energy, mag-extend food supplement. Kag kung gusto niyo na mag-relax, mag DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit sang inyong lawas, may aromatherapy pa nga nagapakalma sang inyo nga utok. Engineer, samtang nagamassage ka mo, nagakalma ka mo, nagarelax-relax, at the same time, gakalakakas ang pagpalanakit sa inyong kalawasan. So, engineer, kulang na kita sa time, no? Para sa aton nga mga suki nga tigpalamati, available ini tanan nga produkto sa Klinika Delta Nativo sa tanan nga clinic. sang klinika de alternatibo nga lapit sa inyo lugar kay sa mga pili nga butika, no, para sa dugang nga impormasyon or para sa address ng amon clinic nga lapit sa inyo lugar, mag-message lang kamo sa amon Facebook page Klinika de Alternatibo, no, kaga makuha ninyo ang dugang nga detalye parte sa amon produkto. So, wala na kami time. Ako si Kevin Bigay, nagapasalamat sa inyo nga padayon nga pagpamatik at pagsuporta sa itong programa. Impormasyon sa Ikayong Lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga estasyon, ang K5 News FM. Kagpirmi tandaan nga ang lawas amligan, balatian likawan.
4: In behalf sa mga pumuluyo, bilang nagapamati, permisi nga itong programa, nagapasalamat kami. Sir Doc Romel, salamat gid sa imong programa nga nagatag sa aton mga tagpalamati sang guidance para paano maging healthy. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, of course kay Sir Rhodes Palma, aton Station Manager, of course si Sir Reniel Alcantara, kag Sir Nitan Sarmiento, ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling, mayong aga sa tanan-tanan.
7: Impormasyon sa Ikaayong Lawas, programa nga puno kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa Ikaayong Lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Boss, buligi man ko ay. Maluoy ka man sa akon, boss. Tanan-tanan, boss. Imuon ko, boss. Para sa imo. Buligan mo lang ko diha. Tanan mo nga iso ko, boss. Patihon ko, boss.
2: Sige. Patihon mo ko basta, ha?
1: Oo, boss.
2: Pahimuyong kade. Kag hindi ka na magpamilit nga updon ka nga makagwa, amo na ang sugo ko. Gani, patihon mo.
1: Boss, hindi man ay sumusubo, eh, no?

0: Budak?
1: Ano, tabugok? Ano imo, unta ni kahinuli, malibog gida ulo ko.
0: Ah, hindi magpalibog ah. Mapasulisit sa mga tao ah.
1: Ano?
0: Oo, amo nang imo, unta.
1: Basi hindi magpati sa ato ng mga tao sa balibot, sang tuyo ta.
0: Gagnaan naman.
1: Kaya mga sindikato nga daan ang tsura, tama. wala na iban nga pa maagi.
0: Ah, mayara pa eh. Pero dasigay ni galing niya.
1: Ano na oh?
0: Maduso na lang ta.
1: Ano? Ala, dawala mo na yatupang imo tabugok.
0: Maduso na lang ta. Dasig pa ang kwarta.
1: Ay, ang illegal gadya bala mong imo. Kagdalakpon niya mong imo.
0: Anay ka bala? Kag nga dalakpon ha?
1: Ay, natural maduso ka mo.
0: Ay, sus. Ah, maduso tayas ang kariton. Malibot sa bilog nga baryo kag mangita sang mga scrap. Kay budlay masato ng mga kwat sa mga scrap nga matipunta. Ano pa? Ikarga ta sa kariton eh. Muna nga madusot ang.
1: Magali na.
0: Oo. Kag natural, madusot na sa kariton, agod makakadto kita sa ibang lugar para makalibot-libot kita.
1: Di ko gani ko na nun ang klase, duso.
0: Amo na, kikig ko sa pinsar mo.
1: Ang gusto ko lang yabingay mo, mo sa akon, ang pagduso kang pagbutong mo eh.
0: Ay ara ka naman sa mga mahigko mong mga paminsaron. Bisantaro nga istorya ta, laktan mo kaya sa hindi amo.
1: Hindi amo pero nanamian ka man bro.
0: Nanamian ka to? Ikaw da?
1: Sadya-sadya, you know?
0: Ayan.

Madam Magdalena? Ay, nagaano ka dira, Madam Magdalena man? Gano ka naman? Ano? Ano man?

0: Ani man, wala ni klarong imo yun man. Naano ni siya man, ginalitan ako nagabaan.
1: Ayaw.
0: Waro, si sekretarya Magdalena nagatulok-tulok lang si Sakon kag nagapamusi-musi isang kalimutaw yo. Naano mo na siya nga wala na siya nagahambal man. Pero banta ako dason si Mana mahambalan ni sa. Naano ni siya man, naudom. O kung ginalitan siyang tamawo. Hindi gani. Nagabot ng ginatawag na mirisi nga may simpon nga gaba.
1: Ay, aba!
0: kung manan ba si... Dason ako naman ang maamusin niya ako. Buka ba'y pa hindi lang tani ay? Kay Kwanggol tani tanawon. Sadya-sadya, no?

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaog sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit,
1: sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ani

0: Naglayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
1: May TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon. Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy!
10: Let's go with the flow!
15: Traffic! Sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panaluksop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: It's the best part of the day!

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Five.

0: pa si may ara ka pa man gamay nga kaluoy.
1: Dawala na gid guro bilin man. Naubos ko na, Mads.
0: Ay, gali ka, Mads. Ihatag ko na lang gani-tani sa imo si Norbing bala, Mads.
1: Ay, imo na lang to, Mads. Ah, total, hapoon man to.
0: Nahapo lang to siya, Mads, kaya nadula lang sang makadali ang agimat sa iya bulitas.
1: Agay.
0: Pero nagbalik naman, Mads, sa kapagsikyat, akag ang kahimsog sang iya bulitas nagbalik man.
1: Ay, imo na lang to siya, Mads. Ah, na. Hindi na ko to sa iyaya, ah. Kay daw, wala na damil.
0: Ay, wala na damil? Tilawi balaliwat. Marimis pa to ya Japon si Norbing, Mads.
1: Aba, da sigurado ka gid ba?
0: Sigurado gid e. Ikaw malang yang hindi sigurado. Ako ya, Mads, siguradong sigurado gid ko ya. Kay ti kilala ko na ya si Norbing di malunaw mo.
1: Ay nga, ah, ako yahaw, ano matyag mo sa akon? Hindi ko kilala si Norbing.
0: Ay, kilala man. Eh, pero daw sa banta, kuya, nakulangan ka sa pagsalig sa iya eh.
1: Ay, hindi pagsalig, ina Mads, ang kulang. Kundi, nalawlawan lang ko sa iya. Kalawlaw na sa iya eh. Kay man, daw wala na bertod ang iya bulitas.
0: May ara, Japon, ah! May ara, Mads!
1: Ay, pwes! Kon may ara pa, ati, suluhato, ah!
0: Ay, Mads,
1: ah! Man, kon kita lang Japon nga duwa ang mag-away, perdigid kuya. Kay man, duhata ang masagamsam sang bulitas. Pero, ako lang iya ang magasto. Mapanamit ka lang.
0: Ay,
1: amo na nga perdigig kuya sa imo. Ay. Imo na lang to si Norbing di Balunhaw. Ah, basi loy-loy na to.
0: Ay, sutyo-sutyo, inong.

0: Jen lah, ba. Tamat na ng istorya.
1: Wala pa ko ganun ka, balos. Montat ka na?
0: Oo, ba. Daso naman ta istorya.
1: Woo! Hindi, ah. Tapuson ta niya, ah.
0: Kung luyag mo yung tapuson, ikaw lang, da.
1: Woo! Sino yung makagtuaw?
0: Mamuhin, maupod ka.
1: Woo!
0: Kung gusto mo man lang yan nga mag-istorya, nga ara ka sa tupad, samtang ga pamuhin ko, te, pwes! Oh, pwede gin.
1: Woo!
0: Dali na! Kung amugin man ang gusto mo, ah. At dali ka kay istoryahan na ita bisan halin saga hasta magabi.
1: Woo!
0: Dali na! Kung amugin man ang gusto mo, dali na!
1: Hindi ko.
0: Nga man?
1: Kay, ako na yung magwataan niya.
0: Hmm? Nga man, liwat?
1: Yaman, doon siya na kayong sa baho.
0: Hmm? Sadya-sadya, you know?
1: Woo!

0: Oh. Ibusban Rimulta.
1: Yes, Mr. President. Daw hindi maayo ang imumudo.
0: Hindi good. Bad mood ako subong.
1: Nga man bad mood ka, Mr. President.
0: Tungod sa kampiyon nga surbiyor, si Bung Sansaw.
1: Ano, Mr. President? Nga si Bung Sansaw.
0: Kaya ang animalya, wala niya gintrabaho ang akong ginsugo sa iya. Wala yagid ginkulukar ang akong task nga ginpahimo sa iya.
1: But silingon, Mr. President. Ginraok lang ta ni Bong Sansaw.
0: Oo, Ibusman Rimulta. Daw ginkwartaya lang ta. Pila to kamalitang nakuha iya sa aton. Pero ang resulta sa survey, daw hindi pabor sa aton.
1: Baunano mo ni si Bong Sansaw man.
0: Daw sakto gid sa apelyido ya ang resulta. Ginsansaw ya gid. Ipatawag siya, Ibusman Rimulta. Kay luyag ko sa pamangkuton sang rason nga lusaw ta sa survey.
1: Okay, Mr. President. Ipatawag ko siya.
0: Sa labing madali nga panahon, ipatawag siya. Kag ipaesplikar kung nga nag-amuni ang resulta sang survey.
1: Oh, Mr. President. Dapat tani ikaw ang manguna sa trust ratings. Hindi kay ikaw pang lagapa.
0: Agoy!
1: Kag si Inday Lustay, Inday Saray Lustay, nga gapanumbag si Rep pang nagapanguna. Dapat siyang maguba sa tawo.
0: Man,
1: siya pang hamot!
0: Mansan sawgid mong.
1: Sadya-sadya ino.

0: sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itsura. At ang itsura, DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Agad ako nga panit. Salamat. Gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang vermi tungod sa akon nga bato sa ureter. Vermi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene capsule. Subong na.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Dr. Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: 101.5 K5 News.
22: This song is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong adlaw, tunanta. Ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium. Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato na baloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggigid man ka, ang the best theory is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gandilo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin. Ining monolaurin may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan o ka pa mainom sa mandi ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: ginapatay
2: niya,
1: Sir Boy.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain.
3: No, plain. Why na, eh? Wala.
2: Pero kung D3,

0: di ba yo?
1: May anak kasi na.
0: May munulawrin ka.
1: May munulawrin ka.
0: Oh, di ba? So kaya niya pat yun, ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganaog.
1: Naog lang.
0: Oh. Once nga magnaog, go bleeding ang kwan ang pasyente. So nami gidya nga gainom ka di tribayo. Kay nga man, aside nga gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginabsorb niya ang kwan ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala na to iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka no, utan. So inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio, health news.

0: kampyo na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang oras sa K5 News FM Network, alas 11.02 sa aga.
1: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Ayong aga, mga suki naton, nga tigpalamati, welcome na kamo sa programang 11 Mbps, Subong Adlaw. Pizza 12 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sa nito'y 2026. And it's a Wednesday, Merkulis, karong adlaw. Midweek prayer sang mga Seventh-day Adventists. See you karon sa church. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan, inyo kami makitaan live pag mabatian sa mon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow. Ini nga Facebook page kag sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko. Ako si ka K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul.

0: Deus, não! Mga insan! Hundreds of flowers
1: in full. Ito?
0: Mikos-mikos na ta. Insan Merlita Malbas, Insan Busjo, Insan Jean Montesino Arroyo, Rafi Armonio, Angie Aloy, Leonardo Rilos, Roda Angelis Knight, King Piñafiel Sangrand Apolstery, Romar Duran, Mila Palma, Gina Purano, Leonardo Sevilla, Merlita Malbas, James Red. Ya patamyaw ko lang sa ano ni Akadasig madula. Pasensya na kung kapag greet ka mo nga hindi ko malawag ang bilog nyo nga greetings bukod Kadasig magsaka sa mga comment. So wala ko pa gani mabasa madula ng imong comment. So please understand. Glenn Infante, kabalo ko abi nga nag tinguha ka mo nga mag-type sang malawig para sa malawig nga pag-greetings. Pero then again, Dasig magsaka ang turnover sang mga comments. So most likely, masaka ang imo kag madula. Oh, so hindi lang mag-line ang buot, ha? Pero I give you the trick of the trade. The trick of the trade is this. Dapat kung magpag-greet, tagduwa lang katawo. Hindi kay isa ka barangay. Kay kon isa ka barangay, maubos na karon ang aton nga oras. Pero ni kay Tita Alma Imbang, pag-greet si staff. O, oh, di abot ko na dayon. Maabot ko na dayon nga si Gemma, si Beverly, si ate, sino pa da? Abot ko na yan dayon niya. Oo. Hindi na kinanglan nga lawig-lawigon pa nga itong isa ka purok ang aton nga ipag-greet kang isa ka tatlo ka pamilya. Hindi naman gapon ang mabasahan kay Kadasig. O, oh, di ba lang? O, oh, pero no, si Mercedes Tabuada, salinga shout out sa family Tabuada. Naamo na, okay na na. Kung Tabuada ang apelido, muti dala ka na to.
1: Ito, ito.
2: Grabe po.
3: Ano masabi?
0: Juna, duga-duga. Alma, Imbang, ora na. Dili pa, baby. Si Lisnat, ara naman si Lisnat. Si Kenneth Chungko. Albert Terdi Dios, Romar Duran. Si Rod Angelis Knight niya, I greet myself and me.
1: Grabe po.
3: Tinong to, ito.
2: Paano masabi?
0: Ikaw bala na Ruda bala? Ara ka naging... Hoy, pagpuyo! Pagpuyo, Rods! Si Edlin Carriedo, nga sang kilalahay pa kami. Carriedo siya, subong montanyo na.
3: Sino ito? Ito?
1: Ah, grabe po.
0: Ari mga balita, nga ito mag-istoryahan, subong Anabel Santisteban, Este Pecha, Anjoy Gonzalez Magallanes. Summer's almost gone. Ahay, may asawa biya nga gin buno pa tayo sang iya sini nga bana dito ni sa banwa sang Kalatrava. Ay nano man iya nga bana binuno niya nga asawa. Himaloon tang rason karon ha kay do wala ko nung mabaydan ni nga motor nagilinawa istilan tawabla. Damo pa makamutani mabakal nga motor kung way ka mo nagpinatyanay. Dibla nga nga mamuno gin ginasawa mo na gin pangaliyogan mo na gin pakaslan mo na tapos bunuon mo yakag patyo sa motor nga rason kadelikado te muna sa mga babae ha. Halong-halong ka mo magpili pala manhon nyo. Natawa blaw? Mapili saya pala manhon niya. Ahaw lang sa motor nga kinalisan nila nga way na baydan na embargo. Bunoon siya kag patyon. Te namakon mo na. Pili ka mo sa mga bana nga prosakon kabuot. Bunoon ka lang pero hindi kaya pagpatyon.
3: Sino ito? Ito?
1: Grabe po.
0: Bunoon sang ano? sang pagigugma. Bunon sang pagigugma. Di ba lang? Si Edlin Carriedo do ka in chindi na gid sang binun-anay sang mag-asawa. Abot ko na Edlin nga kabalo ka na kag in chindi ka na. Oo, nintindihan niya na gid yang bun-anay sang mag-asawa. Puwerte kay na sila nga ya kaladlukan. Ahay nga ginggaan ko sang pag-explicar. Ya ay kanami gali. Hindi gali haladlukan. Ahay. Ah, damo kong pormi ay mga correct ko no ay. May pagpatay man sa asawa sa kabangkala. Eh, nano ni sila man. Sa Kalatrava, binuno patay sang banang yung asawa. Sa Kabangkalan, ginpatay man ang asawa sang iya bana. Ay nano ni sila man. Nga pinatsyanay kamo yung inyuman. Nang asawa kamo tapos amo nagali ang mapatay sa mo sa ulihi. Di ba la? Sang nag-decide kamo mapakasal? Why ka kabalo in the future gali? Ining banag yung pakaslan mo muning mapatay sa imo?
1: Ah, grabe po. Alright!
0: Ay, ambot na. Sige, si Saon to maniho kay ang mismo nga nag-witness sa pag-file sang kaso. Ang iya man nga bata. Ilan man nga bata. Grabe, duwa ka mga mag-asawa. Naginamo. Puro tanan ba asawa ang patay? Ay, purti. Kaluoy, gidya gali kung bayi kaya no. Ikaw, gidya perming ginabuno. Husto man. Husto man na, itan. Nga kung bayi kaya, ikaw, gidya gali permiya ang bulunun.
1: Ah, grabe po.
0: Tan, sakto na tan. Permi ka lang gali ya ginabuno. Sang mga bana. Oh, istoryahan tani nga ang bana na muno naman eh. Gin kamatay gid biya sang asawa. Oy. Kadis LGU gin kasubo ang pagkapatay man sang pulis gakatapo sang Kadis City PNP. Ahay nalumos kuno ini samtang nagapatigayon sang Seaborn Patrol. Ay nga aman di ka ba lumaglangoy si sir? Karon dugay-dugay pakita taman sa inyo ining pagbunggo sang motor ang kasanay ha? Minor di edad ang driver nakabunggo sila sa nag-u-turn gamay nga slakyan gamitot nga slakyan about ano to Wigo or Hyundai ah patay ang driver mo gapilit sa kilid mo gapilit sa kilid. Oh, ito sinuriyahan taman niya ang mga detalye sini. Pamilya sang lalaking nga nabungguan kag nalasakan sang minivan. Nagapanawagan man subong sa driver nga magsungka na sa kapulisan ay an dito ni natabo. Kagahon sang Agosto 10 pasado las 12. Masubo nga istorya, oh. May manog libod isda nga babaye. Nalipong sa sulod sang jeep sa Bacolod. Ahay. Suno pa sa driver, nakapoy kuno kag nagakurog ning babaye sa tuman kakapoy kaluoy no. Di nang bana siniman. Nga ikaw niya teta ang galibod isda teta. Oo. Nga si teta niya ang galubulig galibod niya sang isda. Di nang bana sini. Basib lang bana ni ka panahor kag galaklak whiskey. Tapos asawa yang gapangita kwarta. Base lang, base. O, ibaloon ta karon ng istorya sining manog libod isda nga nalipo mo sa kakapoy kaluoy man. In America. Masobra 2,000 ka mga traffic violation ang na-record sang BTTMD. bangod or sa bulan sang Hulyo. Mao kada mo gali sa mga nagkaladakpan. Very good. Para nga may banan kag masolusyonan ning pasawais dalan. Very good, BTMD. Mayara sa impetigayon nga public hearing angot sa shared waste facility sa La Castellana. Kahapon ini natabo kay daw may pila kuno ka mga LGU di ang nakatalana nga magaboy sang ila basura didto. Oh, gininistoryahan nila. Oh sige, very good. Istoryahin nyo. Istoryahin nyo basta ang pag ang tipo nga istoryahi ha, istoryahi hindi kay istoryahe. Abi mo ining word nga istoryahe? Istoryahan? Pwede ba na mangin negative? Kaya kung magambakya nga, istoryahin nyo, istoryahan ta? Nga istoryahan ta? Istoryahin nyo? Positive na ya? The way you pronounce it, the way you accent it. Nga, may problema da? Nga, anong problema? Nga, istoryahan ta? Nga, istoryahiko? Ah, positive na ya? Istoryahiko? Istoryahan ta? Yan ang problema, may problema. Kanya istoryahi ko. Kung amo niyang imutuno, yung istoryahi ko, okay na yan. Pero kung ang tuno mo niyo, yan may problema ko, istoryahe. Lain na yan, negative na yan. O silingon, wain niya siya kapati, si mo, istoryahe. Yeah, bro, may problema. Yeah, bro, alang-alang, kubla magbayad sa akong utang, bla, si mo, ngagin saad, bla. Balo ko, subong ni, di ba? Ma'am na nilin, disinal, tsakto ko, nga ining istoryahe nga word, pwede ni sa mangin positive, pwede mangin negative. Pero nakaroon ma'am, balsa nga oy ginbaklan niya katubla perfume kagrilo bala. Tapos ma'am baka nga ya sige istoryahi. Istoryahi kung paano. Kung paano na. Pero kung magamba ka nga ya istoryahi.
3: Tinunto ito.
0: Kita mo daw kalain ya. Kung magamba kaya nga Dibla Dennis. Problema sa amigo ko tobla Dennis ramay-ramay na nang utang. At tobla mag-asawa si bla nga pla utang bla. Ya mabayad ako magbonus ah. Ya sige istoryahi. Istoryahi ko kung paano mo na bayaran. Kung amo nang reply sa gin pasalig mo. Sampol nang utang ka to. Tapos may bonus sa kapitulyo. Tapos nagambal ka nga mabayad ka. Ya, mabayad ko sa bonus ah. Baydan ko na ang ginpang tunto ko itong ginpang utangan. Ya, sige. Mambal gani sa imo, ma-reply gani ang sabat gani isang ginpromisahan mo. Muna. Ya, sige ah. Istoryahi ko kung paano mo na bayadan. Pero kung ang sabat sa imo, muna. Pagambal mo nga, mabayad ko sa bonus ko sa kapitol ah. Tapos ang sabat si mo sang ginutangan mo bilang ginto bigin pasalig no. Ang sabat si mo niyo istoryahe na amo na da
1: grabe po
0: o di galain ang meaning ay ang istoryahe do pareho na nga bawaw may istorya gise ka naman imo yan istoryahe
1: grabe po.
0: Pero kung istorya, timigo ko na ya, si Homer na ya. Sige ha, hindi kagiban pa ang mga balita. Dahil lang, mayari pagliyo. May high-speed response boat 053 sang Philippine Coast Guard. Gininagurahan sa sagay. Dasig-dasig ko nun yung response boat. Very good ah. Basta Coast Guard, dasigid man mo. Dasigid man isla is dagat. Kaya di, langan karon nga mas dasig pasimo ang kwan. Mas dasig pasimo ang ginalagas mo. Paano ko nakalagas? Oh, so basta dapat dasigid. Dapat ang aton nga Coast Guard, dasigon gid ilang ang mga vessel. Hambal ni nanilindis lang. Yan, nakautang sa akon gani. Hambal bu, no, si Byron, sa karon wala. Timutong yun na siling nga, istoryahe. Bahina na mga nakautang si mo, mang ah, bahina na, dabala ang istorya, ang istoryahan tayo bala, nanilin. Ang kaugmaon. Ano na tong plano nga ma puli di kag ma didirima ditay.
1: Grabe po.
0: Ano na tong plano nga mabakal. Yatikuti ko lang para way mayo may makabati. Ano na tong plano nga mabakal luti kag didirima ditay.

0: kun sa mga Rumi Diaz pag mga tono. Mga Rumi Diaz, bla. Sino na mga tigulbam kaagi ka mo lantaw kay Rumi Diaz? Amo ning tono ni Rumi Diaz.
1: Ano nang but silingan, sininga? Ano bang ibig sabihin yan?
2: Sinunto, isa?
1: Amay! Amay may katotohanan! Parang mangyayatang walang katotohanan yan!
2: Sinunto, isa?
0: Mga Rumi Diaz na mga tirada.
1: Ano bang ibig mong sabihin na? Amay talagang may katotohanan!
2: Tinunto ito?
0: Balokas ang panahon namo na mga traidor mo pa na si Rumi Diaz. Istoryahan. Ay, ambot! Nainom nyo na ginyo nga DTS 500. Kung wala pa, imnan nyo na ha. Inom na. Inom na kay para nga... nami ang inyong health, ha? Nami ang health. Kuwang-kuwa, gigulo.
1: Ayan ba niya?
0: Ay, ambot, hindi ko bala mag-traidor ba lang? Hindi ko bala kabalo bala mag-traidor ba lang? Angel, Kuya B.
2: Tinunto ito.
0: Hindi ko kabalo mag-traidor kay ka-Angel sa akon.
2: Ah, grabe po.
0: Yeah, angel of darkness, guro.
2: Ah, grabe po.
0: Ay, ambot, ah. Ari na tao, ah.

0: May isa ka asawa ginbuno sa ngiyaban na bupatay gid dito ni sa Kalatraba. Ang rason ko no, kahapon lang natabo ah, kahapon. Ang rason ko no, waay mabayadan ang motor. Tikaroon na embargo. Nagabot sa punto, naglinaway ni mag-asawa. Ay sus. Binuno ya patay gid. Binuno sang banang asawa patay gid. Ari ang hali ng kababalaghan. Isa man isa gapamuno, galing kay wala bulunon. Ang ma-report, isa man nga gusto mamuno, galing wala bulunon. Amo nang problema gid. Ari na si Jong ang hari ng kababalagan. Jong, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: KGP, actually, kagabi na tapo.
0: Ah, kagabi. Tiya mo gani, ala, pizza 11. Nga ang kahapon, hindi kagabi, aw? Naligit lang na kayo. Hindi, karoon na yung report mo, Jong. Ah, lalisan ta ni anay. Aging correct mo ko mo, lalisan ta ni anay. Ang hambal ko, kahapon na tabo. Okay, ang hambal mo, actually, kagabi na tabo. Question.
2: Mga lasutso,
0: okay, question. Ang kagabi, hindi kahapon?
2: Kahapon.
0: Na, muna da, muna da. Ano sa English ang kahapon?
2: Yesterday.
0: Okay. Ano sa English ang kagabi?
2: Yesterday. Ah,
0: sala.
2: Yesterday.
0: Sala.
2: Oh, no.
0: Last night. Last night.
2: Last night.
0: Na. Sa English, ang kagabi, last night. Ang kahapon, yesterday. Now question, is the last night part of yesterday or today?
2: Part of yesterday.
0: Na! Kundi tsakto ko in the first place, kahapon siya natabo sang gabi.
2: Tula?
0: Naan. Kahapon siya natabo sang gabi. Okay. May video kita karon ng ipakita sa sulod balay, no? Sining gin follow up ni Jong. Now istoryahi kami bi Jong sang natabo Jong.
2: Okay. Ito kita GP mga around alas 8:56 sang gabi. Nakapaton sang rep ang Kalatraba pinti ang sining natabo diri sa may barangay Rifoy ko proper bandos sang Kalatraba ko kadin. Ini kita nga si Milagrosa gin patay kay yasling ba na hindi lang kaisa ka buno makita GT.
0: Okay.
2: Sa mga anong
0: abaw ah anong gikabuno
2: anong kabuno kay ang natabo gali alin pa lang dito sa ila sining ang kusina pinasuna ni ang asawa gali ka kita GT kan nakadunagan siya pagwa alin dito sa ila kusina naglabay siya sa ila sining ang balisbisan pakadto dito sa ilang main entrance sa ilang balay. Sa kilid sa main entrance may arat itong haligi.
0: Okay. Okay. Gusto mo ipakita, tanay, para nga mangin, maintindihan nila, ipakita, tanay, ang video at din ikaw, dayday. Sige, ipakita, tayo yung video, tan. Sige, bitan. Sige, arana. Okay. May audio na, tan? Wala. Ay, aba, may mga dugo sa... Iba, isulit na kaya ako, kay Baloka, Jong, may mga listener kita, post, anay, tan? May listener kita nga mga wala sang Facebook. So ako na lang ambal kung ano ang nakita ta. Now, ang nakita ko di subong, i-frame by frame ta na. When you say frame by frame, amat-amat. Nakita ko di may kusina, Jong. May kusina, may mga baldi. Okay, anong kailantanan sining kusina kag baldi?
2: Kaya in kusina kag baldi, nakita dito, amunan dikit sila sining ang kwarto.
0: So meaning, kwarto nila, dason may kusina.
2: Kusina.
0: Okay, oo. Probably dira halin ang kutsilyo.
2: Yes, so.
0: Okay, sige. Padayon yeah. Tan, magambal ko tan, magamoni blata no. I-pause mo tan. Okay, play tan. Okay. May nakita ko Jong nga mga dugo sa salog. Nga ara dira sa kusina. Meaning dira siya binuno Jong sa kusina?
2: Dira siya ginsugdan buno kasi tayo with GP ining si Milagrosa.
0: Uy grabe, dira siya ginsugdan buno sa kusina, meaning dira ang pag-away nila nga duha. Okay, sige, padayon tan. Garawit ang dugo, gararawit. Hasta nga may ara ko may nakita nga hurmas ang tiil nga may dugo, nakadlaga pagwa? Ng asawa, pagwa?
2: nakadlagan siya kina GP. Amo nang ginambal sa kaina nga nakadlagan siya. Kay halin sa kusina, may ara sila nang daw exit bala, exit door.
0: Okay.
2: Sila naglabay.
0: Okay.
2: Ang malabyan sa isang ilasin nga napugan. Pagwa na dito pabalik na kita GP.
0: Sige, padayon, Tan. Oh, nagwa, gapagwa ining footprints, ara. Okay, nagwa sa kilid sang balay. Ah, tapos nagadlagan sa galakat. Ang asawa. Gadaladlagan. Oh, oh, punto anay. Ora, may ari ko din nakita nga mga dugo sa dingding malapit sa hagdanan.
2: Oo, kay dira to siya nagsandig kita.
0: Nagsandig sa kay sakit na guro ang lawas niya kag kuan na eh, luya na eh, bangod sang buno, kag pilas, anong daan mo?
2: According sa batay, ang eh, pilas siya sa dughan, kag kita.
0: Ay, abaw pa dahil yun, Tan, anay ang video, Tan, sige. May mga dugo-dugo da, okay. So, sige, Jong. Alright, okay. I-play lang ang video, Tan, while ka-report si Jong. Sige, Jong, pila pila ang mga pilas nga naagom niya, Jong, kag diin nga mga bahin sang lawas?
2: So, dughan, tichan, kaya, moron rin sa lawas, sa base sa paglaragway sa iya ni Kapata.
0: Okay.
2: Amura, pagkasandig niya dira, dira naman siya na yun natumba. Sinang, kuna, inang daw tulutirasa kakita ng JP. Pagkatumba sining biktima, suno sa bata, inang daw ka mga na-involvar bala, ang ining suspect, naglo man siya sa iya kaugalingon.
0: Hoy! Sa sulod man sang balay, binuno yaman man ang self niya?
2: Hindi, dira sa tapad mismo sa iya asawa.
0: Sa nakita yung natumba ng asawa niya, binuno yung mga kuglingon niya, pero matyagan ko doon pagbuno sa kuglingon niya, Jung, hindi yan yung fatal, Jung, ah. Di niya binuno ang self niya sa kamot?
2: Sa tiyan.
0: Ah, sa tiyan man! Binuno yung, tinga hindi sa dugan na nga sa tiyan, nga ang ako ng asawa, yung bunon niya, nga sa dugan niya, kaya bunon. Nga akong kuglingon niya, sa tiyan lang niya. Hadlock sa patay?
2: Hindi, may actually may info ganit diri nga nabaton kita nga napatay man siya kita GP. Hindi pa na confirm ba?
0: Oo.
2: Hindi pa na siya.
0: Hindi pa confirm nga napatay sa ospital. Pero the point is nadala sa ospital.
2: Nadala siya.
0: Tindiri pa lang ganit yung kung asawa yung bunon niya, pagbuno iya sa asawa ya, sa dughan gidya, meaning kabalosa ka ikamatay gid na. Kay dughan niya gid binuno. Tapos pila pa kasulit, anong pakabuno? Pero ang kagulingon, ha?
2: Ang sa iya, damo man ka kita GP, according sa
0: ba? Damo man nga buno-buno sa lawas, ya? Ti gusto man siyang patay, gini?
2: Oo, damo-damo man. Hindi na ma-account siyang mata kung pinakabilog, pero according sa...
0: Okay, question, Jong. Nakakita ang mga kabataan? Naka-witness?
2: Ang isa lang.
0: Pila edad siyang bata nga naka-witness?
2: Pila to, 15.
0: Ay, abaw. Grabe, minor pagli, Jong.
2: Oo, traumatizing ka.
0: Ito ka namin, manglatani isang ila balay, Jong. Ila giniployan?
2: Ila ginagina, GP. Kaya ang ining, parang gireploy ko, no relocation site na
0: di ari, Jong, sa akon paglantaw sa puloyan nila, Jong, tarong man ila balay, may puloyan sila nga tarong, mayo man tsura sang balay, although nga kahoy lang, kaginaanay na, pero ti makita mo nga nakapundar sila. At least, kahit papano, may balay sila yung tarong. Okay? Dali lang, motor sang baba, sang bana, na embargo?
2: Okay. Dira kita nga portion ka kita, GP. Namangkot kita, ano ayan ang rason nga nahimo ato kagabi? Sining bana nga ginkilala sa kay Tito? Ako din sa ilas ni nga bata nga kita, GP, daw akit ni ang suspect sa yes ni nga asawa kay na-embargo ang iya sining ginagamit nga motor nga mong kargahan niya sa iya nga inob-deliver ng mga binial nga kahoy.
0: Akay ga, pulo pang warta ni siya binial.
2: Oo. Okay. Dobra man siya bilang taga-harvest siyang mga lukon dito sa may barangay Repuejo. May punong nga simong. Oo. Kung galing lang, ang isa naman tatuntos ang bata is wala man sa maibayad ang iya sininga Eloy, kaya wala man ga remit ining suspect sa iya sininga kinitaan o sa iya sininga income kasi sa GP. Gina bulsaya lang man. Amo na ang isa sa bugat nga rason nga na nakita sa sining ilang mga kabataan nga nangakit. Kaya kahapon lang rin na embargo ang kwan, kahapon man
0: embargo ang motor.
2: Kaya wala din, wala din bayaran kay Kina GP. Wala pa magtuig to gani. Kaya last December pa lang tingaling pa. Kaya liban sila, yun mapayag man sa bata, siling victima, kasi siling katitintan, bata, siling suspect. Nga, recently, ang kinilang amay kakita VP, na-involved sa illegal drugs.
0: Kaya,
2: last year, nadakpa ni siya.
0: Uy!
2: Sa drug by bust operation. Kagkay na, during live interview sa program sa Puro Bilos Pueblos, naka-mention ang ining 15 years old na kita GP. Pero sa mga tiniyon, daw high sa illegal drugs ang ilas
0: kinyaman. Uy!
2: Oo. Na, pero,
0: meaning to say, Jong, addict siya. Addictos. Kita mo na, Jong, ang kinalain, Jong. Pag addict ka, gamay nga problema, hindi ka kabalo, okay? Hindi ka kabalo, mangita sang, hindi ka kabalo, number one, mag-control sa self mo. Ikadua, ang imong resort, violence. Violence. As if nga kung wala na kamotor, hindi ka nang buhi. Oh. As if nga ang kabuhi mo, na-rely na lang sa motor. Nga kung why ka motor, hindi ka nang mabuhi, why ka na other means to live? That's why mamatay ka na. Notwithstanding, nga asawa mo ang patyon mo, which is iloy sang bata mo. See? Na, ang commonality, di Jong, ang pinaka-common nga factor di is drugs. Kay kung wala, kaya imuya, hindi kay imuya addict, Jong, makapaminsar ka niya sang tadlong. Kung may embargo, pwede man na nimo pangitaan paagi nga makuha mo na, kay may 3 months pa man palugit, Jong. Why ka nagkadto no palapit kay Jong kag nagagulam kwarta kay? Dibla? Mapaulam naman tani kwarta si Jong.
2: May kwarta kasi kita dito kay kada mo gani isang ubraya mo.
0: Tiara laman gali, pwede laman gali na nimo mabaydan to makuha.
2: Jambot.
0: Ay na no.
2: Oo. Damo siya ubra, may amo na kaya ang pag-harvest di kadaan dapo niyang pan ang income nila sini kita.
0: Oo, harvest sang.
2: Wala lang ini. Mga lukon, pasayan.
0: Iya lukunan?
2: Hindi, bani sila lang ito pa ko.
0: Siya ang ga-harvest, siya to ang ga-paninguha. Ay, kaluoy. Kasakit, Jong, batsagon, Jong, oh, nga ang imong iloy, ang sang panimalay, dira na patay sa panimalay, kag binuno. Tilang tawabla na ang kabataan, magdako, si sinang abalay, ma-recall na nila nga si mama, na draging katay, isang tatay nila, ho?
2: Tingin siya.
0: Oh, dibla?
2: Ang hindi mo lang 15 years old sa kita GP niyo, nga na istorya na ito.
0: Mm-hmm.
2: Pati, according sa iya, pati siya kagabi.
0: Dobunon pa?
2: Oo, okay.
0: Di ba mangkot ko, Jong, sa imo, Jong? Hypothetical question, Jong. Hypothetical question. Kung ikaw, Jong, ang bata nga 15 years old, anon mong tatay mo? Isumpa mo, Jong?
2: Eh, amon na siguro ka kita GP. Amon mo kung akigdala siya sa iya sa nga amay. Akigid siya kita GP.
0: Akigid siya.
2: Akigid siya, oo.
0: Now, kag ining bata, hindi giniya magdruga pang kaya mo ning kinaguba sa pamilya nila. Now, this is another example. This is another classic example kung paano nga ang drugs nagaguba sa basic core sang Filipinos, oo, community. Ang pinaka basic is family. Amo ni Jong ang resulta sang druga. Oo. Mapinatsanay ang ginikanan, te hindi lang na iya kay sila mismo ang pigtadong kabataan pa nila.
2: Yeah.
0: O paano ka eskwela na kung padayon ng 15 anyos? Kay ang nanay patay. Ha? Oo. Oh, ang nanay patay. Ang iya papa, priso. Pero ito may balita, Jong, napatay man, Jong, sa hospital?
2: Amo nang nabasa nila diri kay Ina sa nagkadto kita diri. Nga, sino pa, ang nagbantay sa dito sa hospital, among nagpabalo sa
0: ting nami, naya, Jong, na ikaw, gidya, Jong, ma-verify. Hindi kay si ila ka masalig sa impormasyon. O, kadoon mo ito karong kag-verify, tawga ng hospital o kadoon ng hospital?
2: Hindi, ara, dagin, refer.
0: Ah, there is Bacolod?
2: Oh,
0: tipa kadtuan ta sa patrol eh, para may balota. Ang pulis nami kitang pulis kadtuon mo da magkuton. Kon bala napatay gid man.
2: Oo. Oh,
0: okay. Kay damo man gali buno is lawas ya.
2: Oo, oh, gani. Oo. Oh, ti amo man ang naki website. May amay gidugan pag ito gani ang bata, ang possible nga rason.
0: Ngano pagin?
2: Nga gintakit sa iya sini amay. Pwede nakaagit sa priso.
0: Okay.
2: Nga sang nakagwa sa daw para sa daw naka-probation sa ang iya sini nga status.
0: Okay.
2: Allegedly, isa pa na sa ginpa proseso ya sa iya ni nga asawa pero daw wala man din ikutar.
0: So amo na nasuya pagid siya.
2: Oo, basi na nga kig pagid. Pero sa piyak na bahay, basi sa dugang paglaragway sa bata, yun yung suspect at the same time, kaling biktima. Suot man ito nung hilamay kita GP, ha? Trouble na galing, doon patasik mga kig lang.
0: Tijong, again, gadruga. Jong, wala sang buot. Jong, gadruga. The fact na gadruga ka, hindi ka na iabuot.
2: No, oo,
0: hindi tapag i-associate ang kabuoton, no? Sa gadruga, kay pag gadruga, kaya hindi ka niya buot pang. Paano na buot ang gadruga man? Kung ang gadruga, gabuot, eh, tanigin serve na sa simbahan. Pagsugod sang misa, pagsugod sang misa, mayup-yup tatanan eh kay kapabuot man agali. Di ba?
2: Sang ginimo yan ibala ang prevent ka gabi. Wala gid sa kuno may maski ilang may ginpang wakal bala sa kay GP kun anong gintakig ya. Buno lang gid yan buno. Ang mga kaingod diyan nga sa pagkalapit-lapit kayo sang mga puloy andre.
0: Ah.
2: Kasi sila gali ka kon, may sila ka mutik nga amo na nagaling na tabo.
0: Ah, sige jo ma. Sige Jong, I think we already have discussed mga importante nga details ini. Sige Jong, thank you Gi Jong. Pa follow up na namon this Bacolod. Kag follow up man sa pulis na kay baloon ta mas nami nga mabalaan ta ang eksakto gi kada tabo sa bana. Inibla siya na ka-survive sa iya nga pagtuyo patay sa kuglingon niya. Ginbuno iya man self niya pila ka beses sa makita iya nga patay ng sawa niya. Or napatay man siya sa pilas niya dire sa Bacolod. We'll check.
2: Okay. Okay. Sige. So once again, Tito GP, ako na ang tulong natin nga balita sa Lingon to on board dito sa patrol po natin si Sir Mac Brian Morgan. Para sa ilamin ng Mrs. Program, ako naman si Kikita Abzong Bersalag. Para sa kampanya ng mga balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Ragros, K-Pop News FM.
1: Jim Paul, Henner Rosso, komentaryo, may laman, komentaristang walang inaatrasan.
0: Salamat kay Jong sa mga report. May pamangkot si Rude daw. May papa siyang pamangkot. Yes, sir, si Jong buot. Istoryahe. Yes, si Jong buot. I'll take you back to the old days and I will sing the songs. Di mo sure.
3: Grabe po.
0: May patsanay man to sa Kabangkala, no? Oo. Ang bana, pinatay niya man ang asawa niya sa Kabangkala. Naka-standby si Rovic sa linya. Istoryahan ta naman ining Kabangkala naman niya nga case na pinatay man sang bana yung asawa. Rovic, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Beck?
2: K5 Paul, actually update ini sa natabo bala sa tong Hulyo 29 at July 26 na lang ating
0: sa Mayo, Mayo lang, Mayo bi, Bek, Mayo bi kay bago pa.
2: Actually, din file ini kaya update ini ka K5 Paul sa ining incidente kung sa DN na ginpatay no sa iya mismo sulod balay ang ining iloy no nga ginkatong kilala kay Ivy Ramos which is ginpatay mismo siya sulod balay so nagagawa sa karon sa investigasyon ka K5 Paul nga ti una ning pahayag sa aton sa ang kapulisan nga may ara sila sa person of interest behind ini so sa karon nagagawa sa investigasyon nila K5 Paul nga nagatudlo sa mga or nagatudlo sa mga witness kag sa investigasyon sa mga ebidensya diri kag K5 Paul nga mismo no ang iyang bana no according sa aton kapulisan mismong iyang bana ang ginatudlo kay K5 Paul nga may kahimuan sa sining krimen so ginpahayag sa aton kahapon ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Brisoma ang hepe sa Kabangalan PNP nga ginpasakaan nila sang kaso nga parricide ining suspect no ining suspect kag K5 Paul nga kinilala nga si Leo no ang mismo bana siya ang sining biktima ng residente, no? Doon sa residente sa sitio ng Alon, Barangay Hilamunan, siyudad siyang Kaban, Kalan, Cagay Five Pole. Actually, nagdangat naman ni gani din pa national pag ginigani nila kay TV cause nga ining insidente bala nga nag-abot sa punto nga siya ang ginaba o suno sa iya, siya ang hinabangdan nga naghimo sa sining krimen sa iya nga asawa apang tingin na panginwala ini isang suspect. Pero suno si kapulisan sa korte niya na Cagay Five Pole pamatudaan ining allegation kag tibangod may mga ebidensya, may mga witnesses, may mga mabakod nga mga statement nga nakuha ang atong kapulisan kag tipadayon man nga gina-investigaran nila ini susunod kay pulis sa Ranger ng Gary Alan de Suma ginaulat na lang ang mga dokumento gikan sa korte nga mabaton sining aton nga susining suspect para magapangatubang sa sining kaso. Ngayon kita dira portion sa interview ni pulis sa Ranger ng Gary Alan de Suma ang hepe sa kamakalan TNT kay Kay Paypal basi
0: sige
2: pa, pamatian dikot lang mo na
0: sige. Tan? Tan? Aha.
4: So actually, ang aton nga case ni na-file na aton kahapon sa prosecutor's office na case title of parricide. So the suspect kamo mismo ang bana. As per sa investigation sa aton nga investigador, kag nag-conduct kita sa mga investigation sa palibot, nakakuha kita sa witness and witnesses, mga witnesses nga nag-corroborate sa both parties ang tanan nga ng mga ginhat sa laysay nila sa amon, dira kita nakakuha sa ginatawag na concrete of evidence and then na baton sa fiscal and then amunay natawag na ito nga ayan, na case filed na sa prosecutor's office.
5: Sir, paano na-conclude ang bana mismo pa na may suspects na papatay siya asawa, may mga witnesses kung paano nagpapahalit si pag-file?
4: Actually, ang hindi nga kaso na ginawa na ni sa right after sa...
0: Sige, Bek! Bek! Sige, Bek!
2: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Alright!
2: Kaka-K5 po, amuna, nga ti Sunoke po yung Colonel Gary Alan Gisuma ang ilang mga witness kag ang mga statement na ilang nag-gather kag na baton dira sa area kag sa mga witness na nakuha nila amuna ang ginagamit nila agad mapasaka ang kaso nga parisay.
0: Sige, baton, importante pailan ang kaso nga suspect nga mo ang bana. Sige, thank you, Bek.
2: So far, kag-K5 po naman naman doon ang update. Ining nga balita, nandulang si Sandita Express, Marit Mighty, si kag-D3 by report, si sa patrol. Ni naman si kag-K5 Robert Mumpal para sa kampiyon nga balita. Sandi siya pumiko, kung kaling ang Negros, K5 News
0: Network. Ay, ambot na lang, oo. Te, natabo ini sa naligad pang Hulyo, but this is an update nga na-file na sa mga pulis ang kaso batok sa bana, which is parricide of course, bangod sa very convincing testimony sang bata nila mismo nga mo nakasaksi sa pagpatay kag pila pa ka mga other witnesses that corroborates sining panaysayon sang bata nga amay niya mismo nagpatay sa iyang iloy. May isa mang kabalita dito sa Cadiz, oh. Kay may isa ka pulis nga katapos ang Cadiz City PNP, si Police Master Sergeant Fernando Marfa, na lumos ini sampang nagpatigayon sang Seaborne Patrol. Membro ini siya sang Bantay Dagat or upod gali ang mga member sang Bantay Dagat dito sa sitio Basang, Barangay Luna, Cadiz City. Ibaloon takon nga na lumos ang pulis. Sister, K5 News mo.
6: K5 News FM Police Report.
0: Yes.
7: Yes, K5 JP, sa tinalikdan nga Agosto 7, Biyernes, nga Adlao, K5 JP, nag-conduct kini sila sa Seaborne Patrol Monitoring si Police Master Sergeant Fernando Marfa. Ini siya ang designated nga sa traffic investigator as well as deputized sa Bantay Dagat ya K5JP.
0: Mas mayo pa pang nag-traffic na lang gid siya.
7: Di amo na K5JP sa tinalikdan nga Biyernes, supposed to be makandak pa lang sila sa Seaborne Patrol Monitoring. O gani K5JP ang nila ginasakyan nga motor bangsa. May buslot na, may buslot, T5JP, kung sa engine sulod ini ng tubig plus kaki-5J pagsunod siyang tubig in hampas ng current ng tubig. Ibali, ang ilang aplastaran sa sitio Bisang, Barangay Luna, Siyudad ng Cadiz, Igwangan, magsiling tag-Igwangan, IPJP, boundary na sang Suba, going sa Igset, pakadto sa dagat, kagid sa Sikapa.
0: Amo na galing ng Igwangan?
7: Igwangan. Igwangan, IPJP. Kandito na sila K5JP, bali apat sila ang nagasakay, kay K5JP sa silang motor bangka. Pagkatapos na may puslot kag nasudlan sang tubig, nag-uya-uya tungod kay ginahampak sa labas kog nga current sang tubig sa Igwangan. Rason sa K5JP nga ang ilang bangka, ang motor bangka nagkuanin, naghilay, nasudlan sang tubig. And then ang duwaya kaupod nga bantay dagat, medyo ara na budlayan ang sitwasyon kay PJP sa paglangoy dito na gin tuyo luwason ni Police Master Sergeant Marfa ang duwaya ka mga kaupod.
0: Okay.
7: Successfully
0: naluwas niya.
7: Naluwas niya napakaduya sa igad ang yakop ya duwa kaupod, pero sa dimalas nga bahin kay PJP siya ya ang nalumos patay.
0: Ay, no? So, sus.
7: Sunod sa mga kaplanan, sila posible nga pagkakuan kay PJP na ginbiring sa mga, it's because nga ang plastada sa suba ka kay PJP, medyo likoon, nagtulog sa kay Tigibwangan na, nagbiring sa kay PJP plus nga karang sa tubig ang dalom, dito na, ginbiring sa kay PJP.
0: Okay. Kasi
7: sunod sa investigasyon sa mga kapulisan, 30 minutes, igo siya kay PJP, nakitaan.
0: May ara ko sang isa ka panugyan. And this is a basic question nga kinanglan pagtatap no sang mga otoridad naton. Question. Hindi ba lang aton police amo ang naga mga bantay dagat, they are supposed to follow ang mga rules nga basic survival sa SeaCraft. Ano na? Ang paggamit sang life vest. Kabalo na gid kamo nga ang inyong ginabaton is ang ginahimo is seaborne patrolling. May chance ginaiya nga makasugata ka nga lagson mo kay patrol kamo. Ang inyong nga bangka is not only a mere bangka nga panagat, kundi patrol bangka. Bangka nga gin-convert patrol, timagambal ka patrol. May makita ka dang illegal, lagson mo gid na. So kung lagson mo na, meaning hindi na normal lang imong speed. Probably mas dasigon mo na bisan pa grabe ang wave. Grabe ang balod. Tiini naga-entail nga dapat anytime preparado ka mo sa disgrasya nga malunod ka mo. Dapat gamit ka mo sang life vest. Tinga nga waay ni sila gasoksok life vest papang. Kay kung may ara katotani sang life vest, oh, minano mo pa itong kasulod tubig, kag makalalunod, makalawasak man ang inyong abangka, mabuhi, kaya papang kay hindi kayang lunod. Now question, nga ang aton bantay dagat, nga tigbantay sang dagat, nga ang wala life vest? Amo na ang pamangkot ko nga dako.
8: Ah, grabe po.
0: Tama?
7: Yes, kay K5JP, amo mo na ang
9: ambot sa langaw.
7: Pero so far daw wala naman lang sila iban kay PJP daw ang punto, di ba daw simpatiya naman lang sila tungod niya.
0: Hindi, what we are challenging right now, pila pa ka pulis ang magkalamatay mientras tanto ma-realize ang authority nga dapat ang aton mga kapulisan providean nila life vest. Di ba la? Isa guro sa mga

0: isang pulis, naging hero ang pulis. In the process, kinapoy siya, kinamatay niya. Now, tindigali ka ba lumaglangoy ang inyong bantay-dagat? Ako na kuya papang ang aragapungko nga official sa bantay-dagat. Amun imuon ko. Before pa man ko magbaton sang applicant kamangin bantay-dagat volunteer, itraining ko kamo anay langoy. Kaya ang inyong trabaho, ara tunga dagat. Hindi sa swimming pool. Sa tunga dagat. Di ka balo naman kita kung dagat, damo na yada, saan pwede matabo? So dapat tani, pinaka-basic tanan nga bantay dagat, training on water safety. Now question, inibala mga bantay dagat, naka-training water safety? O kung kinpang deputize lang ka mo, sige, bantay dagat ka, gusto mo, sige, bantay dagat ka na? Oh, di ba? Nan, may lang tani ko na, si Dax kay Manogsalom to, kabalo to Manalom, pambal ni Diyos. Oh, nari pa. May training dapat. Ikaduwa, kinanglan gid life vest. Hindi na ta maghulat, okay? Nga may mapatay liwat nga pulis kay wala life vest samtang ara naga patrolya. Dibla? This is not to insult ang napatay, ha? No. This is a matter of safety nga dapat ipatuman gid sang mga nagapatrolya sa dagat. And this will start first with the LGU providing the basic safety protocol or materials or equipment kay kinanglanon nila. Pila kabilog bantay dagat na ang galibot-libot sumo nga wala life vest. Hindi lang ni Cadiz, tanan nga mga coastal, tanan nga municipalities with coastal waters may bantay dagat. Himamaylan, Ilog, Kabangkalan, Kawayan, Hinubaan, Sipalay, may mga life vest bala ang inyong mga kapulisan kagbantay dagat. Kung wala bakli nyo, otherwise, another naman nga case ang matabo because hindi kita prepared. Diba?
1: Nga nami man ka T5GP nga wake up call sa aton nga mga kapulisan kagbantay dagat. Mm-hmm. Sa mga natungdan nga ti nasamig itbakla nila kag well prepared ang aton nga mga bantay dagat
0: kay kun wala na sila ya papang budget pwede man naka-donate ang LGU ah paklan sang LGU kay total ilam na tawo da dibla sige kaluoy man sang pulis.
1: Kita karon ka kita JP kadamo sa mga nagpadala sa simpatiya sumuman ang Philippine National Police kada may bulig man
0: di ang simpatiya nami gini simpatiya pero nami pagitan hindi ta mapatyan kay baklan nyo that life vest diba kay minano mo pa niya kakuli ano tawag nila na minano mo pa niya ka problema ya sa TL ya ha mabiring ka kung may life vest kaya hindi ka ganyan maano pang di ba? Hindi ka ni malunod si Itan ka katambok hindi malunod si Itan bangon may silba bida sige pang why na kuras
1: sige ka kita JP so para pa na nagbuilog man ang katapos ang Philippine National Police sa province kag sa national as well as ang Apulcom sa buman nagpadalaman sa bulig ang Kerry City LGU sa mga nabilin nga pamilya sining ni Police Master Sergeant Marpa. Kadugang ko lang ating 5JP, amo man ang iyang ang magulang sige ang nalukdang dito sa MV Dipon, tutod yaman to at ublang may upod nga si Captain Ocas Enrique.
0: Tiyano blang kasakit na nga duwa na ka-members ang panimalay isang pamilya nga na nalunod. Pang wala ko oras na pang alas 11:55. Bye-bye!
2: 11 Mbps Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Dugang pa nga mga health benefits nga mahatag sa aton lawas sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga may IBS or Irritable Bowel Syndrome, dako ang mabulig sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Gakutoy na yung mga kumayorita po bawal syndrome.

0: Mabud lay kun may ABS ang isa ka tawo, nagasakit ang tiyan, bangod sang abdominal cramps, nagabutod ang tiyan, nagatig ang pupo, pwede man nga nagadiarrhea.
1: Amo nang posibilidad bag may ABS ka. Ginatawag may na Sir JP nga spastic colon or irritable colon or spastic colitis. Kag tatlo tub-tub 20 ka mga Pinoy ang may ara sini. Dako ang correlation sang oxidative stress tugas ang mataas nga level sang free radical sa mga problema sa digestive tract. Kampiyon nga prevention sa problema sa intestine ang pagtumargid sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw Sir GP.
0: Adlaw-adlaw.
1: Ang DTX 500 kag Pure C or Mighty C may mataas nga antioxidant nga gakontra sang oxidation nga nagaguba sang selula including that of the intestines. Mga mahilig da tinapay, mga glutinous nga products.
0: Matamis.
1: Sigurado, ginayang kuha niya, mo tinaya, apiktado na.
2: Kag sa mga may mataas nga levels ang uric acid concentration.
1: Kilala ko.
2: More than 6.8.
1: Gainom colcicin.
2: More than 6.8 milligrams per DL ang iyang level, no? Kung magtaas dira. So dapat mag-iwas gid ka mo sa mga red meats. Seafoods, kaga beans, no? So likawan nyo ni kay ini nga mga pagkaon is rich in purines. Kay bangod ini nga mga karne is grabe ang mga selula, no? Kag hindi na magulat nga mag-uric acid crystals pa kamo no sa inyo joints. Mag-DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw kay nga ang DTX 500 kag ang Mighty C isa sa nagatap na or nagapugong sa pag sa imo nga purine metabolism, no? May ara ini nga ginapunggan niya ang isa ka enzyme xanthine oxidase para mag-produce into uric acid crystal.
3: Ang tuman kataas nga uric level sa dugo nga resulta sa seryoso nga health problems kaangay sang heart disease, diabetes, kag kidney disease. Ini nga mga health conditions may kaangtan sa oxidative stress. So don't belittle hyperuricemia, no? It will lead to gout.
1: Kamati nil.
3: A very painful kind of arthritis. This extra uric acid in your blood can form into sharp crystals and deposits to your big toes and joints. Nagubag, nagapula, nagangot-ngot. That is called gout attack, no? So don't let your uric acid soar high beyond control. Take DTX 500, Mighty C, no? The superior antioxidant in the market today.
4: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
1: Grabe kasakit kina Sir Boy kung may ano ka, gout arthritis. May mga pasyente ko sa una nga kapakitloy nga madula lang sakit sang ila joint sa mga tudlo. Ti ang magtantawon pa na nimo Sir JP Sir Boy, may mga deformities na mo.
0: Grabe, no?
1: May mga hulin sa babaw sa ilang tudlo.
2: Flaring.
1: Hulin. Grabe kadalag ko sang unod nga nagatubo sila mga joints, no? Ma-imbalido kagit. Ari pa ang isa Sir JP nga information nga mahatag ta sila. May mga studies nga ginhimo ang angot sa malain nga epekto sang sigisiging exposure sa mga electric motor. Sa mga nag-repair sang electronics, TV, radio, computer, hardware, kag kung ano-ano pa, especially ang mga electronics o appliances nga mayara sang electric motor, inigali ang nag-emit sang extremely low frequency electromagnetic field o kon ELF EMF. Sa mapagtun, inigali ang nagapataas ang free radicals leading to tissue damage. Subong man nga ini ang mga nagapanubo sang melatonin levels, which is also an antioxidant. So duha na karon ang problema. Nagataas ang pro-oxidants while nagadubo ang endogenous antioxidants. Tikibot ka na lang, may cancer ka na,
0: cancer
1: guba na atay mo, guba na kidney mo, may metabolic issues ka na. So again, sa mga technician da, inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Importante na.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound
4: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa.
5: DTX 500!
6: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5. News FM.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
9: K5 in Philippines.
8: Sumasayo ang Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 400 empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation sa kaluyaan tike na terminate sa trabaho. Comelec 6 nagsagawa ng pagpupulong kasama mga opisyal ng PRO 6 kaugnay ng BSKE. At guro sa Samar nag-public apology kay PBBM at DepEd Secretary Angara dahil sa viral content.
9: YC Network News.
10: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 400 empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation na sa kaluyaan tike na terminate sa trabaho. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
11: Umabot sa kabuuang 462 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation o ang SMPC sa isla ng Kaluyaan Tike ang tinanggal sa trabaho dahil sa umano'y redundancy program o ang nakaplano na pagbabawas ng mga empleyadong sinasabing hindi na kailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng K5 News Team kay Honorable Ricky La Vega, PCLM Tike President, kanyang ipinahayag na posibleng nakaapekto sa pagbawas ng empleyado ang pagbawas ng extra production limit ng coal na sa ngayong 2026 nasa 12 million metric tons na lamang ang ibinigay ng Department of Energy mula sa 18 million metric tons noong 2025. Nalaman na magtatapos ang kontrata ng SMPC sa taong 2027 at kasalukuyan pang isinasagawa ang bidding para sa susunod na kontratistang magpapatakbo ng minahan. Ipinahayag rin ni SP La Vega na bagaman nakatakda sa September 9 ang effectiveness ng termination ng mga empleyado, marami na sa mga empleyado ang nakabalik sa kani-kanilang mga lugar at patuloy rin ang kanilang pagtanggap na kanilang sahod hanggang sa nasabing PETSA. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
9: Network News.
10: MyTC Network News. Samantala, Comelec 6 nagsagawa ng pagpupulong kasama ang maopisyales ng PRO 6 sa kaugnay sa BSKE. Kabang detalye ng balita, hatid ka K5 Kim Kaluyo.
12: Nagsagawa ng pagpupulong ang Commission on Elections o Comelec Region 6 sa pangunguna ni Regional Director Attorney Dennis Ausan sa mga opisyales ng Police Regional Office o PRO 6 upang matalakay ang importanteng paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Personal na pumunta sa nasabing opisina ang Regional Director ng PRO 6 na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang meeting ang nakatutok sa pagpapalawak ng koordinasyon, security measures at mapayapang eleksyon na pag-alamang unang ipinahayag ng Comelec Region 6 na handa na ang kanilang opisina para sa BSKE elections na inaasahang isagawa sa November 2026. Naghihintay naman sila sa ngayon ng instructions kasunod ng posibilidad na pag-extend ang eleksyon dahil sa mga panukalang batas ng ilang mambabatas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
10: MyTC Network News. Gayun din guro sa Samar nag-public apology kay PBBM at DepEd Secretary Angara dahil sa viral content. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
13: Ito po ay magbibigay ng aking public apology.
14: Nag-public apology ang isang high school teacher at vlogger sa Samar matapos umani ng Batikos Online ang isang video na ginawa niya kasama ang kanyang mga estudyante. Sa naturang content, inutusan ng guro ang kanyang mga estudyante na ilarawan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ilang estudyante na nagpahayag ng hindi magagandang description tungkol sa Pangulo. Habang napansin naman ng ilang netizen ang tila pagkaaliw ng guro sa mga mga naging pahayag ng kanyang mga estudyante. Dahil dito umani ng batikos at iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang nasabing kontenta. Samantala, mapagpakumbabang humingi ng paumanhin ang guro kay Pangulong Marcos at kay Sekretary Sunny Angara. Nangako rin siyang hindi na muling gagawa ng vlog o kontenta sa loob ng paaralan. Sa ngayon ay wala pa namang inilalabas na opisyal na pahayag ang Department of Education kaugnay sa kontrobersya at sa public apology ng naturang guro.
12: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Samantala, 10 patay, 3 na iligtas sa landslide sa Baguio City. Rescue operations sa tinapos na. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
15: Tinapos na ng mga autoridad kahapon Martes, Agosto 11, 2026 ang search, rescue and retrieval operations sa naganap na landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Matapos matagpuan ang lahat ng 13 individual na naapektuhan ng trahedya kung saan 10 ang kumpirmadong nasawi habang 3 naman ang matagumpay na nailigtas. Naganap ang pagguho ng gilid ng bundok, bunsod ng walang humpay at malalakas na pag-ulan sa lungsod na naging dahilan upang matabunan ng makapal na lupa at putik ang 3 residential house sa lugar. Bukod sa 3 tao na nakaligtas, naisalba rin ng rescue team ang isang aso mula sa ilalim ng guho na agad na dinala sa mas ligtas na lugar. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon sa ground zero dahil sa mababang visibility at patuloy na pagbuhos ng ulan, nagtulungan ang iba't ibang ahensya sa pamamagitan ng shifting schedule upang maabot ang lahat ng mga biktima.
16: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Gandin rider nasawi matapos mahulog sa ilog sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
17: Nauwi sa trahedya ang biyahe ng isang rider matapos na matagpo ang nakalubog sa ilog katabi ng kanyang motorsiklo sa ilalim ng tulay sa barangay Baratuan, El Nido, Palawan, bandang alas 7:53 ng umaga nitong araw ng Martes. Kinilala ang biktima na si alias Ben, nasa hustong gulang at residente rin ng nabanggit na bayan. Batay sa paunang investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, binabagtas ng biktima ang National Highway nang mawalan umano ng kontrol sa kanyang motorsiklo pagsapit sa isang kurbada. Dahil dito, lumampas ang motorsiklo sa tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Agad naman na rumisponde ang mga otoridad matapos na makatanggap ng ulat hinggil sa nakitang katawan sa ilog. Nagsagawa ng retrieval operation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at na-recover ang katawan ng biktima kasama ang kanyang motorsiklo bago ito dinala sa El Nido Community Hospital para sa pagsusuri. Samantala, sinuri ng attending physician ang katawan ng biktima habang humiling naman ang El Nido Municipal Police Station ng post-mortem examination upang matukoy ang posibleng sanhi ng pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At Mrs. Patay matapos saksakin sa ribdib ng Mister sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid kay K5 Sunshine Lacson.
18: Mistulang eksena sa pelikula ang naganap na krimen sa loob ng isang bahay sa bayan ng Calatarava sa Northern Negros Occidental noong Martes ng gabi, Agosto 11. Ayon sa Calatarava PNP, nasa loob ng bahay ang Mrs. na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Mila nang biglang dumating ang Mister na si alias Tito at dito na naganap ang komusyon. Kinumpirma ng mga pulis na nangyari ang isang kaso ng pananaksak sa residential area ng mag-asawa sa Barangay Refugio. Base sa resulta ng investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa at dahil sa matinding galit, kumuha ng kutsilyo si Tito at agad na sinaksak sa dibdib ang kanyang misis na si Mila. At nang bumagsak na ang biktima, sinaksak naman ng sospek ang kanyang sarili at humiga katabi ng kanyang dugo ang asawa. Isinugod sa ospital ang biktima at ang suspect na mag-asawa ngunit binawian ng buhay ang misis. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng pamilya kung anong medical status ng mister. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC
10: Network News. Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagresponde ng mga bombero sa nasunog na warehouse sa Cagayan de Oro, umabot ng 18 oras. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Umabot ng 18 oras ang pagresponde ng mga bombero sa nasunog na warehouse sa Cagayan de Oro. Tinatayang 10 million pesos ang halaga ng pinsala. Ayon kay Cagayan de Oro City Fire District SFO to kay Nicole Reyes, natanggap nila ang ulat Agosto 11 ngayong taon, ganap na alauna bite size ng hapon. Nasunog ang warehouse ng Moreno Building na may nakaibak na mga laruan, pagkaing nakabalos sa plastic, mga karton, at iba pang madaling masunog na materyales. Dahil sa kapal ng usok mula sa nasusunog na plastic, gumamit ang mga bumbero ng foam na hinalo sa tubig ng fire truck upang mabawasan ang presensya ng oxygen. Ayon kay Lapasan Fire Station Commander SFO3 Rich John Delphine, ganap alas 7.32 ng umaga ngayong araw nang idiklarang fire out ang insidente. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection.
20: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. YTC Network News.
10: YTC Network News. Gayun din direkto pangungunahan ng pamamahagi ng tulong sa libo-libong benepisyaryo sa Negros Oriental. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
21: Nakatakdang ilunsad ngayong Biyernes sa Negros Oriental Convention Center ang mga pangunahing programa ni Pangulo Marcos Jr. Ang bawat bar makikinabang at bawat barangay makikinabang. Personal na dadalo at mangunguna sa mahalagang aktibidad na ito si Secretary Ralph Recto kasama ang mga lokal na opisyal mula sa lalawigan at sa lungsod ng Dumaguete. Formal di ipagkakaloob ang tulong pinansyal, mga scholarship at tulong na bigas sa 557 barangay at libu-libong benepisyaryo sa buong lalawigan. Matapos ang formal na programa sa Convention Center, tutungo si Recto sa Tinago Gymnasium upang pangasiwaan ang pamahagi ng tulong na bigas sa 1,776 na benepisyaryo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM. YTC Network News. YTC
10: Network News. At mister na nagpaputok ng baril sa kapi sa huli, armas at droga na recover. Balita hatid ni K5 Roda Villarreal.
22: Nakatakdang sampahan ng reklamo ang isang mister matapos mahuli na may bitbit na baril at nakuhaan pa ng droga sa barangay Malukluk Norte sa bayan ng Ibisan, lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Riley Villarais, officer in charge ng Ibisan Municipal Police Station, unang inireklamong suspect na si Elias George sa pagpapaputok ng baril. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli sa aktong suspect na may bitbit na 12-gauge shotgun. Na-recover din sa posisyon nito mga bala at isang sachet na pinaniniwala ang may laman na droga. Ayon pa sa investigasyon, marami ng reklamo sa laging pagpapaputok ng baril ng suspect sa naturang lugar. Sa ngayon, nakapiit na sa Ibisan Municipal Police Station si Elias George.
23: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. YTC Network News.
10: YTC Network News. At 57 years old na laborer sa Aklan, arestado sa drug buy-bust operation. Balitang hatid ni K5 Leonard Veray.
24: Arestado ang isang 57 anyos na laborer sa ikinasang drug buy-bust operation ng Leso PNP sa may barangay Poblacion Leso, Aklane. Kinilala ang subject na si alias Nick, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Dexrel Tortoya, OIC ng Leso PNP, matagal na rin nila umano itong minamanmanan ng subject sa pagtutulak ng illegal na droga. Sa operasyon, nabilan ng pusir bayan ng Leso PNP ang subject ng isang sachet ng suspected Cebu kapalit ng 1,000 pesos na buy bus money. Sa isinagawang banister sa suspect, nakuha ang dagdag na 3 pang sachet ng hinihinalang droga. Samantala, agad namang isinailalim sa drug test ng akusado. Sa ngayon, ay nakakulong na sa lockup cell ng Leso PNP si alias Nick na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
10: At para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpakawala ng ballistic missile ang North Korea bago ang 11 araw na joint military drills ng US at South Korea na magsisimula sa August 17. Ito na ang ikalawang missile test ng Pyongyang sa loob ng 1 linggo na itinuturing na protesta laban sa naturang military exercise. Samantala, hinimok naman ng Seoul ang Pyongyang na itigil na ang missile launches na anila'y paglabag sa mga resolusyon ng United Nations and Security Council.
0: Network News. YTC Network News.
10: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Tacloban at Palawan, antabayanan ng pagbabalik ni K5 Kevin Shusana at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines. 101.9
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. 11 Mbps. Balita kag public service.
1: Disisyete minutos magkaligad sa tak ng alas 12 sa Udto. Balik na kita sa pagpakalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Di magkalipat sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 adlaw-adlaw. Maintenance ta para sa mayong panglawas. Kag subuman kung ikaw nag-aubo, silihilanat, sipon, katarot, trangkaso, gusto mo dali mag-ayo, mag-D3 Bayo. Amo na gininom ko sa balay, gininom sa kabataan ko, gininom ni Mrs. Amo na among ginisaligan. Mga infeksyon, anuman nga balatian, hilanat, kataro, sipon, kataro, trangkaso.
2: Come on everybody!
1: Mag-D3 Bayo. Naka-standby si Wilson for a flash report. Angot ini sa pagbisita sang LTFRB Chief. Wilson, AK5 News mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Son?
3: Paper GP, isa kapag hinunanon ang ginapatigayon din sa karon, no? Kung din sa may parang reman talaga, kaupot ang LTFRB, ang modernized, no? Ang sector ng mga GPs, mga traditional GPs, katiban pa ng sektor sa transportasyon sa bahin sang Panay. So, binuwat ang pag-inunanon din karon kaupot.
1: Nga sa bahin sang Panay, oh?
3: Nag-upod din yung mga taga-Panay.
1: Ah, okay. Sige. Subong ang LTFRB nga ra, da? Iyak Region 6?
3: Ang chief nila mismo. No,
1: Region 6 or Region 6 or NIR?
3: Region 6. Ang region. Kasi nila sininga, nukit na chief mo si Atty. Vigor D. Mendoza the second.
1: Son, klarohon ko, Anay, son. Kaya di ba may Negros Island region na? Kaga nga itong director ni 4LTFRB si Atty. Liena sa NIR. Now, question, ang nag-abot iya sang Region 6?
3: Ari-ari man di si Atty. Liena, iya ka NIR, KFGP.
1: So, duwa ka region, galida. Iya sang Western Visayas, Region 6, kag NIR.
3: Yes.
1: Okay, sino ang pinakataas ng official nga nag-abot?
3: Ang ilagi mismo nga chief, no, national chief ng LTFRB, si Atty. Vigor Mendoza.
1: Okay, sige.
3: Na ginunanon, kaga nakita sa Mandarino sa pag-meeting si Committee on Transport na chair na to, no, sa Bacolod City, si Atty. Pinto Ramos, sa Mandarino. Base sa ito, sa nga initial na pagpamusisa, I think closed door meeting, kinikita GP, pero nakakuha kita sa information, no, sa kay Atty. Pinto Ramos and at the same time sa mga traditional chief, no? Kaya hindi naging pahayag na so far, ang concern niya team race ni FGP, ang mga problem na ko matandaan, Anton, ay yung mga modernized chief pala kay FGP nga natalana, natanding at pagkaputuko ng ilas ng unit.
1: Kay Y Kabayan?
3: Kay Y Kabayan, kay FGP, na at the same time, ang concern man, sinisang mga modernized chief na ginapasipangdan man yung mga traditional chief pala nga ang isama sa mga rason nga ahinay ang ilasin nga income. Karon, nanghimo sa win-win solution kay FGP, aminado man, no, ang modernized chief na at the same time, aminado man ang LTFRB nga pulang gitman ang unit sa mga modernized chief traditional sa Bacolod. Para win-win solution kay FGP, yung pahanugutan, no, base man ni LTFRB, yung mga transport ang ano ganini, and ang traditional chief na magbiyahe as long as roadworthy siya kay FGP, pwede pa makabiyahe sa dalan.
1: Oh, basta hindi lang pagalpalon.
3: Yeah, so, ang i-check na lang kay FGP sa guidelines kung paano makonsider naman ang chief pa lang at traditional sa roadworthy siya. So, may suga pa lang ang ma-i-checkto pa lang, may signal light ma-i-checkto kung ano ang sistema. I-check na lang kasi ongoing pa sa Japon ang meeting man sa karon. Dito, no, sa may diri sa isa ka hotel, no, diri sa siyudad sa Bacolod, kaya ginahistorya at so the moment ang mga ano ni ng modernized jeep, no, diri sa siyudad sa Bacolod, kita jeep. Kung ano din man karon ang maayo ng tindangatan, so para ko lang naging confirm na may maayo kapalita, no, nga ginapanugutan na ini traditional jeep nga magbiyahe sa dalanon sa Bacolod sa ano ni sa may Panay as long as nga ano siya ng roadworthy siya kung may pinagkakaigo lang ang mga dokumento ang kinanglanin proseso sa LTFRB.
1: So wala man sang nakita ko to may mga nag may mga supporters sa Sagwa represented by the traditional jeepney and modernized jeepney. Ara sa Sagwa. Peaceful man sila, peaceful man, why man sang okay, very good. Okay. Okay. Okay. Nami. Amo na iya. Yes. Dapat lang. Sige. All is well that ends well.
3: Yes,
1: ah, sige. GP. Okay.
3: Standby lang karoon kay Sir GP, no? Sa tuga ng mga detalye. Mm-hmm. Sa pakinunan,
1: no? Aray, si, may nakita ko si Attorney Orola na?
3: Ang si Attorney Tinto Ramos.
1: Ang isa, may nakita ko, ano na, ang katalikod daw si Attorney Jan Orola, hindi? Mendoza. Ah, Mendoza. Dumamo kay Orola magtalikod, no? Oo. Abi ko rin si Attorney Orola. Anyway, sige.
3: Attorney Victor Mendoza, nakita GP ang chief ng LTFRB. So, kung talaga siya karoon ng panao, kita GP kayo nag-okay naman to siya nga mag-hatag sa iya sinikaroon ng pahayag after ang iya sininapag meeting sa transport sector, direksyonan sa Bacolod, at sa isla ng Panay.
1: Sige.
3: So, balita niya na yung country, no, sa may Bacolod Government Center, yung Kapitul Osegio, sa Kalwan, sa may PCB, si Rivayo, kat PTX 500. May si K5 Wilson Villana, para sa kampanya ng balita, sa piso publiko, kay Kalingawan sa Negros, K5 East, sa town.
1: May rejoin din si Sir Julius Mariveles. Sir Julius, come in please.
4: Nagapanawagan ang Bacolod Modern Jeepney Transport Association ining grupo sa mga modern jeepneys nga magpatuman sang isa ka moratorium and
1: okay.
4: Restructuring sang ila loans.
1: Damo gid nga magkalakwanaw. Pila-pila gid ang balairan nila kada bulan ni Sir Julius per unit?
4: Ang computation sa isa ka modern jeep for example nga nagabili mga 2.4 to 2.7
1: payable by pila ka years? 5 years?
4: 5.
1: 36 months?
4: 36 months. 60. 60
1: months. 60 months. O pila? Pila ang ila balayran?
4: Ang balayran sa amortization alone, 31,000 ang bulan.
1: Per month?
4: Per month.
1: Okay.
4: Wala. Paniti mga kwana sila, mga kapin 300 ka-units, abe.
1: Okay.
4: Sa isa ka-grupo lang, ka-kooperatiba.
1: Aha. Uh-huh.
4: Now, inang 31,000 para pa lamang ina sa amortization.
1: Oh.
4: Wala pa na nabalik ang sweldo.
1: Sweldo.
4: Ang krudo.
1: So, okay, nagmahal subong. So, in other words, do ka failure ang ining business venture.
4: Hindi matakod tungod kay number one nga gina-point out ni Lati. Ga-competensya gapon sa ruta ang traditional jeepneys.
1: Pero pilagi nang makuha sa traditional jeepney. Nga pa zero, kag makuha nila. Kay kung papilon mo tao, si Aircon na yan.
4: That's why.
1: Oh.
4: So, amo nang isa nila sa ginapanawagan kung paano i-address ini. That's number one.
1: Ang ilan na guro, number one, nag-utang sila yung jeepney. Oo, para for this modernization. Tapos?
4: Kaglabi, kaglabaw sa tanan, namati sila yan sa panawagan.
1: Oo.
4: Gobyerno.
1: So, ang guha na karon, kay kumbaga nagkapital kami na mga harvest, ang larbiso na mo ginarvest pa sang wala yung nagkapital.
4: Kagway labot, sina ang panawag, ang ambal ni Marcelo Uchiha, nagligad, sila niya, spokesperson niya siya mo. Sila niya, kami yung law-abiding citizens. Ining iba niya, ti, wala yan nagsunod o nag-refuse sa pagpa... ano panawag ni pagpa-cooperativize o pagsunod, pagpa-consolidate both silingon sa sininga programa. Now, angot sini, ining position paper K5JP, amuning ilagin submit today sa kay Attorney Mendoza. Dala diri ang panawagan nga kon mahimo i-hold ang foreclosure. I-hold ang foreclosure sang ila sining nga mga units agod nga ini sila makapatigayon sang restructuring. Amo nang ila panawagan pero kon
1: magamba ka restructure Sir Jules, i-extend na naman ang baydanan mo. Bali example, nakabayad ka na 3 years, may 2 years kang abilin plus backlog mo to, ang backlog mo nga way mo na baydan plus interest. So mabalik ka sa zero. And then ang bilin to, interesa naman na kag ikwa naman, i-extend naman sa pila ka payable years.
4: Exactly.
1: Amon ang restructure.
4: Oo.
1: So it will not erase ang imong baydanan. Madamo pag itong bayan. Pero magamay-gamay. Kiti inaton siya. Imbis ka 31,000, imoon liwat na be 3 years or 5 years liwat, magamay-gamay. But question is, will this address ang problema nila?
4: That's why nga ang panawagan nila sa LTFRB tungod kay una bes ang ila sini creditor banks, mga bangko sang gobyerno ini, katulad sang Land Bank of the Philippines kag DBP. So why ta kabalo kon pamatian ini, pero amo lang ni ang kaundan, pila ka importante nga kaundan, bantayan ng nila ang pagdayday kompleto sa panawagan sang modern jeepney operators para sa 11 Mbps. Back to you, K5JP.
1: Alright, thank you, Sir Julius.
0: Jean Paul Henneroso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.
1: Malamantayan niya. Ano ba lang mabulig ni LT Farby? Sining letter, nga ilang, again, tuyo, ipalapot sa gobyerno. Ang LT Farby bla makabulig. Oo, ti lubong sa utang ning gwa. Ano mo ni? Di subong nga da, ano, fair chance man na ginatag sang kwan. Equal opportunity man, ginatag sang LT Farby sa mga traditional jeepneys. Pwede sila kabihay, basta di papagalpalon. O, tiyan mo na da, while ang singgitan niya sa modernized jeepney, ngayon, ang amon pa sa hero, ginapunpon Manila. O, paano kami na karoon makabatak-batak, kag makapadamo ba sa hero, kay atako man siyang habhab sang ilang panguay pa sa hero. Oh, tiyan mo na. May minor di edad nga driver sa motorsiklo patay gino makabunggo sa nag-U-turn nga sa lakyan mo na no maniking ha may U-turn na ginlang way paginalantaw anay kung may kapadulong ang mga sa lakyan no wala tanong i-clear anay ang road before mag-U-turn. O dalawa patay driver o kagti driver sa motor minor wala ni lisensya wala man helmet. O ga pinadasig man padlagan. O tiyan mo na siling ko ibaluhon ta sino may sala dre. Naka-standby sa linya si Arf. Arf, e K5 News mo.
0: K5 News FM Police Report.
1: Arf?
5: Mayong hapon ka, K5 Paul. Mayong hapon sa ating mga tangkap natin. Indeklarar nga dead on arrival sa ating petition ang minoridad ka, K5 Paul, na driver sa motorsiklo matapos na makabunggo ini sa salakyan sa Purok Barak, Barangay Kabingawan, sa Bangkalan City, kahapon ng adlaw, alas 6, no, sa nga hapon, sa Pitay Paul, Agosto 11. Inkilala ang mga involbado ng Sanday alias Nelson, Trantaya Nueve, at yung edad, sa Impiyado, ino sa Pitay Paul, no, sa nga siyudad sa Kabangkalan,
1: sa
5: resident sa PPSU, Barangay Kabingawan. Na inyong nagamaneho, ino sa Pitay Paul, sa nga Honda Jazz nga salakyan. Samtang ang nagtaliwan, amo naman si alias Faith, no? Dito sa Ibanez, ino siya si Paul, may notulidad, nagamaneho, ino siya sa Euro 125 na motorosiklo, at ang iyang angkas, pinkilala naman ni alias Mark, no? 23 anyos. Lungkay residency, ino sila sa K5 Paul, sa na Purog sa Apol, sa amuman na barangay. Sating sa investigasyon sa Kabangkalan City Police Station sa K5 Paul, halin sa barangay Pagubon, no? Ang salakyan na dinamaniho ni alias Nelson sang ining naglikok sa wala pag dinamig lang na may nagbungkok sa iyang motorsiklo na dinamaniho sang minor de edad. Pag sang ng incidente sa T5 Paul, nakaangkon ini sang tatal no, nga igo sa uno ang driver na minor de edad kag nagpaliwad ni Sigida. Kag ang iya naman ang angkat sa T5 Paul ang head injury. Apang tubong conscious naman, nag-yara sa dihapon sa ospital. Voluntaryo naman ka K5 Paul na nagsungka ini sa kapulisan si Alok Nelson, nag-yara na sa kusuliya sa samangkalan.
1: Pilang edad ni Nelson? Pilang edad sa driver, sa Honda Jazz? Okay. May ari kita CCTV nga footage showing the impact, ano? Ipakita, tatan, ang video kung paano nga nagsusgrabi kakusog sa lagan. Hindi ka to yung maamu, to yung kung hinay na tayo lag. Why gid siya kaprino? Why gid siya kaprino? Oh. Ti, mga amu to nga lagan, di to yung bagay sa muna kadalan. Populated road na yan mo. Populated road, damo na yung tawo. Kag damo, yung pasirbay, damo man. Mapadlagan kaya mo to yung kadasig? Oh. Ari ang,
5: Oh. Oo. Kag isa pa ka kipay po, Paul. School zone ina atubangan lang gid sa eskwela.
1: Kay makon mo kon estudyante ito pinagtabok. O tibla?
5: Yes.
1: Oh.
5: Kita dira ka kay.
1: Ara ipakita na mon. Sige tan go ahead tan please tan. May audio ara na. Sige ari na. Aha. Tubang sa eskwelahan ha. Amo na kadasig padlagan nila. Ara oh. Oh klaro pa ang dalan klaro pa. Ora. Okay. Oh. Aha. Ari na, dugay masulod na maulpot ng Honda Jazz. Ara, gay na hinay ang Honda Jazz. Ma-action liko ang Honda Jazz. Maaksyon liko. Ano na? Sus! Grabe. Ibalik to, Bipang. Balik to, B. Rana, oh. Oh, play. Ah! Gapilit man yung driver. Sa padayon lang, Sus! Huray, adman ba? Dagdag. Oh. Grabe. Ang audio, tan audio. Ay, grabe. Gapilit man yung driver mo. Ahway na yung gagiho eh. O, ibalik tan, ibalik. O, dito na tan sa portion. Tan nga nagdasig na tan ah. O, ara. O, sige, go. O, raw. Galagabong mo. Lantawang speed. Lantawang kada sigon sa motor. Audio. Sus! Sulita, tan nga ginahinay mo, tan nga gina-slow mo. Solo gina-slow mo. Sige, go. Ari, slow mo. Lantawan yung slow motion, no? Araw? Ara, naka-slow motion na. Basi may hihinay. Pagitan, slow mo. Pagitan. Ara, orang slow motion. Frame by frame mo, ah. Ara na sa tunga. Ara na, ha? Be, ara kay slow mo ni abaw, ah. Waay, ganyan ka, Prino. Bugong. Sus. Linlain ba? Paano ka ng buhi, be? Tan, ibalik-balik. Lala, tan, ipagamay. Tan, kang ibalik-balik. While ga-discuss kami ni Arf. Sige. Ibalik-balik lang, tan. Dito lang, pan. Amo na, permitan, slow mo. Slow mo, tan, kag dito na. Tan, o sige, go. Balik-balik lang, tan. O, balik-balik lang. Kuha lang audio, tan. Kuha audio. Arf, istorya ta, Arf. Now, nakita ko sobrang si Arf Kadasig.
5: Yes. May baluan man natin sa K5 Paul na inang driver, no, sa Honda Jazz. May angkat, may sakay, may ini ka K5 Paul na diwa niya ka mga minokad ng mga kabataan, no? Nakaanggol man ini sila sa minor injuries, no? Kag aton man ka K5 Paul na hibuluan, kag sunok man ini sa investigasyon sa kapulisan, ining nag-drive sa motorsiklo na Euro.
1: Wala lisensya? Nakainom pa, gali! Abaw, ah! Nakainom pa, hubog pa! Oh.
5: Yes. Kag ato mo nakita ka kay Paul sa CCTV nga nakaupa pa ina inong ining driver na minor.
1: Ano oras na tabo ni Arpao?
5: Alas 6 ng kahapon ka kay Paul.
1: Grabe, believe ko sa kami CCTV camera ya alas 6 na pro sa nagpaw.
5: Yes, kay Paul. Aton nahibaluan nga nagininom-inom inihaling sang aga, tugtog sa sina nga mga inoras ka kay Paul.
1: Bow,
5: ng minor dad kag nagaangkas. Ginsubo sang amay inang melodidad yung mamakalang kumpani sa pagdaan.
1: Tibo na, no man yung amay niya nga kita ay naging hubog bata. Ya, minor pa, suguon niya.
5: Yes.
1: Dibla?
5: Ay, nakauba lang ina. Kay dira lang man sa ila, kani barangay.
1: Tidira lang man sa ila, barangay. Mapatuwak, gidlagan?
5: Yes.
1: Tiyan mo na, dapat, ani. Ambot, sa no pa na ma-realize ang mga ginikana, no? Nga ang kabataan, din yung sagay padala motor kung hubog. Gadiskrasya, ganin ang, ayun, boat na lang. Uy, bata, pagliblas ang sikan kasi ni Nanilin ay, ang driver sa motor ay, family disinal, pagli na. Ay, sus na lang, oo.
5: Ito karon sa K5 Paul, at yara na, no, sa punerarya, ining bangkay, sa minoridad.
1: Ang iaangkas, kamusta?
5: May head injury ini ka K5 Paul, pero conscious na, no?
1: Oh, very good nga, conscious na.
5: Sag-aton man ay bulaan ka K5 Paul na may inisturihanay na inisyal na nga kasugtanan ining pamilya sang driver kag pamilya man.
1: Kung ako maglantaw, DR, pamo niyo, kung ako maglantaw, ah. Ang hindi man dibi solid line. Hindi man sa solid line, so I don't know why madangalan nga may no U-turn, no? Kay straight,
5: broken
1: line man siya, broken line, tapos lapad man ang dalan, and then straight man, hindi man siya blind. So I don't know ba si pwede maka-U-turn, hindi ko expert sa traffic law. Pero, dapat ang obligasyon sang driver nga naga-U-turn, before mag-U-turn, make sure mo nga clear ang dalan. Do not assume nga nakita kasang oncoming vehicles. Do not assume. Hindi ka ganyan mag-U-turn mientras tanto nga hindi clear ang dalan. Kaya once nag-U-turn ka, you are already blocking the road. Pag nag-U-turn ka, you will be blocking the road both sides. Oh, both ways. Incoming and sa pihak. No? Mag-block ka na. Dapat be responsible when making U-turns. Be responsible. Kag-ari naman, on the part naman sang kamotor, bawal gidya mag... Dito sa amon sa Amerika, bawal gidya arp mag-sakay sa motor nga hubog o nakainom. Ikaduwa, dapat may helmet ka. Kaya hindi national law na iya. Ikatatlo, hindi magpadasig katama. Kiway ka nga gadali kagid, no? Hindi magpadasig katama. So, this is the anatomy of accidents. Sama na si Linko, accidents are not, they don't just happen. Accidents don't just happen. They are caused. Nan. Ha, di pati ka, Arf? Accidents don't just happen. They are caused. Nan. Tawo ang nagimo sini. Hindi niya sila nga by nature. No. Tawo. May sala ang driver sang nag-U-turn kay wayaging clear anay ang road. May sala man ang tuman kadasing ang motor. So, ang ila sala nga duwa, compounded into one, equals death. Fatal accident. Kay kung hinay lang dlagan sa motor, Arf, minano pa na kayo turn na sang driver sang salakyan? Kung hinay lang dlagan niya, Arf, makaprino siya, makontrol niya ang motor, makaprino siya, hindi to siya mag-impact sa salakyan. But because tuman sa kadasig, that's the result. Dibla? Ay, sige.
5: Yes, kakipay po. Sige nga, doon man naman, ang kakipay po na ining gamaneho sang Honda Jazz na kompleto man sa papeles kagang minority edad, kung siyempre minority edad.
1: Wala lisensya?
5: Yes. Now, kag, ang angkas, ginahibaluan man natin kung may dokumento man ini kakipay po. Pero sa ato...
1: Ate ko ng angkas, yaway naman kinanglan dokumento pang. E, angkas lang man siya, hindi man siya driver.
5: Yes, kakipay po. Kaya ang nahibaluan na... may kasuktana na ini sila no kag may inistoryahan na sila nga hindi naman nagpasaka sang kasog no ining pamilya no sang minority edad kag sa karon kay Tay Paul yara na sa kustodiya sang kapulisan sang kabangkalan na ining driver sang Honda Jazz kag nakatalanya naman na i-release sa sininga adlaw kag Tay Paul. So amoy lang aton nga nakuha nga balita kag Tay Paul tuhoy sa sining aksidente nga nagluntad diri sa barangay Kamingawan sa siyudad sang Kabangkalan. Upo sa patrol ka upo aton si Tay Paul Clint Yangga kag Tay Paul covering ini nga bita ginadulong sa aton sang G3 Bio MyTC kag DDX 500. Ini si Tay Paul Dinar Pamoris sa balang para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko sa Kamingawan sa Red Cross sa Tay Paul sa News FM.
1: Hi again. Drinking and riding a bike, hindi kini mag-mix, that will equals disaster. Oh, be responsible when every time you ride your bike, be responsible. Oh, nahihubog ka ginman, ibilin ang motor mo ah. Bilin, hindi pagdala puli. Bilin ang motor mo sa safe nga lugar. Bilin sa pulis. Kag mag, kuwan na, mag, lantawa bla migo ko nga si Allen, bla. Migo ko bla nga si Allen, bla sang Allen Tiloring, Allen Bautista. Gamotor na yan, gahubog man. Ah, wala pareho niya si Allen kung uminom yan. Do imbuduhan niya sa unang pinom. Gainom man na. May motor man, pero responsable ya mag-inom. Why na iya gamotor ya kung makainom ya? Ano lang man ang wala, o ano lang man ang wala ginainom si ni man? Pati ka ni, ano to len, gininom ulen? Ano to gani? King, ano to, King? Len, ano to gani, Len? Ang ginainom mo sa una, Len? Basta do may king to mo. King nga pula to bla. An. Migo ko ah, si Alin, kag misis niya si Manang Ligaya. Ah, si Ligaya and si Alin Bautista mo ning mga CEO sang Alin Steloring. An ara si Liani Ricanya ga pamati. Ara man naman og utod kad largo ko nga. Ah, kondas. Abi mo kadasig lang ya. May largo ko nga ulot don. Ay balo ka mo ang 5'7 ang height ko, tingin bakal ko ang largo ang pa ang pang 6 footer. 5'7 ang height ko, ang ginabakal ko ang largo pang 6 footer. Tingin na pa utdan ko na akadasig lang kay Alin niya magutod niya. Dasig lang niya. Of course hindi si Alin. Alin ang pangalan sang tiloring pero ang kautod hindi si Alin. Kay ma kaagin ako niya dahan patahi siya sang akon nga long sleeve ya. Do mga lima na katuig way ko pa ara pa tong tila niya pun. Ara pa tong tila. Medrep ako to, medrep. Oh, that's why nga yan na lang utod ginapatayan ko. Ha? Tipo na dapat ang pag pagtahi. Ang pagkuan. Ang pagdala sa motor, amuamo sa mga style ni Alin. Ginabilin na yung motor. Duwa lang na karason nga ibilin yung motor. Tatlo gali ang rason nga ibilin ni Alin ang motor. Aryo? Tatlo lang karason nga ibilin ni Alin ang motor. Una, kung hubog siya. Ikaduwa, kung gaulan. Ikatatlo, simpre kung manguyab. Ibilin kita ang motor kung manguyab. Kikitaon len, di ba? Dapat tulo taxi ka na iya. Kung manguyab, taxi na. Pero mapitikan ka na mag-post pa. Naka-standby na sa linya si Red Salgado. May lalaki mo itong nabunggo, ano? Isang minivan. Ay, kwan guro ni, tawag ni, hit and run. O, ara na si Red sa linya. Red, IK5 News mo. Katapusan na nga report, ha, si Red, ha? Alang-alang na ta kay Birto, kag kay Wilson, kag kay Michelle, kag kay Ariel. Red, IK5 News mo.
6: K5 News FM Police Report.
1: Red?
7: Yes, Captain JP, nagkapanawagan ang pamilya sini sa driver na PM sa Priva Bunggo sa isa kalaki diri sa may Rizal Lacson, Captain JP, isang Agosto Jess, drive pasado last 12 sa kaon sa ting na kini si Alias Jan 32 anes tumabok dira kay Captain JP tag nabungguan ang masakit la diri kay Captain JP kay matiba tapos ini siya nabungguan giniudyod pa ni siya sang minivan at nakalabot dira kay Captain JP tumangan sa Business Inn estimated mga 100 meters ang ito pa niya sini kung sa ringin nakangkod ini isang madalong na pila sa iya sinigaulo na buka ang iya sininga range
1: na ay abaw
7: wala kusnok sa iya sininga tinai
1: ay
7: kag kadiri kay MJ pinala sa kan gidingi iya siningat siya ni kag magluwas sina buka man ang iya sininga tuhot kag iya sininga tikel tungod sa pagyudyod sa iya kag kay MJ ti matapos sina nagpalagyo iya ining minivan nagpadulong sa norte nga bahin sa Dalan Lacson kay 5JP why gyud gi dulugan why gyud gi balikid para panaugan dira niya sini kay nagbubuan kay 5JP kag tinga panawagan karon pamilya nga dapat balikan yaman kay mantipigado man kay 5JP isa ka mekaniko kag may duha pa ni ka kabataan grade 5 to grade 6 nga nagaselig sa kwani trabaho sa iya sini nga abay bilang isa ka mekaniko sa isa ka talyer kay 5JP kag nalabot naton si Police Major Sir Bonilla kay 5JP siro siya tila sini nga backtracking ng mga CCTV dira kay 5JP kay ila sini nga gintanaw hindi klaro ining plate numbers ang minivan nga sa lakyan even dira sa may dalan na Gonzaga Lacson at pis palaglunta din ng aksidente hindi maklaruhan kag dira madampi sa may Burgos Lacson kay 5JP hindi kayo klaro ining plate numbers ang sa lakyan pero ini kay 5JP Dasig sa iya sinigang pagpadalaga na daw wala lang bala ka matikod makalasa kaya kita ang JP biskat pagaling bato daw gauntag ng salakyan eh. Pero ini siya nagpadayon sa iya sinigang pagpadalaga ng salakyan kag sa inisang impormasyon na nakuha nato doon naglambot pa rin sa kita ang JP sa may Ibi Magalona kag syudad sa Victoria.
1: Grabe ba? Tiway Japon na mabalaan pang kay galing mga CCTV na nakakita galing o ang nakakapture puro man buron.
7: Oo, ang muna kita MJP, exclusive na nakuha natin sa kay Sir Bonilla.
1: Uh-huh.
7: Na nga CCTV, kinapakita natin ka Robis Kerta.
1: Hindi sila mag-uri kay si Sir Bonilla na bahala, mapaluap.
7: Oo, oh, yes, at tanda na yan.
1: Alwa ako, patanda-tanda yan, tanda na yan, pang, sa tanang nga bagay. Oo, oh, si Kuya Major Bonilla pa yan.
7: Yan naman, oo. Ini karon kay MJP para please bigit madasa yung ila sa investigasyon. Ang pila ka mga kopya sa CCTV nga nakuha sa Traffic Enforcement Unit sa BCPO kay MJP ang ginpalampot na sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Punraco kay Miara na rin kay MJP sa mga gamit na nga ma-enhance iring video.
1: Okay.
7: Ang matanaw.
1: Ah, may-ari na disitan ganiya. May-ari na disitan nga cracked version nga mapa-enhance ang mga igaw ng mga videos ang scans ah. Oo, mapanami para kita o ng actors. Sige.
7: Yari. So, Arika 5JP gamay na gigapahayag sa himata sini sa biktima nga si Owen Pagunsan. Yagi na parang panawagan na 5JP kati mag-cooperar kag magsungka na. Ining drivers ng minivan nga nakabunggo sa ila sini nga himata. Yari ka 5JP.
8: Sa nakatungdan ang driver to be nagaan nyo makumpitan eh. Kung nagsungka na lang bala. Ti ang pamilya sini, gagmay pa mga bataan sini. Grip 5, grip 6. Ti ang muning amay ang inasiligan nila sa parang ilang pang abuwi. Ti muning eh, ano nga pakisa ko ni nga nabulit man nga sa kalier bala. Mekaniko man nga sa mo.
1: Ti ang nasasabong. Sige, Red. Sige, Red. Okay. Thank you, Red.
7: Okay, so mag-MJP mm-hmm. at ito nagbalik tayo na dunong siya sa Power Trio, DTX 500 MyTC, kag D3 Bio, kanyang atod man sinin DTX Beauty Soap sa may kundan na panagpiyara sa kanapap, muli po kag acne, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig na resulta, maging kutis artista kapat ang DTX Coffee Mix. Kapun si Patron, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Fred Salgado, para sa kapitan ng balita, serbisyo publiko kag Kalinyawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa mga nakatalupangod na may minivan nga puti ah no buligin nyo ah araw kita sa description no minivan nga puti ah do multicab lang tsura nga daw van siya may kilala ka mo muna nga do may igo sang bunggo i-report sa pulis buligin nyo parang dapat tani ko nakasala ka nakabunggo kataw to bangon muna yan di kay palagyuhan mo sige Ario para sa inyo ah praktisa ko niliwa to ah. All the Time in the World by Dr. Hook.

0: every time to watch it grow.
1: 101.5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics,

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Come on.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna-onsi na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman this Wednesday, of course, Sunshine Lacson until 3 p.m. na naman ang aton nga pagpangalagad sa inyo dari sa K5 News FM.
1: Our hearts have been to battle, our souls have been to war.
0: Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo. Welcome sa Wednesday edition sa It's Your Time to Shine program. Kag syempre gina-welcome ko man ang tanan-tanan ng mga KSS members. Ang iban sa mga followers ko, mga KSS members man, K5 solid supporters. Thank you very much sa inyo. Especially sa mga senior citizens nga kaupod ko na naman this afternoon nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Siguraduhan yung ginanay tatay ha, narin yung ginainom nga tubig matinlo pagkatapos sa mga pagbaha diri sa aton nga lugar para malikawan ang LBM. Especially sa mga senior citizens nga very sensitive ang tiyan. Kagmahina na ang resistensya. Kinahanglan magtumaro sa Clinicas Probiotics adlaw-adlaw para may good bacteria kita sa aton nga tiyan. Mabakal ang Clinicas Probiotics sa mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental kag diri man sa syudad sang Bacolod.

Ala una dress i-shirting aton oras mga ka-K5 to all the members of Family Perocho. Nga nagapamanti dira sa Banwas ang Isabela sa Barangay San Agustin mayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mama kagpapa ni Ma'am Ella Perocho, good afternoon. Kay amuning ipatamyaw niya sa ako, dugay-dugay na gini actually ang inyong mga messages. Ginaamat-amat ko na gid niya subong kwanya. Ginaamat-amat ko na open kay Kahuluya, no? Kahuluya kay Tita Shine, no?

Jonalyn Johnson, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati. Isa it's your time to shine program. Thank you very much man sa kay Sir Jack Toles. Amo ni sila ang mga nagpadala sang mensahe, sang nagliligad pagin nga mga binulan. Ginapangamat-amat ko na ni check. Ginapangita ko gidiya sa pinakaidalong-idalong gid. Sa kay Denden Tenorio Sinam. Mayong hapon gid. Basi nagapamati pagin sila subong dera sa RC Eatery sa Tubang sang Lopez, Panaan. Pero migid kami nagapamati ni Neneng, si Wilmar, si Nanay Terry, si Jennifer, and sa iban pagid nga ara dera sa RC Eatery. Thank you very much gid sa inyo. Denden, good afternoon. Salamat, salamat. For the tears black for 1:19 p.m. mga ton oras mga ka K5, let's check kung may bagyo pa diri sa aton sa Pilipinas.

Kung may ginabatsag ka mo magbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa tubang sang Paglaom Sports Complex, kay wala sang bayad ang pagpakonsulta. Free ang consultation, mga ka-K-Fine. Siling sang Pag-asa kaina mga alas 3 sang kaagahon, apektado ang Visayas area and ang Mindanao area sa ginatawag naton nga localized thunderstorms. So buot silingon may pila ka mga lugar sa Visayas nga mangin magal-umon kag maapektuhan sa mga pagpanag-uob, not the whole Visayas and Mindanao area. May pipila lamang ka mga area sa Visayas and Mindanao nga mangin magal-umon kag maapektuhan sa mga pagpanag-uob. Di kabalo naman kita basta baskog ang pagpanag-uob gani, sundan ina sa mabaskog nga pagbubo sang ulan. Amo na gani nagpaandam sa gihapon ang Pag-asa sa mga pumuluyo sa pila ka bahin sang Visayas and Mindanao area nga maghalong kita sa gihapon sa mga pagbaha, sa mga landslides. Especially kung grabe ang pagpanag-uob sa aton nga lugar. Ang Luzon area nga maapektuhan sa gihapon sang habagan. Base ina sa 24 oras ng forecast sang Pag-asa as of 3 a.m. kaina sang aga, mga ka-K-5. May a.m. na may aga pagidiya mo para sigurado. 3 a.m. buot silingon 3:00 sang kaagahon. Pero wala sang bagyo, wala sang LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero kaina, bala may information ko nga nakuha na grabe na naman ang galom nga nagatipon dito sa West Philippine Sea. Kung magpalapit na naman ina sa landmass ang Pilipinas, ang matabo, mabunok na naman ang ulan sa pila ka lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas. 1:21 p.m. mga aton oras, mga ka K5. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, August 12, 2026, happy birthday sa inyo.

once again sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, August 12, 2026. Happy, happy, happy birthday. Last August 8, gali, nag-celebrate sa iyang kaadlawan ang akon nga classmate. Si Maymay Durang Parang dira sa Banuas ang Pulo Pandan. Kalamay, happy, happy birthday to you. Belated happy birthday. Pagid gani sa mga kilala ko ang ma-celebrate sa ilang birthday sa bunga Agosto daw. Why na ko sa may nadumduman. Pabalaan nyo lang ko. I-chat nyo lang ko ha. Kasi may mga birthday greetings ka mo dala. Happy birthday once again sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, August 12, 2026. Kabay panghatagan, pagid ka mo sa Ginoo sa malawig, malawig, pagid nga kabo. 1:24 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Ang akon nga amiga dira sa Purok GK sa Barangay Sumat, si Indang Hilado Sarat, kasi nagapamati man right now. Mayong hapon sa inyo, Sir Jonathan Sarat. Thank you very much.

Gusto ko man tamyawon sa mayong hapon kag i-welcome diri sa aton nga program It's Your Time to Shine si Sir Abdul Neri Lirazan. Damo na da kay Sir Neri kuan mo ng pasayan. So dara sa may sa diin kagani sir sa ilog sir no. Basta dito sa may Talubangi last time, siya to ang nagdala sang pasayan. Kag palad flakes sa meeting sa Talubangi. Mukha na meet na meet gito yan. Thank you very much, no, Sir Abdul Neri Lirazan. Yung mga KSS naton ng mga very active dito sa Southern Negros. I'd like to greet also Ma'am Jenny or Ma'am, yes, Ma'am Jenny Arsenio. Salamat gid sa pagpamati. Sa iya magulang sa kay Sir Marlon Arsenio mayang hapon gid. So long I have wanted. Sino gani ngalan ni Papa mo Ma'am Jenny Arsenio? Just this near to me. Now my waiting heart is free. Inatamyang kuman sa mayong hapon si Ma'am Mary Joy Barcelona. Basi nagapamati man subong, basi nagahigda-higda, kag nagapulo pa hangin. Sa mga nagapamati sa ato nila sa Smile Village 2 sa Barangay Blumentritt sa Mursa. Salamat gid Ma'am Mary Joy Barcelona. Good afternoon. Ang kape paborito ginaiya sa mga Filipino. May mga brands ang coffee nga nagahatag sang energy. May mga brands ang coffee nga nagabasura sang toxin sa aton nga lawas. May brands ang coffee nga nagahatag sang nutrisyon. May brands ang coffee nga nagapalanghubag or nagaayo sa mga pagpalanghubag sa lawas. Nagapanubo pagid sang aton nga blood sugar level. Kagdamo-damo pagid nga mga benefits ang iya ginahatag sa aton. Amuni dapat ang klase or ang brands ng coffee nga dapat inumon sa mga senior citizens kag mga active men and women like me. Adlaw-adlaw ya, muna yung akong ginainom nga coffee, DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang DTX Coffee Mix. Kung nara ka subong sa downtown area, you can also purchase DTX Coffee Mix dira sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Do ginakapos-kapos ako sang hangin. Dira mismo sa Maze Wellness Product Center mga ka-K-Fans. Kanto ka mo dira, bakal ka mo sang DTX Coffee Mix. Ara pagid dira available ang iban pagid ng mga clinical products like DTX Herbal Soap, DTX 500 Capsule. Ara man dira ang Clinica D3 Bio, ara man dira ang damo-damo pagid ng mga produkto Clinica Spore Biotics, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, Memory Plus Syrup para sa inyo nga mga kabataan.

0: afternoon sa mga taga-Sibalay, especially sa kay Lola Indring Vinzon sa may Montilya sa Sibalay. May hapon, Mr. Raymond Martinico Alonsabi. Salamat, good sir, ha, sa pagpahibalo sa akong silinya ko, no, sa Barangay Montilya sa Sibalay City. Nagapamati si Lola Indring Vinzon. And sa kay Sir Ramon and Ma'am Jocelyn also, no, dira sa Sibalay City. Inatamyo mo natin sila sa maayong hapon. Salamat, Gil. Sa asawa ni Sir Raymond Martinico Alonsabi nga si Ma'am Nika Jane sa Barangay Montilya, Sibalay City. Good afternoon. Salamat, salamat, Gil. Pabalogid ko nila si Lola Indring kuno nagapamati sa mga senior citizens nga suki ni Tita Shine. Kumusta ka, madara, nanay, tatay? Mayang hapon git sa inyo, 1:34 p.m. Ang aton no oras, magabalik ang It's Your Time to Shine program pagkatapos sini.
1: 105 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ga brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isa man nga nagakusar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ang cholesterol nga taas, no? So sa patayo na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong cholesterol level.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
17: let's go with the flow.
22: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang kita.
10: Ganado kaya malusog.
9: Kitang kita.
10: Timbang ay mabigat.
11: Mula batok hanggang tingke.
9: Kitang kita.
12: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
11: May kontrabaho formula pa.
13: Walang amoy.
9: Kitang kita.
10: Ang pangarap ng pamilya.
12: Sa B-Make Premium. Kitang kita ang galing.
14: Number 1.5

0: 1:47 PM. Hangaton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang Mighty Sea Syrup. Available sa Maze Wellness and Product Center. Namin ni painom sa inyo ng mga kabataan every morning before sila magkadto sa eskwelahan para mahatagan sila sang dugang pagid nga energy. And you can also give your children together with Mighty Sea Syrup. Ining Memory Plus ba lang ang gina-recommend natin sa inyo? Ihatag ina sa inyo ng mga kabataan Memory Plus and Mighty Sea Syrup. Mabakal ina sa Maze Wellness Product Center. Ara mandira ang healthy nga snacks. Gagina-recommend ko man sa mga kabataan nga mo nang ipabalo ninyo sa ila. Kagkun mag every Friday kung magbanding-banding ka mo, gusto nyo magstay sa sala, magtanaw sang cartoons. Upo ng inyong mga kabataan, no, may kangkong chips kita dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Good afternoon sa amiga ko, Ma'am Rita Raymakers.
1: Ay, katulad mo.
0: Kay Inday Chimi Aragon, no? Kay Inday Chona Zapanta Barco, may hapon gid sa inyo nga duha. Kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Kay Mr. Ray Sendico. Kay Ma'am Yvonne Imperial. Nag-greet ko na si Ma'am Christine De La Cruz. Good afternoon again. Kabalugid ko, nga nagapamati ka madara. 1:49 PM mga ton oras, mga ka-K5. I'd like to greet also Arnold Gonzalez. Nagamonitor right now siling ni Sir Romar Duran.
1: Ikaw nang na.
0: Sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwa sang Hinigaran, oh, good afternoon. Thank you very much gid sa inyong support. Mga ka-K5 baw, ambot na lang gid. Amo na lang gid niya permi, no? Kadamo sang nagakalamatay diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Every time nga magbunok ang ulan or every time nga magbubo ang ulan sa sulod sang pila kaadlaw. Okay lang na yan kung isa kaadlaw, duha kaadlaw, no? Pero kung magsigi-sigi na gani, like for instance, maglawig sang 4 days, 5 days, may landslides ginayadayon. Dahil gani sa aton, pila palang gani ka oras, baha dayon. No, ayan pa kung maglawig, sige-sige bala, wala gidya bala untat, magtag 3 days, 4 days, 5 days, my goodness. Tapos ang ulan, basko-basko gidya.
2: About the generations and to say we want to make it a better place for our children. And our children's children, so that they know it's a better world for them, and think they can make it a better place.
0: Subong adlaw, nakapulo pa huway kita. Pero amin ninyo naglabot sa 26 ka mga persona ang nabawian sang kabuhi sa bilog nga Pilipinas. Bagmod sining mga bagyo bala nga naglaslas or nagsulod diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Ang iban nagtabok gid sa landmass sang Pilipinas. Pero ang iban nangalihid lang ara lang gid sa Philippine Sea, galing kay gid pabaskog nila ang habagan. So nagbubo sa gihapon ang ulan, no? Ang 26 ka mga nagkalamatay base ini sa records ng Philippine National Police. Kay may mga datos man nga ginapagwa ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sakto, no? And

26 ang nagkalamatay, 25 diri ang lunsay mga sibilyan, and isa ka member sang PNP ang nabawian man sa kabuhi. Amo ni siya siguro ang napatay dito sa Cadiz, mga member sang Philippine National Police.

sa area sang Luzon, abi ninyo may nakita pagid ko yung picture sang isa ka school building. Dako-dako ni siya nga school building. Ang duta sa likod niya, my goodness, nagkuan na gidya, natiphag na gidya. Lulbaan, siguro ang school building nga ini, hindi na ni pwede nga kaduan sa mga estudyante or sa mga manunudlo kay delikado anytime. Pwede ni siya nga mag-us-us, ma-usmod ang duta, gaya ginatindugan. Kito ara siya bala sa kilid sang bukid or banglid. Ito nakita natin sa literato. Iniya advice ha sa mga nagatiner sa kilid sang banglid, sa kilid sang bukid, no? Nga kon magbunok na gani ang ulan, kinahanglan halin na gid kamo daya sa inyong lugar. Kay anytime pwede na siya, pwede na iya mag-us-us ang duta, kag pwede ka mo matabunan. Amo na gani ang siling balang sa mga otoridad. Even ang mga katapos ang NDRRMC, ang mga rescuers, ang Bureau of Fire Protection, naga-advise gid sa aton. Nagahatag gid sang ilang panugyan every time na may kalamidad sa Pilipinas. Basta gani delikado na ang sitwasyon, basta magsigi-sigi na gani bu-bu ang ulan sa inyong area, please evacuate. Sa tanan-tanan nga nagatiner or nagaistar, nagapuyo sa kilid man sa mga suba. Basta gani mag-amat-amat na saka ang tubig, makita nyo man na kinahanglan evacuate na gidayon. May nakuha man kita nga information dito sa Luzon area, do sa Marilao, Bulacan, ni ginahulat-hulat ko pa ni actually ang update. Kay may lima ka mga kabataan nga naglinumpat dito sa Marilao River. Lima ni sila ka mga minor de edad. Actually, nakita ni sila sa mga barangay officials nga ginhambalan na sila yung mga hindi gid kamo magpaligo. Kay grabe ang daludo sang tubig sa suba. Masyado kabasko. Pero abi nyo, pagtalikod sa mga barangay officials, nag-ano sila ba o naglinumpat sila sa suba. Isubong missing sila, ginapangita sila. Wala pagid sila makita base sa report kaina mga, kaina sang aga, no? Wednesday, Miyerkules, kaina gid sang aga, no? August 12, 2026. Diin na to ay nag-apok ining lima ka mga minor de edad. My goodness, oh. Abi magpamati sa mga panugyan para hindi kita mabutang sa peligro. Hindi mabutang sa peligro ang aton nga kabuhi. This is Sunshine Lacson, mga ka-K5, stay close everybody. Magabalik kita with pinanid sang gugma pagkatapos ini.

0: Lives of Filipinos.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ng virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Subong nga adlaw, tunanta, ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever. Dr. Mil?
3: Nabalaan natin nga ang D3 Bio may vitamin D3. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
2: Wala ma-process, correct.
3: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kung nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato na baloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas.
2: Limitless.
3: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggigid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
1: D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw.
2: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, huwag ni ginagaan aspirin. Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Mil.
3: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
2: Monolaurin, alin na.
3: Which is, ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
2: Saan ka pa mainom sa manini ka na?
3: Kapag niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
2: ginapatay
3: niya.
2: Man.
3: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
2: may
3: monolaurin ka.
2: May monolaurin ka.
3: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
2: Naog lang.
3: Once nga magnaog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang ito ang platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang ito ang blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isagin sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang ituag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio.

0: K-5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub-tub.

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Day, naano ka? May problema ka?
1: Doon nagaka-pressure na kuya kay papa kag kay mama, ah. Nga ako nung wala ako sang ubra tub-tub subong.
0: Ahay! Tihi!
1: Day, anong ko na karon kay wala pag diyan may nagatawag sa akon. Damo-damo naman ko sa may ginpasahan. Online. Pero wala ganyan kaya po niya, Daya.
0: Kabalo ka naman nga. Ang system bala subong dahi. Palakasan daan na iya. Nangla niya may mga baking-baking ka na iya. Kung wala kaya kilala, ay sos day manimuron kay imuya sang hulat kag makakwa ka ubra.

0: Babe, naano ka? Nga wala mo ginatanda kong shawarma ang ginabakal ko sa imo. Paborito mo yun, hindi pala?
1: Babe, buligin mo kung ipangita o grabe, babe. Pasi may kilala ka da.
0: Ano? Doon nakibot mo ko sang reaction mo ba?
1: Babe, seryoso kuya bala. Nahuyan ako yung adaan sa mga parents ko nga. Ganimanda kung saan ako yung makobra. Wala man sila ga-demand nga hatagan ko sila. Pero nagets kong point nila, babe, eh. Nga dapat may income man kung akaugalingon ko.
0: Okay, babe. Abi mo, nagahulat mo lang kung abi sa ambal mo, eh. Kaya kung unahan ta ka, base kung ma-offend ka ba lang ako? Wait lang, ha? Tawag ako si manager. Kay base ba lang may vacant ka position?
1: Tuod ka, babe.
0: Oo, gani, babe. Wait lang, ha? Basta feel ko, may ahara agad.

0: Good morning, ma'am. This is my girlfriend, Seti. Siya nang ginasiling ko sa imo, boss.
1: Hi, ma'am. Good day.
2: Good day. O ano? Willing ka to work under pressure? Kay kalabanan sang nagapasa sa akon sa ilang resume, amoy nang ginabutang eh. Pero kung i-hired mo na, gamay lang ang pressure dahil kumod-kumod. Amoy na nga, wala ako nag-hire sa mga tao na nagabutang sa resume nila nga, willing to work under pressure.
1: Ma'am? Oh my God! Kagwapa sang manager ni Gerald ba? Kaya siya nakamunos sa akin nga amusin ni kagwapang manager niya. Indayhan. Ano mang kuyaman? Lain-lain ang magkasunod sa utok ko. Ay pa. Ito ka strikta siya.
2: Ma'am. Mapasa lang ko sang CV ko akag application letter ko.
1: No need na. Because you're hired.
2: Ano ma'am?

0: Miss City?
1: Yes, sir.
0: Kagwapa si Imo, no? Ano, single ka pa?
1: Ay, ha? Kwan, sir?
0: Joke. Namangkot lang ko. Anyway, ginpatawag ka ni Ma'am Nairel sa opisina niya.
1: Ha? Ngaman ko na, sir, how?
0: But lang. Basi kong type ka niya, eh.
1: Ha?

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso,
0: hila na, sipon, kagubo,
1: tugasong virus, kagmikrobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
1: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
0: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na pala,
0: kag medyo nipato na,
1: ibalik kag protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang kitong
0: sa D3 Bio,
1: nga isa ka sahi nga brain food,
0: kag gantino man
1: san aton uto,
0: rason
1: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
0: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract
1: nga bugana sa charantine
0: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
1: Likawan
0: ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.
0: DTX 500,
1: ang free radical neutralizing supplement.
0: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan
1: sang antioxidant.
0: Likawan ang komplikasyon
1: kag balatiya.
0: Mag DTX 500,
1: ang pinakakampyong
0: antioxidant.
1: DTX 500,
0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C,
1: babaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
9: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natubla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
24: Let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunangit ang sukod, sulit ang ending.
6: Tama, Red Horse Beer. Napit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita

0: Ma'am? Ginpatawag mo ko na ako, ma'am?
1: Yes. Have a seat.
0: Thank you, ma'am.
1: Anyway, congratulations.
0: Congratulations? About sa ano, ma'am?
1: Promoted ka na bilang assistant manager.
0: Ha? Seryoso ka, ma'am? Is it true?
1: Yes, of course. Yes, of course. Nakita ko kapisan mo eh. Tag-qualified kagad ka tama bilang assistant ko. Agli. Buwas, mapasibo kita. Amo ini ang first mo nga client meeting. Hindi ka mga problema eh. Tudluan ta ka.

0: Hello, babe. Kumusta ka, dira?
1: Babe, okay lang ko, di babe, ah. Wala pa kanya nag-sink in sa ulo ko, babe. Ang mga kalatabo, subong. May grabe, babe. Gulpihada lang ginieta na niya, babe.
0: Deserve mo na, babe. Kagbisan ako. Hindi man makapati sa natabo. Kag siyempre, proud babe ko niya. Daw sa ano pa lang, ha? Bila ka palang kabulan. Pero, assistant manager ka na.
1: Amo na gani, baby. So, hindi man gani ako makapati, babe. By the way, babe, bye na. Mahimos na kami ni ma'am kay ma-breakfast kami dayon. 9:30 meeting namon eh, ha?
0: Okay, sige, babe. Bye. Good luck. I love you.
2: Sorry.
1: Ma'am? Wala ka pa katapos paligo, ma'am? Ay, nga, nagatampi ka lang sang tuwalya?
2: Ay, kwan. Seti.
1: Ma'am?
2: Pwede mo bala ako maupdan paligo sa jacuzzi?
1: Ha? Kwan, ma'am? Tapos na ako paligo eh.
2: Sige na, please. Hindi ko habi malabot ang likod ko sa paglugod eh. Sige na. Dasig man lang.
1: Ha?
2: Please?
1: Ate, sige, ma'am.

0: Ma'am, though, ka-awkward nga nag-auba kita nga duwa kag nagaluguray.
1: Ay, wala man siguro sang malain, hindi bala? Tungod same kita nga girl. Pero Seti, ang tagipusuon ko, lalaki.
0: Ma'am?
1: Seti.
0: Kinakos mo ko. Anong bang silingon, ma'am? Na lalaking tagipusuon mo?
1: Seti. Sabi mo, una, ako lang ikaw nga na-meet. Na, na-love at first sight na kusin mo. Daw ikaw ang babae nga gusto ko makaukod. Hindi ka magkabalaka.
0: Ma'am?
1: Wala sang may makahibalusin eh. Isan si Gerald. Pero, ang matuod, Seti, nagapangaluyag siya sa akin sa una. Pero, wala siya makahibalo nga. Parehos kami nga ginapakita.
0: Ano, ma'am? Nahimo na ni Gerald sa akin?
1: Yes. Ay, pero wala ko man siya ginsabat, ah. So, meaning, wala siya nag-cheat sa imo. Pero, Seti, I like you.

Natabo na kami ni Nairel. Kagsamtang nagaupod kami nga duwa-duwa. Doon na ba tiyagan ko man nga nagustuhan ko na siya? Kag daw naglain ang feelings ko. Kagampot. Ano pala hining na ba tiyagan ko man? Daw, doon hinali man nga nagbago ako. Do gusto ko nga kami na lang ni Nairel ang mag-updanay tub-tub sa katub-tuban.

0: Seti, ready ka na bala ihambal ang tanan kay Gerald? Kung ano man ang miyara ta?
1: Kwan, hindi pa ako ready eh, kag...
0: Kahibalo ako kung anong manging reaksyon niya. Pero, nangin honest lang kita sa iya. Nangin honest kita sa ginabatsyag nato niya duwa.
1: Pero Nairel... Nairel, palangga ko si Gerald eh.
0: Nagpalangga, taman ka sang sobra-sobra. Amang kutunta ka. Seti, palangga mo man bala ko?
1: Oo.
0: Buti!
1: Palangga ta ka. Kaginabasi-basi ko pa kung sinugin pala sa inyo nga to, kag-ikaw ang nagapangibabaw, Ish.
0: Buti! Ara mo lang galit na. Seti, matapos na iyang balang tanan kay Gerald. Marisign ako ah. Marisign ako bilang manager. Tungod mo pa Canada ko. Kagluyag ko nga. Maapas ka dito sa akon. Kag dito kita mapakasal nga doa. Tanan nga mga legal nga mga papeles. Ikaw tunta. Para wala na sa balabag sa relasyon ta nga doa.
1: Nairel.
0: No need to worry, Seti. Palangga, palangga ka. I hope nga maintindihan kita ni Gerald. I hope nga maintindihan kita niya.

Nag-heart to heart talk kami nga tatlo ni Gerald kag ni Nairel. Dinprangka namon siya sang tanan nga nagkalatapo. Indi makapati si Gerald kag nasakitan gid siya sa nahibalaan niya nga may relasyon kami sang boss niya. Pero nagpasalamat ako tungod very professional si Gerald. Imbis nga maakig siya, nalipay siya para sa amon nga duha ni Nairel. Sa subong, nag-process ako sa mga papers ko agad makaapas ako kay Nairel sa Canada. Kabay, nga nalingaw ka mo kag nakahatag sang pagtulunan ang akon kasaysayan. Kag madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Seti.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 101.5 K5 News.
1: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga atong oras mga ka-K5, 2:33 p.m. na ang oras ginadulong sa inyo. Sang DTX 500 capsule, kaginadulong man sa inyo sang Mighty C capsule, subong man sang Clinica D3 Bio. Amo ni silang ginatawag natin nga Power Trio. Namin ni siya kung matumar ninyo adlaw-adlaw. Dungan gid siya as in. Siguro ay nagid ka mo problema hon. Ara na kompleto na, may energy, may protection against heart disease, against diabetes, hypertension, and bad cholesterol. Maproteksyonan ka mo against infection, against viruses, bacteria, fungi, and nagapabako din isang inyong resistensya. Power Trio, Mighty C Capsule, Clinica D3 Bio, and DTX 500 Capsule. Mga produkto initanan sang Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal din sa inyong barangay, i-check nyo lang sinong mga KSS resellers dira. Kay pwede ka mo makabakal din sa ila na damo na sila, kumpleto na sila sa mga produkto dira. Mayong hapon sa mga KSS resellers dira sa Ilog, sa Hibamaylan, sa Kabankalan. Good afternoon, mangali sa mga KSS members naman dira sa Banwasang Kawayan. May mga kuan na dira, KSS resellers sa Kawayan, ina mga nagabaligya-abala sa mga clinical products. May ara na sila siguro dira sa Kawayan. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa mga taga-barangay Mambugsay, Gilungan, sa mga nagapamati sa aton dira sa barangay Tiling, and diin pagidgani ang iban. Kadamo na dira sa ila. Good afternoon sa mga taga Adela Market. Thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I'd like to greet also Ma'am Bings Delphine. Good afternoon. Brown out gali kahapon siya sa ila ni Ma'am Bings. Why siya kung makapatapos ang drama. Well, thank you, Gid. Balikan naton ang drama. Pinanid sang gugma or the pages of love. Kabudlay, no? Da, hindi ka kabalo. Kabudlay-budlay desisyonan. Duha kabilog ang imo nga ginapalangga. May lalaki, may babagi. Pero ining mga kabataan bala nga pagkatapos nila nga makagraduate, may aragi na iaiban, hindi anay magpangita sang obra. No? Medyo mapulo pa huway, anay gamay. May ara man nga nagahulat-hulat anay sang opportunity, nagapulo panilag. May ara man nga nagapati nga kunang isa ka trabaho para sa imo maabot ginaiya bisan wala mo ginapangita. May mga nagasiling man nga kun magpadaso-daso ka laban sa palpak, no? Galikiti subong nga panahon bala, ipaintindi ko lang sa mga graduates nga may mga ginikanan gid na iya nga masiling nga or maayo nga abiinday tuto pagpangita na sa imo nga trabaho, kay hindi man nami nga naga-standby ka kag wala ka sang income. Ang iba naman nga ginikanan nagasiling abito dahil pangita na income, kay mabulig ka na sa balay. Oo, nagatigulang na kami ni mama kag ni papa mo. Oh, nagatigulang na kami ni papa mo or ni mama mo. Oh, 'di ba? Kinanglan makabulig ka na sa mga balay, run sa balay, tubig, kuryente, tuition fee sa mga manghod mo, bakal bugas, bakal sudan, kagun ano-ano pa da ang mga kinanglan nun sa sulod sa balay. May mga ginikanan man nga nagadali sila nga gusto nila may trabaho, may income na ginang ilang nga mga kabataan nga nag-graduate na. Kay gusto man bala nila nga makita ka man nga do arang-arang man bala nga makabakal ka na sang imo kaugalingon nga mga kinanglanon, no? Gusto nila nga makita man ang ilang kabataan nga happy, kag makapundar na sa mga material nga mga bagay, samtang buhi pa sila, no? Masiling na sila nga abi, anak, pangita na sang trabaho mo para nga makita manamon nga makapundar ka na sang mga kinanglanon mo. Gusto mo magpatindog balay mo nga kaugali.

Ingon, gusto mo maghulog-hulugan sa salakyan, no? Gusto namon nga makita manamon balas ang amay mo. Gusto namon nga makita manamon sang iloy mo nga nagauswag ang imo nga pagpangabuhi. Mintras sa buhi pa kami, makita ka pa namon. Gusto namon anak nga makita namon nga very stable ka na antes pa man kami nga mabawian sang kabuhi or madula sa sini nga kalibutan. So mga kabataan nga ginapressure sang ilang nga ginikanan nga magpangita na sang obra hindi maglain ang inyo nga buon. Speaking of pressure, tulain gid sa no, nang ginadali ka bala, ginapilit ka sa so, matabo, bisan kay sino-sino ka na lang mga yo sang bulig para lang makaobra, karon kay nagtupa ka sa hindi mo dapat tupan, no? Nabutang ka sa amusin nga sitwasyon, nabutang ka sa problema. Oh, bisan paano problema ginaya, imagine no, na in love kang sa babae, sa lalaki at the same time. Kada wala kapilian, no? Langga, it's not nga hindi ako sa GF mo, ha? Pero importante nga mahibaluan ini sang imo nga ginikanan. It's because ang tag sa kaginikanan ang ila na iya gusto nga makapamana ang ila bata nga babayi kay makatukod sang pamilya. May mga kabataan, no? Nga sa uli, kung wala na sila nga ginikanan, makita nila nga may bana ikaw nga nag-aatipan sa imo. Kag kun hindi ka man pag-atipan nun sa bana mo, may kabataan nga mag-upod sa imo, mag-atipan sa imo, tubtob magtigulang ka. Kay sa gusto ka, sa gusto natin kag sa hindi, tanan nga tao, dira ginaya matupa, matigulang sila. Diba? So ang gusto sang tagsa kaginikanan ang ila bata nga babae, may mga kabataan man nga sa ulihi bala updon updan maupod sa iya kun nagaedad na siya, no? Pareho man bala sa ila ara ka nga anak nga babae nga nagaupod sa ila samtang nagaedad sila. Ti madula na sila, ti ikaw naman, no? Dapat may mga kabataan ka man nga magupod sa imo, magatipan sa imo. So ako ya, isa lang gid ang mahambal ko sa mga kabataan nga babayi sa ilang pagpakigrelasyon, no? Ipangayuan nyo ang advice or opinion sang inyo nga giniganan. Hindi man nami, sa totoo lang, hindi man nami nga ginabaliwala tabala ang aton nga giniganan. Kaysa tuntuod lang, babae man or lalaki ang imo nga karelasyon, pwede nga, hindi ka mo magdayunay. Pwede nga maguba ang inyo nga relationship after a few years. Tapos diin ka makadto sa ginikanan mo. Ang ginikanan niya, sa tuntuod lang, hindi ginaya magbiya sa imo mo. Sa tutuod lang, ang ginikanan niya, hindi ginaya magtalikod sa ila kabataan. May mga kabataan gani nga porti ka sa lawayon. Way gani ginapabayaan sa ilang ginikanan. Bisan tigulang na ginaatipan gyapon. Bisan grabe ang bisyo, ginapalangga gyapon. No? Di ba na? Amo na iya ang ginikanan, ang ginahatag nila nga love sa ilang nga kabataan, unconditional. So, kung ako iya ang anak nga babayi, kag amo ni ang sitwasyon, ang problema, may GF ko, may BF ko, pangayoon ko yang opinion sang ako nga ginikanan. Isugid ko iya ang tanan sa ila. Kag i-share ko sa ila ang akon nga problema. Balan mo kung nagapalangga ka, hindi mo makita ang sala sang tao nga imo ginapalangga. Bisan ina siya nga tao hindi dapat para sa imo, hindi mo na makita. Pero ang ginikanan mo, sila ang makakita sang hindi mo makita.
So, you ask for their opinion. Okay lang bala sa inyo, ma, pa, nga babae ang ako nga updon sa kabuhi? Babae ang updon ko for the rest of my life? Or gusto nyo bala, ma, up, lalaki? Ano ang bintaha kag, anong bintaha kag disadvantages? Pamangkuta bala ang imong ginikanan? Kaya ang ila nga ihambal sa imo, para ginaya sa imo nga kaayuhan, hindi para sa imo nga kapahamakan. Kaysa tanan-tanan nga tao sa kalibutan, sila lang gina ang nagapaminsar sang maayo para sa imo. Hindi ka ginaya nila pag-ibaylo sa bisan ano nga bagay, kagbisan kay sino nga tao. You pray also for guidance. Ayaw kasang bulig sa Ginoo. Antes ka pa mag-decision.

Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon ang aton nga mga suki dira sa Banwasang Pulupandan. Si Sir Dudes Labrador, ang iyang asawa, ang iyang mga kabataan, kasi nagapamati man right now. Kabalo ko si Sir Dudes nagapamati, ginapatamyaw niya sa akon si Ma'am Jennifer De La Cruz, Ma'am Maria Lynn Mancesa, and Ma'am Joy Tia. No, salamat, Gil. Thank you very much sa inyo. Sa tanan-tanan nga nagapamati, dira man sa Barangay Estefania. Good afternoon. Sakay Inday Mary Ann Olvido.

wala ko subong makapanamyaw sa mga vendors. Just thank you, Gid, sa mga vendors, sa mga nagapamati man sa aton sa merkado sa Barangay Salongo. Good afternoon, Ma'am Mier na hambri-hambri. Salamat, Gid. Nagapamati subong sa iyang radyo. Sa kay Ma'am Rodora Aguado Despay, good afternoon. Ang iyan ko na brother-in-law sa California. Nagapamati, Ma'am Rodora, tuod ka. Basi may app siguro nga gin-download, no? Thank you, Gid. Sa kay Sir Neil Arthur Gonzalez sa California, USA, no? Salamat, Gid, nagapamati. Mayo pa ni si Ma'am Rodora siguro subong nagapulo pangapi. Thank you sa kay Inday Genizel Pangadlaw. Inday Genizel, kumusta ka lang ga? Way nagita ka kita ay, no?

Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Pasita Lumukso. Ganaga pa matigid every afternoon. Say it's your time to shine program. May anak siya. Ganaga celebrate sa iyang kaadlawan today. August 12, 2026. Happy birthday sa kay Rufa Lumukso. Kay Ma'am Rufa Lumukso. Happy birthday to you, ma'am. 38 years old na siya. Ginakwan, ginabuyag-yag ni mama mo lang ga. Happy birthday to you, Ma'am Rufa Lumukso. May you have more birthdays to come. This is from your mom, Pasita Lumukso. Ma'am Pasita, salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta. 2:51 p.m. mga tun oras, mga ka-K5. Ang siling sa mga eksperto, mas madali nga mag-develop ang cancer sa colon kung obese ang tao or overweight ang tao. So hindi man nami kung hindi naton mapunggan ang aton nga pagbugat, kinanglan kuan gid eh. I-maintain ang normal nga weight. Magtumaro sang may DC, nagapabako din sang aton nga resistensya, nagabuli gini para madugangan ang imo nga energy.

0: kailangan nga baladian, even cancer. May mga supplements kita nga nagabulig para hindi kita magtambok. Para hindi kita dugay-dugay gutumon. Ang D3 Bio gani gina-recommend sa mga gusto mag-diet. Ang DTX 500 capsule also. Ako mo na ginatumar ko everyday. Basahon nato ng aton kapalaran for the day. Iwaan ko gini nga matapos. Dali lang, gid. Dali lang. Di na to. Layo July 23 to August 22. Isa ka problema nga madugay na nga nagatublag sa imo ma-resolbar. Virgo, August 23 to September 23, kung may mga problema sa relationship, kinahanglan nga hindi pagpalawigon para hindi maglala ang sitwasyon. Libra, September 24 to October 23, magpasalamat, may mga kakilala nga magpalapit gidya sa imo kay attracted sila sa imo. Scorpio, October 24 to November 22, hindi magpatama sa mental works, kinahanglan nga mag-relax man. Sagittarius, November 23 to December 21, mangin kalmado kag magpasensya. Capricorn, December 22 to January 19, kung hindi kahanda nga batunon ang nagapangaluyag sa imo, paminsar anay. Hindi lang pag-ibasted dayon. Aquarius, January 20 to February 18, kadamo sa mga nakatalupangod sa mga pagbag-o sa imong ugali. Pisces, February 19 to March 20, masolbar ang problema pinaagi sa istoryahanay, tandaan ina. Aries, March 21 to April 19, dapat hindi magpanginbabaw ang init sang ulo. Taurus, April 20 to May 20, may madihon nga relasyon sa tunga sang kaupon mo sa trabaho kag sa imo. Gemini, May 21 to June 21, hindi ka mag-asa nga sabton ka sang imo ginapangaluyagan. Cancer, June 22 to July 22, hindi maglain ang buot mo kung hindi ka mapanindugan ang mga pangako nila sa imo. May mga tao nga hindi nila yung mapanindugan no, ang ilang ang mga promises. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM. 101.5
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Dugang pa nga mga health benefits nga mahatag sa aton lawas sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga may IBS or Irritable Bowel Syndrome, dako ang mabulig sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Tiyan mo, gakutoy na tiyan mo kung may irritable bowel syndrome.
2: Dugalupuy. Mabudlay kung may IBS ang isa ka tao. Nagasakit ang tiyan, bangon sa abdominal cramps, nagabutod ang tiyan, nagatig ang pupo, pwede man nga nagadiarrhea.
3: Amo na ang posibilidad pag may IBS ka. Ginatawag may na Sir JP nga spastic colon or irritable colon or spastic colitis. Kag tatlo tub-tub 20 ka mga Pinoy ang may ara sini. Dako ang correlation sang oxidative stress tuga sang mataas nga level sang free radical sa mga problema sa digestive tract. Kampiyon nga prevention sa problema sa intestine ang pagtumar gid sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw Sir GP.
2: Adlaw-adlaw.
3: Ang DTX 500 kag Pure C or Mighty C may mataas nga antioxidant nga gakontra sang oxidation nga nagaguba sang cellula including that of the intestines. So, mahilig da tinapay, mga glutinous nga products.
2: Matamis.
3: Sigurado, ginayang kwa niya, mo tinaya, apiktado na.
4: Kag sa mga may mataas nga levels ng uric acid concentration.
3: Kilala ko.
4: More than 6.8.
3: Gainom ko si Sin.
4: More than 6.8 milligrams per DL ang iyang level, no? Kung magtaas dira. So dapat mag-iwas gid ka mo sa mga red meats, seafoods, kaga beans, no? So likawan nyo na kay ini nga mga pagkaon is rich in purines. Kay bangod ini nga mga karne is pure, grabe ang mga selula, no? Kag hindi na magulat nga nga mag ka-uric acid crystals pa kamo no sa inyo joints. Mag DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw kay nga ang DTX 500 kag ang Mighty C isa sa nagatap na or nagapugong sa pag sa imo nga purine metabolism no. May ara ini nga ginapunggan niya ang isa ka enzyme xanthine oxidase para mag-produce into uric acid crystal.
5: Ang tuman kataas nga uric level sa dugo ga resulta sa seryoso nga health problems kaangay sang heart disease, diabetes,

0: Diabetes, kag kidney disease, ini nga mga health conditions may kaangtan sa oxidative stress. So don't belittle hyperuricemia, no? Mm-hmm. It will lead to gout.
1: Kamati, nil.
0: A very painful kind of arthritis. This extra uric acid in your blood can form into sharp crystals and deposits to your big toes and joints. Nagubag, nagapula, nagangot-ngot, that is called gout attack, no? So don't let your uric acid soar high beyond control. Take DTX 500 Mighty C, no? The superior antioxidant in the market today.
2: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
3: sang imong blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
1: Grabe kasakit kina Sir Boy kung may ano ka, gout arthritis. May mga pasyente ko sa una nga kapakitloy nga madula lang sakit sa ila joint sa mga tudlo. Ti ang magtantawon pa na nimo Sir GP Sir Boy, may mga deformities na mo.
4: Grabe, no?
1: May mga hulin sa babaw sa ila nga tudlo.
5: Flaring.
1: Hulin. Grabe ka dalag ko sa unod nga nagatubo sa ila mga joints, no? Ma-imbalido kagit. Ari pa ang isa Sir GP nga information nga mahatag ta sa ila. May mga studies nga ginhimo ang angot sa malain nga epekto sang sigisiging exposure sa mga electric motor.
5: Uh-huh.
1: Sa mga nag-repair sang electronics, TV, radio, computer, hardware, kag kung ano-ano pa, especially ang mga electronics o appliances nga mayara sang electric motor, inigali ang nag-emit sang extremely low frequency electromagnetic field o kung ELF, EMF. Sa mapagtun, inigali ang nagapataas ang free radicals leading to tissue damage. Subong man nga ini ang mga nagapanubo sang melatonin levels, which is also an antioxidant. So duha na karon ang problema. Nagataas ang pro-oxidants while nagadubo ang endogenous antioxidants. Tikibot ka na lang, may cancer ka na,
4: cancer
1: guba na atay mo, guba na kidney mo, may metabolic issues ka na. So again, sa mga technician da, inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Importante na.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
3: DTX 500
2: garantisado
3: efektibo
2: Aramis
3: DTX 500
6: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy 101.5 K5 News
7: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit pala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang tong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang na natula ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong matiin nyo. Wala na ngayon?
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics!
7: Gah! Mag-joy ride man tabi,
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sakay ka kidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver. Extend, love.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akong panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-12-10.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suhabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangka mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong.
0: the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

A los 4, a mina las 3, 42 horas nga po, orang oras, hatito sa atin na always on ang ating mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C at D3 Bio. At ang ating paboritong kape, DTX Coffee Mix at DTX Premium Coffee. Ang lahat ng ating mga produkto mabibili ko yan sa ating mga suking butika nationwide. Maraming salamat, kita-kits ho bukas, adios. So,

0: K5 News FM
1: D3 Bio Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.

0: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanimulan. pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, panayunon natong sumong sa pagsipad-sipad ang patahong makasugpon sa aton drama sa kanginan. Medyo git makuhan sa leksyon. Yagi natin, uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain niya, babae!

0: San o pa na iyang tubo mo? Kagkon magpakidan ka, upod mo mang gihapon ang asawa mo. Ay, paano ka kalusot?
1: Ay, ikaw bala, Ramo. May diyan ko na iya. Basta pasaligal ako bala. Ote, ano say mo? Haara? Ang ipatol mo sa iban, kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kung kunabi lang mapatay si Swahon, ikaw din ang ibulos ko sa imo, ya? Ha? Abi mo, Blara? Dugay na ganyang handom ko kag dumot sa imo.
0: Hoy! Priyagaba ka nga tao, Risto! Priyagaba!
1: Kabalugid ko nga may something sa inyo ni Cap. Pero okay lang. Makadilin siya kada sa malam ngayon na eh. Pero ara ba ito naman ko, Blara? Mas baskog ko yung maghanod sa kay kapitan eh. Latoy na ng iyaya. Ako niya. Dobaratiha pa niya. Makabuslot pa niya sa yubun-yubunan mo.
0: Maghalin na diri Ernesto, ha? Halin, di! Pusit ka!
1: Oo na!
0: Halin!
1: Oo na gani. Basta paminsara ang ginampal ko sa imo. Ha? Paminsara sa maayawara. Kagkon makadesisyon ka na, hmm?
2: Pangilayi lang ko, ah. Aran? Pangilay lang, ah.
0: Ito, panulay ni bala si Ernesto. Ito na siya. Ang nakulbaan ko lang bala na basi may makakita sa amon kag ano pang istorya ang maglapta diri sa barangay namon, ha? Oh. Amugin na yung ginalikawan ko. Kwarta-kwarta malang niyang ako, na? Ay, anay ka, dumangihi ko. Manago ko itong lanay sa puong-puong. Kaya dumangihi na gid ko.

Bah, si Ara. Nagadali-dali lang ato kag... Be! Ato! Nag-uob siya sa pungpung. Chansa ko na ini. Liputon ko siya. Dasigan nisto. Dasigan nisto. Dasigan.

0: Ay, pugre. Kasulog sa dugo ko ba? Ay, tapos na ko pa.
1: Aray, hindi mag-out. Hindi mag-out. Hindi mag-out.
0: Listo.
1: Hindi mag-out.
0: Animal ka ba? Maano?
1: Hindi ka ba pala? Pasugtin ako ba? Pasugtin ako. Mahapa ako sa'yo mo.
0: Listo. Hindi. Listo. Tumara ang pamulanon ko.
1: Mayugan na. Para wala kulba ang nabusog ka. Dasig lang niya. Dasig lang niya. Dasigong ko lang niya. Ubawang ko ako, sir. Ubawang ko man niyo. Dasigong ko na eh. Bahala na damo to ko.
0: Ministro,
1: ara na. Ara na. Ara na.
0: Ara na.

0: 你们干？
1: 这边给我跟这一模样，俺大西格郎。
0: 你们干？你说你们干？
1: 哎，我个爸，西格大西格，把你们都杀了老板吗？大西格，
0: 我你要干什么？我你要干什么？
1: 이리봉골이야그라비오니말나무두고사투방생쇼츠고바아투방한고그라비두고따빠기구니모오니말아농이라손구만아농이라손구까기띵군오시사오냐구군아미두공쇼츠고오니말아누바나구스토Pilason ko gurong kamot ko ay. Oh, pero sakit di mo. Sakit. Bahala na lang niya. Makita yagi niya. Oh, dirty white mga daan ng kulor sa ngakon nga short, oh. Gagmayo ang... Gagmayo lang kay ang brief ko itom. Kung nagputi pag hindi. Basi ko ng... Pitso ko na lang pilason ko. Bahala na lang niya. Aring binangon ko. Pilason ko na lang ni gabay ang kamot ko. Ari. Hop. Angay! Hapdi!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Tinuod na bay. Nakita gyud sa akong duha ka mata. Pero wala man ko na nakitaan kay nagkubir-kubir mapugos mga punuhan saging. Heh, nakakumuplats po ko.
1: Tanigin, videohan mo, Meg, no?
2: Human, idramat kayo sa bibig. Paano, ano ginang ginimo nila? Paano sila naghibagayaw?
0: Kundi, naasyara. Nagdali kong lakaw sa kwano, nagkubkuob sa katunggan. Himurag kayo, mabod siya. Mangihi si Ara. Kinipong mandyak nga kagawad, kalitrapod nga gidumog si Sekretarya Ara.
1: Dali.
0: Kita gina ko, kita gina ko ang latrasa ni kagawad nisto. Nga murag kabalod-balod. Dali ra kayo, imrag 15 segundos ra siguro. Nag-ugong po siya nga, murag iro. Pero kakita og demonyo ba?
2: Nag-ugong nga murag idho. Murag kakita demonyo haw, habay.
3: Sinong na istorya, ano, Choy?
1: Hala, ang bata ni Ara? Ara ganit sa lakot, ha?
3: Tuo-tuo, Choy, ha? Ha? Nakita niyo kit si Mama kag si Tio Ernesto?
2: Ay, hindi ah! Hindi tuya si Mama mo! Lain tuya!
3: Nabatian ko, Gid? Nabatian ko, tanan?
1: Sadya!
2: Ay, hindi! Hoy! Ay, nano to?
0: Maginwa na, tiya eh! Eh, wala mo kayo nagmitlang sang... Nangangang mitlang kung ala na, Meg!
2: Kage! Huwoy! Lipat ka, haw!
0: Ang bahala na niya. Isa pa, nga kita biyang makulbaan, haw. Sila yung dapat niya makulbaan. Kay sila yung gahimo sa milagro. Di bala?
2: May tama ka, Braya. May tama ka. Gani, hindi tayo magpakulba. Kag, siling gani nila, kapag may katuhiran, ipaglaban mo, ah!

0: Oy, naano naman ang ginadrama mga bata ka?
1: Gusto mo mabalan kung aagabo ko sinima? Ha? Gusto mo mabalan?
0: Anong buhok mo silingon? Ha? Ano ang buhok mo silingon, ha, Tonton?
1: Nagano ko mo ni Jerry sa sabong buong sakili sa sapakay na? Tama?
0: Ah, Diyos ko! Kukukwan! Ano nga lang ano man? Ano?
1: Nagsabuhan na yung kumukunaw? Isa naman pala si tao na nakita sa inyo. Kita pa nilang alatrasa ni Joe Ernesto? Nga nagabalon-balon? Kabasta sa'yo mo, ma? Ginatonto mo si Papa! Ginatonto mo si Papa!
2: Toto? Kaya nagahimik ka?
0: Ma!
2: Ato?
1: Sugiray ka pala si Papa!
2: Naano ka to?
0: Tonton! Hindi ha! Hindi pa sugiring amay mo! Maluhoy ka! Sugiran ko ikaw sang matuod to! Sige na to!
1: Hindi ko yung mapati sa iyo mo yan!
0: To!
1: Tama ko nang itsala kay Papa!
0: To!
1: Abi mo! Wala akong kabalo sa parte dyan kay Kapitan! Ikaw lang pirming inalibak sa mga tao dari! Nauya naging kuya! Ngamati ka, ma! Nauya naging kuya, ma!
2: Tonton?
3: Ano, Toto? Ano tong nabatian ko? Matuod bala ato? Ha? Ara? Tonton? Matuod bala ato?
0: Kwan? Julio?
1: Papa?
0: Julio?
1: Papa? Si Mama!
3: Ano to?
1: Bisan sino walang lalaki, ginapatulan niya!
0: Tonton! Tonton ha! Hindi ha!
3: Ara! Patuhod ba na? Patuhod ba na? Nagsabat ka!
0: Kukukwan!
1: Ara, ma! Sabta si Papa! Sabta siya, ma!
3: Sino, Ara? Sino ang lalaki mo? Ha? Sugiri ako!
0: Ay! Kukukwan!
3: Uhaw-uhaw ka ginaw. Tugon ba na kay mulag na ako? Nagapinagusto ka na lang? Ha? Ano ang gusto mo? Pagbiya ka na lang sa amon? Ha? Kay katuhan ko subong dayon si Kapitan. Kag ang kagawat niya ka si Ernesto. Hindi ka magproblema.
0: Julio.
3: I-intrigar ko ikaw sa ila.
0: Julio, hindi.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas

0: kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Muterna Max, Max Epic.
2: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi!
7: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men!
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance!
7: Extend food supplement for men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ito at lang, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan na mata mo sa kay gayunan gato? Mga abyan, sundagin niyo sa pamamati ang mga matahong mga sumpun sa atong drama sa kaginan. Ganyugin makuhan sang pagturunan niya ginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kang direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagan, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Number 1, the hit music station. 101.5
7: K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador.
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
10: El Castigador.
8: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Ang ginabigos. Maipanitugan kak piyak si piyak!
1: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 12 katakaroon sa bulan naman sa Agosto sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining hapon. Tutok na mga kaki 5 sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidamantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalaga. Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palamadis bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros nakapangot na 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka K5 sa 103.5 Radyo Mascobado sa FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamali ka mo sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ini naman base sa Kantar Media Survey kag Nelson Media Survey. Live man kita makitaan kababatian kag malantaw sa aton sing social media pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang man kita nga malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM 101.5 man sa may TikTok account. Lugasala ko na may 101.5 na. Welcome na welcome ng mga suki natong nga matag palamadi dira mismo sa may banwas ang Morsya nagkaantabay na. Ang aton singa news sa Center Connection na pansakay kay K5 Shine Lacson. Hibalaon ta mga dalagko naman ng mga balita nasyonal. Kag hibalaon ta man karon ang dalagan sang panahon kay di do mag nagdami-namiya ang tiyempo. Di do wala yung nag-ulan pero ti medyo mapaanglan. Hibalaon ta man karon dalagan sang trapiko sa aton singa field reporter na nakantabay karon sa patrol sa gwa sang syudad sa Bacolod. Ay sa aton singa masuki nga nagapangapisubong o tune in na kamo sa K5 News FM Bacolod. Upod yun na ang DTX Coffee Mixa. Kining kapi nga may kapi ka na may pang-detox ka pa. Dira mismo sa may Libertad Public Market, nagaungot na nga ito sa mga ambulant vendors, mga manugutan naton sa may what section.
2: Alright!
1: Yung pinakapaborito ko ang what section sa Libertad Public Market kay basang-basa gidyan. Ginapto na ko sa ako si kamangkilan ng mga sparring partners upod sa kay K5 Raymual Damaser Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy Loy 4, ang Butchog, ako naman yung si Kubos Galagad, si K5.
3: Rods Palma. El Castigador.
1: Alas 4:36 na, check na nangalaan si K5 Shine. Para at least damo kami karon nga mag-istoryahan yung sa limitadong oras namon. Hindi matapos ang amon singa ginapatpat permis sa inyo. Sa may Danas Island Cafe, nagpamati na si Kumariko Salimar Gravino kasi Parikoy Rami Gravino nagaungot karon sa itong pagpangalagad sa may Danas Island Cafe mga K5. Eh, check na, ara na siya si K5 Shine. Ang aton ba mga K5 ba nga ginalantaw subong especially ang tiway da Japan untat ya ang pipila ka mga issue regarding naman sa kay Vice President Sara Duterte siya siya ginatubang karon nga impeachment trial tiyang Vice President Sara Duterte ang nagapadayon karon mga K5 sa gihapon in spite sa mga allegation. In spite siya sa pagpangatubang sa mga kaso sa may impeachment court, sa Gyapon nagapadayon si Vice President Sara Duterte no? Sa iya sa mga aktibidades man. Nagibalaon taman karon, ining, si Kwan ha, si Romeo Macalintal nagapamati subong sa may Bago City. Si Mila Pera sa Sityo Mantamilok, Barangay Isyo Banwasang Kawayan, nagapamati man sa nagpagpangalagad sa Sining Hapon. Oy, happy-happy listening kay Angelica Umbion, kay Papang June Ramos, Lydia William, Roslyn, Dilikanag, si May Dagay, kay si Bings Delphine. Si Numato Rolizel, nakapuli, and the way Jack Bulup Masyar, stasyon ba? Si Papang Eduardo Jojo Galuna, nagapamati man subong hapon. O may halika pang pamati, Papang Jojo Galuna. Kag si Maricris Navarro, ang guwapa-guwapa, kuno kag puti-puti, kuno nga klase empleyado sa Mutulayan Sunda. O kag si ano man, si Papang Erning Poderoso. Aran siya pang ibalawang tabi ang dalag ko nga mabalita gikan naman sa aton singa news center connection na pansin kay K5 Shine Lacson.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo.
4: Sarods, mayong hapon. This is something very interesting. Aha. Para sa akon. Yung set aside ko anay si Rod, ang impeachment trial kay subong si sinugani ni si Filene gihapon ang testigo or ang ginapaidalong sa cross-examination sa defense panel. Kasi diya man kaina sang ilang I mean sang natabo no sa impeachment trial, pero sa pihak gali sa Sandigan Bayan may ginapatigayon man nga trial sa malversation a malversation case ni senator ano former senator Bong Revilla. Pero may kundi amo na ni ang adlaw nga si Manuel Bunuan nang tindog bilang testigo. This is the very first day no, and maging bulgar siya dere na doon nakibot ko bala si Rods. May ara gali sang 24 billion pesos nga ginpain nga leadership fund.
1: Wow.
4: Ang Department of Public Works and Highways. That is for the senators, si Rods.
1: Uy.
4: 24 billion pesos, ha?
1: Aha.
4: And we have 24 senators in
1: so
4: the
1: meaning may tag 1 billion ang mga senador.
4: Yes, oo.
1: Ay wow.
4: Ang tawag gali sina Sir Rod leadership fund.
1: Ooh.
4: Kundi si Senator Bing Lacson gahambal gid sa nga way siya gabaton sang ano man nga pondo. Para sa mga proyekto kayang pagpati niya ya. Kwan ang senador ang iya nga obra maghimo sang layi.
1: Okay.
4: No, so why siya gabaton sang kunano man nga pondo. Pero wala man diri no gintumod si Senator Panfilo Lacson. Dugin kwan ko na lang siya, dugin mention ko na lang siya sa akon nga report, but sa ginasiling ni former secretary or DPWH secretary Manuel Bunuan,
1: uh-huh,
4: 24 billion pesos.
1: Uh-huh.
4: Buot silingon si Rods ang tanan ng senador nagbaton sining leadership fund.
1: So meaning may di, may budget nga 24 billion pesos sa mga senador kay 24 sa bilog. Pero diri nato ni karon ma diri nato ni may balawan kung sino tong nagbaton kag kung sino wala nagbaton kag kung sino ang nagdobli baton. Di ba? Kay kun ako, kun ikaw busy Panfilo Lacson ati panindugan mo nga way ginakbaton. So 24 billion ti karon ang imo parte di mo sino nagwa to?
5: Oho, oho.
4: Ha?
1: Oo.
4: Diri lang ko ya sa statement ni Bunuan. Kundi former DPWH secretary. Si Manuel Bunuan.
1: Mm.
4: Ang siling niya si Rod, tanan na senador nagbaton.
1: ang tanan, all senators.
4: Tanan na senador nagbaton.
1: Manutsan pa na yan kay K5 Shine. Manutsan pa na yan. Sige.
4: Explain ko ha. Ano ni ang kwan, ang ano to ganing siling ko kaina? Leadership fund.
1: Oo.
4: Ano ang leadership fund? Ang paathag diri ni Bunuan, siling niya, ang BPWH siya, may ginapain, ginaiyang pondo.
1: Mm.
4: No? ang kada senador actually, nagabato na sila sang 500 million pesos.
1: Kada grabe.
4: From DPWH.
1: Wow.
4: Na may ara na sila sang 500 million pesos na alokasyon sa DPWH ang kada senador.
1: Uy.
4: Pero kung makasubmit ikaw sang list of projects, kung makasubmit ikaw sang listahan sa mga proyekto mo, may 1 billion iisaka na sang DPWH into 1 billion pesos.
1: Ay, wow!
4: So, ang dinhimo dere ni former Senator Bong Revilla kag ni Senator Jinggoy Estrada, nag-submit sila sang list of projects through Undersecretary Roberto Bernardo.
1: Bernardo. Mm.
4: O, niya si Bernardo nag-submit sa ako. Namunin siling ibunuan, ha? Sa simple nga istorya, si Bernardo nag-submit sa ako sang listahan sang mga proyekto, no, ni Senator Bongo, Senator Bong Revilla, and Senator Jinggoy Estrada.
1: Mm-hmm.
4: Niya tapusan mo pag ini si Rod sa niya naging Bulgaro, niya kung may chairmanship ka sa Senate, may 1 billion ka man.
1: Wow! Puwerte!
4: Oo. Siling niya sa 24 bilyones sa DPWH, nagkadtog ni tanan sa senador, sa mga senador. Siling niya ang nag... Oo, siling niya ang nagkuhan pagani, ang nag-submit pagid sa list of projects. Si Kwan, si Senator Bongo, kag si Senator Robin Padilla. Siling niya nagpasalamat pagani sa akon si Padilla, kag si Senator Amy Marcos. O, sa ginhatag na assistance. So, amo na ni ang ginpang mention. Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos.
1: Puro tanan kwan ba? Minority tanan ba? Why gid sa majority da nga nadala?
4: Why man gin mention tanan. Oo. Pero ang feeling niya, why din isa-isa ang apelyido or ngalan sang tanan nga senador. Pero ang feeling niya ya, tanan nga senador nagbaton. May tag 1 billion pesos. Siling niya, ari pa din si Rod sa niya din Bulgar, nasa Sandigan Bayan, 3rd Division. Siling niya, si that time, ang Senate President was Juane, Senator Miguel Zubiri. Siling niya, si Zubiri, amuna siyang may discretion kung pataasan ang alokasyon sang isa ka senador. Amo na gani si Rod. Ah, grabe gali. Kada isa may tunga sa milyon. Yes, tunga on. Sa bilyon. Tunga sa bilyon. Kada isa ka senador na from DPWH na nga alokasyon na or nga pondo. Pero kung mag-submit ka sang imo list of projects, himuon na siya 1 billion.
1: Uy.
4: Kung chairman ka sa isa ka committee, may 1 billion ka man.
1: Abi ko lang budget sa mga senador kay Kipab Shine, halil na sa DBM. Kay, di ba? Meaning, ang DPWH, no? Pwede ko liya kahatag budget, no? Ay, bakod.
4: Ang tawag sinagaling si Rod, ako ganit na kibot man. Ang tawag galing sinagaling si Rod, leadership fund.
1: Tibisan Leadership Fund, are they allowed nga mag-provide sa financial assistance for the leadership program?
4: Ang mga senador na bala, gahata, ganin na sila mga pondo-pondo. Kung
1: hindi, ang ginamin ko, ang DPWH. Allowed ang pwede na? Pwede, natag na gani.
4: Sa dinhamban ni Secretary Bunuan na may alokasyon ang DPWH for the Leadership Fund para sa 24 ka mga senador, both silingon they are allowed. That allocation was allowed.
1: So, damo kwarta DPWH, no?
4: Amo nang pag-insindi ko. grabe gani ang kwarta gid man niya kabay.
1: Why nila meaning ang kwarta sang DPWH why nag remit bis ha kwan ba mayad utang kanaton? Di ba? Let's say for example, kagi Five Shine. Ikaw tag iya sang isa ka negosyo. May branch ka dis Bacolod which is DPWH. And then may branch ka to sa Iloilo, no? Branch mo to BLTO. Di karon ang income sa DPWHD nga iya nga imo ding income sa Bacolod. Why nila ginremit si mo kila na?
5: Oho, oho.
1: Di ba? Di dapat ginremit na si mo kag ang imo na ikaw mamayad sang tanan nga glastuhan nila kag sa piak mo tong mga branches.
4: Pero
1: ha?
4: Ano nakita nga tuig subong 2026?
1: Oh.
4: Balikan ko lang ang report ko si Rod sa ang siling ni Secretary Bunuan amo na ni Galiya halin pa sang 2024.
1: Ah.
4: Oh, my leadership fund gibya ang mga
1: amo na ginatawag naton kag Five Shine nga tradisyon na. Oh, di ba? Oy, may tradisyon na sila mo sundon kung anong ginobra nila sang una, sundon tato kay may kayuhan. That's why siguro nga nagapatay-patay sila padalagan sa posisyon sa gobyerno kay ang tradisyon nila may income aside sa sweldo nila.
5: Oho, oho, oho.
4: Tingala ko man si Rods nga may ara sang mga senador nga dugala inang buot kung tanawon mo kung hindi sila yung matagaan.
1: Pwesto?
4: Ano?
1: Pwesto?
4: Chairmanship?
1: May amakon mo 1 billion kay Muya? Kumbaga may bonus ka?
4: Grabe no?
1: Kaki Five Shine, ang ginalantaw na, ang ginabalita mo, we are just only talking sang DPWH kung Department of Public Works and Highways. Why ba na iba ng mga departamento sang gobyerno? Oh. Te, kung may 1 billion, may half billion sa DPWH, ano na lang sa iban? Diba?
4: Amo na gani, diba, magkanto ang isa ka senador sa isa ka probinsya, sa isa ka lugar. Masili na sa nga mag-donate ko amo ni, mahatag ko amo ni. Hindi, siyempre, dira na ginakuha siguro. But, amo na bala, no? Kita, this is our money.
1: Mm-hmm. No?
4: This is our money. Ato ni kwarta. Hali sa aton na dapat ginabalik Manila sa aton.
1: Oh, dapat.
4: Muna ya. No, sila lang ang gintugyanan nga mag-uyat sina. Kag sila ang nagapaminsar kung ano nga proyekto ang ila ibalik sa aton or ang ila nga imuon para nga mag-
1: Kululbaan galing na kag Five Shine nga authority mo. Ginalantaw ko tremo ni very kululbaan ng authority nga silang bahala. That's why te kay kaming bahala ibulsa na munti anong labot nyo. Kami bahala mo.
4: Nga wala pagid kuya sa pila ka tuig nga nagasidyo kita monitor. Please ano ah i-correct mo ko ako nagsala ko. Wala pagid kuya bala ka kita nga may isa ka senador nga gin auditan. Ay, God. Amo ba lang ni, no?
1: Tilang tawa ba lang nagkakalatabo? Sa kay Vice President Sara Duterte, sa ilasid sa COA. Why is it nga subong lang naglinupo ka? Nga ginhipsan nila ha? Nga way Manila ginpasaka ang kaso?
4: Ginapang liquidate man yung ginapanguha niya nga tag 1 billion?
1: Tiara, gani kitaon ganing liquidation, may mga ngalan, ganing nga Piatos, may Nova. Oh.
4: Ina-iya sa bahin sa impeachment trial Vice President Duterte.
1: Oh.
4: About ning
1: sang una
4: bulgar kay ina ni Bunuan sa Sandigan Bayan. Kasi may trial man kay ina mo sa kaso ni Bong Revilla.
1: So di modo sa aton pag-itsindi, damo iya kapaltahan kay K-5 Shine sa gobyerno ta. Oo. Kita ang ga-suffer.
4: Grabing kagarukan.
1: Kita ang ga-suffer, hindi nataka-suffer. Ang iban mo ay napalapan yung puno, panyapunon, bungod sa opisyo, sa mga kawatan, ng mga hakugan, ng mga tangkuloy, ng mga politiko ni, oo.
4: Kabalo na kita nga nagaparumatay gid sila ya papili ya pon mag
1: election
4: ya nga perting
1: nabatian mo tong argumento ko nagligad no hambal ko what if no Nga maghugot na kag wala na niya sang kwarta nga ihatag splitik ko si Weldo na lang ihatag sila, no? Why na blasang may madaw-daw pareho sini nga may mga budget ka for leadership program? Would you think kag ifab siya damo pa ni madalagan Japan? Nga ang imo bleg waya kay trabahante kamo. Do tagaan ka lang ang posisyon. Kun ikaw ya isa ka helper, helper ka lang. Kun ikaw isa ka kabo, kabo ka lang. Ti karon kay sila ya bi kutang tabi mayor or congressman. Ti kun manung himo ka lang layi, ang imo trabaho manung himo lang layi. Why ka na ya part niya nga manghatag pa sa mga assistants kay di na ya part nimo? Why gurus may mapadagan kag i-5 siya, no?

0: Hoy ko nakabalo kung anong ginahambal na nga pasalamat sa assistance nga ano na kay tinagambal sa ina mo si Secretary Bunuan nga nagpasalamat pagani si Padilla kag si Senator Amy Marcos sa iya bangod sining assistance bangod sining 1 billion pesos nga ano leadership fund from DPWH. Oh, sige ni Amy Marcos, sige niya ang bot kung anong ginakambal niya ang mga assistant.
1: Ayo.
0: Mo na lang giniyang padulungan sa korta.
1: Kasubo bala galing ka kay Five Shy now. Kasubo nga kung sa bagay ko na manage lang ang kwarta nato sa Pilipinas, hindi gid man taglitaman kapigado mo, di ba? Kung may sagad lang binga kabalo lang bi mag dala sang renda or dala bisang panggobyerno ta, ay siguro nabuin-buinan utang ta sa nasyonal sana ka kay Five Shy, ang utang sa Pilipinas.
0: Sobra pataguro sa Japan si Rods no ginahatag sa isa ka senador nga 1 billion pesos sabi nga leadership fund ibalik sa tao tagaan ng tao proyekto tagaan assistance sa mga pigado medical assistance allowances o kung ano pa lang mga estudyante mga pigado ng mga maalam ng mga estudyante peskwilahon siguro si Rods no kanang nami isang pangabuhi ta diri sa Pilipinas. But these are allegations. Klarohon ka lang. These are allegations of DPWH Secretary, former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Report ni Kansanong Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kagkaningawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
1: Marabo salamat kay K5 Shine Lacson. Si Musing Balita. Mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutukan na lang iban pang mga balitang lokal kag national. Pagkatapos sining pipilag ka mga importante ng mga panunong.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epektibo. DTX 500
3: dugang pa nga mga health benefits nga mahatag sa aton lawas sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga may IBS or Irritable Bowel Syndrome, dako ang mabulig sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Gakutoy na yung tiyan mo. Gakutoy na yung
3: tiyan mo. Lupoy. Mabudlay kung may IBS ang isa katao. Nagasakit ang tiyan, bangon sang abdominal cramps, nagabutod ang tiyan, nagatig ang pupo, pwede man nga nagadayariya.
4: Amo na ang posibilidad pag may IBS ka. Ginatawag may na Sir JP nga spastic colon or irritable colon or spastic colitis. Kag tatlo tub-tub 20 ka mga Pinoy ang may ara sini. Dako ang correlation sang oxidative stress tuga sang mataas nga level sang free radical sa mga problema sa digestive tract. Kampiyon nga prevention sa problema sa intestine ang pagtumargid sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw Sir GP.
3: Adlaw-adlaw.
4: Ang DTX 500 kag Pure C or Mighty C may mataas nga antioxidant nga gakontra sang oxidation nga nagaguba sang cellula including that of the intestines. Mamahilig da tinapay, mga glutinous nga products.
3: Matamis.
4: Sigurado, ginayang kwa niya, imutinaya, apiktado na.
5: Kag sa mga may mataas nga levels ang uric acid concentration.
4: Kilala ko.
5: More than 6.8.
4: Gainom colcicin.
5: More than 6.8 milligrams per DL ang iyang level, no? Kung magtaas dira. So, dapat mag-iwas gid ka mo sa mga red meats. Seafoods. Kaga beans, no? So, likawan nyo ni kay ini nga mga pagkaon is rich in purines. Kay bangod ini nga mga karne is grabe ang mga selula, no? Kaya hindi na magulat nga mag-uric acid crystals pa kamo no sa inyo joints. Mag-DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw kay nga ang DTX 500 kag ang Mighty C isa sa nagatap na or nagapugong sa pag sa imo nga purine metabolism, no? May ara ini nga ginapunggan niya ang isa ka enzyme xanthine oxidase para mag-produce into uric acid crystal.
6: Ang tuman kataas nga uric level sa dugo nga resulta sa seryoso nga health problems kaangay sang heart disease, diabetes, kag kidney disease. Ini nga mga health conditions may kaangtan sa oxidative stress. So don't belittle hyperuricemia, no? Mm-hmm. It will lead

0: to
1: gout. Pamati nil.
0: A very painful kind of arthritis. This extra uric acid in your blood can form into sharp crystals and deposits to your big toes and joints. Nagubag, nagapula, nagangut-ngut. That is called gout attack, no? So don't let your uric acid soar high beyond control. Take DTX 500 Mighty C, no? The superior antioxidant in the market today.
2: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Grabe kasakit kina Sir Boy kung may ano ka, gout arthritis. May mga pasyente ko sa una nga kapakitloy nga madula lang sakit sang ila joint sa mga tudlo. Ti ang magtantaon pa na ni mo Sir GP Sir Boy, may mga deformities naman.
4: Grabe no?
1: May mga hulin sa babaw sa ila nga tudlo.
5: Flarings?
1: Hulin. Grabe ka nalang ko sa unod nga nagatubo sa ila mga joints, no? Ma-imbalido kagit. Ari pa ang isa Sir GP nga information nga mahatag ta sa ila. May mga studies nga ginhimo ang angot sa malain nga epekto sang sigisiging exposure sa mga electric motor.
5: Uh-huh.
1: Sa mga nag-repair sang electronics, TV, radio, computer, hardware, kag kung ano-ano pa, especially ang mga electronics o appliances nga mayara sang electric motor, inigali ang naga-emit sang extremely low frequency electromagnetic field o kon ELF, EMF. Sa mga pagtun, inigali ang nagapataas ang free radicals leading to tissue damage. Subong man nga ini ang mga nagapanubo sang melatonin levels, which is also an antioxidant. So duha na karon ang problema. Nagataas ang pro-oxidants while nagadubo ang endogenous antioxidants. Tikibot ka na lang, may cancer ka na, guba na atay mo, guba na kidney mo, may metabolic issues ka na. So again, sa mga technician da, inom ka DTX 500 kag may TC or pure C. Importante na.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Efektibo!
2: Aramis
3: DTX 500!
6: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
7: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana,
3: sipon, kagubo.
2: Tugas ang virus, kagbikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid.
2: Nagginahimo
3: monolaurine sang atong lawas.
2: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang VCO, yung
2: may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
2: DTX, coffee mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX, coffee mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, coffee mix.
2: DTX, coffee mix.
3: Mabagat sa mga butika.
2: DTX, coffee mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Bangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, coffee mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangot na dula ang pag aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil.
14: DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics.
2: Makabulig sa pag

0: iadugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4Biotics!
3: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usit?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Gara ka pataas sa energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Kikasi.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo magtandway light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: Number 1, K5 News.
10: Welcome back mga K5 sa atong sigapalatuntunan nga El Castigador. Nagapamati sa atong sumong pagpangalagad si Barangay Kapitan Leonencio Maravilla. Ay, may hapon dara kap ha. Alipat ko kung sa din ka nga Barangay Kapitan kap. Nakita ko lang sa ligad sa SM. Nag-istorya. Nagapamati ko si Rods Kagid mo sa El Castigador. May hapon na dara kap ha. No? Yan, hindi ko pagkalipat TV. Oo, sige. This time, check naton si K5 Wilson Villana. Kay nasang aga, nagpadulong diri ang Land Transportation Franchising Regulatory Board nga nagpakigunun-anon sa mga grupo o kung sektor sang transportasyon sa Bacolod. Tignantalakay diri ang isa na dira ang pagbutong blas ang mga modernized jeepneys. Anong proseso, anong ila sining pamaagi, kag anong nahatag nilang solusyon sa mga hinanaing ng ating mga kababayan. Aba, check tabi si K5 Wilson Villana sa line number 1. K5 Wilson, please stand by.
8: K5 News FM Live Report.
10: K5 Wilson, ibalita mo.
11: Kay Febrols, nangyong mabinungahon ang ginpatigayon no, na paginunanon kay ina kaupot ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kaupot ang sektor sa transportasyon kasi rin kabahin diri ang motorized jeep kag traditional jeep diri sa syudad sa Bacolod, kay Febrols. So, kung nagpamangkot kita kung anong rason niya agin nagpatigayon sa isang meeting pala kay Febrols, no, matandaan naton niya nagpanawagan no, ang ining grupo sa modernized jeep ini matapos nga di natalana na pagabutungon ang ilang sininga units kay Tedros matapos nga matudra o kung lapit duwa katuring no, nga wala sila makapayag yung ilang sininga amortization sa ilang mga units kay Tedros. Kaya at the same time, may concern man nga ipadangat no, ini ang traditional jeep sa bahay ni Naya kay Tedros. So kagina, feedback pos ano na positibo ang naging resulta no sang ining meeting kaka isa sa mga istoryahan dito na si Fabros of course ina no ang pagpa-prison ay sang plano ng foreclosure o kung pagbutong sa ilang sa mga units. So, nagpasiguro ining LGSRD na maghahatag sila kay Kifeng Road sa 20,000 pesos per unit tagsa-tagsa ka-modernized deal sa sulod sa tatlo kabulan Kifeng Road. So, kung silingon, kung may
10: 60,000?
11: Kung may lima ka na ka-Kifeng Road na unit, may ka-preferino, may lima ka na unit na bulod bangon, so may alakas ng 100,000 kada bulan sa sulod sa tatlo ka bulan kita doon. So balik na ito kay 3 months kita doon. So inagamitin mo ang 10,000 para sa dugang sa imo sinigaman kay amortization. Kaga nga na 10,000 naman yan. Gamitin mo naman po sa rehabilitation sa imo sinigayunay ka kita doon. So tungod sila naging malipayo no, ang grupo sa modern jeep na kita doon tapos sa hindi ka resolusyon. And at the same time, ginatagagin man magpanguna man ining LGSRD na maghimo sa ila sa ining ang atika sa Kifeng sa good mahigyo ining mga government bank pala ang land bank of the Philippines ka development bank of the Philippines na i-freeze anay ang pagbutong sa mga unit no, sa modernized jeep resistant sa Bacolod. Meanwhile, sa traditional jeep naman niya Kifeng Road kasi isa sa mga ginatanaw sa karoon yung problema sa modernized jeep na atropiklo si Apangot sa pagdamo man sa traditional jeep ni Kifeng Road. Pero klaro dito kagkita sa meeting nga hindi lang niya sila ang malasulo ni Kifeng Road eh. Kaya actually may ginhatag mga solusyon sa mga traditional jeep na may kipapano hindi man sila madulaan sa kumpra. Ang haba sa LCFRD ni Kifeng Road na ginapahanugutan sila sa Quiapon ni Kifeng Road na ginagbihan naman hindi sa modernized jeep ipanagutan sila sa Quiapon na magbiyahe basta lang na ang unit na ipagkabiyahe nila Kifeng Road hindi pagalpalon. Kumbaga, roadworthy pa siya ka magtalagang nasa tunga sa talang. Signal light, busina yata, starter yata, panatanan na wiper at Kifeng Road para maging roadworthy siya. At this, mapatagaan saan nga nagkakaigo ang permit inang specific operator para sa isinig ng unit kahit makabiyahe ka Kifeng Road. Kahit na iman, tatlo na pupihay naman inang katami na Kifeng Road sa resulta, sinig kiti tiguhay ang traditional jeep at modernized jeep din ni Katina. Nga aman kiti ang aminado man ang modernized jeep nga hindi nila matatapan ang mga pasahero bangod sa kakulang man sa units kinagos dili sa surat sa Bacolod. That's why, ara man ang traditional jeep, ang good ng feel is sa ining mga kulang ang mga units kahit makaservisyo sa publiko ilabi na sa mga commuters kay Kifeng Road sa matikatlaw ng tanan. So, i-check na lang ini naman kay Kifeng Road no, kung ano naman ang maging resulta from Asal pasugod na next week ang tanan ng mga gipangistoryahan nila ipa-implement sa hindi kay Kifeng Road no, kaya para isigida maresulpa na ang mga problema sa transport sector dito sa siyudad sa Bacolod. Actually, kagina, hindi lang Bacolod din nakita. Kita po kagina ng mga transport sector giga naman niya sa isla sa Panay. Ganag padulong mga kitagos kapakitunano naman sa LTFRT chief to asarang ito si attorney Bigor Kifagros, no? Kagamo ni at personal mismo na nag-istorya sa mga driver operators Kifagros sa mga sector sa transportasyon.
10: Oh, so in short, palpak ang modernization program sa gobyerno?
11: Yes, sir. Oo, oh, tapos kita si Attorney Tito Ramos na kahambal hindi ikitlastado no, ang modernization program ng national government.
10: Hindi pa tayo ready. Amo na galing naligad argumento, tamaan, na maybe siguro ma-apply ta na dito sa sentro, sa Metro Manila. Pero diri sa mga provincial, sa probinsya, kagipive Wilson, wala nga lang pataguro. Ang iban galing ka mga kabanuhan, nandi tricycle pa Japon, kagibike.
11: Sakto gina ka kasi sa Ross kasi palpaki din na sila no, na istoryahan at ka kina na challenge na sa LTSRB kay Kifeng Road inino ang pag-implement sa kitsa pagpasadyo sa kwan sa ining modernization program kay Kifeng Road. Kasi kabalo ka, maari nakuha talaga na miskin pa paano gamay naman lang katitali kung naan nagkakaperte man ini ang modernized jeep. So isa sa mga rason kay Kifeng Road nga at ako ang income sa mga drivers sa Kifeng Road, ang pintaha pala ako na advantage mo sa ruta mo. So one of the best na ruta ka Kifeng Road is ang pata going to Libertad. Kasi malabihan mo kita ng establishment, may eskulahan ka na kalabihan ka Kifeng Road, si Papano, may pasahero ka kasi na damo-damo aspektaron mo. Galing lang, although ara si modernized jeep, yung kung nagkakadamuan naman sila ya sa traditional jeep ka Kifeng Road. So, tungod sina, isama sa mga rason, nga nagkakaperdi sila kasi wala maayo sa pasahero sila nga makuha. Pero makita, tama nga yung kapiyahe, makita kay Fevols kung gagutok-gutok man somehow ang mga modernized jeep na nagkapabalik sa may tarangay bata kay Fevols. Kaka isa man no, sa mga ginatanaw man sa kay Fevols na problema man, hindi ang pan-adjust dala sa ilas yung kapiyahe. Yung actually exclusive, yung ina yung naging pamangkot, ina yung ipagwata lang sa social media na kay Fevols. Kung hindi bala isa sa mga rason ng kay Fevols kung nga, gamay ang income sa traditional jeep na to tungod ang pagwa nila ala city na sang aga ina to think ko makuli sila pila sudso na sa gabi pero king klaro sa ato ni Sir Marcelo nga ti it will add another cost naman sa ila kasi pero kung magpagwa sila as early as 3 a.m. at gabi na PS 12 at night kasi kabayad sila yung kasi pero sweldo sa mga driver kag ano driver kag conductor nila kumpara mo sa traditional jeep na boundary ng ila sila yung pahitahan kasi pero hamalik ha mga natinawa sa LFRB niya suggest sa mga transport sector na pwede manong maging magamit patala at kung ito paano maresulta man ang problema sa kapulangan sa income sa ato sa mga modernized deep traditional sa Bacolod kita yun.
10: Oh, nami man na but at least may ara ng positive response coming from Vigor Mendoza regarding sa assistance kay ginatag na Mandiri. So, ti lantawon ta, hulaton ta for 3 months kagi 5 Wilson, kay this would be a band-aid solution pala ang ginhatag mo. And we are seeking pagid sa ginatawag naton nga long-term solution nga i-provide naman sang gobyerno kagi 5 Wilson.
11: So, amalan na nanay kay Fevros sa malita ng Pathologica sa Bacolod City Government Center na kinatulong sa ito sa Kalwa sa YTC, D3 Mayoka DPX 600. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM Live Report.
10: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena. Tiyamuning hambalta, diris makulod nga daan. Hindi ka diya ka kwan ka biragid sang modernize bus naton kay ti nagligad ang mga problema to dalan panos na kaigo ti ginutok na pero ti hindi japon maakomodar plus ti may mga iban pagidya nga nagasinulod nga nagakwa man sa mga pasahero may ara na nga daan nga mga ano ni mga angkas-angkas something na ti makabuhin-buhin pa na sa mga pasahero. And then, may taxi patangadaan nga nag-exist. May mga tricycle patang nga ginapanugutan. May mga e-bike pang nga nagabiyahe. Ang mga lawig-lawig na lang din nga mga ruta mo lang nang makayas ang mga modernized kag mga traditional jeepney na ton. Pero ting katapusan diri ang mabulig sa pamilya kag mapuli sa pamilya sang tagsa-tagsa ka mga trabahante, especially ini mga drivers, conductor nga nagatrabaho sa transportasyon. Kay bisan ano mo na yag kahatag solusyon, panamiun mo lang syudad mo, panamiun mo lang yung banwa mo. But at the end of the day, ginagutom galing mga drivers. Diba? Basi pabiyayan mo diya sa mga limusin. Pabiyayan mo diya sa mga sports car. Namig bakulod ba? Ang ila sini nga mga mother, ang ila sini nga mga dipasahi, limusin. Pero ang income ti kulang pa ganin sa gasto kag maintenance ta. Dapat mangin padalman pagid sang gobyerno kun ano pagid ang makadugang puli nung bakal bugas ang aton sing mga drivers ka mga konduktor ka mga tag-iya mada kun ano man da sa transportasyon. Nagayo man si Kuya Del Balinya. No, limusin mas makulod baga biyahe tapos ang ila taxi ng Mustang. Pagpungko mo sa Mustang imbis nga doon ang pila subong ang kwan man ang tawag na gani ang metro sang taxi. Uy, nakubik ka balo, uy, nakuga taxi mo. pagpungko mo sa Mustang siguro po ng kabi 200 na yun ang pungko lang.
12: Oho.
10: Ayo. Gwapo tod lang tawon pero ti way income. Check tabi si kagi 5 over suspenye makaluluoy man eh isa ka persona to na lumuso may diferensya gilis paminsaron na lumos patay sa may banwa naman sing ilog. K5 Obre, please stand by.
8: K5 News FM Live Report.
10: K5 Obre Suspenye, balita mo.
13: K5 Broads, maayong hapon. Kagsitanan natin nga tagpalamatino. So, patay na
12: sang nasapuan ang isa ka lalaki matapos ginapatihan na lumus patay sa irigasyon na sang punong sa sitio Labugon, barangay Panwa sang Tug. Ginabulubanta alas 10 ng aga ka kay Five Broads, kaina lang. So, ining biktima, ginkilala kay Leroy Bingno, 50 anyos, kag residente man sang ina nga lugar. So, sunod ka masyon nga nakuha namon dito sa lugar, nakita ini sang isa ka individual nga nagakulob, nagalutaw sa tubig kag wala na sang kabuhi. Then after nga nakita niya, nangayo siya sang tabang because sa lapit sina ka K5 road, lakton lang lapit, may mga panimalay manada panimalay.
10: Mm-hmm.
12: And amo pagtawag sang rescue and nag-proceed man sa area ang aton sinikapulisan para sa pag-imbestiga. So pahayag naman niya sang iloy sang biktima nga si Nanay Rosario Vingo, 86 anyos, ang iya bata mga tatlo na kabulan nga nag-undergo sang medication bangod ya sining masakit. Una, anxiety, lani ko no ka K5 roads and then doon nahulog na bala sa nervous breakdown niya bala. Nang kaano siya ka K5 roads, may ara time na ginaabot siya, nag-talang-talang siya kuno, wala siya kabalo, bala ka K5 roads kung anong himuon niya.
10: So,
12: nga adlaw, wala na siya nakapauli sa ilabalay kay hambal sa iyang nanay na birthday lang man siya, nag-upo siya sa amigo na birthday. And then, suno naman niya sa mga panimalay, antis, sang antis ka makalabot sa punong ka K5 roads, may lalabyan ka mga panimalay mo, may mga changi man. So, ginpahayag nila dito, nga alas 2 ang kaagahon, nakita nila nga naglabay ining persona, ining biktima. Wala man kabalo ka K5 roads kung maano siya dito sa punong. And then amo ni alas 10 nakita na iya sining lawas nga wala na sang kabuhi kay K5 roads.
10: Ahay, kaluluoy man. Sige ti amo nang gibudlay gali no. Sugod-sugod lang dayon sa anxiety, no. Ti manaog gyud sa na nervous breakdown at the same time. Kabalo ka kung may gidabatsyag ka na hindi kini kabalo kung gisamo. Mo ni posible guro nga ti basiko nakatipaslong ta siya. Or nanuman nga mugintunaan siya kamatayon. Condolence sa pamilya, no? Salamat kay K5 Bobre.
12: Thank you so much kay K5 Broads. Report kay Kandiri sa Kabantalan City ni si K5 over suspend eh, para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: K5 News FM. Live report.
10: This time sa iluan naton si K5 Berto Gakit kay may-ari may isa ni ka masiling naton isa ka makatalandog o flash report anay no may ara magka K5 subog hapon check naton may flash report
13: K5 News FM flash report
10: sa ka flash report magka K5 may 16 ka mga estudyante ang nagkalahilo o kon nagkalakuan sa Bahia Sudad sa Cadiz. Nagkaon sila galias ang tanom ni nga kasla mo ni ginahampol bla sa mga may mga bali daw kung may mga fracture daw kung may mga liwas da may mga dislocation da ang bunga gusto ng kasla ni makailo ni mo check tabi si ka K5 bomba Marilo ka K5 bomba ibalita mo.
14: Yes, kaki-5 roads, ari kita diri karon sa May Cadiz City Emergency Clinic kung sa rin nang abdan na ito diri kaki-5 roads ang mga estudyante from Tiglawigan Elementary School sakop ini sa syurad sa Cadiz kaki-5 roads kung sa rin ari sila karon sa Cadiz City Emergency Clinic kung sa rin ginaligar ining nagkalahilo tungod niya nagkaon balasang liso sang kasla kung ining sa English di Barbados nut or Pisic nut Fisik nga K5 Roads daw kuan mala. Ang sabor sinini K5 Roads kaya kita sa una sa mata pa kita nakatilaw man kita sining liso sa kasla daw man ni ini sa K5
10: Roads. K5 ba Chester ang lain big tawag sa amon na kasla diya sa Hinigaran. Ang kasla nga tawag sa amon diri ginang ang yabla dahon. Amon ning gina ang yapak lang ni amon ning gina kundi panitan mo na siya. Amo ni ginahampol mo sa amo na sa ari.
14: Ang kaslab lang ginahampol.
10: Oo. Umay liso na sa amo na sang nat nga hambal mo.
14: Oh, yes, kay Pablo. No, amo ni kasla ang liso sang kasla. Ginaligar kay Pablo sa taon sining 16 ka mga estudyante, mga grade 5 students sila from Tiglawigan Elementary School. Ari sila karon kay Pablo padayon nga ginabulong diri sa may City Emergency Clinic. Huwag nga nagkari. Pakita ko.
10: Oh. Paano sila nga nakakaon sila kung kaki 5 Chester? May nagdala? May naglakat sila sa mga akasla, mga kaslato kag nangwa? Ano man?
14: Initial nga information dari kay Tabrods kay inibabagogin lamang ininagsulod rin nga ang inalakalabot ang disisize ka mga estudyante. Initial information nga ton, may naghatag sa ila kasi Tabrods. Sini mga estudyante, kagrasa naman naging kaon nila kay Tabrods.
10: So, possibly, check tong naghatag. Sino tong naghatag? Estudyante man?
14: Sige, kita doon. Sige, ako. Dali mapag-
10: sige.
14: Nasa lang sa pleto na detalye. Ako lang ngayon sa nagsipan ng madala natin na balita. Dira sa ino, 55 pa nan kay kita doon. Gusto mga estudyante from Barangay Tiglawigan ang nagkalahilo tungod na ginaligahan sa taon isang liso sa kakta kita doon. Para sa flash report, inis ka K5 sa third gender of the para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ng Paringawan sa Negros, K5.
10: Madamo gid nga salamat kay K5 Chester John Veronque. The flash report by ara 16 ka mga estudyante, grade 5 students ang ginaligar nagkalahilo sining pagkaon sang liso sang kasla. Diba kahililo na damo na nagkalalipong nagkalahilo. Diba si Balakon, ano sila, nangwa sila. Tige, ginaimbisigaran pa ito karon sa aton sing hangkilan nga field reporter kag anchorman, kag dramatista, nga gwapo nga si K5 Chester John Veronque. And if makakuha siya, makakulate na siya sa mga data karon, ibalik lang sa itong pagpangalagad. This time check ta, sa iluta kay K5 Berto Gakit. May manuglibod ba K5, no? Manuglibod sa isda or manuglibod utan. Ti sa tunga-tunga, grusang libod-libod, bangon sa kakapoy posible, doon nalipungan. And pagkalipong, tigintabangan. Kag may ara, Good Samaritan, nga isa ka-rescue member, nga nagabulig, ya, papliti, makon mo, ahaw yung kwartay, pliti, pa sa manuglibod para makapulit sa sininga pulian. Aring special report, kika naman sa kay K5 Berto Gakit.
13: K5 News FM Live Report.
10: K5 Berto, ibalita mo!
15: K5 Julius, baudo ka subo maning balita, isa ka manog balikya sang isda, no? K5 Julius, K5...
10: Oo, K5 Rodante, sige lang, go ahead, okay lang nasakon. Oo. Ano na, K5 Rodante, sa diin siya naglibod.
15: Tandio sa kay kang ano dio kagibay ba road sa tong sini nga mga kagibay kagabi natabo ang isa ka mambanatong gintabangan ining isa ka babayi nga 42 anyos sa sulod sang jeep nga mansilingan nga nagbiyahe dira sa may area sang downtown area. Gintabangan ining babayi bangod ka daga nakitaan sa mga pasahero nga nagakutog ini, no? Nagapangalapse at tapatya ang duwaya kabilog nga balde kag kiluhan. Manugbaligya gidi isda kag iba Julio. Oh. Kag iba ba ro?
10: Oh. Isa na lang ka ha. Oh, go ahead.
15: Kaso nakit-an diri sa nga aton sini nga driver abi ang si Sir Katubig kag gitabangan niya ang mga tao dito kagabi kag Viva Road ang nagatabang man kag ginapukaw nila hindi nagdiskog gid saya no
10: amoy ti kalabanan kag magdiskog ka nang collapse ka posibilidad ba si kulang ka sa sugar or nubo ang sugar mo and at the same time posibilidad kay K5 Berto, tamaan lang kakapoy, hamakon mabitbit ka balde, libod mo muya, over fatigue ka, or nahaypo ka, or nanuman.
15: Yes, kay K5 Rods, no? Kag gimpatawagan nila medic, no? Karong gimpatawagan sang medic kay K5 Rods, dito nga tigin, pipihan, kag ano, hindi man taaso ang iyang nga dugo kay K5 Rods.
10: Blood pressure.
15: Hindi lang iya sining pamatsyag, kag tamaan kakapoy ginambalan siya sa mga tao nga di mapa-hospital na lang kay tiga pang itom na pero nagambal siya nga hindi lang ko pagpa-hospital kay may masakit pa bata ko
10: Oho.
15: Nagamasakit.
10: Aha, ikaluoy, no?
15: Wala kami kwarta.
10: Amuna ang gatulod kung is, kagipaberto, sa mga taong nataka na magpa-hospital, kay napabinsar na permi, nga way kami ang kwarta inugasto da. Diba sa kabalo, nga mayara na kita zero billing?
15: Mm.
10: Oh, dapat amo ni gani dapat ang gobyerno naton mga massive information drive campaign man. Bisan magpa-ads sa K5 dio gamay nga bagay na just to inform the public. Nga hindi magkabalaka kung may dabatyag nga malain kami gobyerno nga nag-aalay ay sa ila. Dibla?
15: Kibag Rods, balam mo ko nung pinakasubo pag-idere. May ambulansya na yung patawagan na isang medic na isang volunteer ito. Bala tawagan sa ambulansya kay do laing ginamatsag mo. I don't know kung anong sa iya. Sini nga nalantaw. Again, gin-check up man sa medical volunteer nga tikin ang langgid nga magkadto sa ospital. Kay sinalipong mo. Kay matibala gila yun. Nag-ayok gito siya sa medical volunteer nga sir hindi ko pag dala sa ospital. Kaya ako mabataw. Ibigin ko pa niya po.
10: Ahay, kaluoy, no?
15: Walo ni kabilog mga kabataan niya, Iba Julius, sa taga Villa Esperanza, Barangay Tangob. Nagkatong kita dito kay na, ang sitwasyon sa balay nila, ipost na nakaroon ang interview ta, tagang special report naman sa ila, sining balay kung paano siya nagapangisda. May yan idala kay Iba Julius, ang ano, duwaya kabalde, tag pulo kilo, 20 kilos, tanan. May dalaman sa kiluhan, kaga ginalibot din ni bilog downtown wala siya sing isa lang eh, para dati siguro maubos si dito na
10: pila na gading edad ya kaki 5 Rodante pila na gading edad ya
15: 42
10: 42 ang lawas niya nung lantaw mo ibol pa man ano niwang ano
15: but niwang na nanay gid siya I mean nanay gid siya kay Iba Julius ang iya nga amanan ni ano ni siya, ang banay doon na mal-stroke bala. Tapos ang yung mga bata, kay eskwela, mga gagmay pa kayo na, sulod sa balay nila kayo na. Ipasulod siya kita, kag wala yung ginisang malunga na report na to. Ang tiging story, ayaman mandiri sa aton, kag Iba Julius sa K5, na sa Gapon niya, naglain, gidya pa matyag. Yata maanig lo kakapoy, ginbalda, gisaya, kag nalipo.
10: Amo ni dapat nami, tagaan kag K5 Rodantes ang buligan. Kay kabalo ka, mga tao nga nagapaninguha, bla? Muni dapat kaluwian niya buligan sa gobyerno, tatapan, anong mabulig sa barangay, anong bulig sa purok, anong bulig sa siyudad. Para at least masistiran, dahil taong mild stroke ang bana, may mga bata pa, mga kabataan, may mga estudyante. And siya na lang isa bilang isa kailoy, hindi magwantag o makita ang pangabuhi nila eh. That's why nga naglibod na.
15: Oo, ang bagay ni Diego, ang migota man kag Iba Julius, ano nga nag...
10: Oo, kag K5 Rodante.
15: Ano na?
10: K5 Rodante.
15: Kay Vibe Rods. Wala na ka nga kay dapat yan. Hindi ako mag-report kay si Julius mo. Kay Vibe Rods. No? Actually, kagabi ang bal ni Diego Taton, ginapilit. Siya bala kibot. Kaya niya nag-hugtaw sa kagiging padalaan. Siya bala sa ambulansya. Sa nangisira na yung adalon sa hospital. Nag-kibot siya nga tigilain ko na nag-expand siya na yun. Batian ang crew eh. Nang hindi ilang kuya pagdala hospital sila mo lang hindi pa dala hospital kayo yung ulat yung pamilya sa kon di karon wala I mean I don't know ginatago-tago ay ng wallet ya ti galain magsag ya kagapon ti gintinguan man nga ipasakay naman sa tricycle kayo
10: pero how about ang kwarta sa tong Iloy wala man sa may nadula siya kay kung gisa ka K5 Rodante may mga bagay yung gisa nga nag-take advantage pa bala may nalipungan na da may naaksidente na gulpiada lang dula cellphone dula wallet ti aya kompleto.
15: Ako pleto man na kahit si Araman sa jeep mo, hindi man siya makawatan na kahit si Damo man sa tao, kagibay Julio, kagibay Baro.
10: Uy, kaso go hide lang.
15: Sorry. Kagibay Barod, no? Kaga, ang nami pagid sa istorya nga ni kagibay Barod, nga masakay na sa tricycle, gipasakay sa isang volunteer, ang volunteer nga nga si Diego, wala lang ni siya nagpuli na yun. Gipasakay din sa tricycle, ining babae, kaga kabalukaw, siya pa ni nagbayad.
10: Wow. Kaya muna nga kaya tawag na ito kay K5 Berto, nga ang heart niya sa mga volunteer, mga medic na ito, way na nag-stop lang sa dira lang. Kung may mga extend pangabulig, may extend pa sa singila singabulig, bisan pa pagkaon nila. Guys, na siling naton, dugay man kita nga nag-volunteer kay K5 Berto, may mga times kisang ang nabuligan mo ay piyapang gasolina mo. ikaw pa yung maplete, da, ikaw pa yung mapaggas, ikaw pa yung mapabulkit sa mga nagkalaksidente. So those are yung mga bagay nga dapat tutukan man sang LGU to help out our community, especially sa ato sa mga volunteer mga medic naton, nga just in case, no, kung may magkakatabo liwat, may mga extension bla nga pwede pa mahatag.
15: Yes, that's a good K-5, Rods, no, kag kanami lang balang, kasi once in a lifetime lang nga mga balita na to, mga common lang ni, pero ti sa likod sang baga common.
10: Yan mo ning pinakanami nga balita, kay ang tao, gisatakaan sa mga pinatyanay, kinawatay, ti dapat ibalita, takong isa, kung magkita ta nga nami, man, ibalita ta na, kay why? Kung ang mga balita, ang crime, or anong madagi na balita, ta for awareness na pero ang mga balita, just like sini, iniya may mga leksyon ni kag dapat may pagsulundan kag mangin modelo sa tagsa-tagsa sa aton kag K5 to.
15: Yes. Yes, that's so good. Kag K5 Rods, no. So again, nagapasalamat ni ang pamilya kay ina.
10: Actually, may mabulig ah, may nag-message nga mabulig ano, ipa-check lang ang details din ng balay kay basi one of these days, so next week maka-proceed sila sa puluyan sining Iloy. Kays na siling ko na muning nami iabuligan. Wala ibang kapangayo. No? Nagamatumato, nagpaninguha, nagakalipungan ng sdalan bangon sa pagpaninguha para sa pamilya nila. Oh, imbis nga mga what ka, amuning gamiton mo, trabaho ka. Sige.
15: Sige, Kagiba Julius. Flash report na lang, asala talang eh. Sa kasunog, no? Ang nagaluntad subong.
10: Paborito, mungis ka Kagiba Julius, no? Sa biente, kangalan, yung ginlawag mo, duwa lang akon. Ang 18 so kay Kaki 5 Julius. Hindi lang may kaso kay Patas lang na kay Rodante ka man para sa ako na. Rodante, Rodante, hari pamati, pamati. Rodante, gakit plus may memo ka sa akong boss. Okay naman na guro ha.
15: Ha? Sorry lang. Sorry lang. Bawi lang po si Kaki 5 Julius ha.
10: Sige, salamat kay Kaki 5 Berto ha.
15: Isaka residential fire kon sunog ang nagaluntad subong gid lang mga matinon going aton sini nga patrol with Kativa Michelle and Kativa Martin di maisip sa may Grandville 3.
10: Uy, Grand sumag? Panukoy?
15: Panukoy, Grandville 3. Isaka residential area. Ang dugang impormasyon sa patrol sa aton sini nga pag panumbalik man. Sige, balita na aton kag Ibar Julius, kag Rods nga dulong sa aton sa kaluan sang D3 Bayo Mighty C kag GCX Coffee Mix. Ako si kag Ibar Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo sa publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM.
10: Magamo ni a very occupied ning paminsaron subong ni kag K5 Berto Gakit. Basta magamo nang importante occupied nang katama. Abi chillax kamo danay. Nagapanulong sa mga patrol naton sa isa ka fire call dira mismo sa area naman sa Grandville, ano? Kabay pang wala lang sang dako nga halit ining sunog gani. Last time check naton si KG5 Red Salgado, mga kaso lang nga kinawatay sa Bacolod, nagtaas ini nga tuig, no? Nagligad may mga kinawatan, may mga labador, kawat nga mga baligyas Changi. Sulod balay ginakawat na lang. Kuan kita mo ng tigkiriwi. Way Agosto nga daan, bulan sang tigkiriwi. Ilabi na gid kon Agosto. Kakipay Brad!
16: K5 News FM Live Report!
10: Ibalita mo!
14: Yes, ito yung Rods, may hapon sa ato sinin mga tagpalabating sa programa ng El Castigador. Nagre si Gaga, nagpatigayon si press conference na sa may Bacol City Police Office. Nagdito si Five Rods, naibuluan na ito na may ara sa pagtaas iya sa krimen na binigid sa theft ni Five Rods. Gabutin siya ito ng ginambal mo, gati mangod sa tig kiriwi.
10: Dumatsyag ko itong magambag at tig kiriwi, lain ang gasulod spinsar mo. Abot na nagit kanya, kaki Five Red. Oh, magambag ang tig kiriwi, lain ang kiwi, matsyag mo.
14: May arat isa natin pangayo mo lang makabulig man sa ilan sa nagpag-eskwela. Ang mga isa ang pag-refer mo natin di makakita sa trabaho sa sideline at nag-recommendar kita natin kay Kevin Rons kung nagigit sa mga estudyante na gusto makatapos sa pag-eskwela. So kaluway mo dati. Nabi para na mga taga-bisise. Pinda mo, dahi ang mga kapagkid, mga t-survey, ka mga estudyante.
10: Oh, tiyan mo na dapat nga bulig ka sa mga bululigan. But anyway, ang kaso nga theft nga daan, did kay G5 Red, kalabanan pre, ang una nga mga factor, guro posibilidad, factor dari una, tamaran siya, no? Nga mga awat na lang sa mga batasan, higit nga magpangawat. Ikadua, gutom. Ikatatlo, bisyo.
14: Oh. Ano pa gid? Pero pagaligiti kagina kay Rods gid payag di Deputy City Police Director for Operations si Police Lieutenant Colonel Lester Liada kamati siya kagina kay Sir Rods nagatubang sa pila ka makatapos ang media sa gibatagayon nga press conference sa DCPO. Suno siya hindi lagi ba niya kay masilig naton nga damo gid man pinagpangawat pero pero ko kay sa Kim Rods may ara man sa mga irresponsible nga mga tag-iya sa mga kagamitan gyakon kay sa wala kay Kim Rods di magpadulong dira sa isa ka mga talan at ibilin dira ag cellphone dira sa mabola mesa hindi ganit kay Kim Rods di kung mag-inom dira mahubog at pagkatapos mabili na ng cellphone at pagkatapos magreklamo dira sa pagdumalahan sa ilan sa mga katuan dira nga ilindan hindi ganit kay Kim Rods di sa mga talandaan dira kagati kung kay siya inabalag malipatan ti abierto dira ang gate sa mga tag-iya sa panimalay kag wala siyang mga security measures sa good ti ma-prevent ining kinimatay kay Kim Rods. So amunog yung pahayag sa ato ni Sir Liada kagina sa BCPO ka dapat ti kita man nga mga tag-iya dapat ang responsable man manigurado agod nga ti hindi makawatan kag mismong ilan sila nga puluyan hindi pa masulod sa mga kawatan na kita Rods. Kag agagin na site ni Pagidre madamo sa mga biktima sa theft kita Rods na wala iya nagapasaka sa kaso tiko kaysa tiko makawatan sila ti blatter nila tiko magpatigayon man sa operasyon na ato sila kapulisan matumod ilik mga suspect agot pasakaan sa kaso galing kaman tingin naman sila wala man nagpadayon sa ilang sila tinutuyo ang pasakaan sa kaso di ang ibang dari si ilang ti makapagwa kaya di ba sila makapatugay kaya Rods kaya masi ma-illegal detention mo ni makapulisan na ato kaya mo na kung kaysa nga tinagaliwat man ang ibang mira ng mga tao nga tinadakpa na nakagwa gyapon mahimo liwat sa krimen kita Rods nga makapangawat ng ibang dira yati makapanghold up sa madumduma na tunto if you can remember kita Rods ito malang nagpangawat sa helmet rin ang sa maragit akuling malapit dira sa isa kabulutuan sa BCC kita Rods di amo to nakagwa man kag ti nagliwat na naman sa iya sining pagpangawat iya sa helmet kita Rods. Di so far pinamakot na ito ng BCP o kung pala balagita-gita sila sa prosento, ila pa karong ginakulay kita mga kitong makahatag sa exact figure sila sa pagsaka sa kiniwatay, but according kay Sir Liada, January, tungtong bulan sa Agosto, kung ikumpara sa nagligat ng tuig, nagtaas kita kay Rod sa iring theft dari iya sa syudad, iya sa Bacolod. So, ari pa matiyan ito naman sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada at sinigit ito Deputy City Police Director for Operation. Yari.
17: Hey, actually, ang nagtaas sa ito, no, ang theft, no, for this, since January, theft gidya pero may ato nga problema, not only sa mga business establishment nga shoplifting ang kaso, may mga salisi kita. Actually, it's not only the business establishment, no, sa mga boarding house, sa mga for ano mga transient facilities wala naton dira man kita nagapa ano sa salisi even sa mga ilimnan mga areas nga after makainom mga aton nga victim nagakalipat sila kung di nila ginapambilin and ang aton naman nga iban nga mga kulturan nagatik advantage sa amo sina nga opportunity so sa amon lang sa BCPO that's why no nga kung sa diin man kita mapamol man kita ara man kita sa aton nga resting place naton sa aton mga boarding house especially mga estudyante and even sa mga bagus wildo nga mga nagailinom no naga happy hour dapat i-keep safe naman ang aton nga mga pagkabutang kay ti nga ga-report kita kisa nga sa lisi nga theft But then kung i-analyze na gin, no?
14: Okay, might be. People si Third Colonel Lester Iliada nga dapat magre-responsable man ang mga tag-iyan na sa mga pagkabutanga hindi pag-ibilin kagdating hindi pala maghatagpugyan siya.
10: Hindi pag-ibla mga rason to iban nga happy, happy hour sila, no? Yung isa, rason nila dat, theft na lang mo, sa totoo lang, inubos na iglang inom. Oh, eh. Sir, nalalaan ko sa wallet, sir. Nalalaan ko dito na ako sa saldo, sa kasmanang ang contraction ko, sir. King ko, sir, mong saldo ko sa kakontraction. Nulangin ka, awan, sir. Mangkuton, di ka nagalinaw. Eh, ipatigpat mo lang doon sa saldoan ko. Huwag
14: yung narigalo.
10: Ayo. Tiyan mo nang bulubalan tayan. Tsakto na ka nami kaya kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, no? Ang mga style mo sa mga... Uy, saan nag-report ba? Kalaban, nandara ka kay Red White ko man niya ginahambalan nga gabinutig sila, no? Pero sometimes, makasugata agad sa mga rason kung hindi ka kapati mo. Mas isang police kaya med mo. Tuhod na, nakawatan ka. Oh, kawatan ko.
14: Uy, mga amugin at isa ka mga dahil sa sitwasyon kaya kay mo. Or, masin, ginrikado, kung may sa ilan, hindi ka naging pero kasi pati, ay, pumulok ka natin, kilala mo na nga nagrikado, mo
10: sa mga nanomoy. Oho, na lang nga, why itong dula yan, ginrikado ko to.
14: Ang
10: rason sa kilala ito, na-wigit. Na-wigit. Ang jinding yung regalo. But anyway, that would be lesson learned sa tanan kay Kipebred. Not just only sa mga ginkawatan, sa manog kawat man. Hindi yung tatiyo na magpangawat, kaya si mutdan, kamutudlo, bla. No? Kaya sa takto itong mga reminder, sa kita man, di man ito magpasayang-sayang. Gwisa, galakat sa, ano, nga itong mga cellphone, ginabutang, tas bulsa. Ginaingan lang ang mga kawatan. Ginaingan nyo, tapos ma-open wallet na kundamu unod. May nakilala kung ikaw kifebret mo. Kundamu unod wallet ya. Mabukad, ginis, tumangan ang kundamu niya tao. Imo agao niya kaya na ng unod sa kwarta niya. Kang medyo daw makuha mo sa gamay. No? Ay, pakita. Tito, isina ang mga pamatasan. Ngambala ang mga kawatan. Ahem. Samba na. Target lock.
14: Ginakuhaan, ginachip ko, Kevin Rods. Ay, kung isa, may mga front-front pa na sila para maligaw. Dang may matubang na dito.
10: Let's say, women skirt. Sir, good morning. Sir, di sir ang downtown. Tapos, with matching, panaka kay Fibrid nga nagabunggo-bunggo blang kwan. Nagabunggo-bunggo blang kwan sa babae sa iya. Ha? Gagaman tayo? Dito tayo. Ang isa naman to, ya, kaupod ya. Medyo pa bunggo-bunggo, matustay sa likod. Yan, jinding, nagaman ni ubra, tagli sa wallet niya. Pagkatapos, makwa ang kwarta. Pagkuhot sa... Uy, ng wallet ko, haw? Papinsaron niya, amo na to ang babae nga nag-istorya siya.
14: Ayo. Sila ka sitwasyon, take call, nakita nila nga tinahubog ng parang lalaki, na nagindi sila nga maghihibo sila isang tikang, dati makuha nilang ilan, sila nga tinutuyo ang Kifay Brods.
10: Doon ka sadyas ang hatong sa mong inang inom-inom na kang Kifay Bread. Tupad-tupadan lang ang lalaki nga, hala po hapo sa po, kagwapo si mo ba? Saan ang itsura sa laki do? Do, bakunawa lang, pruti. Kagwapo, kay kadamol sa wallet. Ah, may migo ko na mo. Stylan yan. Damo man to ng wallet ya, damol-damol, pruti puro papel.
14: Ang babae ko pagwapa, tapos si isa, pero wala man taga discriminate, kaya go bra, na sabi sa isa, ka construction site may, pruti, amo na bala ang itsura ko, no, sa magwis window, pero nga si Manal, tupad sa nga gwapa, pagkatapos, doon ang problema, na balik na sa construction, ha? Amo na isang biktima na nila, hindi dapat, hindi na natin sila nga mga matso, nga mga construction worker, dapat hindi kinapadala-dala sa nagiging
10: patikin. Kaluoy na bala sa ila, tutuod lang, luoy ko na sa ila. Si Pablo isang smana mo nga pangabudlay. Tapos agadong lang ito yung naminom mo. Kuit-kuiton ka lang ito nga daw pa init-initon siya. Ang dugay-dugay ito ay ng kwarta niya.
18: Amo ba nagalit kay Five Rods eh? Okay, so mali ang panawagan sa ato sa Dika Pulis.
10: Mayo lang ta ka kay Five Rods kay white yagay nom nga to ha? White yagay sulod sa mga muna? Bahala, asla ta. Kung mag-inom ta yung nga duwayo, di ba ka bakal man na di dalons balay? Bakalantaw ka pa to yan. Netflix kag, drama box kag, net short. Sige, salamat kay Five Rods ha.
18: Salamat kay Kim Rods. I-break na lang ito ng iduga ay kay Dumiara na isang update regarding ito mo lang sa minivan malang na kanasa malang nakabunggo na kanasa ka doon may information na kita nga daw ginakumpirma no ginakumpirma pa ba sa ito sa Dika Kapulisan gati as alleged daw gin sipan-sipan tag daw gin sprayan agad maglain ang

0: para sa kampiyon balita, serbisyo publiko pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Malamong salamat kay K5 Red Salgado, naghimus na ha. Gapalagyo, kumusla yi ha. Gapalagyo, kumusla kasuguan. O, oh, tida would be additional case ng ikagapasaka sa inyo. O, oh, reckless imprudence with resulting to physical injury plus sa pag-avoid mo sa kaso plus ang pagtago mo sa krimen. Ay, madugangan kaso nyo. Sige yan nyo. Buhay ang tagaling panahon, mga kakifab. Salamat sa inyo saan nga nagapamati. Buhas naman, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos ka puwarsa sang K5 News FM Bacolod, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kakifab Rimwell, kakifab Adrian. Ako naman si kakifab Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. O, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Payo. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon ukod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Apang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mighty C, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
3: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
5: X3

0: food supplement for men. May maca, kaglava waska, mga natural herbs, yanagahatag sang gana. Extend supplement for men.
1: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio Evening Newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Thank you.
7: Evening Newscast.
5: Mayong gabi sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules, Agosto 12, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
5: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, menor de edad nga driver sang motor patay matapos makabunggo sa salakyan sa Kabankalan.
2: Samtang sa balitang national, 1 billion pesos leadership fund nga ginbaton sa mga kada senador, ginbulga naman ni former DPWH Secretary Manuel Butuman sa Sandigan Bayan.
5: Sa balita international, anong patay sa pagpangatake sa Red Sea?
2: Kag sa balitang sports, Bacolod City volleyball team magapartisipar sa para sports competition sa Cebu.
5: Kag sa ato naman balita entertainment, SB19 luyag hatagan pagkilala ni Congressman Javi kag iban pa nga mga kongresista. Lasays 8.
7: Ulat panahon.
5: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
6: Subong sang may kinabantayan nga bagyo ang pagtasa apang wala inisang posibilidad na magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo, nga may international name nga Nangka, ang ulihin nakita 2,280 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Yara sa tropical storm category ang bagyo Nangka kag nagapadulong ini sa sidlangan nga direksyon. Apisar nga malayo ang bagyo, iya sini nga ginapabaskog ang epekto sang habagat sa natundan kag sentro nga bahin sang Luzon, Mindoro kag Palawan. Bangod sini mangin maulano ng panahon sa Ilocos Region, Cordillera, Metro Manila kag pila ka bahin sang Calabarzon kag Mimaropa. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon, partikular ang Bicol Region, Visayas kag Mindanao, ang maka-experyensya naman sa mga lapta-lapta nga mga pagulan bangod sa epekto sang mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buhas nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan at pagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 28 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang lokal.
9: Balitang lokal.
7: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
5: Sa aton mga balita lokal, nagdangat sa masobra 200 ka traffic violations kag enforcement action na records ang BTTMD. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
10: Naglakad sa 2,363 ka mapaglapas sa trapiko kag enforcement actions ang na-record sa Bacolod Traffic and Transport Management Department akon BTTMD sa sunod lang sang isa ka bulan. Base sa datos sa ginpagwas ng BTTMD, Martes, Agosto 11, pinakadamo nga kaso nga ilan na record amo ang road obstructions nga nagdangat sa 465. Samtang ikaduwa naman ang disregarding traffic signal lights. Na record man sang BTTMD ang 304 ka mga kaso sang reckless driving, 289 ka towing operations, 217 ka mga gidakop na rider bangod wala nagasuksok sang helmet. Nagdangat sa 206 ang gidakop bangod wala sang lisensya, samtang 181 naman ang ginpapanaugan sang traffic citation bangod sa illegal parking. Kag 113 ang pagsulod sa mga prohibited zones. 72 naman ang gindakop pangod sa paglapas sa truck ban, 66 wala sang ORCR, kag 61 ka mga salakyan ang ginclamp. Wala naman nalakip sa datos ang mga hindi otorisado nga mga terminal, mga pampubliko nga salakyan nga naga-trip cutting, overloading, kag iban pa nga paglapas sa pagsulundan sa trapiko. Inigabalitag na dulong sa isang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang manuglibod isda nalipong sa sulod sang jeep sa Bacolod City, may kampiyon nga balita si KK5 Berto Gakit.
11: Isa ka manuglibod sang isda ang nalipong sa jeep sa downtown area sa Bacolod City. Sa picture nga ini makita ang pagtabang sa mga residente nga ini sa babae. Suno sa driver sang jeep nga man silingan nga si Alexander Katubig, nakit-an niya nga nagakurog ang babae sa tuman kakapoy. Ginpatawgan nila ini sang rescue kag gintabangan. Ginambalan sa mga tao nga mapa-ospital ang babae pero nang hindi inibangod wala sa kwarta kag may nagamasakit ng mga kabataan sa ila sininga balay. Ang medical personnel ang nagpreti sa iya para makasakay lang sa tricycle papuli sa Villa Esperanza, Barangay Tangob. 250 pesos ginatag sa medical personnel sa driver sa tricycle para ipuli sa babae. Asini nga istorya sang pagsakay sa jeep sino maglaom nga sa tuman mo kabakas kag pangabudlay mabaldang imo sini nga lawas suno sa rescuer. Nagpasalamat man ang mga tao sa medical volunteer nga naggastos agud nga makapauli ang manugbaligya sang isda. Ang ining istorya ang nakahatag gid sang emosyonal nga balatyagon sa mga netizen. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ako si Kakibay Berto Gakit, K5 News FM.
5: Samtang public hearing sang shared waste facility sa La Castellana, ginpatigayon kahapon. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patino.
9: Nagpatigayon sang assembly o kon public hearing ang banwa sang La Castellana may angot sa paghaboy sang residual waste sang walo kay ban pa nga mga LGUs sa 4th kag 5th districts sa ilang banwa. Suno kay La Castellana Vice Mayor Romaila Nicor mangilimutan tagsa magdihon sang ordinansa o kon may patuman nga proyekto ang ila banwa, nagapatawag sila sang public hearing o kon general assembly agud mapahibalo mga pumuluyo kag subong man makapasakop sila sa diskusyon. Dugang pa sang Vice Mayor hugot nga pagabantayan ang paghaboy sang basura sa ila sanitary landfill sa Barangay Manghanoy, La Castellana, kun sa diin natala naman nga magtampok ang walo pa ka iban ka mga LGUs. Samtang magahaboy sang residual waste ang may-ara man sang katungdanan sandig sa ginpirmahan nga Memorandum of Agreement o kun MOA kag sa tion nga mayara sang paglapas maikasarang La Castellana nga untaton ang ila pag-ula sa shared facility. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwana sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang ang minor de edad nga driver sang motor patay matapos makabunggo ang salakyan o makabunggo sa salakyan sa siyudad naman sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
12: Patay minor de edad nga driver sang motorsiklo matapos nga makabunggo sa salakyan sa Purok Barracks, Barangay Kamingawan, Kabankalan City, lasay sang hapon Agosto 11. Ginkilala ang nagtaliwan kay alias Dave, this is Ice Anios, driver sang Euro 125 nga motorsiklo kag residente sang Purok Star Apple sang nasambit nga barangay. Samtang driver naman sang Honda Jazz nga salakyan amo si Nelson Tanzo Jr., 39 anyos kag residente sang nasambit man nga barangay. Sunod sa impormasyon, nag-U-turn sa wala ang salakyan na sang hinari lang ginbungoan sang nagahagulos nga motorsiklo. Dugang pa, pilasunman ng angkas nga si alias Dave kag padayon nga ginabulong sa ospital. Ang driver ang yara sa karoon sa kustodiya sang kapulisan matapos nga magsungka. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Gary Allen Resuma, mayara na sang inisyal nga inistoryahanay ang mga imbolbado. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: Lasay 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginbulgar ni Anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan nga nagbaton sang tag 1 billion pesos nga leadership fund ang tanan nga mga senador sa Pilipinas humalin sang tuig 2024.
2: Nagikan ini sa 24 billion ka pesos nga gidapain sang DPWH para naman sa mga senador kag si Senator Juan Miguel Zuberi ang may diskresyon sa leadership fund sa nasambit nga tuig.
5: Ginpaathag ni Bunuan ang leadership fund amo ang alokasyon sang DPWH para sa mga senador nga nagarecommend sa listahan sang mga proyekto.
2: Ginpalayag ba ni Bunuan nga ang alokasyon nga tunga sa milyon ka pesos ang kada senador kag ang tanan nga may committee chairmanship nagbato naman sang 1 billion pesos.
5: Gintumod man ni Bunuan nga si Zuberi amo ang may authority sa pagpasaka sang alokasyon bilang presidente sang Senado.
2: Karakip sa mga senador nga nagsumiter sang listahan sa proyekto para sa 1 billion pesos nga pondo amo sanday Senator Bong Revilla kag Senator Jinggoy Estrada.
5: Mismo si DPWH ukon WH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagsumiter kay Bunuan sa listahan sa mga proyekto suno mismo sa anay DPWH Secretary.
2: Nagsumiter man sang listahan sa proyekto sanday Senator Bonggo kag Ruben Padilla.
5: Ginpalayagman ni Bunuan nga nagpasalamat si Padilla kag Senator Amy Marcos sa iya para sa nasambit nga assistance.
2: Ginbulgar ni Bunuan ang nahanungod nga sa leadership fund sa mga senador bilang testigo sa kaso nga malversation batok naman kay Senator Bonggo sa Sandigan Bayan 3rd Division.
5: Ginpatigayon ang trial sining nga Miyerkules, Agosto 12.
2: Samtang naglabot naman sa 26 ka mga individual na nabawian sa kabuhi sa Bilog, Pilipinas, bangod naman sa bagyo nga kaghabagat, base naman sa reports ng Philippine National Police o kon PNP sining nga Miyerkules, Agosto 12.
5: Sunod sa PNP, 25 sa mga nagkalamatay lunsay mga sibilyan, samtang isa naman ang miyembro sa PNP.
2: Ginmando naman ni PNP Chief General Melencio Artatis Jr. sa tanan ng mga miyembro sa Philippine National Police nga magpadayon sa pagpagigangot sa mga local government units o kung LGUs para naman sa pagpabilin sa peace and order sa komunidad, pagbulig sa relief kag recovery operations, kapag pasigurado naman nga makabalik sa nga safe sa ilang mga puluyan ng mga evacuees.
5: Ginbasura sa Supreme Court sa iban pang balita national, ginbasura sa Supreme Court subong ang Miyerkules ang petisyon nga nagatuyo nga manduan ng Senate Blue Ribbon Committee nga ipagwa ang full unredacted draft report sa mga ginaligar irregularidad sa mga maanumaniya nga flood control projects.
2: Sunod sa desisyon sang Supreme Court, ang komitiba nga wala sang obligasyon nga ipagwa ang wala pa natapos nga draft report nga nagapabili naman nga kabahin sang legislative deliberative process at tubtob nga ma-finalize ini kag ma-aprubahan.
5: Dugang Manila ang constitutional right to inform o kon information ang hindi absolute kag dapat nga respetuhon ang separation of powers.
2: Sa dugang pangamabalita, wala naman nagpadulong sa opisina sa National Bureau of Investigation kon NBI ang anay kongresista nga si Jacinto Paraas kag Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste apisar nga mayara siya sang sampina apang ilagin padala ang ilang sini nga mga abogado.
5: Ginpatawag ang duha matapos maglutaw ang mga ligasyon nga nagaplano ang duha nga i-discredit si Executive Secretary Ralph Recto kag pila ka mga matag-as nga opisyal gamit ang ginaligar honey trap plot.
2: Ang mga abogado ni Paraas nga sanday attorney Mark Tolentino kag Ferdinand Tupacio ang nagpakita sa NBI sa siyudad sang Pasay agud nga igasumiter ang notarized affidavit nga nagapanginwala sa mga aligasyon.
5: Samtang si attorney Gabriel Rondain Capuna naman ang nagsumiter sang affidavit sang iya kliyente nga si Leveste.
2: Ginpanginwala naman ni Leveste ang mga aligasyon na batok kay Recto.
5: Nagapabili sa Pilipinas si Paraas samtang si Leveste ang ginreport nga yara sa France kaupo ng iailoy nga si Senator Loren Legarda. Lasay sa Jasin 9.
13: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
5: Sa balita international, anong patay sa pagpangatake sa Red Sea? May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
14: Patay ang anong ka-individual matapos na nagluntad ng pag-atake sa hotel sa Bab el-Mandeb Strait sa Martes, Agosto 11. Nalakip sa nagkalamatay ang tatlo ka Pakistani kag isa ka Indonesian nga tripulante sa barko nga Tihama nga ginapanagiyahan naman sa Egypt. Samtang suno sa Yemeni Coast Guard, duha man kay Yemeni rescuers halin sa anti-Houthi military group ang ginbawian sang kabuhi matapos liwat nga ginatake sang grupo ang cargo ship samtang nagarespondi ang mga ini sa nagluntad nga insidente. Inima ang labing unang kamatayon sa pagpang-atake sang Houthi halin sa nagsugod ang kinagamo sa Iran sa nagligad nga Pebrero 28. Dugang pa, pulo man ang pilason sa nagluntad nga insidente.
15: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Bacolod Siring Volleyball Team magapartisipar sa para sports competition sa Cebu. Magapartisipar ang Bacolod Siring Volleyball Team sa Invitational para sports competition sa Cebu subugod sa Biyernes, Agosto 14, Tuptup Sabado, Agosto 15. Ang nasambit nga team ang ginadumala sa Persons with Disability Affairs Office o kumpidaw sa suporta naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Nag-courtesy call ang mga player kay Mayor Gasataya sining hapon sang Miyerkules. Suno sa ila, ini ang labing una nga tion nga may alkalde nga nag-atubang sa ila.
5: Lasay sa 21.
13: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
5: Sa ato naman balita entertainment, SB19 luyag hatagan pagkilala ni Kong Javi kag iban pa nga mga kongresista. May kampiyon nga balita si ka K5 Lori Gamboa.
16: Luyag hatagan sang pila ka mga kongresista ang Filipino boy band nga SB19 sang pagkilala angot sa mga naangkon nga kadalag-an kag kontribusyon sini sa entablado sang global P-pop. Nag-file sing House Resolution Number 1280 sanday Representative Javi Benitez, Nelson Legacion, Sara Jane Elago kag Catherine Joyce Goriceta para sa pagkilala sa SB19 bilang Department of Tourism Ambassadors kag sa ilang historic appearance sa ginpatigayon nga Lola Paloza 2026 kag sa Major League Baseball game. Sa nagligad nga bulan, ang SB19 amo ang nagbaton man sa pagkilala kag pagpasidungog sa resolusyon nga ginpasa naman ni Senator Bam Aquino. Para sa Balitang Entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Familiar ka ni sa SB19 ka, K5 Rods?
2: Familiar ko kay... Actually, namian mo ko sa SB19.
5: Namian mo ko sa SB19. Ang isa sa mga bet ko na sa ilang grupo, si Stel, na kay siyempre familiar.
2: Pero hindi ko siya kilala, gidya, ano, isa-isa.
5: Sinong imo, Sir Jules? Si Stel. Oh. Si Pablo, namin man si Pablo. Si Stel, gidyang imo, no? Oh. Pero nang...
2: Bini lang binabaluan ko. Siyempre yung lalaki nyo na.
5: Oh. Ayun mo na? Oh, oh. Ang namiyan ko na sa kanta nila, abin mo ko ano, ang mapa. Mapa ba na? Basta muna ang nabalaan ko, ti... May man akong hatagan sila yasang pagkilala ni Congressman Javi Benitez kag iban pa yasang mga kongresista. Sometimes deserve man nila ka K5 Rods kahatag dungog sa aton sa industriya sang ano gani Sir Jules Music. Ano gani yung Miuho mo da ka K5 Rods Palma?
2: May ginabasa ko.
5: Ano naman ginabasa mo? Mga ilain na
2: kanya mo? Basta mo nang topic, ihatag ko na sa imo. Hindi ko diya kaamot sa imo. Kay... Daw ay gigibi, familiar lang ko sa grupo, pero sa Slinga lang tawon ko sila daw wala.
5: Labal mo na, may mani nag-start nila sa 2018. Kag ang nag, sa, para sa ako, na, hindi ko familiar sa mga songs ang SB19, pero isa sa mga nagtatak sa ako, yung permi kumabatian before, ang mapa nila, Sir Jules.
2: Pero in fairness, sa mga nag-miss sila, mga nag-miss sa tingo.
5: Nag-miss sila tingo. Kag,
2: si kag mga itsura, gini.
5: Kung hindi ko magsala, si Stel kag si Pablo, nag-judge ni sila sa The Voice.
2: Sang, ay, oh, duwa sila.
5: Oo, duwa sila.
2: Dumduman ko na.
5: Diba? Dami-daming alam. Ano-ano, Sir Jules?
17: Nan.
2: 2025, 2026 na nag-uso mga groups, no?
5: Ganyan, balaan mo, Bini.
2: Bini
5: mo.
2: Si Ethan Saminto,
5: nag-bini.
2: Bini, Bini. Sa aking pagtulog.
5: Wow! Inspirado siya sa buong Sir Jules.
2: Oo, siyempre.
5: Yaman na. Ano ay ang lakang rason sa likod?
2: May mga bagay nga dapat ka mag... ang tanong hindi mo ma, ano, bala, masagod. Galaya na.
5: Dapat bunyagan.
2: Bunyagan.
5: Correct
2: siya,
5: na siya. Sana all. Mga ka-K5, amuyan tong dalagko ng mga balita sa mga Miyerkules, Agosto 12, 2026.
2: Bantay bang buhas nga adlaw, pwede bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
5: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sa bugos ng puwersas ng numero unong estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
2: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
17: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
19: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C, babaka nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
22: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: Sa una,
24: problema, gid ako sa akong body odor.
25: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
24: Pero subong,
25: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
26: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
26: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
28: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
29: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
30: Hey boss, Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
29: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
34: Number 1.
33: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ini ang Lorga Vista.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Sa pagpadayon sa aton breaking news kay inagid lamang, let's have a K5 Bomba Marilo update ini sa mga kabataan nga ginpangdala sa Bulungan kay reportedly nagkaon na bunga sang kasla. Let's have a Bomba Marilo. Chester, good evening. Please come in.
2: Yes, Katifa Jones, wala gid lamang magdugay diri sa may Cavite City Emergency Clinic. Kung sarihin, sining mga takla pasado lamang alas 4 ka Katifa Jones, ginpangdala ang 17, kami nagdugang, 17 tanan ka mga estudyante lonsay mga elementary ni Katifa Jones.
1: Okay.
2: Sa isa ka barangay, no? Barangay Tiglawigan, sunod sa Cadiz, na baybay na iningabahin. Sang siyudad kay Tita Jones. Now, may na istorya kita din nga biktima. Ang biktima sini nagkaon, itago talaga ang alam niya sa kay alias Inday. At yes, anyos kay Tita Jones. Kaya ini sila taran, lonsay mga minor de edad ang nagkalalaon. Kaya mga grade 5 students, ini sila kay Tita Jones. Now, natabo, kaina mga last 12 pasado sa pagpangusisa natong diri recess kay Tita Jones, no, break time abi. Break time, nagwa ining mga estudyante, pagwa nila upod sila mga classmates, may isa ini sila sa classmates sa lalaki na naghatag sa ina sang kasla saging agda sila nga magkaon.
1: Bunga sang kasla?
2: Bunga sang kasla.
1: Uyala.
2: Ini balang kasla, Kipa Diyos, nga masiling ta kung sa mga katigulangan ta, kalabanan sini, ginagamit sa paghampol sa mga nagkaupag, pagbotang sa ulo ta ko nagalingin kun oro nagagiratlang kaso kita nauna tabo
1: Chester hindi bala ang kasla amo maning ginambal sang katigulangan nga amo ning ginabakol sa aswang
2: kagti mi ari mi ganis ang una kita Jose nga ang kasla pwede magamit ma-convert into fuel
1: amon chakto na Chester amo ning ginatawag nga jatropa kurkas. Amo ni siyang i-mix kuntani sa gasolina. Oo. Biofuel, that's right, no? Anyway, now, bago lang ko kabati, Chester, nga ginpakaon sila sang bunga. Ang tsura ni sang bunga ya kung gamay daw butong, di ba?
2: Daw
1: gagmay nga butong.
2: Daw kung damo ni klasika, Tita Jules, yung color, yung aras ang pula-pulaon, yung sa pool.
1: Oo.
2: Yung niya daw lang sulit. Wala daw lang sulit. Kaya nga ito,
1: Pero, Chess, first time ko yung kabati nga ginpakaon ang bunga eh.
2: Yes, Tita Jules.
1: Diba? Uy. Nano tabo?
2: Now, Tita Jules, nagkaon din sila kay break time. May isa ka-classmate silang lalaki nga ginagda silang magtaon. Sang sining liso sang takla. Liso, but actually, tulo din sa interview natin sa kay alias Inday, ang ekspresyon kasi Pablo sa mga kabataan manamit at mananamo. Even kita, sa mga kabataan, sa kay Pablo, sa nga po sang bata, pa ko yung may personal experience, sa katilaw mo ko ni sang liso sang takla mo.
1: Uy!
2: Manamit, iban sa kay mananam kasi Pablo. Sa muli ang reaksyon, sang kalabanan niya mga biktima, manamit kag mananam amo na mga termino nga ginagamit nila daw man
1: ito
2: nga si Fred daw kaano isang manu nao na tabo nagkaon sila alas 12 pasado sang udto wala pag ginayo na batyag Kita Jones nagligad ang pinaka oras mga masubra or almost 3 hours Kita Jones dito na nagbati kag nakabatyag na ang inyong 17 tanan ka mga kabataan nagbatyag sang pagsakit sang kyan.
1: Okay.
2: At pagpalanuka ka Kipa Jules. Gilayon ka Kipa Jules na nawag sila responde sa City Disaster Risk Reduction Management Office or CDRRMO. Kung sa rin gilayon man yung nagresponde dito ang taga CDRRMO, mga pasado alas 4 na kagindala sila diri sa may Cadiz City Emergency Clinic. Nabdan ta pagani ka Kipa Jones kay pag-ogid lamang ang iban sa ilang mga kabataan nabdan na ton diri sa Cadiz City Emergency Clinic nagasuka-suka pa kag ginahikap ang chan.
1: Uy.
2: Kasi mga takla alas 5 pasado Kipa Jones. Pero sinisiling latest lang as of the 6:30 nakita na naton ang mga kabataan nakamatamat na nakapulupungko na unlike kainang mga takla alas 4 to alas 5 pasado medyo ara pa sila nagahigda kag nagabatsyag pa sa ilang atan. Pero as of this broadcast time, Kipad Diyos, nakita na nga nagbango ng mga kabataan, pinataya na sila sa dextrose kag iban pang mga bulong. Amat-amat na nakita naton sa pananaw naton, Kipad Diyos, amat-amat na sila nakabangon, nag-iistorya ng mga kabataan, Kipad Diyos. Kag gilayon man, nagpagwa ka, Kipad Diyos, ang public advisory ang Cadiz City Primary Care Facility kung sa diyan ka Kipa Jones ining jatropa poisoning or locally known as kasla or tuba-tuba, ginabawalan ka Kipa Jones ang pagkaon sini kay tingin mo isang pupubling matabo la Kipa Jones kung nasubrahan ka Kipa Jones. Pero in my personal experience sa mga bata, pakita Kipa Jones, nakakaon ko sini manamit, ibang kag mananam. Pero ti kuning sakto lang imo kaon, daw hindi ka ginman mabati, pero posible Kipa Jones, nasubrahan ini kag wala na kaya na tolerate sa mga kabataan ang pagkaon sang bunga sang kasla, Kipa Jones.
1: Yes.
2: Okay.
1: Actually sang 2019 pa may advisory na ng DOH nga hindi gid pagkanon kay highly toxic ang tuba-tuba. Oo. Pero ang pamangkot nga nainganyo sila nga magkaon gid.
2: Actually, Kipa Jones, ang information nila bato na ito, ginagda sila sa ilang classmates sa lalaki.
1: Ay.
2: Ito talaga, Kipa Jones. Hindi ko sa mabalaan, kung upakan mo lang sa ang kasla, na nakuha mo na bala sa green niya na,
1: nabuktan
2: mo na, may liso na siya na daw mani-mani. Hindi mo na sa mabalaan, Kipa Jones, na daw bunga rin siya sa kasla.
1: Janay! Janay, so ang natabo, ang ginpakaon sa ila, liso na lang.
2: Liso na lang,
1: Kipa Jones. Ang ari di nga napakita sa akon bunga lang yung pamangkot, Chester, amon eh. Hilaw o kung ginsanlag-sanlag pa.
2: Hilaw, kaya ka, Uy! Diyos, bago kaya po, wala kita, Diyos.
1: Oo.
2: May ipadala kita na ang picture ka, Kipa Diyos, makita
1: niya. Pero, Chester, ang pamangkot, ginpabalo sila nga halin sa kasla, wala.
2: Posible ka Kipa Jones, wala ini makabataan, wala na naton mapamangkot. Iba ni kay ginapa sa subong mga tinood, gina-applyan pa sila sa bulong ka Kipa Jones.
1: Okay.
2: Ang iba lang din na sabat kay ina sa aton nga ginatagan sila sa liso.
1: Uy!
2: O ka Kipa Jones, posible iba nga yung mga kabalo nga kasla ka Kipa Jones.
1: Aragoy! Pero, ari anong pamangkot, Chester, kaano ang ila medical status subong?
2: As of this moment, Kipa Jones, so far okay. Amat-amat naman sila nga nagabalik sa normal.
1: Pero na-declare na nga out of danger ining suliton ko 17 tanan.
2: 17.
1: Pila ang pang-idaron nila gani?
2: Ara sa may-ari ko din na pamangkutan ka Kipa Jones nga 9 years old, 10 okay. years old, 11, 12.
1: May same grade level sila? Grade ano sila?
2: Grade 5.
1: Uy! Jess Ishete, naga-edad 8 top Jess?
2: Oh, yes, Kipa Jones.
1: Okay, ay nako. Tanan ni sila taga-Tiglawigan man lang?
2: Tanan ni sila mga taga-Tiglawigan ng Kipa Jones.
1: Okay.
2: Ano ni ganit ng tingalaman ganit kita, Kipa Jones, may tiining sang umihilang kung madunduman mo, dito sa silad ng Cadiz, sa una, Kipa Jones, may proyekto na di may programa na di nga panamnan ang kabukiran sang kwanda, sang kasla, dugang talang information.
1: Correct.
2: Ang muunta nito sang biofuel. Kung hindi ko magtala, Kipa Jones, na panahon ni Congressman, former Congressman Bibingkoy, bala, kabukiran sa Cadiz, panamnan, no? Panamnan sang kasla, kay himuon sang biofuel.
1: Correct.
2: Kipa Jones, no? Dari sa sulat sa Cadiz.
1: Kagsimpo na ni former Governor Lito Cosculuela.
2: So far, Kipa Jones, sa information ni Nabato, sa video, makakonsider taman itong failure. Nagdawala man nag-successful sa amupong mga tinion.
1: Uy, hala. Anyway, sige. Talalupang doon, ini. Sige, Marilo.
2: Balikon na rin ang pipila ka mga informasyon sa istorya sa pagkaon sa kasla. Kaya in terms of pagkahilo, kasi doon sa mga tinalikan, I think yung mga binulan, sila nakabulan, may nagkalahilo man sa kadi. Ito ito nagkaon, wala siyang lubok ng aloy. Isubong
1: mo,
2: hilo nga pa kaso sa pagkahilo na naman, food poisoning sa liso na naman niya, Kipa Jones, ang kasla.
1: Chester, yes, ang kululbaan kay ang ginkaon nila, although out of danger, pero ang ginkaon nila liso. Ang problem kay dira usually ang toxins or ang toxicity sang kasla ara gida. Oo.
2: Tibli ka kay Five Jones kung tagaan mong isa ka bata sang wala gidya nakakasblang aliso para pa sa original niya yung abunga doon matahap siguro magkaon piti nagatagok-tagok ng kasla kay Five Jones.
1: Ay! Anyway, sige. At least importante out of danger sila. Chester, salamat, yes. Gid.
2: Yes, kay Five Jones, report three sa may CDRRMO. Upon kay CDRRM Head Brain, Mr. Richard Amante, inis ka K5 Bomba Marlo para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista.
1: As early as 2019, may ginpagwa nga public health advisory ang Department of Health o kung DOH, parte sining kasla, susuliton ko as early as 2019, na no ini public health advisory parte sa kasla ukon tuba-tuba. So no, sa DOH, ang publiko, both sa niyon, ikaw kag ako, may panugyan nga hindi magkaon sang kasla bangod ini sa riktang istorya makahililo. Pwede ka mapatay ukon magbalatian tuga sang sininga tanom. Nga may toxins ini siya, makatuga sang pagkahilo ang ginatawag jatropha. Actually jatropha curcas nag-uso ni sang una kay ginatulok nga himuon ini as a bio fuel, indi man puro isamo sa petrolyo but para iya kuntani sa makina sang salakyan kiti isamo sa petrolyo. Iniya, in this case sa Cadiz, ginkaon sang mga estudyante. Again, just isyete kabilog.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Just isyete ka grade 5 nga mga estudyante nga nagaedad from between 8 and 10 years old. Ginkaon nila ang natabo, ini sila giningagaw sa ospital, Cadiz Emergency Clinic. Matapos nga ini sila nagparanuka, naglingin ang ulo, kag iban pagid nga mga simptoma, tuga sang poisoning. Now nano ang makahililo sa kasla? Suno sa DOH, again as early as 2019 ang problema amon sini. May ara purgative oil gikan sa liso sini, papurgahon ka ba na? May ara tox albumin, isa ka klase sang toxin nga makita mainly sa iya sini liso. So hindi niya pwede makaon katulad sang mani. Nga may ara sang 40% nga corcanolic acid na no ina irritant, meaning magapahapdos sang imo nga tiyan, mahimo nga magakatol ang imo sinitutunlan, magakatol ang imo ba, magakatol ang imo nga dila tungod sang corcanolic acid. Nano pagid, may ara hydrocyanic acid, meaning may ara isa pagid ka klase sang asido nga ginatawag hydrocyanic nga magatuga sang paglingin-lingin sang ulo, pagpalanuka, kag iban pang mga simptoma.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Ginasulit ko gid ini tungod indi dapat kaunon ang liso sang kasla. Delikado ini.
0: Larga Vista.
1: Ako si Julius Mareveles, kag ini ang Larga Vista. Rekta kita sa dugang ng mga balita.
0: Larga Vista.
1: Subo-subo nga entrada sa aton sininga pagpangalagad. Unahon ko anay sa pangkalibutanon nga balita. Standby kay karon dugay-dugay may balita dito sa norte sa Calatrava, bana tungod sa motorsiklo nga embargado, ginimbargo niya pinaagi sa kutsilyo ang kabuhi sang iya asawa. Dispues matapos bunon sa pila ka beses si Mrs. ginbuno man ni Mister ang iya kaugalingon.
0: Larga Vista.
1: Ang dagok pagidya sa kasing-kasing ang balita nga natabo ini sa atubang sang isa nila kabata. Isubong ang bata ilo kay ang konfirmado patay ang nanay. Reportedly ang tatay ginbawian man sang kabuhi.
0: Lorga,
1: manduala drama ang natabo reportedly kay matapos bunon ang iya asawa ang banag ginbuno ang iya kaugalingon kag naghigda sa tupad sang iya tagumatayon nga asawa.
0: Lorga Vista.
1: Kon amoy nang balita sa norte karon dugudugay sa sur, may ara man isa ka banag ginpasakaan na kaso tungod man allegedly sa pagpatay sa iya asawa.
0: Lorga Vista.
1: Ari update kita anay sa pangkalibutanon nga balita. Sang nagligad ang aton tutok tanan amo ini ang Iran. Subong ya may ara balik naman kita tutok sa Ukraine kag sa China kag posible inaway sa Taiwan. Amo ina ang kalibutan subong. Damo inaway, damo tensyon, damo gera o damo inkwentrohanay nga nagaluntad. Di sa kalibutan ang mga siyentipiko may ara sila ginatawag talaksan. Ano ini? Ang pangkalibutanon nga talaksan amo ining ginatawag doomsday clock relo. Hindi siya aktual nga relo kundi isa katalaksan o kontagna meaning sign of doom. Magambal ka doom but silingunti magkalaguba ang kalibutan. Matapos ang kalibutan. Doomsday clock nga ginamarkahan sine kung ano kalapit sa world destruction o ang world destruction pagkaguba sang kalibutan. Balaw ka mo banwa, ginimo ining doomsday clock bilang talaksan o kung patimaan sang posible pagkaguba sang kalibutan after World War II nga. World War II una gingamit ang atomic bomb. Ginbomba sa Japan, sa Nagasaki, kag Hiroshima nga mga dakbanwa. Halin sad to, ang mga scientist nagabantay sige saan una man gamiton ang atomic bomb. Kag ang malain, bangod ang doomsday. Ukon pagkatapos ang kalibutan, ginalantaw nga matabo kon magaluntad ang gera nga ang gamiton atomic bomb. Tisubong, kabalo ka mo ang pinakamarapit. Inabalang seconds to midnight na lang. 85 segundos na lang ang nabilin antes sang tungang gabi. But silingon, ginatag na sang mga scientist pinaagi sa doomsday clock nga lapit na lang matapos ang kalibutan. Iniya hindi pamahog ini ha. Iniya ila lang niya prediction o kun ila lang talaksan. Pamatian tablang report. Nano ining doomsday clock warning.
3: It's called the doomsday clock and honestly, it's meant to scare you just enough to make you pay attention. Why? Because it's a warning about how close humanity is to destroying itself. Imagine a clock that's always ticking, but instead of counting hours, it counts how safe we are as a planet. When the clock strikes midnight, it means disaster, nuclear war, climate catastrophe, or some other global crisis. Every year, scientists update the clock. Sometimes they move the hands closer to midnight. Sometimes they move them back if things get better. The closer we are to midnight, the more danger we're in. But what exactly is this clock? Where did it come from? Why do some people take it so seriously, while others think it's just a stunt? And most important, what does it mean for us in 2026, now that the clock is set at a nerve-wracking 85 seconds to midnight? The answers might surprise you and they might even inspire you to take action. Let's dive into the dramatic story of the doomsday clock, why it matters, and what you can do about it. You might not be able to control the world, but you can help push those hands away from midnight. The doomsday clock was born out of fear and hope, two powerful forces that really shaped the world after World War II. In 1945, the United States dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The devastation was beyond anything people had ever seen. Suddenly, humans had the power to destroy entire cities, and maybe even the planet. A group of scientists who helped build the atomic bomb felt uneasy about their creation. They wanted people to understand the risks of this new technology.
1: Alright, portion lang to sang report. parte sining doomsday clock. But silingon, ang lantaw subong sa mga scientist, labi na nga nagaluntad, kaglabi nga nagainit ang tensyon sa tunga sang China, Amerika, Russia, kagsubong ti isulod na ang pungsod Iran, and then you count Israel, nga initanan lunsay, may mga nuclear weapons capability. Banwa, buot silingon, amat-amat nga nagalapit, ang kalibutan sa isa kagera o kung isa kahitabo nga ubusay lahi.
0: Larga Vista.
1: Di magambal kaya atomic bomb. Isa lang niya kabomba, ubos ang syudad. Just like what happened to Nagasaki and Hiroshima dito sa Japan sa tung World War II. Tinanong buot silingon sini. Di mo dapat bantay kita. Ay, kuya may mahimo. Wala kuya may ma-recommendar paano pauntaton. Kasi at the end of the day, it depends on governments all over the world. Balo ka ang tawo kung kaisa ang binhi sang kinagamo, ang binhi sang kinagubot, hindi ta pagitudlo o kung hindi ta pagpangitaon sa gwa sang aton utok kag sang aton kasing-kasing. Kung kaysa mangkot ka nga kagamu sang kalibutan na, nga damo ya ang mga tao nga daw hindi kontento. Damo tao nga pala reklamo. Now, if you try to look within you, hindi barayhan nga ang matuod nga ubod sang unpeace o kung kinagubot kag kinagamo, wala sang iban kundi ang aton panguna-una kag ang aton kasing-kasing.
0: Larga Vista.
1: Pero tiyan mo nang gina-report ko nga ang mga scientist sa kalibutan nagakakugmat tungod amat-amat nagalapit nga nagalapit ang kalibutan sa ginatawag nila Doomsday o kung sa adlaw nga maguba kita tanan.
0: Larga Vista.
1: Pero tiyan mo na bantayan ta. That's why nga gina-inform ta kamo every night dire sa Larga Vista. Stand by sa report ni K5 John Versales.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan.

0: Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga telemanan sang balita e bago komentaryo kalingawan kag matuod nga servisyo publiko. Diri sa akong bago nga puruyang sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga inganiban sa kahanginan kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, magluwas sa akon katampad lang. Julius Marvelas ang ngalan.

0: Lorca Vista.
1: And we start with the sad report gikan kay K5 Jong Versales. Ini nagligad kun may ara balita milagro sa tunga sang tubo, subong niya subo nga istorya ini. Sa mga ginikanan, palihog, hugot nga panugyan sa inyo kabataan ha, sa sining masunod nga report. Kete, ang istorya, basically, parte kalakasan na nung istorya. Ang balita amo sini. Tungod sang motorsiklo nga imbargado, kay wala nabayran ang bulanan sang asawa, bana nagrimate sang kabuhi sang asawa. Ginsaksak sang kutsilyo.
0: Lorca Vista.
1: Matapos makita nga napilasan ang iya asawa, binuno sang suspitsado ang iya kaugalingon, ang malain pa natabo ini sa atubang sang isa nila kabata.
0: Lorca Vista.
1: Aring masubo nga detalye with K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
2: Yes, K5 Julius. Actually, hindi lang isa kabata.
1: Ha?
2: Hindi. Oo, ang apat.
1: Diyos ko.
2: Apat nila mga kabataan.
1: Pilang pangidaron?
2: Oo.
1: Pilang edad, Jong?
2: Hubintanin, ang isa to, ang na-interview ta kayo na, 15.
1: Diyos ko.
2: Kasi may, ang kamagulangan do, 17.
1: Aha.
2: Ang kamanghuran is 13.
1: Uy, lunsay bata, pagidya.
2: Mga, oo, dua ka laki, dua ka bayi.
1: Boginoo ko.
2: Oo. Okay. Ang ining incident ay balik talang kay Fab Julius. Natabo ni siya mga alas 8:56 kagabi, Martes. Diri sa Barangay Refuejo, or ba proper Barangay Refuejo, Banwa sang Calatrava. Base sa aton nga nag-gather nga impormasyon kay na sang aga sang nagkadto kita dito sa Puloy-an sining mga naimbulbar, ginpayag sa ila si bata. Nga itago talang sa pangalan nga si alias Dudong. Nga sang natabo ang insidente, ara siya sa plaza. Ang plaza nga na, medyo distansya, hindi man sila nga layo, gid kayo halin sa ilang Puloy-an, kagipag Julius.
1: Okay.
2: May bangon nga nag, daw may ara kinagamo, nagdalagan siya kag iyang kadtuan. Sang nag-abot siya sa ilas ni nga Puloy-an, amugid ang iya nga na sapuan. Nga ang iya sini amay, naghatok-hatok bulo sa iya sini nga iloy diri sa dughan kag Ipaba Julius.
1: Diyos ko.
2: Oo, kag wala gid siya sang mga damo nga mga kulumuron bala ang ining suspect. Buno lang siya nga buno kag Ipaba Julius.
1: Ah, hindi yan nga daw ala sini nga gasigi buno gasigi singgitan o wakal.
2: Why, why? Hipos lang yan ako. Oo.
1: Hipos nga kaakig o kaugot?
2: Mm-hmm.
1: Grabe ba? Ay, Diyos ko. Ang kabataan, ano kalayo sang nasaksiyan nila?
2: Ara sa tapad man lang mismo, kay Fab Julius.
1: Buginoo.
2: Sa ining, kuan, sa sining mag-asawa.
1: Bali, ang tagasak sang buno, mabatian nila?
2: Lapit kayo.
1: Diyos ko, Ginoo ko. Ay, why gin may nagtingwa nga punggan si tatay nila na nung istorya?
2: Ang ining 15 years old nga si alias Dudong, siya niyang nag-attempt. Makalapit siya kung tani actually.
1: Oh.
2: Ugaling lang, kay parang ilugon niya bala

0: tani kay Fab Julio Sao ang hinanggiban sa ining suspect. Ugaling lang pati siya daw gin kuan man daw tuyo man nga lambuton kay way sa kamalo basi pati siya idalahigon man siguro mo to nga nagdalagan siya.
1: Ginanaan siya ni tataya?
0: Daw gin kuan siya daw gin kabot. So, oh. Siya mayo lang gani kay wala siya bayo, wala siya nakuptan.
1: Uy.
0: Oo.
1: Hala. Lalaki ni.
0: Come again?
1: Ang lalaki nga bata ni nga 15.
0: Oh, ang Diyos lalaki. Ko.
1: All right.
0: Okay. So, ano ba lang rason nga naglambot sa amo sini nga punto? According kay na sa kay alias Dudong kay Paiva Julius. Posible na nga akig ang ila sini nga amay. Ini bangod nga ang ginutang nga motor no sini ni Tito ginembargo kahapon nga adlaw ka kay Paiva Julius.
1: Uy.
0: Kay bangod wala ginbayran allegedly sa sining biktima nga si Milagrosa.
1: Oh.
0: Tatlo ka bulan na ti ang motor nga to.
1: When you say nga wala ginbayad Tito. John, pardon me. Clarify ko lang no. When you say wala ginbayran, wala ginarimit ang bot silingon. May ginaintrigar siya nga kwarta sa asawa niya. Wala ginabayad sa asawa niya ukon ga-expect siya nga ang mabayad si Mrs.
0: Daw ga-expect siya nga ang mabayad si Mrs. Kaya ang explanation sang 15 years old nga si Dudong, ano man ang ibayad sa iya Eloy kaya ang iya sini nga kinitaan sa pag-deliver sang kahoy nga panggatong bla
1: oh.
0: Kag sa iya sini nga ubra sa bilang harvester sa mga pasayan kag lukon diri sa isa kapunong lapit man lang sila sini nga ginistaran wala iya man ginarimit sa iya sini nga asawa
1: kay Dios. So meaning paanong ibayad ni Mrs. kay wala man kwarta nga ginabilin si Mister?
0: Oo.
1: Uy. Okay.
0: Kag kung may ara man, may lain-lain abing version sang kabataan.
1: Oo.
0: Kung may ara gin man kwarta abing na preparar abi or napain ining si Mrs. gin bakal yaya uniforme sa ilang mga magulutod.
1: Uy. Ala kala in nga istorya man man sa bali.
0: Oo.
1: Kung may ginbilin nga kwarta si Mister, gin pakamaayo sang asawa nga baklan ana uniforming ila kabataan kay tiga eskwela.
0: Oo.
1: Oh. Ala. Uy.
0: Oo. Ti, karon na, kay aga pagali isang kahapon mong, may ara na ni sila kwan. Allegedly, ara na ni sila sang hindi pag insindihan ay antes ni naglakat sa lobrahan ni ang suspect.
1: Uy! Bali naglalisay na sila.
0: Oo, kay bangon sina, bangon wala na nabayran kay Fab Julius ang ining motor. Kagpagpuli isang suspect kagabi, dito pag siguro mas naglain pag inangyas ni Gambot, nga pag-abot niya, wala na gidya ang motor.
1: Uy! Ah, gin-embargo na.
0: Gin-embargo na, oo.
1: Okay.
0: Nan. Ti, na... nangusisa pag kita nga ano pag idehan ang iban nga rason nga no amugid sina kaakig ang ila okay. Si nga amay
1: oo
0: magipayag ni kwan ni sini ni alias Dudo nga medyo lawig-lawig na ang ila sini nga amay medyo kwan gid man abi kay Fab Julius.
1: Dani pa may, ang video nga ginpadala mo ano gani nga video ni
0: amo na ang background sila sini nga puloyan kay Fab Julius.
1: Oh, sige be Leo ko be Toto Adrian. Ari di sa Larga Vista o dito Spiak?
0: Spiak sa 11 Mbps. Bali ang kuha na ang mga senaryo na dira paano nagluntad ang inibalang pagpangbuno. Kaya nag-start ni actually dito sila nga kusina kay Fab Julius.
1: Bo, Dason?
0: Dason, according kay nasa lula, ginlock ni sang suspect ang pertahan nila nga amutong alagyan pakadto di halin sila ka kwarto amutong aportahan ang palusot pakadto sa kusina daw yung ginlock pero ang exit door nga lain naman nga nang pertahan pagwa diri nga malabay sa may dapugan amuto yang wala makuan wala masiradaan dito naglabay ang victim pero dito pa lang sa ilang kusina did nabunaan ya dito kay Fab Julius ang ining biktima nga si Milagrosa.
1: Uy, Diyos ko.
0: Ari-ari kita ko. Siya pagwa, naglabay siya sa napugan.
1: Ay, Ginoo.
0: Usoy siya sa walisbisan.
1: Oh.
0: Nag, paglambot niya dito sa piyak nga punta sa ilas ni nga balay sa may daw entrance bala sa may daw sulo salasala kay Fab Julius.
1: Oo.
0: Sa gwa sa ilas ni nga sala dito siya nakasandig sa ligi kag dito pagin sa gin allegedly gin makak pagin liwat Oo.
1: Bali ang guwa ni ginpadanasan siya halin sa kusina pagkadto sa atubang sang ilabalay lapit sa ilang hagdanan.
0: No, ho.
1: Oo. Mga pila ka buno allegedly ang ginduslak ni sang suspect.
0: Anong according sa kay alias Dudong Kaina?
1: Di wala yan nakita nga duguon ng asawa niya. May agi sang tiil sang tawo eh, nga duguon.
0: Di sa iya na asawa, kita Julius?
1: Bo, Diyos ko. Oh. Oo,
0: di. Namangkot kita sa mga kaingod. Kay ang ilas ni nga balay, may ara ng lapit kayo.
1: Okay na. Isa lang to ka-play ah. Jong, layo lang ko dahil ang ganda ha. Isa lang ka-agi to, Adrian. Okay na to ah. Sige. Ah. Bo, grabe man. Di, sa atubang sang ilabalay, dito na natumba man ang asawa. Okay. Tapos okay. Nga nakita na ni Mister nga tumba si Mrs. na nung tabo.
0: Okay. Kundi ara ining sa Elias Dudong sila nga tubang.
1: Oo.
0: Daging saway ni siya nga tama na pa. Daw mo na bla?
1: Uy, Diyos ko.
0: Oo. Pagkabati niya nga nagmunong ang iyas ni nga bata nga tama na, amo na to dayon nga Kipab Julius, ang iya naman sini nga kaugalingon, among binuno, ya.
1: Daw natampungawan siya sa appeal sang iya nga bata.
0: Guro?
1: Okay.
0: Oo. Oh. Daw natampungawan siya guro. Ang iya naman kaugalingon, among binuno, ya Kipab Julius.
1: Diyos ko. Ay, Ginoo. Pila ka buno?
0: According sa iya bata, damo. Ginbuno-buno, ya man ang iya sini nga kaugalingon.
1: Ay! Din igo, ya?
0: Sa tiyan.
1: Uy, Diyos ko, Ginoo ko.
0: Oh, daw nagkalahabwa to as alleged siyang iya sininga, pasensya lang sa ito ng mga tao kauturan.
1: Ang uh-huh.
0: Iya sininga mga kasudlan ho.
1: Ay, bo, Diyos ko. Anyway. Gindala siya sa ospital.
0: No, subong, ara na siya sa Corazon Luxin. Hindi. As per confirmation kay na sa kay Police Captain Alba.
1: Hindi ta ma-confirm actually ang medical bulletin niya as of now.
0: Kaina, na-interview na itong si Police Captain Alba,
1: ang
0: isa iya critical.
1: Uy!
0: Critical condition, oo.
1: Oh, pero ang asawa, ya, patay on the spot.
0: Kagabi pa lang, wala na ito, kakikita Julius.
1: Ko. Pilang edad ganin ni Mrs.?
0: 35. Ini si Tito, wala ni, hindi malocate. Kung pila kay, maski ang ilang pamilya, wala silang balo.
1: Uy! Pila kabilog bata nila, apat?
0: Apat, dua laki, dua bayi.
1: Diyos ko. Ti kontod ng istorya nga patay ang iloy kag ang tatay critical. So kun madula ang tatay, guwa sang kabataan ilo mulumulo.
0: Mhm.
1: Diyos ko. Ay galing kay ti at least teenager naman ang iban diri no, but iban din. Ay grabe.
0: Gani, oh. Ti karon na aton ginusisa pagin kay Kipab Julius dito sa PNP. Sino bala ining suspect? Ano ang iya sini nga background? Kay na napadulungan aton si Police Captain Jesus Albang hepe sa Calatrava PNP. Iya ginpayag kay Kipab Julius nga sang tinalikdan nga Abril 2025 inigali si Tito na nadakpa nila ni Kipab Julius sa drug by bust operation.
1: Oo.
0: Oh, nadakpa nila ni kag recently may rape case pagdinini siya.
1: Uy.
0: Oo, ugaling lang kay sa rape case nga to dawala na kuan, dawala na pusto kay nag-atras sa allegedly.
1: Oh, Jong.
0: Bangon sa to ang natabo is nakasuhan siya diri lang sa drugs kag nakagwa siya matapos mag-avail

0: Ini ang pilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pagkawig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Nagpadulong diri kay ina sa Dakbanwa si TFRB chairperson Vigor Mendoza. Ginistorya ng problema angot sa modernized jeepneys nga nagapanawagan nga magpatuman sang moratorium sa pag-imbargo sang ila mga salakyan.
0: Larga Vista.
1: Standby sa nang abalita karon dugay kay First Lady of Councilor Wilson June Gamboa Jr. Councilor, good evening.
2: So, good evening kag sa tanan-tanan nga nagapamati. Good evening.
1: Son, salamat kid. Kamusta ang resolution mo parte sa fake nga magic sarap?
2: Well, naaprubahan man sang kunyang panglungsod. So carried na siya. So hopefully ang ato nga City Health Office magka-coordinar na with the national agency like DOH kag sa FDA para mabuligan ni sila determine tunayhan na ang ina nga magic syrup nga nagalagaw subong nga fake may mga ingredients balay na siya nga that are considered to be health hazard o kung hindi. Muna ang lagi na dapat na may balaan ta kay tungod nga para mapanawagan gilayon sa syudad sa ka-advisory parte sila yung nagalagaw nga magic syrup nga kung negatibo api ang akong positibo ang lakad all the more results na dapat may balaan nila.
1: Yes, Councilor, can you tell us nano ganing tigulos ang imo resolution?
2: A resolution urging the details of it through the office of Mayor Greg Estataya to conduct to determine whether or not abing ang ining magic syrup na are fake or counterfeit magic syrup are contaminated or may mga elements in siya or that are hazardous to human consumption.
1: And I don't know kung naka sino ang akon pag-intindi gin turnover sa ara sa CIDG ipatest nila ini sa FDA Food and Drug Administration ang imo resolution basically ga-urge sa CHO to coordinate with the FDA
2: that din manifest kung nananaya ka gina to because ang CHO ta is not equipped wala ka mga kakaigo ng mga pasilidad. So the only way for them to determine whether or not this fake magic syrup are fit for human consumption or not, hindi mag-coordinate ni sila dapat sa national government.
1: Sa simpleng istorya, baroon kung makapatay tabo o kung hindi.
2: Yes, correct.
1: Interesting. So anyway, hulaton ta sa prabuton ng mga nadlaw. In the meantime, Councilor June Gamboa, sir, salamat kita tiyempo.
2: Salamat din sa oon, kagmayang gabi.
1: Good night, good luck, sir.
0: Larga Vista!
1: Councilor Wilson June Gamboa Jr.
0: Larga Vista!
1: Tandaan ta, nagligad nga semana, may nagkaradakpan nga peke, nga magic sarap, isa ini kasisuning, ukon pampasabor ini. Ginasamo sa linuto, halin sa pinamalan, pakadto sa putsero, pakadto dinuguan, nga agagamit kita sini, of course, popular ining a brand ginaproduce sang Nestle Philippines ining magic sarap. Now ang kululbaan na mo sini, syempre ang unod sang magic sarap ang originala nga ginaproduce sang Nestle may ara sodium o asin, may gapa asin ini, may

0: ara sang MSG, monosodium glutamate, and may ara mga vegetable extracts katulad sang lamas, bumbay, ahos, sibuyas dahon, and what have you, mga sabor abe sang utan nga ara sa isa ka sachet o kun sa isa ka gamay nga purutsan. Ti, inaya ang tunay, pasabor. Kun peke, iati banwa ang problema mo sini. Way takabalo kun laban ato asin, kun oksalik o kun chlorine, way takabalo. O basi pinudpod nga bato, balas bala ato, nano nga pagkaimtang. Kinahanglan, ipaidalumgid sa ginatawag laboratory testing.
1: Lorgo Vista.
0: Amo ina ang kaundan o kun ang ubod sang resolution ni Councilor June Gamboa.
1: Lorgo Vista.
0: Sa iluantang balita, ari parte man iniho, asawa gihapon nga ginpatay allegedly sang bana. From Calatrava, let's go to Kabankaran with K5 Rovic Mungkal. Nanong development sini? K5 Rovic, good evening. Please come in.
2: Good evening, ka K5 Julius.
0: Ay, dako, kapatingog sa akon ba?
2: Ay, kamusta ka, sir?
0: Dako, kapatingog sa akon. Oo. Anyway, nanon ni development, ginkasuhan na ginang bana?
2: Actually, ka K5 Julius, sa ato niya pag-follow-up, sini kay since then, alin sang July 26, kasi din, nagsugot ang ining insidente ato na subaybayan ini kay Fred Julius kagin follow up mismo sa aton nga mga kapulisan ining insidente sang pagpatay sa isa ka asawa no nga gitulot mismo sa iya nga balay kagin Julius diri sa may Sikso Dangalon sakop na iniya sang barangay Lamunan siyudad sang Kabangalan sa tong
0: Rio 26 Amonisya Vic.
2: Yes, sir, Julius.
0: Amoni siya ang gin-report earlier nimo nga gin-report sang bana una nga gin-kagat ang asawa ya sang manog?
2: Yes, that's right.
0: Uy,
2: in fact, hala. In fact, Julius, nga ang bana mismo
0: uy.
2: Report diri sa aton aga pa sa tong tiyon sang Domingo, aga pa nagpadulong diri sa aton kag nag-report regarding sa natabo sa iyang nga asawa kag nagapangayo sang hospisya ang bana kung sino ang may kahimuan no sa sining natabo nga pagsulod sa iyang asawa kag ginbuno no kag ati tunaan gid sa iya kamatana so ali ka kay Father Julio sa pag-follow up naton sining investigation sa aton nga mga kapulisan nagagwa diri sa investigation nga ginpayag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Brisuma ang hepe sa Kabangalan BNP nga ginfaila nila sang kaso nga parisite ining bana, no? Ining bana, kay Fred Julius.
0: Oh, yes.
2: Ining bana, kay Fred Julius, in-file nila sa kaso nga parisay kahapon, no? Bangod nagagawa sa ilang investigasyon kag ang mga ebidensya regarding especially ang mga witnesses kay Fred Julius ng ilang nag-gather, nag-sibo sa ilang investigasyon na posible ining bana ang nagpatay, no? Ang nagbuno, inaligar, nagbuno sa iya man mismo ko agalingon nga asawa. And then, suno sa kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Bisuma, saan ginahaya na kuno ka kay Five Julius ang iya sining asawa.
0: Okay.
2: Dito na kay Five Julius nga naghatag siyang payag ining bata, no? Mismo, sa aton nga biktima, kag wala man suno sa police, wala man nila ganigin ito, ano, ginpilit or whatsoever nga ano kay bata ini. Mismo ang bata kuno ka kay Five Julius ang naghatag sing information or nagpahayag sining mga iya nakita kag ginpahayag sa pulis si Five Julius nga rason nga napailan sang kaso ang ining bana nga ginkilala kay Leo no Leo Ramos kag kay Five Julius kag dito ginfile sang aton ka pulisan ining kaso nga parisa ito suno kay Resuma ang epi nato diri sa Kabangkalan ginahulat na lang kay Five Julius ang mga dokumento gikan sa korte nga mabaton kay ginpaagi ni sa regular filing nga mabaton sang aton nga or sang suspect kag tiko na no ang mangin na kasi siyempre dagdagan pa nito sa pina whatsoever dira
0: okay.
2: Din ako pag ano so amo na ni payag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Brisuma hulat ko na lang ang mga dokumento gikan sa korte kag sabton ang suspect nga ginaligar nagpatay sa iya mismo nga bana ka K5 or ang iyang asawa ka K5 Julius
0: oo okay now na no paano nila na determine nga ang bana

0: Uy.
1: Natin. So ano ba lang specific ni nilang solusyon yung diskusyon ng Peter Jones, no, kasi na. So una, kita na yung napatpatong tanay sa may modernized jeep kasi amugin niya pinakadako. Kasi may hindi purpose kita is for modernized jeep. So kasi na sa pag-interview natin, so yan naman niya sa aton kasi ka president man sa nakulod sa modernized jeep pala nga kung hindi Peter Jones ng grupo. Ilagay pa yan, no? Nga nagpasiguro ay ng LTFRB na maghahatag sa 20,000 pesos per unit kada bulan sa kiproduce.
0: Uy!
1: Ini, ang 20,000 pesos na kiproduce, 10,000 kiri ang gamiton para sa monthly amortization, kaya 10,000 naman ang gamiton para sa

0: 10,000 pwede. Di pa nandalas ang ilan siling kuhan niya rehabilitation.
1: Pero 10,000 pang amortization, pang bulanan lang. So ang pangitaon mo, 21 mil na lang. At least, bisan pa paano.
0: Si papano, may kabulik-bulik.
1: Oo. Pero ang pamangkot, pila ka bulan, tatlo ka bulan lang.
0: Tatlo ka bulan lang, anay.
1: Ay, okay.
0: Tatlo ka bulan lang, anay.
1: Tangan
0: pa, mag-appeal, ini ang modernist chief sa LTFRB, panahon pa sa LTFRB, kung ano ang pwede, manigatay mo. Kasi,
1: kapulik-produce,
0: ang tuwa ni katupo, nag-aayos ang tugang, ang plete, ugaling lang, hindi naman yung magpasugot ng LTFRB, especially,
1: okay. Correct. Correct. Inflationary na nga eh.
0: No, that's why pinahukas din ang posibilidad niya pagpasaka sa pwede. So, ito po yun, aboy na nasa
1: pagpasaka
0: ng hindi ang pagpasaka sa pwede. So, ito nga sa nga patayon niya pagsaka manusan ng presyo sa gatong. So, in terms naman niya sa traditional jeep na kahinon-anon man natin dito kagina sa Rudy Cathedral, ang win-win solusyon naman para sa ilay at ito. Kasi ang diskasyon, ang gratuito man, hindi pa niya siling ina-point out dito na specifically, pero ang challenge pala sa modernized jeep is tungod man sa traditional jeep na hindi man maka-index o sakto ang modernized jeep tungod kadamok man sa unit sa diapon na nagkabiyahe sa traditional jeep. So para masolusyonan ilang problema naman ina MP4 Jules na ang kubrahon sa LTFRB pasuktan sila sa diapon ng MP4 Jules na nagkabiyahe. O galing lang, mandubo naman ni Romero sa modernized sa traditional jeep MP4 Jules na hindi na yan pagpasuktan biyahe ang mga kagang-kagang pala ng mga modern ang mga traditional jeep MP4 Jules.
1: Uh-huh.
0: So, makabiyahe ang traditional jeep kung roadworthy siya. So, anong posibleng mo sa roadworthy? Hindi may chak. Nami ang iya sininga kondisyon sa makina niya, iya sininga supra, white hair niya, dating na night niya, busina niya, nakakita niya.
1: Inang wala ka, Wells? Inang wala ka kulba nga matitanos ka in kaso malusod ang stepboard?
0: Sa kaso, hindi pa nga magkasok ang pupo, basta sa tok-tok, hindi
1: na
0: matitanos. So, amo na siya ang, amo na siya ang kwan, ang pag-agreement naman niya sa kwan, sa LTA, sa LTFRB, sa traditional jeep ng Kita Diyos. Kaga, kagina, kanami, patala kayo ang natabo, sabi ng Kita Diyos, ikis na mag-away ang traditional jeep, kagawa ang modernized jeep, nagaguha ang duwa kagrupo na nagayuhong.
1: Ay, ito good.
0: May solusyon sa FIAC, may solusyon sa FIAC, gambal, magkating ni modernized jeep, kaya hindi man ako, so yung makulitin, na may kontra na mo, hindi ang traditional jeep, kasi aminado, mas sila kagawa Kita Diyos, na kulang, di man niya, ang unit ng modernized jeep dari sa syudad sa Makulog, Kita Diyos. That's why, kinanglan Manila na may bulig pa sa traditional jeep, no, agot, na makabulig na sa pampubiko, especially sa mga commuters ng Kita Diyos. So, another naman challenge,
1: Oh. Yan
0: nagtubo ang income kini sa mga modernized jeep. Although, may arang kita ginatawag pala kang Kita Diyos na advantage sa ibong ruta. So, isa sa mga ginatanaw din nilang advantage sa ruta is ang Bata Libertad sa ruta. Kasi kung yung kadamo, kaabiyan establishment, malls, may eskulahan, kalabiyan, hindi nga chief, at may call centers pang aabiyan, hindi nga chief. So, damo, kaya sa pasayro, ka nagpapakaitiri. O galing lang ang disadvantage na masinikipan doon sa bahay na mas modernized chief, kasi matapo yan sa mga pasayro na nagkasarakay sa may traditional chief, kaya hindi naman makikipers sa kwan sang modernized jeep Kita Diyos, no? So, ang numero sa isang modernized jeep sa Barangay Bata, kinakaon sa numero sa traditional jeep dito sa Barangay Bata, na damo-damo pag hindi ang Kita Diyos. So, another, ano naman na yan, TLTFRB na makikita yan magatanaw, sinang regulation naman sa amos ni Mga Pahing Kita Diyos. Tunaan naman nila ang mga possibility sa mga ruta, sa physical, pag hindi nga mga route na lang Kita Diyos, no? Kaya nagpasiguro man ang LTFRB nga mag-offer sila sa training, no, para sa operators, sa modernized jeep, sa driver, sa modernized jeep, at sa conductor sa modernized jeep in terms of management pala sa pasahero, kasi Kita Diyos, no, at sa kumpanya naman yung company-wise naman niya, kung paano nga masasiguro ng ilas yung operation padayo sa Quiapon na wala siyang bankruptcy pala nga ginatawag kasi Kita Diyos, no. Ilang ang inaka-training ang i-offer naman niya sa LTFRB kasi Kita Diyos. So, ang interns naman sa local government unit naman yung Obakulod, no, interview naman kagina si Atty. Dito Ramos, no, sa ato sitting ang committee chair sa transportation, iagipaya sa Kita Diyos, no, nga once magpagwa na

0: ano kan, sa Council of Professional Authority, ini ang LTFRB para sa traditional jeep, automatic if I just wait tanan, pagkahukson tanan ng mga penalties, surcharges, that interest no sa mga traditional jeepney operators, so kung ano mga violations ang ilang ng equipment diri tungod wala sila sang professional authority, automatic at if I just kakson ina once na makapakita na sila sa ilang sa mga professional authority halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board if I just.
1: Ay, okay, okay. So, bantayan ta ini. Pero, nano, saan o ang possible nga pag-implement, Gid?
0: Ang mga ato, sinin na pag-istorya, kagina, next week na kagit sa Diyos, no, siguta, na hindi tanantanan ang gitwigin sa start dito sa mga solusyon sa transportation sector.
1: Ati, good, good. Bantayan ta, bantayan ta.
0: Yes, kita Diyos tutukan, sa ini kasi kadako, hindi nita
1: correct.
0: Ano, kadako, hindi nga sector, hindi transportation,
1: hindi nga
0: doad daon, hindi nga kapahit, hindi nga nato, hindi nga pakulot doon sa pagbiyahe nato padulo sa Ulubraha, no, kung hindi nga kita sa kanto, hindi pa Diyos, no. So that's why nga, kita di sa K5 Diyos, at ang lahat lagi kita sa ngayon, nga matagaan sa nga, tempo, no, ang hindi nga gini nga mga aktividad para sa transport sector, na para natin mga paalintod naman ang publiko, sa kung ano man yung mga programa, ano man yung mga inisyatibo ang ipahatag no, sa mga transport sectors sa ano, Diyos, ako na hindi man pala mag, ano pala, hindi man maging epekto, dako ang epekto sa ako, sa mga computers sa Kito Diyos eh. So actually, kung ano man yung mga transport strikes na, why hindi pa nagkakatula kapag i-report na Kito Diyos no, kaya para man sa ato, sa mga computers sa Kito Diyos, kaya sa K5, mga taga-palamatik na ito sa K5 Diyos.
1: Sige, sige, bantayan ta, bantayan ta. Salamat Kito to Wilson.
0: Okay, Father Jose, ako na Anton, nalang nga balita, no, kita sa Bacolod City Government Center, nga ginadulong sa inyo sa Kawa, sa Mighty C, D3 Bayo, kanda DTX 750, K5 Wilson, Vigiana, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kataling ako sa Negros, K5 Wilson.
2: Lorgo Vista.
1: Now, win-win solutions ang nalabutan sa tunga sang LTFRB ining traditional nga mga jeepney o kundaan nga mga salakyan pampasahero kag ining modernized jeepneys. But then again, ang pamangkot na istorya palang ato kay inalunsay palabra ang sunod san ogid bala matupa ang kwarta.
2: Lorgo Vista.
1: Kag ti iba noon tani, at the end of the day, ang pamangkot amo sini. San ogid bala kita mag-isa nga dapat i-modernize ang transportation sector. Ilabi na ang ginatawag nga mass transportation. Magambal ka mass transport, hindi niya auto sang isa katawo, isa ka pamilya, kundi salakyan para sa kadamaan. It's just like saying ati, ang tawo nga pigado, hasta ka na lang niya sa kagang-kagang nga jeepney. Hindi. There should be a point forward. Hindi na niya pwede nga, o ikaw dira ka lang hasta. I don't believe in that garbage. Oo. Basta, ti kong reporter ka, nagsugod ka mo na sa minta, sa mo ka lang na. Tinunto nga istorya.
2: Lorgo Vista.
1: Magabalik ang inyong paratuntunan. Pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint
13: Project Orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
18: Number 1 hit music station 101.5 K5 News. Larga Vista.
19: Antes ang report ni K5 Beto Gakit Jr. may gabi lang kay Manang Elena Publico. Suman sa kay Lileth Laurencio, kay James Bornales Bauduro ang iyagin padalaho. Matamaton ko lang, James, ha? May gabi lang kuno kay William Duran, by Ting Johnny Delia Alarcon, kay Charlie. Dira sa barangay Adini, Purok Alovera, barangay Suay, Himamaylan. Salamat, salamat, kid, kay James. William Duran, Bukadamu-damu, James. Ang iban, buwas naman, ha?
18: Larga Vista.
19: Mayong gab iman, Bukadamu, sang hindi natin may ngagaw, oh. Kim Flora, Ricky Calyao, Bao, Cynthia Peñas, Dadboy Mendoza, ay Dadboy, may gabi, dira sa Gardao, sa Santa Clara, Subdivision Phase 2, Rosine De Jesus, Grandville 1, Mansilingan, Bukadamu, gino, sa kay MV Venteroso, George Sildora, kay paring Fred, may gabi, Maricel Flores, Christina Yee, dara na kay RG, sa kay John Eric Rosal, Enamel Mag, kuno ba o kampiyon na John Eric? Salamat gid, Enamel Mag.
18: Larga Vista.
19: Ariyo, iginhungod ko, butang ini sa punta, kay at least, daw my story of redemption bala. Ang una tanga balita parte bana, mga bana nga allegedly pinatay ang asawa. Isa sa Calatrava, isa sa Kabankalan area. Buhay. Asawa ay nagpaningwa nga mapun-an ang pagpangabuhi nga ginbayaan sang iya bana nga na stroke. Ti hindi nakapangita kinawala ay ang asawa nagbaligya isda. Diyos na lipungan ka ina sa lakyan nga ginsalbar ini sang pilak ka mga good Samaritans.
18: Larga Vista.
19: Ari ang istorya with K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
20: K5 Diyos, mayong gabi gid sa aton sini nga mga K5.
19: Daw kadako sang tingog mo aw. Have you eaten already?
20: Yeah, eating and eaten.
19: Eat, ano ganitong term mo? Eaten.
20: Kung past tense na, di ba sila? Kung medyo binulan palang eaten na. Pero kung sinabig na, eaten na na. May sinabi na sa mundo, guys.
19: Bert, base sa pauntas ang taga-DepEd, ha? Laog-laog lang ni Amon. Ang past tense ang eat, eight, hindi gani, well, ano gani ang eaten?
20: Past participle.
19: Past participle ang eaten, no?
20: Yes, have you eaten?
19: Have you eaten already? Eba?
20: Yes.
19: Ang eaten, ubra-ubra lang na yan ni Berto. Continuing nga past tense. Eaten. Katunto
20: yes,
19: sa
20: mo. Yes.
19: Sige, kindly proceeded.
20: Kagibab Julius, ari hindi ni krimen, hindi ni mambalaton, puro patay ariya ang report naton, parte ni iya sa pagsalbar good Samaritan.
19: Ay.
20: Isang babae, kinatuwa naton, inikina sa iya sininga balay sa may Bili Esperanza sa may barangay Tangob, sa likod ni mismo sa runway bala, no?
19: Oh.
20: Sa may barangay Tangob, Kagibab Julius, kita naton, tulapit sa dagat, ay kaluoy lang. Isa ka babae, may walo ni siya kabata.
1: Diyos ko!
20: Gagmay pa. Kaya sini, nagabaligya sang isda, libod yan isda, adala ang duhak bilog nga mga baldi kag kiluhan.
1: Mm-hmm.
20: Bilog na bakulo, dalin sa downtown, libot yan eh.
1: Uh-huh.
20: Ilang jeep, kapliti, alang din libot, kumaubos na, balik naman sa may singkang sa may barangay Tangob.
1: Ah.
20: Hindi ka buli siya siningabana, kay pinag-anastroke, balad na mild stroke ang siningabana, kasi
1: uh-huh.
20: Na Julius. Kahapon, mga takna nila, 5:30 or lang sa is, mm-hmm. Nagsakay ni siya sa jeep, no? Dira sa may downtown, I mean sa Ceres, Kakifar Julius, sa may Galo Street, lang ang pwede sa Tubang, isang barangay 28,
1: okay.
20: 27,
1: uh-huh.
20: Mm-hmm, sa Ceres, kid.
1: Sa South Terminal?
20: Siya sa may downtown.
1: Okay.
20: So, kaya niya naman silingan, eh, no?
1: Uh-huh.
20: Sa ang hinahitang Kakifar Julius, kaya nakabadsag niya siya kung nasing sakit dala sa ulo.
1: Uy!
20: No, kado nag-inbot iyang paa.
1: Wala.
20: Sa ang dali lang, nalipungan niya siya, no?
1: Mm-hmm.
20: Paglipong niya, upo dyan niya sa jeep yang duha kabilog nga mga baldi yaman nga nadala.
1: Mm-hmm.
20: Kakifar Julius nga tigintabangan sa pila ka mga residente.
1: Ano to ang nga, iyang bit-bit to nga ibaligya tani nga isda, Bert?
20: Isda, gid eh.
1: Hindi, ano, sap-sap, gusaw na nung no, plastada?
20: Mga gusaw ni. Gusaw, pukot bala.
1: Oo. Kay dira sa Villa Esperanza, no?
20: Oo, sa may barangay Tangol.
1: Oo, fishing village. Actually, ang Esperanza, officially part sa barangay Tangob, pero magsulod ka sa Esperanza, diri ka agi sa Singkang Airport.
20: Mm,
1: na, isa lang na kadalan ng lagyan unless nga matiyog ka to sa runway.
20: Mm-mm.
1: Oo.
20: Kasi diri na ang Esperanza sa Singkang kag Tangob.
1: Correct. Boundary na,
20: mm-hmm.
1: Punta na siya sa old airport. Sang runway gid mismo. Ahay. Tino ka pigado ginabala nga lugar na Bert. Oo.
20: Kiva Jones ang natabo ni kagabi, gintabangan, gintatawgan sang DRMO si Sir Katubig ang driver.
1: Ay pero diyan ay pa Bert. Ang tanan nga emergency responders ka barangay Tangob ga pamati subong?
20: Yes, ga pamati gid sila.
1: Diin sa barangay hall.
20: Yes, sa Tubang, isang barangay.
1: Ay, ahay.
20: Pilit na pwede post na sila. Iga, pa-shoutout sila. Ito kayo kadamo.
1: Ay, di may gabi. Why gid ta mga ngalan sa mga ka-Berks, tada? Sa mga kalargamista, tada? Sino?
20: Sila ni Gerald.
1: Gerald?
20: Laurente.
1: Gerald Laurente, anong ranggo yan sini? Chief Emergency Responder?
20: Yes, mga emergency responder.
1: Wow.
20: Tagin na sila. Kagdi sa amo sining sistema, kagibar Julius, gingbot-bot, mga bakabot-bot, to ging tamang tabangan, dala nila, damo taho sa downtown, kagabi,
1: okay.
20: Kaga, ang ining,
1: Diyos ko, ano oras to gani liwat, Bert?
20: Mga 6 gid ah, no? Mga sirom gid nga, madulom na gid lang.
1: Bali, ubos na siya baligya, papuli na siya kuntani, o mabaligya pa siya?
20: Papuli na siya, tani,
1: wala niya
20: ulo, di yang,
1: wala na unod.
20: Wala na ni unod ang iya sininga ano mo, no?
1: Nga balde. Pero ang pamangkot, may ara siya kita, wala. May ganan siya na siya. May kwarta siya nga dala.
20: Yes, possible may ara gin na siya.
1: Wala na dula. Wala may nadula.
20: Ahay. Wala.
1: Okay.
20: Kita mo ang tao mo.
1: Oo.
20: Yung patawagan sa rescue, ang nami pagdireho ko ng subo niya palad, nga nagambal siya nga sir, hindi lang ko ipagdala sa hospital. May bata ko yung nag-ulat sa akon sa may abalay, nagamasakit.
1: Ay, Diyos ko.
20: Ha? Abalay nila kayo na, purti man kagamay.
1: Danay, ang bana na stroke, ang bata gamasakit.
20: Yes.
1: Buginuong istorya. Pila kabilog, ang pilang edad sang bata ang gamasakit?
20: Mga nalanto, ito naman kayo na ni Jigo, mga ara sa isa katuig, no?
1: Ay. Lalaki, babae?
20: Lalaki.
1: Oh, okay. Sige.
20: So, ang sistema, ging sa katuan sang rescue. Now, ang rescue nga ning volunteer, nga niyamon ni si John Patrick Diego, no? Medical volunteer and rescuer at the same time. Ang ginimo, yung sinigin, pasakaya na lang tricycle. Wala mo kung sino nagbayad.
1: Oh.
20: Si Diego man.
1: Nga,
20: kay tiyo wala man kwarta. Anong nakalain mo? Bulig man guro sang rescuer eh.
19: Okay, okay.
20: Do, amo ni ang iya, sininga sistema. Ari bra kagiba, Julius, 1 minute lang eh.
19: Danay, pila-pilang edad ni Diego, ne?
20: I think si Diego, mga 24, guray, 23.
19: Amo ni bata? Gwapo bata?
20: Oo, mga amigo ko na ganyan. Fuen ko ba?
19: Hindi, kaya, pero Danay, ang nag-rescue, kung magwapo, may picture ka, ang gin-rescue ya diin.
20: Actually, ara aman ang rescue din na po kita kay Juan Julius.
19: Okay.
20: Pero interview na siya.
19: Oh, sige. Unahon tanong ang nag-rescue.
20: Nag-rescue si Diego, John Patrick Diego. Yari niya sining kamahin sa interview ta.
19: Sige. Oh, John Patrick
2: para,
19: Diego.
2: Pina-korta ya?
21: Wala ko ka-check bro kay ara man siya do ano naman lang, do bagbagi ba sa sulod.
2: Ah, okay, pero may mga lilibudan pa siya, may mga balde siya nga dala.
21: Oh, pero may naman nunod ang iya balde, ubos na gurong ligya.
2: Ah, okay. Ti ano man, baligin first aid mo, nag-okay man siya, ano ang bali, hindi siya ka naman po ospital?
21: Oh, hindi siya naman po ospital, kay may bata sa kunong ambulan tayo, guro, sa iya balay.
22: Ay, Diyos ko.
2: Okay, so... Pero okay man siya, sir.
21: Oo, okay naman ang pawan mangin sa mga
2: so, ano pa? Ano siya nakapuli, sir?
21: Yung pa sakay lang. Yung pa sakay sa tricycle, kagindulong na lang sa Villa Esperanza.
2: Ahay. Okay, ikaw kung nung nag-pliti, sir?
21: Oo.
2: Laging pliti mo, sir?
21: Ang sukot sa tricycle, 250. So, ginagawa ko lang 250 ah, para magpawain.
19: Oy, Diyos ko. Anyway, so... Grabe, 200 alindiin?
20: Alin sa may down? Ang patangob, kagiba dyan.
19: 200? Bert? 250 ang sukot. 250 ang sukot.
20: Oo, 250. Ginayo yan pa ni 200. Kaso lang si Ambali ako ang basang driver. Pero 250, getting kaanya na lang.
19: Ay, ate, sige. Pero te, kamusta si Nanay Subong?
20: Actually, nagkato kita kay na, okay na siya, nakalibot naman ganito siya kay na, kasi imagine.
19: Ahay, ahay. Ano ning iya plastada? Sige, matian ko na yung video sa kay nanay. Nanay?
20: Actually, dumakataon lang siya.
19: Sige. Ari ang interview ni K5 Berto sa kay nanay.
20: Ang kagiba, Julius, background lang ina siya siguro.
19: Ay, okay.
20: Ang interview sa Aragit, pa lang, kay Dio, ano man. Pero ari makita nato ng balaya kag ang muling sistema diri nila may bata siya kag ang iyang na truck na abana para kita mo kay Rodol.
19: Wai pa be i-background lang toto Adrian adebe kun may ara bo Diyos ko. Anyway, ang banaya ano kalala ang ay Diyos ko balay nila na Bert?
20: Oo.
19: Walo kabilog sila. Pulo sila practically. Sa sininga balay, mga pila ka square meters na eh.
20: Damay lang man na. Amo lang gina. Ang makikita mo.
19: Di, pero at least ang ilang at least ang ilang balay may halo blocks pa. Naka halo blocks pa. No? Kag siyempre may simento, wala lang galing wrapping. Ano ba?
20: Ako nung ka-adlaw, pag ginansan niya sa mga kingin, as to 700, next day na naman.
19: Ay, Diyos ko. Pilang edad yan yung again?
20: 42.
19: Si Mister ya?
20: Yes.
19: Pilang edad ni Mister?
20: 46 ang Mister ya.
19: Ah, okay. Ang bata ara sa likod. Bert, ay, Diyos ko. Sige! Ayos!
20: Kaya Julius, amo lang natin nga madulog sa mga balita. Again, kapasalamat. Digita, no? Kay John Patrick Diego.
19: Sige, Bert! Overtime na ko. Ayos.
23: Lorga Vista.
19: DTX 500 ni pagkalimtan antioxidants panguntra sa free radicals sa inyo lawas kag D3 Bio ang John Wick sang inyo lawas kontra sa baratian.
23: Lorga Vista.
19: Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maravellas, good night. Salamat.
23: Lorga Vista.
24: K5 News. FM.
0: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Hina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na,
25: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
27: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalin Capsule.
28: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Moderna Max Epektibo.
30: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
31: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
32: Makakal sa malapit na butika.
33: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
34: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
35: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
36: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
37: Number 1.5 K5 News.
38: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
39: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
40: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
41: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
42: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
40: Hindi lang ganit karot.
38: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
40: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
39: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
38: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
39: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
40: Basta, basta.
39: Ano na yung interview?
1: Maedukar ka pa.
39: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
38: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
5: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
2: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
5: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
2: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
5: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
2: ay, damo na,
5: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
2: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
5: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
2: Ang lawas.
5: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitience oil. Amo na himon mo, Sir GP, permitience oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Siyempre, sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
2: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
5: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproduct sang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ning kan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
2: Daw mintinado nga sa lakya, no?
5: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
36: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ah. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500! DTX 500!
1: Ano tumasol sa barangay
3: po? Ano kinabatsag mo sa
1: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumang kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
1: Three times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Try again kamo sa DTX
36: 500. DTX 500! Informasyon sa ikayong lawan.
2: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
5: So ang problema sa fibroids or mayoma usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo dyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma ga-prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir JP. Tingala ka nga gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues ka nga isang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung iba na yung hormonal imbalances gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
2: baklan
5: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
2: hindi chocolate.
5: Missis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sa kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C.
4: So isa sa mga problema sa chan, Sir JP, nga usually nagaresulta sa operasyon, amo ang appendicitis o kung paghubag sa appendix, bala?
2: Biktima no? Ko
4: na. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no, ka mga tao sa bugos sa kalibutan ang nagapa-opera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
6: Correct, Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amo ni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis ya, kampyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
5: Naglupok na.
6: Naglupok na. Oh? So dapat layo, palayo sa appendicitis, mag DTX 500, mag Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
5: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 yag Mighty C, Sir Boy. Dog sakay ka lang sa tanki or armored car.
6: O kampyon. Okay?
5: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 yag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kay sigurado mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw tanong, mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa tanibla sa isil.
6: Correct.
5: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
36: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
0: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
0: Ilatong
7: score
0: gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
0: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
36: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
36: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
36: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
36: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
36: Informasyon sa ikayong lawas.
40: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
6: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
5: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
4: Oy, DTX 500 beauty soap.
40: Gin-emphasize kanyang beauty do ka.
5: Oo.
40: Beauty?
4: Nung pa-beauty?
5: Gindugangan ang ingredients.
6: Ibang ingredients? Nga beauty.
40: Kaya kakulang, abi kung konsenton lang, no?
6: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo skin,
5: kung baho hindi na beauty yan.
6: Beauty
5: kang buwan mo. DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
6: Clinica Dio Fresh.
5: Clinica Dio Fresh. Para Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
6: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
5: Hindi ka mahuya ang gabaho ikay ilok.
6: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
5: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
6: Stevia sweetener.
5: Oh, the healthiest coffee in the world.
6: Oh, ambal. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano'ng mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, ang pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
5: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, sir boy.
6: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
5: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX kape. Premium
6: butang
5: kay sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
40: Kun may bag-o kitang habon gin panami paginamo ng amon nga oil,
5: bantayan ang bag-o nga magabot DTX 500 liniment.
6: Pagkakada ka.
5: Amo na to isla na nga muna isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
4: Batayan nyo ha. Kay upgrade nga liniment.
5: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
40: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy Carabao. Circulation.
6: Healthy circulation. Kay ang Extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimo sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
5: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
40: Ginakadlokan na.
5: Ha?
40: Ginakadlokan o ginapangita.
5: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
40: Ginapangita.
5: Budlay ng ginakadlokan.
6: Ma-extend food supplement. O, kampiyon. No?
40: Monster manoy. Monster manoy.
6: Feeling young. Performing young, kasi extend.
5: Feeling young, performing young.
40: Alright.
5: Wow, grabe.
36: Informasyon sa ikaayong...
40: Ako ka na gali, engineer.
36: Informasyon sa ikaayong lawas.
40: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
36: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na subong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Dokramil?
5: Ti dugay na ni nga discussion sir boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namo ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, sir boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
6: Hindi siya kapadamo.
5: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
6: Kung makasulod
5: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
6: Kaya gyapon.
5: Halimbawa na ulahis monolaurin.
6: Oh, okay, why ka na tumar
5: D3 Bio? O kayo nalipatan mo yo tumar D3 Bio. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
6: Patay gyapon.
5: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against ining mga kagaw, against sa virus sir boy, every 8 hours inom gid ka D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang ya virus ha. Nga iapat yon tanan nga kagaw sir boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, maparasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
10: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo nga taas ang oxidative stress mo? So ano nga tabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo, fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Ditribayo. Ang nami gid sa Klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
5: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
10: Layo ka mapatay, kaktugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni, 250, half of that kaya yung ubrahon, dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang Ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso ubo sipon kagilanat, ga-klinika Ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa Klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika Ditribayo.
36: Ditribayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. Ditribayo, Ditribayo.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
36: Ditribayo, ang Ditribayo. Physio, Physio, Physio, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak, tibugit katama.
36: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roas City, atubang sa PLDT McKinley Street.
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
36: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
36: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang Ditribayo. Doc?
5: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
2: Gusto.
5: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na Ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may Ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Klinika Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka

0: may isa to ka quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
1: Kapalawig, ah, no? So, ang clinical detribizer boy, ang muna ang nagapalos weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, sir boy, no? Kung naka-clinical detribio ka kada adlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa nga detribio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
2: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
3: binder
2: mo dyan.
4: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
2: Oo.
4: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
2: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
1: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical detribio ka, tumagin na padamon niyang leptin.
3: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulog sa iban.
1: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese, no? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ton ina, kung naka-klinika detribio ka kadadlaw.
3: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take detribio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
4: Champion, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina, or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
5: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. Day 3, Bio! Yan ikaw ka ba na sa fever hangover?

0: Madiin nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCT. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto si Rai, kisang nagligad, sikisakit, kaya katama, kiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsya.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, Ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
15: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, matanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyo relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa ato, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa ato nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mugin gamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na lukoy sa ato. Muna nga dalayon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi bagit kita magpadayon, subong sa ato nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo na kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, numunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, yan din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Parin kita subong magaturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang nisya nga paanggid, makita ta nisya dres kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan dere sa Matyo. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa statong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan. Kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid na nagsiling. Ang manog sabog, nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin wala sila sing madamo nga duta. Kag sigilayon nagtubo sila bangod nga wala sila sing madamo nga duta. Apang sang nagsubang ang adlaw nalayong sila kag bangod nga walay gamot nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon kag nagtubo ang mga talungon kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos kapilo, ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan nagpalapit ang mga gintutunan kag nagpamangkot sa iya. Nga abala nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong dinatunan diri nagligad nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tani nila maunawa maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, gingamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang adutanon nga mahangpan ang mga butang hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya, apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit. Kag sa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabati. Kag wala man sila makahango. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo apang indi gid makahango. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang indi gid makahango. Kay ang tagipusoon, sining katawhan gin kibulan kag ang ila mga igdulungog halos makabati kag ginpiyong nila ang ila mga mata basi makahangop sila sa ila mga mata kag makabati sa ila mga igdulungog kag makahangop sa ila tagipusoon kag magliso agod nga ayuhon sila habang bulahan ang inyo mga mata balik Kristo sa iya mga itutunan kag makakita sila kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw kag wala makakita sini kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian kag wala makabati sini. Ano ang but hambalo diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sangod kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, pertika suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung asurti kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga swerte nga may mga gingamit ng Ginoo sang una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na nga diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtanaw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi, adlaw kagabi. Busa, ambal ni Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manok sa bug. Kung bisansin o ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malakot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw niyo subong makaturan. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani. Kaangayin rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa. Hindi na ikaw ang mag-athag. So, imo nalang batunon, imo nalang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano nalang ginaimo nila. Amo na nga, swerte na tani. Pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20 kag ang ginsabog sa batuhon nga doog, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon nagabaton sini nga may pag-intsyende ha dere amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon nagabaton sini nga may kalipay lipay sila pero apang walay gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos ang mga pulong kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta amo inisya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo nga tuytuyan ang aton mga unauna sa binhi sang ebanghelyo. Ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang panggid sang dutay nga binhi amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman ng mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon ng mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sa igad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, naghulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo ang mga tao nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa kapulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magduso sing Diyotay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahong nga kapatagan sang Dinasarit sa pihak sini nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masako. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog, kag sang nagsabog siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iba nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin, wala sing madamo nga duta, kag sa gilayon nagtubo sila, kag wala sila sing kadalumon sang duta, kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nga laya kay bangod. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon, kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila, apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo wala mahangpan o hindi nahangpan sa mga tao sang iya panahon. Ang pagi sang iya pagkari hindi suno sa ila ginapaabot. Nga man, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dila sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga man, mangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado, muna nga hindi gid sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga, hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Jesus amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tiyon, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga buluhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon nangin balabag sa ila pagamo, kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na, apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3, versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay naga pangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan ng mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutanon nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsabog. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Mateo 3:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginarian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan, kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas nga tipunon pagkatapos ang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunodlo, nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag or nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola, apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo, agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patod nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. Juan City, 17, Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit, kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa mga sidlak sa templo sang kalag, kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manugsabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang, kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader, kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog ng lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos, ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao, naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga lagad sa moman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo, maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay, pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya nga wala makahibalo kundi in siya magkanto. Ebrehano 11, versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22, versikulo 21. gani ang mga tagagintawag. Sa paghius sa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway, ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao, kagsamo nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manog sabog gikan sa mas mataas nga kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuaryo sang walay katubtuban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubtuban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1 versikulo 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa idin, si Kristo nagasabog sang binhi sang ebanghelyo. Apang sa iya personal nga ministeryo sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggid sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pabulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sini ang kabuhi sang tanom dinaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasiling, ang mga pulong na akong ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. Juan 6, versikulo 63. Ang nagapamati sang akong pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akong may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Bato na sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangpangin nga kaanggid gid sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan way na makita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan aton tapuson sa pangamulo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa magitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala ng kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. At ngayon din sa lahat ng makauni. At itong lahat ay sa magdalangin sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: bigay ko pa added picture. Dapat beautiful, gud-gud ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman o sick?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: dinalan mga estudyante sa Cadiz nga nahilo sa ang kasla. Yara na sa mayo nga kondisyon.
1: Kasla? Ginano nila ning kasla?
0: Kinaon eh.
1: Ay, hindi niya pwede.
0: Ha?
1: Para ni sa mga hubag-hubag.
0: Ay, oh. Gali?
1: Sa pihak na bahin, restructuring sang utang ginahingyo sang mga modern jeep operators. Turihan tani kung anong restructuring.
0: Tagiya sang pickup nga nakawaan sa video nga naga-isi-isi sa dalan. Ginpadala na sang Shukos order.
1: Paano bi ko naglain matyagi sa to?
0: Ha?
1: Oo.
0: Basikon hubog man ang pickup eh.
1: Kasi naglingin ulo kay taas ang dugo.
0: Isama na.
1: Ginapa-explicar lang kung nga anong rason sang iyo pag-isi-isi. Basi kung nakainom ka o kung basi kung nag-aaway ka mo sang imo partner sa sulod
0: na
1: o kung nagalain ang imo pamatyag.
0: Okay, nag-aaway sa manabilan.
1: Sa pihak na bahin, pre-screening para sa libreng operasyon sa Moises Palilia gintambungan sang Pumoloyo.
0: Duha ka mga suspek sa pagpatay sa isa ka kagawad sa Banwa sang Morsia, arestado!
1: CCTV nga ginabacktrack sang kapulisan agud matumod ang suspek sa hit and run sa Bacolod, ginaamat-amat na review.
0: Bana nga suspek sa pagpatay sa iya asawa sa Kabangkalan, napasakaan na sang kaso.
1: Grabe no? Ining bana ni ang balon niya nga dumduman niyo to balita nga ginpatay sa sulod sang balay gabina kag pag-abot ko no ano to ginkagat sang manog
0: siguro ang kabataan to ginpatulog ginpatulog ya ginorient yan ning mama mo no ginkagat sang manog.
1: Ti karon ang problema wala gindala sa ospital kay kon ano pa to ang ginhimo kuno nga mangita sang himag para lang madelayed ang pagdala sa ospital. Wag tang anwayhan ang motibo sang isa ka bana nga nagapiyong-piyong ang iya mata sa tagsa ka magkighilawas ining bana sa iya nga asawa pero nakabatas pa nga patyon.
0: Grabe no.
1: Oh.
0: Di mo na yan nung puangod sa bana sa iya nga asawa mo, patyon mo.
1: Grabe no.
0: Away lang ka mo lang ka mag-away, babana, ilang ka mo bala.
1: Oo.
0: Hindi ka sila yung maglabot sa duganay, blang nga inawayaw.
1: Tagaan ka sang kalipay nga yung dipatula ka, klase bana ka.
0: Oo. Yung kinky dipatula.
1: Ay, karun, malapit-lapit ka lang. Ay, umbot lang. Kalma lang, kalma. Lumalakat ko sa Kabangkalan, sumong.
0: Kalma, kaya bansita.
1: Sige.
0: Kalma. Angie Aloy, Ruina Villaran Herbeto, Jean Montesino Arroyo, si Ruina Villaran, Pretty MK Tabukon, morning Sir Babes, and Sir Robert, Sir Vincent Coraldi, idol yung si Vincent Coraldi, si
1: idol.
0: Ma'am na Pretty MK ho. Si Jeannie Dison, Jolino Bialomogda, Wilma Masanares Cobia, Esperanza Insuli, Madam Ang Aga, SM Colin Cobia, idol-idol yan mo rin. Nagira tamiyaw yagid. Johnny Mary, Tita Mayo Ang Aga, kag Majobi Leserio Tumlos.
1: Gira sa Adila.
0: Aha, sa Adila ni.
1: Oo.
0: Si, ano
1: kay Kwan Pagina? Kay Mary D. Montorio. Sa Montorio family sa Adela sa Mercado Dra sa Mansilingan.
0: Mansilingan.
1: Nagalupok-lupok ang aton signal da, mga kakipay.
0: Si taga sa Adela, galing ni sila.
1: Oo. Si Sir Majubi. Bala dumduman magkakaon tatulas wa.
0: Na. Okay. Si Majubi tumlos gali. Naglabay ko to. Naglabay ko to sa ila. Kali kayo medyo busy siya. Tiway ko parking. Narikta na lang ko eh. Ma Majubi.
1: Sir Majubi.
0: Maka. Si Mr. Majubi. Ma to. Iya ma to. Ba na to. Nag-wave-wave to sa akong to. Ang pinaka the best to laswa.
1: Best of the best ni Sir Majubi Tumlos. Sa balita ta national kag
0: si Sir Majubi Tumlos siya na. Lalaki bikoy babae.
1: Tapi ka bahay kag ipaybay sa national ta. Grabe gali ang budget sang Department of Justice sa panahon ni Boying Remulla.
0: Oo.
1: Nagalabot sa 1.5 billion pesos nga confidential

0: Presidential and Intelligence Fund. Samtang kay Vice President Sara Duterte, bugbog na bugbog sumong. Grabe, tad-tad si Vice President Sara Duterte sa 165 million niya na confidential funds. Pero ang DOJ, di gali sa panahon ni Buying, grabe man gali siyang nag-investigar. Pero siya dapat man gali ng-investigaran. So no, kay Caloocan 2nd District Congressman, Edgar Ires Kakibay.
1: Sino to? Pila to? 350 milyones.
0: Ang
1: iyagi dyan mismo ni Buying Rimulya na budget sa DOJ.
0: Sa kabukusan na, sa partial-partial ni.
1: Sa iya lang na yung kwan, na department.
0: Oo. Pero nag-request ni siya sang 1.5 billion sa kay Ako Bicol Party List na representative saldi ko sang sa committee on appropriation pa si Congressman Saldico. Oo. May ara sa 350 million nga confidential funds. Kag nag-request sa sang additional nga 1.5 billion, may ara pagid niya 150 million, may ara pagid sang 2025 nga 1.5 billion. Kag first time in the history suno sa kay Ires, Congressman Ires, ang natabo ning amo ning request sang isa ka secretary sang Department of Justice ka Kiki Pepe.
1: Ay kagrabe. Anong pulos ang inyo siningaw lo investigasyon niya nga? Ang investigara na raman ang galiya sa inyo? Investigahin nyo aning kaugalingon nyo? Mga ka-K5, no? Terrible. Tiyan mo ni mga ka-K5. Ti subong ang ginabombardiyo ni Leia si Vice President Sara Duterte. Para ano?
0: Kag nga ang ginahingadlan ka-K5, babes, ang iba niya ngalan. Kung ako abi, tagaan mo. Halimbawa ako si Grace Piatos ako, no? Hindi na ako malisyoso ang pagpangalan kay confidential funds. Alangan mo na nga Robert Pacardo ang nagbaton sila.
1: Confidential.
0: That is why nga ginapangalanan nga ikaw ginatagaan ka sang alias. Nga kung ikaw nagtudlo sa isa ka drug lord, kung ikaw isa nagtudlo sang miyembro sang CPPNP edra sa lugar nyo, hindi pwede nga babes gantalaw ang ihatag mo nga tagaan ta ka sang mundo. Kundi ngalanan natin ikaw kay McDonald. Ngalanan natin ikaw kay Jollibee. Ngalanan natin ikaw kay Gris Piatos. Amo na mga ka-K5.
1: Correct. So isa ina mga ka-K5 sa ginaawayan subong sa impeachment trial sa Senado mga ka-K5. Grabe.
0: Bata versus Tigulang ka-K5 babes.
1: Bata versus Tigulang.
0: Abogado, Atty. Kapunan.
1: Kasi
0: Atty. Ferrer.
1: Ferrer.
0: Tama kasadya. K5 Vitan, ara, monitor
1: aber,
0: mo ko.
1: Aber.
0: Daw na dula si K5 Vitan.
1: Leonisa Gonzalez. Bahila na gigapangita to kape. May dagay Alminsyon. Mga ka-K5. Grabe. Ito amon ni mga ka-K5 ang pinaka-controversial. Mga ka-K5, dira sa Senado karon la ako yun na gakalingaw ko mo.
0: Oo, ginabaisan ang cross-examination. Gina-question, gina-object ni Attorney Kapunan ang cross-examination ni Attorney Ferrer ka-K5 Babes. No? Ining mga may rules na ka-K5 Babes mo, bisan ano patada nga ba isay sa korte, pero pariho kita nga nakakuha sang bar, may ginasunod kita nga rule of law, Kaki Pai Babes. Tiyan mo na daw mga misleading question, according nga hindi pwede na. Sa ulihi daw, tanan, pirmi lang, daw ginalaygayan niya ni Atty. Kapunan si Atty. Ferrer. Sige, wala na diya sang lugar sa sunod ang paglaygay mo yung kagpag-lecture sa akon. Kay because we are the same lawyer. Oo, sa nakapasar kita nga dua, diri argumento na di, hindi nga laygayan mo, no? So, amo na nga doon nag-intra na si presiding officer Chief Escudero.
1: Sadya, no?
0: Kag nagagawa, daw na malisihan pa sang prosecution. Nga si Escudero daw, pabor sa dipinsa.
1: Di, aral na sa satunga. Fair lang sa mga ka-K5. Galing kay ti, si Kwan, daw linchindi ho, nagidman niya si Kapunan mo. Mga ka-K5, ti, muna, ang importante lang yung nadulong mo kag na-deliberate mo sa intakto, na cross-examine mo sa gusto, ti kung may kwan ka, may objection ka, ti object ka lang kay salon man lang na sa kwan, sa presiding judge, presiding officer, kung ano ang imo sini nga objection mga ka K5. May ara kon kay sa gito nga gina daw ma object pa si kwan ma interpellate pa yang prosecution. Legato sila ni kwan sila ni Chief Escudero ang presiding officer. Ya ako na lang nga makuan sa imo. Ako lang may explain sa sa side mo.
0: Kilingya pareho kay dilema to sila ni sa cross examination na lang na biraon sa interpellation na lang na hindi sa imo yang preliminary statement o manifestation hindi ka maghambal dira kay nagagwa nga ginagilty mo na ang isa ka akusado while wala pa akita ka naka cross examine kay naka-present sang aton nga mga witnesses.
1: Kay ka mga conclusive sila mo. Tapos may mga misleading blog ug may mga leading question. Mo nang ginabara sila sang presiding judge.
0: Ang problema kay kun ikaw abogado maglapaw ka sa boundary mo, sa limit mo. Nakahambal ka na, nakabati na ang media, nakover ka na sa media, tapos bawion mo. Kaya mo na ang ibanda nga kwaon sa minutes, ano na pagtawag na, dira ang ginapanghambal nga hindi dapat. Pero galing, nabatian na sa media, nakapture na sa media, i-headlines kang ibalita na sa media ka KPB.
1: Correct. Sige. Sila yung sa sa Senado ya Durante sang impeachment trial mga kakibayb ba mga kakibayb sa jagging aton sining akwan sa jagging banggi anay ko sa mga sibano pa banggi anay sa Senado mga kakifa alas 4:50 na mga kakifa ini nga bahin dolo sa kaaluan sang power trio. Ang Power Trio mga kaki-five sa atong sininga mga suki. Power Trio ang DTX 500. Ang benefits mga kaki-five sa DTX 500. Kampiyon mga kaki-five sa atong sininga mga suki. Saway pa ka mo katilaw sa atong sininga DTX 500. I-try nyo na mga kaki-five. Kaya mo na ang pinaka kampiyon kay ginaproteksyonan niya ang atong sininga lawas alin sa atong sininga blood sugar, may diabetes kay may inflammation atong lawas mga kakifive. Ginabuligan mga kakifive ang pagpugong sa atong nga sugar, blood sugar mga kakifive. Mayo para sa mga may diabetes niya. Ginapapanaog niya ang kolesterol, nagapayo sa kondisyon sa aton sininga heart mga kakifay, ang aton nga tagipu heart. Nagayo sa nutrients absorption para sa para hindi magdasig kapuyon mga kakifay. Amo na nga kinanglano nato sa aton lawas ang mayo. Ang nutrition sa atong sininga lawas mga kakipad nagabulig man sa pag-detox kag nagaprotektar sa oxidative stress ang DTX 500. Ano naman ang trabaho sa D3 Bio? Ang D3 Bio mga kakipad sa atong sininga mga suki importante gid ang D3 Bio ni kay amo ni ang masamin aton nga gina gamit adlaw-adlaw ang D3 Bio Food Supplement mga kakifay kampiyon para sa aton hindi lang sa mga kabataan kundi dala na ang mga katigulangan. May mabakod ang kinanglan mo para mag baskog kita sa aton siningalawas o diri kita kaiman ginabuligan sa pag-absorb sang calcium kag phosphate nagapabakod sang tulan kag ngipon mga kakipay nagasuporta man sa normal nga muscle function nagaayo sang kahuyang kag kabudlay mga kakipay ang kapiyot kag kapinot ginabuligan niya para magtawhay ilawas mo D3 Bayo.
0: So mga kaki-5, ang importante gidirigali sa tining power trio like D3 Bayo kag DTX500 kay ga-protect sang selula. Ang aton selula may trillions nga ara sa aton lawas kaki-5 babes.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni sila ang nag-produce ang ginatawag nga energy. Halimbawa, ang pagkaon o kung sunlight, gina-convert yan para nga maghahatag sang kapagsik sa imulawas, ginatawag ni sa nga power life. So kinanglan protection tang hindi madamage sa aton selula kag ang mga bagay halimbawa bino pareho lang na nga testing bala butangi sang asido kay nagareact na ang aton nga panit maguba ang aton nga mga selula kung over kita sa isa kapagkaon. Meaning hindi balanse ang kabuhi mo muna sa aton nga sa kabugusan nga lawas. Kung ikaw nagakaon ka permi baboy tambok, siyempre hindi maayo sa kabugusan nga lawas. How much more ini mga selula nga gagmay nga dali ni sila ya ma-damage kung mag-over na ang isa ka bagay. Kung tamaan ta kakapoy overman, kung tamaan ka kalipay overman, dani mag DTX 500 kita para ma-proteksyonan ining aton nga mga selula mga kaki-5 kay ini siya ang gusto sang aton nga selula. Halimbawa ining DTX 500 may vitamin C, may vitamin A kag labaw sa tanan nya kung tamis gani kaki-5 babes ang ara sa imulawas, hindi nakapakigbato ang imo selula kay na over na siya, no? Na over na sa sang tamis. That is why hindi na siya makabalanse ang DTX 500 amo na sang nagareduce sang blood sugar nga hindi kita man diabetic, mapilas kita hindi magayo kay wala na naga-function ang pila naton ka mga organs, i-paralyze niya ang bug-os nga lawas like kidney. So ti gusto niyo na matabo sa inyo, i-DTX 500 niyo na lang.
1: Na. Tama na mga kaki-5, ah. Hindi nyo ipakalipat, kalipatan ang power trio. Aradaya ang may TC Alkaline Vitamin C. Hindi nyo nimamakal. Kato ka mo sa Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Dira available ang ato sining mga products. Kag, of course, dira sa may kwan, ah. May talag si Christine Singsun. Dira sa Maze Wellness Product Center. Dira sa may Florenceville. Dira sa Ninyo Sur. As kay Ma'am Minda Noble, mga kaki-5, RTN General Services, mga kaki-5, kampiyon mga kaki-5, dira sa Rogers Tour, available dira mga kaki-5, dira sa may bangga, sa Florenceville.
0: Yes.
1: Paano ko'y mga kaki-5, katuwain nyo lang da, kaya available lang atong siningan mga products.
0: Oo, nalipatan kong Starlight sa subong na natong deliver, ha? Naka-deliver kita kay Ma'am Nanit Cruciga sa 15 ka box. Naka-deliver kita sa Dila kay Miss Mary D sa 10 ka box. Samtang 5 man ka box dira sa Cherlin Store sa Dika Homes sa Kabug. Kahapon nga dlaw kag sa kay Sir Felix sa Bulutan, no? Dira sa Bilya Monte, mga kaki-5 kag sa Barangay 27. Hindi ko na malipatan si Nanay LC sa Tinitigan. Kag sa kay Ma'am Piadotse dira sa 27. Kipay babes, yari ang debate sang batang abogado nga si Ferrer kag si Attorney Kapunan sa aton nga pagpangalagad sa impeachment hearing. At the same time, sa pagpresentar sang witness, nagikan sa Commission on Audit, kaki-5. Itan!
2: I would like to ask this court to not allow side comments like, I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun, ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po. So, that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you.
3: Attorney Kapunan, already, although you are correct, it was already heard since around the...
0: Ano na? May tinumo ka? May napindot ka? May napindot ka?
3: To both parties.
1: Si Ethan, gining aton na.
2: Thank you.
3: Attorney Kapunan, already Although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
4: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
0: Behave na siya
2: ko. Yes. Thank you, Your Honor.
0: Ang isa pagid, kipevitan, sila man gyapon nga duha.
5: The surveillance work as defined in the circular. Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang
6: okay,
5: agency.
6: Okay, sige. Sige, nandun na tayo sa maisagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli?
5: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
6: Your Honor, please.
4: Let the witness answer, Your Honor.
6: Your Honor, please.
4: Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor?
6: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
4: Honor,
6: during redirect, Your Honor.
4: Not all questions can be answered by yes
6: I am
4: or
6: on
4: no.
6: cross, Your Honor, please.
3: I'm counsel. So
4: never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. misleading questions are not allowed.
6: They
4: on
6: are
4: cross.
6: Allowed.
3: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
4: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That's what I would
6: Your Honor, please.
3: Again,
4: the generational divide, Your Honor.
3: Again,
6: Your Honor,
3: counsels,
6: please.
3: You are all members of the bar and
4: yes,
3: you're
4: Your
3: all
4: Honor.
3: Counsels
4: I submit,
3: for the parties.
4: I submit.
3: And we will be treating and looking at each one equally. At Miss Aileen, Miss Aileen.
4: Yes, Your Honor. I promise to henceforth behave.
6: Your Honor, can I please respond quickly, lang? No. I have.

0: respect you. Thank you.
1: Thank you po.
2: Na pressure. Na pressure si Atty. Pero kay bata pa man mo. Kagiling nga na. Ang nami nga pag-explicar ya. Mas igulang si doon ay go to yan si Kwan. Na 48 years old sa service. Sabay lang daw positive ang experience do ka. Ang dating niya daw at igulang nagligo.
3: So, amara tagar dito. Dito ko rin nagbagting ang dalong kaya.
2: 48 years old ka na in service. Oh.
3: Ako kaya 15 pa lang.
2: Ako kaya 15 years pa lang. Buti lang yung bata pa, kuya. Pero sa experience, mas nami ginadayaw ya si Atty. Kapunan. Galing kung sa edad naman, doon ito na igo si Kapunan. Na still alive. Pero nakikita ko ka cute kay Atty. Ferrer. Galing doon na pressure lang siya. Kag mabuot gidya kun lang taon mo ya kakipay babes. Kay cute.
3: Mayara sa may mga instances kung kaysa nga daw diado gimay sa experiensyadong kontra ya mo. Di ba?
2: Ti medyo pakapal mo sa daya kun ikaw ba taon ka pa diya do hindi ka magpakapal mo sa. Halimbawa makabira ka diya sang Dawlapaw. I submit. I will ano kabalo lang bala magbato dayon kung kabalo magbaton pero nakabuhi ka na isang istorya. Anyway, kay Pabitan. Kaki pa babes.
3: Logic na yung mo logic.
2: May mga leksyon kita subong. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix niya. Nakakapi ka na nakadi detox ka pa, may mga leksyon kita kay Kipe Babe. Sa mga ginikanan nga sobra-sobra man kung magpaminata. Di ba? Nga kung kisa kabataan, amunang ang subang, amunang nagabinantay isang bata, kay gaobra ang ginikanan.
3: Ari
2: ang good vibes sa ton
3: good vibes sa mga kaki Five. Sige.
2: Sa mga ginikanan nga wala ga family planning.
3: Eyes on the board, eyes on the
2: eyes
3: board.
2: Eyes on the board.
3: Kay Five, News FM, mga kaki Five.
1: Para. Ano na naman yan?
4: Ay, wala, babe. Nagpapamasaya lang si mama mo.
1: Kapatid ko na naman yan. Di lang ako makalaro sa labas. Makalaga ng kapatid. Ayusin nyo lang ako.
2: Liwat-liwat mula kay Pabitan. Ang bata nga gamay, naghampak sa mama niya. Ang gamay mo lang ginakungkong,
1: Ano na naman yan?
4: Ay, wala, babe. Nagpapamasaya lang si mama mo.
1: Ayusin nyo na masaya lang yan, ha? Kapatid ko na naman yan. Di lang ako makalaro sa labas. Makalaga ng kapatid.
3: Ayusin niya lang ako. Na nagadamo, ang gadamo.
2: Nagadamo. Ang kanta, buong ang kanta na ni nagadinamo.
3: Tan, may araw pag ikutan nga picture, Tan. Tan, video, Tan, may araw ko, Tan. Man kabalo ka, ang nagsunggod ang asawa. Kay gusto niya gig nga mag-holding hands sa iya si nga bana. Ya magbulag na lang ta magamo malang ning ano hindi ka nagaya mag kwan hindi ka nag hindi bisan sa holding kan o hindi ta holding hands mo ari ang reklamo sa asawa ay mga kakay eyes on the board o sige G5 no sa FM Bacolod mga kakay 5 i like and share na ari
1: na lang ta imo lang kung ipakaulawan ako holding hands di nakakagunit akong kamot
2: ay wow
1: ara kinsa man ning makaholding
3: ano ba pagkaholding hands sabi liwat ano pa holding hands sabi sina
1: imo lang kung ipakaulawan ako holding hands di nakakagunit akong kamot
5: kinsa man ning makaholding hands.
3: Ano pag huli ka, may ginapasaan nga sako, may ginakugos nga bata, may ginabitbit
2: sa kaldiro. Sa amon kakipay babes, ang term sina, nagararambing na kita sini.
3: Nagararambing?
2: Nagararambing kita ka binagtong. May ginakungkong, may binagtong. Amon na yung pangrambing ko, hindi ka kabalo magbulig. Pero namin ni kakipay babes, ginula nagligad si mana. Tatlohon ta good vibes sa kinabitan. Tatlohon. Naginulan siyang si mana. Ang asawa, malayas. Sila niya, wala ni untat ang ulan, malayas ko. Tiga ulan, malayas ka, na magpuli ko sa amon. Ano ang rason nga ang naglayas ya? Kabisa nag-inulan sa sulod ng isa ka si mana. Siyempre sa kwarto lang kamutanan mo. Ari-ari kipabitan. Ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Mga kakipay, ang DTX Beauty Soap nagapahamis ang kutis, nagagabisan guwapo ka lang kung hining ang abisan itom ka lang kung guwapo ang mahining ang guya.
3: Bisan naway ka lang basta guwapo.
2: Bisan itom ka lang kung mahining ang guya.

0: Nagagwapo ka na lang sina. Lantawan ninyo ako. Lantawan ninyo ako. Kundi gwapo. Keep it bitan.
1: Alis muna kayo. Uuwi muna sa amin. Walang tigil ang ulan.
2: Walang tigil ang ulan. Bakit ka paalis?
1: Map din na nga ni.
0: Liwat-liwat daw nilintindihan ni Kipay Babe. Liwat-liwat daw nilintindihan ni Kipay Babe. Anong rason nga malakat siya?
1: Aalis muna at uuwi muna sa amin. Walang tigil ang ulan.
2: Walang tigil ang ulan. Bakit ka paalis?
1: Map din na nga ni. Wala kang tigil.
3: The more nga gaulan.
0: May pilas guro kay... May pilas, do hindi ko kayo tindi gani, yung mga ginaliwat-liwat yung gid. Eh, mahapdi na kuno, ti ano, may pilas guro eh.
3: May... Kung din itong gaulan, bugnaw ang panahon, amo man ang, amo...
0: Di may pilas guro ka kipay, babe. Siyempre, ang pilas mo lang may mahapdi, di ba? Siguro ay ginpabulong ni mister ang pilas eh. Kung ano, nandisgrasya guro daw, kung ano. Ambot na bahala na si Jin Montesino Arroyo kang si Juning Mahir Kita kung anong ilap paganggup basta ako niya matyag ko may pilas nga nga wagin pabulong sang bana
3: Ma'am Alma Imbang mayong agal anda Ma'am Alma Imbang sa Sears mga kaki 5 sige mga commercial kita anay mga kaki 5 balikay kita matapos ini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang utikog buntag gabi imo nang lunch akong nga kubra alitugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaren Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
12: Dr. Pinoy Squaren Capsule, protection sa mga balatian.
14: Muter na mas
8: ako si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Lutinamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Lutinamax capsule and Lutinamax coffee blend.
14: Mabakal sa malapit na butika.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
21: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
22: 101.5
23: K5 News FM.
24: News FM.
25: K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
27: Last alas 5:14 na mga K5 sa aton sininga pagpangalaga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Naga ginapamakod na aton sininga immune system, naga activar sa nga white blood cells sa para sa pag bato sang infeksyon kag virus sa aton sining lawas mga kakifay. Gina pabakon ba ng aton sining resistensya sa aton sining lawas? Nagabulig man nga hindi kita magdasig matapikan sa mga balatian kag hindi kita magbasakit. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifay. Naghatag man sang moisturize kag elasticity sa aton sining panit, nagaresulta sang mas malumo kag hydrated nga panit mga kakifay. Antioxidant power man mga kakifive niya, naga-neutralize man sa mga free radicals, nagapugong sang oxidative stress kag premature aging. Mani mga ka-K5 ang aton sininga, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan mabakal sa mga botika sa Grace Pharmacy, sa silay kag talisay nga mga botika mga ka-K5, available man ang aton sininga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang aton sininga coffee, ang aton nga DTX Coffee Mix, dira sa Sugar Valley sa Talisay, available man, dira sa kay Don Luis Gantalao. O, sa mga Sugar Valley. Lucy Yanson, mga kaki-five, Lucy Yanson, mayang aga, kaga. Aber, sa kay Ma'am Esperanza Hinsuli, may lang paggalagaw-lagaw das Las Vegas, Nevada. Enjoy ka mo sa mga upod mo kag mga pamilya mo da. Kay Madam Juanita Lona, kay Ria Conteber, good morning lang. And happy, happy birthday kay Iyada Komelka Atanasio. Happy birthday, Iyada ko. Iyada kay Iyada Milka Anatasio. Happy, happy birthday kag kay Jayan Yansun. Happy birthday, Ma'am Jayan.
0: Yes, ano relatos, mayong aga kag sa Almonicar family, dra sa Katilingban, kag sa Kalubihan, Vista Alegre, sa mga KSS da, kag kay Ma'am Elnora Shiasat.
27: Kay Ma'am Lida sa KSS, dra sa Purok Mabinuli, Gondo, Sumag, mga kakifay, mayong aga lang sa aton sininga mga KSS members and officers, mga kakifay, kay Meldred Mendoza, sa kay Lida Shore, sigurado, kay Evelyn Moiko. Thank you sa inyong pag-suporta mga kakipipe sa aton. Salamat! Sige! Dari na kita mga kakipipe sa aton sining K5 ang Bantay Mercado Update. Dari na kita mga kakipipe sa kay kakipipe Vincent Tobarek Medina Corralde.
25: K5 Bantay

0: Debs. Gantalao kag Robert Pacardo.
1: Kampion, kampion.
2: Alhamdulillah, papang.
3: Debs, kake 5 ba Robert? Alas 4:30 na.
1: Alas 4:30 na. Dito X Coffee Mix na.
3: Kake 5 Robert. Sa Mercedes Avenue bagsakan sa buong makita naton. Ang presyo gipamangkot naton tagsin ang 120 ang ahos at ang ining kamatis makita naton dito sa karatula nila ang ginaplastar nila display tagsin ang kamatis kag 80 ang
1: hindi na lang ko magtanom na sang munggo kag kwan kag paray kay matanom lang ko kamatis tagsin ang kilo
3: tagsin ang kilo kag ang nami ding ko dito sa una taga labote sa una 800 ang kilo
1: ang bugas tag 65 lang pero ang kamatis yin
3: Ani gato ang kotito tag ligad nga tinuoy 850
1: bata pa ako na dumduman ko na ang project sa to ni Marcos Senior nga wala gin ilog sang mga presidente dapat may ara kita nga green revolution kag sa mga urban areas may farming nga ginatawag pananom-tanom sa pat hindi lang nga bulak lang di ba Ay, gagawin tayo kita kamahal.
3: Perti subong ang balaklon sa mga lamas ka K5 Babes, K5 Robert, tiiling niya potitot na ton, pero subong nang lumulubo 250 ang
1: baaw, grabe pa
3: potitot na ton. Di magkwan ka na, tanong ka na, kampiyon na, mamunga na, pujot ka lang dira, pero subong kundre ka naman sa may Libertad Public Market, 250.
1: Magpulo ka kilo, may pila ka, 2-5?
3: 2-5. Kuan mo na, iban nga makuan pa na, malaya pa na, o kung makuan, dunot, kung padugayon mo sa K5 Babes, K5 Robert. Sa akin na rin, ang bangkot ng tabi si nanay, puso mo na, saging pila, saging, ha? 35 ang kilo, K5 Babes. Ang atong na yung sitwasyon na rin sa Libertad Public Market, ang mga lubati, tag 35 ang bugpos.
1: Doon hindi namin yung signal mo.
3: Ang the feedback siya, kaya ito makita ang
1: kita. Ah, okay.
3: Feedback siya.
1: Damo ga monitor?
3: Damo ga monitor. Doon kayo na naman, kulo palayo na kung ikaw ako.
1: Ginabantayan ginilang kanta mo kung aga.
3: Ang atong kanta nga tatlo. Magwagwa malayo palayo-layo. Palayo-layo, tayo kay K5 Babes. So, para mo na ang sitwasyon na rin, kag-kampiyon ang tiyempo, kay K5 Babes, K5 Robert, ang atin rin kahawaan, medyo, kwan.
2: So, may nag-sound nga lain, ano?
1: Anong baligyan ni nanay, dahil sa tupad mo, sa wala mo?
3: Saging, kag-babana. Babana, limang ko tayo, kag-puso lang ang saging.
1: Babana, pila na?
3: Ang babana niyo, pila to galing babana mo, nay? 50 ang kilo kaki 5 Babes, kaki 5 anti-cancer. Maraming baba na, kampiyon. Then, na rin, Don Salvador na yan. Don Salvador. Don Salvador. Kaki 5 Babes, kaki 5 Babes.
1: Ito sa Don Salvador.
3: Kagang puso na to, dalawang tanahin kaki 5 Babes na binibutangan pang Ross sa bawang pala. Pang Ross yun yung
1: puso. Pwede man, kay galing may kakaon, pwede man gani nga baboy nga tiyan.
3: Oo, oh, pwede man ha.
1: Oo, or di gani, ang iyang tulaan ba na, ang TL? Puso ang TL, abaw!
3: Oo, oh, puso. Kanami, 35 ang kilo. So, para pa na yung sitwasyon na rin, ang masako ang aton mga kotoran sa pagpamakal sa mga labas na rin sa Libertad Public Market. Ang iban, ginakonsumo. Ang iban, ginakonsumo.
1: Pwede man puso, tagabang, kagpasayan?
3: Isa din lang ha. Kampiyon ganyan.
2: Kamusta ang supply sang karne baboy da sa merkado?
3: Do sige gapon kay Kipay Babes. Do kampiyon do kampiyon ang kon ang ila pag sugod sa tong mulima sakit. So da ayon niya ang pag baligyan nila Kipay Babes.
2: So sige gapon nga baligya da subong. Ay pilang presyo na subong da?
3: 260 ang pamangkot.
2: 260.
3: Kagang baka na tong Kipay Babes.
2: Nagbarato gid man no?
3: Oh, nagbarato sa
2: tungod sa sining
3: masakit bala, masakit.
2: ASF bala ni?
3: Oo.
2: Ga problema man ganito si Kagawad Nardo Agonasi ito sa Busay mo, sa Bago.
3: Sa may Bago.
2: Kaya kanabunan mo sa baboy ito. inog dispose na pakaon lang pakaon para magdako ng magdako eh.
3: Oh, laban ko na ngayon ang ginaigo okay pebs that time ko na. Ang istorya dato sa mga pukatod bla. Sa barangay do lao to laban na yon ang ginapang-igo nila. Pati pilagi to ka na yon apat gito na pulak sila to. Sang masakit kay pebs.
2: May kaso to dito sa may pukatod ang naigo sa ISF. Oh. Na yon. Pero daw na umpawan man.
3: Kay apo to?
2: Isa man lang tong kaso pero wala naman na dugangan to.
3: Pero ti amo to may patod kay kay baby support to to no. Istorya to si pang pamilya ni Ma'am Priya dito. May porok ko patod mga kakipay. So para mo na kay baby sa ngatong mga padre ha. Sitwasyon kagang apresyon ay diri sa may Libertad Public Market kag ginadulong sa inyo sa Ruwad ini nga ato nga kape nga pampa healthy kape nga pampa sexy mga kaki five hindi magkalipat ha available dira kay Ma'am Sheila Trading kag diri sa may barangay Takuling mga kaki five Jimbo Marketing aron kada si tatay kuana tatay na si Gaspar at kaki five babes
2: tatay na si Gaspar
3: tatay na na iya
2: si kwan niya, si Manuel Ramos siya.
3: Daddy na na.
2: Ah, daddy, daddy. Si Jomel Ramos.
3: Jomel Ramos, amo yung Papang.
2: Si Papang. Si Toto Frias.
3: Toto Frias siya.
2: Papang man.
3: Si Papang man.
2: Si Dan Nachoa.
3: Abaw, isa pa na.
2: Hanzam.
3: Aring pinakabaskog si Boss Erwin Kapada.
2: Boss Erwin Kapada, Papang. Papang gapang salapang.
1: Oh, si Ma'am na naka-green ba lang ako ang bag? Naton Ma'am, kumusta ang
2: kumusta ang pamalaklon ta?
1: Pamalaklon. Hindi ka na mag-meter. Sige, sunod mo ka panulo. Pero bumalikid ganing lalaki ka.
2: Tapat ka.
1: Pukos mo lang sa mangga kagapayas. Ano na? Mangga kagapayas. O, pao.
3: Pinanig pao mo, ma'am, 170. 160 100 lang ako kay Kipay Babes. Kipay mo parte overripe para company. So para mo lang si Tagi dira sila ni Jumper Boys mga nila na kami ang Kipay Babes kay Kipay Babes sa Kipay Robert na bala sa niya Ponsing Itari ito mang bangsi kagang aton nga Mr. Bros Araman sa mga base lechon ha pro kalisyon ng
2: Maragay
3: 36 pero kulitsyon ng barangay 36, Edric, kita na ito, bangkay mamo, gahit ito kong
1: hindi mabangbang ang baliktang key 5 sa umaga sa
2: pati si Kuya Mike Carbelido, kutang man. Kuya, may nga, galang ka, Kuya, din ka, Kuya.
3: Derek Ganson, kagang aton nga Maninoy, Maninoy, Santanan, kay Kipay Babes, Maninoy, Manifina mo, kag Ma'am Christine, may nga, gadaan sa inyo. Kagaton si Pariente, Little Boss.
2: Kuya Mane, may nga gala at ni Christine Kagnanay, Lourdes yes. Pilamo.
3: Tatay Gideon, kagdari sa may cooking store, nag-monitor kay Kipay Babes, Divani Cordero. Kag sa aton nga mga amiga dari, si Ma'am Arlene Canoy, Ma'am Edith Binuman. Kag sila ni Efren, kay Kipay Babes, sila ni Elisa, Evelyn, si Ellen Bercosio. Kag sila ni Bons sa Batsuyan, kay Kipay Babes.
2: Adelfa, madam, sa Bons Mangalos.
3: Bons Mangalos.
2: Bons Crucin.
3: Oh, kay Kipay Babes, kagang aton, Migo Dra, si Ron Ron, kag si Melvin Guapo, mga kakipay. Nunoy Siloy, Aram ng Gobernator, Mergen Ortex, Mergen Chavez, Maria Fee, Fruit Stand, sa may barangay, adri sa may Purok, sa may Libertad Public Market, mga kakipay. Parinos Itri, gila kay Boss Jobert Parino, kag sila ni Ma'am Christine, sila ni Jimmy Bo, Jimmy, Boss Jimmy Dra, sila ni Ma'am Tessie, kag Ma'am Flor Dra, kag sa mga staff sang Parinos Itri, mga kakipay. Maying aga Dra sa inyo. Kag sa Juliano Store mga kakipaib, arada ang produkto na ito, hindi magkalipat, arada ng klinika D3Bio, klinika DTX 500, kagang ato ng Mighty C, kagang DTX Coffee Mix na ito mga kakipaib, o yung klinika Dio Fresh, kita mga kakipaib, hindi lang fresh, putapution bang ato mga ilok mga kakipaib. So para mo na sitwasyon kay Kipay Babes, sa ato mga kautoran rin sa Melibertad Public Market, mayong aga kami ang Mary Jane Pagali, kay Kipay Babes, nagsigabong kita dito, sa Ma'am Juan, Herna Estreet, kag sa may Lupisaina kag kay
2: Ma'am Elvi to pas dira sa may Vista Alegre maying aga lang ang kansi di man silingan available ang aton sininga products ang coffee mix naton dira DTX coffee mix sa kansi di man silingan sa Breed Coport
1: sa mga blacksmith boys dira sa Alihis maayong aga.
2: Blacksmith boys.
3: Naraman sa may magsilingan, mga kakifay ba? Hindi kalipata. Giovanni Cordero, sa liwat, mga kakifay, Ma'am Cecil. Naraman, nag-monitor. Siyempre, matik na ni Mary Jean, Ma'am Jean Montesino Arroyo, kakifay babes. Ang sinunoy nga arada, ang gata, karmi kakifay babes.
2: Sinaga,
3: sang gata, sinunoy kag si Toto, kakifay babes.
2: Marian Store, dira sa may Paglaong Village, kag Sunny Store. Sakay, Sanita Vinigas. Sige. Ayos, ayos, ayos, ayos.
3: Ako dyan na yan.
1: I'm Waiting for Your Love by Stevie B. Isang 1994 mga kakifay. Isa sa mga nagsikat nga kanta. Grabe nga kasubo.

0: Okay, si Mita.
1: Sige,
0: si Stephen Bernard Hill, isa ka professional kag tinatawag siya nga si Stevie B.
1: Naudlot.
0: Amo isang American singer kag songwriter and producer kag siya sini ang nagpasikat sang kanta man nga Because I Love You. Kag siya man ang nagpasikat sining kanta nga Waiting for Your Love. Kag iga revive ni Kakipay Vincent Dominic Corral sa Libertad Public Market ang The Lunchbox King.
1: Aber!
2: Every night I pray that you'll come back to me. But the tears keep falling down my face when you're not around. But now you're gone away. All I do is wait for you each and every day.
1: Ara ang bakal blaka ma ang bakal blaka mote. Balik dabe. Ang balik ya kamote no ga yum yum
0: sino. Okay lang nai, okay lang nai.
3: Okay lang ma'am. Na ang isang kalo ni mamu
1: purple. Ala. Na mali pa. Purple lang kalo ya.
0: Natan pwede mo ko ma-premiumhan sang kamote.
1: Ara.
0: Natan pwede mo ma-premium. Pwede mo ko ma-premiumhan kamote. Isa lang ka kilo.
1: Ngayon okay man.
3: Okay, okay, ma'am.
0: Pwede man na-premiumhan isa ka kilo ng kamote?
1: Toyota yung second daw.
3: Siya na uya. Dotak pa niya ako ng tsura.
0: Tinatan ba siya isa kilo kamote, my God? Sige, magkutalang.
3: Magkutalang. Ay, sa akin, my God.
1: Tayo tayo sa kanlasi mo.
0: Pang. Doay mo talaga sa bat. Doay mo talaga sa bat. Try having a bit bitang isa kasi. Try lang. Joke lang. Sige, bebe. Takpata. Natanaw mo lang niya ako na. Mo lang niya akong premyo.
3: Hindi ka dalong isa kami sa
0: araw. Natanaw mo lang niya ako na nga. Natanaw mo lang niya ako nang ibalik.
3: Alam na, kumumo.
1: Ang isa akin sa naman.
0: Pamilit ka na imo yung ka-premium daw.
3: Pamisaron lang. Ay, di na pala sila doon.
1: Ang isa kayong yun, ito pa dyan, sino sa banang bla?
3: Mamun lang, ito pa yung mga mga moto.
0: Pamatiyasa kayo, makanta ko. Oh, I'm waiting for your love. I'm wondering where you are you with another guy? Are you showing him the world?
1: Ayasa!
0: Irit pa, irit.
3: Salamat sa saging ha. Sa patrol, KK5 Carla May Defensor, inin naman si KK5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balantay Mercado sa Umaga.
1: Manabog kayo salamat kay K5 Vincent Dominic Medina Coralde dira sa Mercado sa Libertad Public Market.
0: Si Sheila, kuno na. Ang balininit Marquez, Sir Vincent.
1: Si Sheila na.
0: Oh, Sheila.
1: Ah. Toyo mo sa kadlaba. I-check tala mga KK5, si KK5 Red Salgado. Kaya sining mga natipon, mga balita, mga KK5 karon nga aga. Sa balita ni KK5 Red Salgado, ini may angot mga KK5 sa isa ka, sa mga barker nila ha. Dira sa syudad sa Bacolod and particularmente dira sa may Bacolod City Public Plaza. Ang gina-organisar sang kapulisan para sa pag-monitor sa pila ka mga krimen nga nagalulunta dira sa downtown area. Abi check natin kung ano ka-epektibo ini. Masolbar na ba lang krimen? Masolbar na ba ang mga kinawatay dira sa merkado o sa Central Market sa downtown area? Kaya na-organize na sila mga kakibaybang ato sining ang mga barker. KK5 Red Salgado.
4: KK5 News FM. Kampyon Report.
5: K-5 Babes and K-5 Robert kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa nga Balitang K-5 sa Umaga. Ang aton sini nga balita subong ginaorganisar sa mga hepe samtang sa ka mga police station diri sa Bacolod ining mga barker o kung mga nagapaatras ang salakyan nga nasakupan sa ila sini nga area of responsibility ang makabulig sa monitoring kag para makontrola ining posible nga krimen nga magaluntad diri sa aton niya nga syudad. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Police Director for Operations, nga nagtaas ang theft niya kaso sa aton diri sa Bacolod humalin bulan sang Enero tubto bulan sang Agosto kung ikumpara sa nagligad ka tuig. Sinupa sa kay Liada nga pinaagi sa pag-organisar sa mga barker madasig nga makilala ining mga persona sa likod sa nga pagpangawat sa mga kumbuyuhan o kung matudlo ang irasin ni makupdanan nga nagaplano iya siyang malain. So magluwas sa kasir Liada kagapon nga adlaw kay Feb Babes, kay Feb Robert, nalabot man ato ng isa sa mga barker dra sa may Bacolod City Public Plaza nga si Mario Stelo. Siya ning presidente sa mga barker dra sa may public plaza nga ila ginabuligan sunod sa iya ginabuligan niya mga kapulisan niya sa pagbantay sa panibot hagkun sila ang may makitaan ng mga krimen ila gilayon ginapahibalo ining Police Station 1 agud ini ang marespondihan kay K5 Babes and K5 Robert. Sa muna aton sini nga balita nga madulong sa programa nga balita ng K5 sa Umaga kinadulong sa aton sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio ang aton man sini nga DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Muna mo kaya salamat ka K5 Red Salgado sa mga balita mga ka K5 importante ni sa aton sining mga barkers kag kampyon aton sining mga police station diri sa siyudad sa Bacolod nga ginorganisa ini sulat nga makabulig man sila sa aton sining mga kapulisan to maintain na peace and order tum stop sa pila ka mga series of kinawatay diri sa siyudad sa Bacolod mga K5. Sila malanin na kahibalo mo sa mga pickpocketer nga pickpocketing na nagakalanabo diri sa may siyudad sa Bacolod downtown area, mga bag slashing diri sa may Bacolod City Public Plaza mga K5, sila ni ang maasahan. So, thank you. Damo gyud salamat ka K5 Red Salgado.
0: And of course, okay, my babes, ginatamiyaw mo na itong gilis ng mayong agaw. Ang agaw, anay, kaya nagpamati sa aton. Marlon Aliado sa Pro Ipil-Ipil, Valladolid, sa mga farmers sa Aliado family.
1: Ang tag-iya sa pick-up, nakuhaan sa video nga nag-isi-isi sa dalan, ginpadalaan ako no sa Shoko's order. Anong matabo na rin kay may Shoko's order na? Confiscahon ang lisensya sini. Mga KK5, yaring balita ni KK5 Carla May Defensor.
4: FM. Kampyon Report.
6: Ricard. Good morning, KK5 Babes. Sa KK5 Robert, yung kumpirmar sa Land Transportation Office Negros Island Region nga nakilala na nilang tag-iya sa pick-up nga nag-viral sa social media matapos makuhaan inisang video nga nag-isi-isi sa dalan sa makapila ka beses. So, damos ang salakyan na iya sinigagin na pangsugata ni kuha ining video sa area sa circumferential road at KK5 Babes sa KK5 Robert. So, sa payag diri sa LTO-NIR, ang tag iyas ng salakyan ang na-trace nga taga syudad sang Iloilo. So taga Iloilo ini kagtigin padalaan ini siya sang Shoko's order ang tag-iya kag ang driver man mismo sang salakyan kagin paidalom na sa alarm ang pick-up samtang ginapatigayon pa ang investigasyon at dugang pa dire ang insidente ang isa ka kaso sang reckless driving nga yara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act number 4136 o kon Land Transportation and Traffic Code K5 Babes at K5 Robert. So amo paning ato sininga iga follow up kung inibala ang Shoko's order nga nabaton sinisang tagiyak sang driver sang salakyan kung nasabat yan ni bala K5 Babes at K5 Robert kiti nagapadayon pang investigation. So after the investigation darata na may baluan kung ma-provoke man bala ang iya sininga license o kon Hindi, kakifay babe sa kakifay Robert. So, pero di madamo na sa mga nag-viral nga na sabihan sa show cause order kakifay babe sa kakifay Robert. Amo ni account na to, no, kung lang taon na to, ng listahan nga nagikan sa LTO NIR, no, kumpila na ini sila kabilog, kagkumpila na kabilog ang nakuhaan sa lisensya kakifay babe sa kakifay Robert. Do kalabanan, gidring aton sini nga nakita, do reckless ka driving, gida kakifay babe sa kakifay Robert. So, ti sa ato sini nga makauturan, nga nag-drive, at ipanumdumon man nato na, no, ang safety na to na sa dalano na kakifay babe sa kakifay Robert.
1: Sige. Thank you, Day.
6: Yes, sa KK5 Babe, sa KK5 Robert Report, gikan sa patrol, upon sa patrol, KK5 Vincent Coral, dahil kagini nga balita, kadulong sa yung swang DRX 500, Mighty Seeker, D3 Bayo, ini sa KK5 Carlo Defensor, para sa kabiyon nga balita, servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News Data. K5
1: Balita. Madawag kang salamat, KK5 Carlo May Defensor, longa. Sa mga reports, mga KK5. Matabi na kita, mga KK5, sa antike, sa sining ang mga trinyon.
7: Ngayon, sigura, palto. Sir, Jobert, good morning.
8: Good morning, K5 Western Visayas, Ernesto Selmermar, kagka sa aton sinihalang doon nga ABP, nga aga pa nakakuana, nakakapina. Makanay-kanay ang sitwasyon diri sa amon sa probinsya sa Sangkapis, kagsyonan sa Rojas, aga pa nakamighty sina. Back to you, antike.
7: Salamat gid SM Jubert. Dito naman kita sa signal check ta sa Negros Island region with Danny Babe Sense. Robert, good morning.
1: Kampion signal Maria Papang Melmar diri sa amo sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Kag naka DTX naman kami, naka DTX Coffee Mix na kami, way problema.
0: May naga lang da sa taga Chica family sa Hamtik kag Alcazar family.
1: Back to you, Sir Melmar.
7: So much Bacolod sa probinsya kang Aklan sa Banwa Itkalibo. Sir Michael, good morning.
9: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region, Antique, kag Iloilo, no? Kampiyon ng signal, manayana, yang tiyempo di sa amon. Signal, kampiyon, naka DTX Coffee Mix na kita ka naka D3Bio. Sir Menomar, balik sa imo, kampiyon ng signal.
7: So far, kampiyon ang mga signal ta. Kadya nga aga, unahon talagi ang balita ni Sir Michael dyan sa may Aquana. Sir Michael, mga mainit ang mga balita, sir.
9: Arestado ang duha ka persona matapos sa madakpan sang illegal nga droga sa isla sa Boracay, 280,000 nga balor sang illegal drugs. Ang ginasugid nga may street value, no? Nga nagalabot sang 280,000 sa duha ka persona nga ginakilalang isa ka musician o musikero. Alias Mark, 33 anyos, kag si Richard, no? 38 anyos nga habal-habal driver, mga KK5. Sa nadakpan ini sila sa akto nga nagabaligya sang sachet sang illegal nga droga sa Puser Bayer, mga KK5, kun sa din gani sa body search nakuha pagid ang anom ka sachet nga nagabugat ini sang 35 grams tanan. Kag na-recover man ang 1,500 buy-bust money, mga KK5. Nagabalor sa 280,000 ang ginasugid nga balor sang droga na-recover sa ila. Samtang mag-imbestiga subong ang MKWD, mga KK5, matapos nga nag-post ang isa kananay nga nagka-amibang iya bata, no? Bangod guno sa grabing latak sang tubig sa gripo nga ginagamit sang bata sa pagpaligo. Matapos ang 3 days, nagka-severe diarrhea kaya nagsuka ang bata. So kahapon, na-interview sang K5 News FM ang taga MKWD kag nagapasalig sila nga maghimo sila sang investigation. Ginklaro ni Mr. Benavides, ang Division Manager 5 sang MKWD, nga ang amoeba isa ka parasite nga naghalin sa mga kontaminado nga mga bagay, mga environmental in nature, kag ginahalinan sini ang mga higko nga ara sa palibot. Pero maghimo sila subong sa investigation kag isa ka sanitary survey sa mga apektado nga lugar para mabalaan gid kung ano ginman ang ginhalinan sang nasambitan nga insidente. Suno sa pagpayag sang MKWD, mga KK5. Amo na ang mga balita, di kampiyon yung mga balita sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo, Antike.
7: Thank you so much, Kalibo, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sir ABP, anong latest?
10: Mayong aga, Sir Iwat, sa ato sa inyong mga K5 listeners sa K5, kamustahan ang mga balita dere sa may syudad sa nga Iloilo. Liwat to na turning announcement nga may cancellation of classes sa tanan nga mga level sang klase sa may Barwa sang Leon. Ginanunsar ini ni sang ila sini nga alkalde ni mayor sang ilang alkalde no dira sa may Banwa sang Leon ni Mayor Malina Cabana Holipas. Classes at all levels suspended tungod sa sining maulanong na tiyempo nga dala sang southwest monsoon mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita sa ton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati no. Dito sa may Quinto distrito sa may PIP district may na-record no sino sa Provincial Health Office nga mga napatay tungod sa sining leptospirosis. May duha ka mga cases sang leptospirosis no kag di may duha man ka fatality dito sa may Quinto distrito mga ka K5 no. Gapahanumdom ang Provincial Health Office nga mangin alerto kag mangin aware sa dalang bakterya sa sining mga ihi sang mga ilaga sa tion sang baha o kon pagtaas sang tubig no. Kag may ara sang high value individual nga nakuhaan sang masubra 300,000 pesos nga balor sang suspected sabu sa distrito sang Arbalo kahapon. Ginapatigayon ini sa ang drug buyback operation sang Iloilo City Police Station 6 kag isa ka high value individual sang Barangay Yulo Drive Arbalo ang dakpan alas 2:57 Agosto 12 kahapon nga daw. Ging kilala ini kay alias Ernie 48 anyos kag nakuha siya ang kapin 55 grams sa ginapatian na shabu nga may market value nga 374,000 pesos mga ka-K5 kag isa ka 38 caliber nga revolver. Ang suspetsado magkapakatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag pagupot sang illegal nga armasa. Amon mga balita namon diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Balik sa inyo Antique.
11: Salamat gid AVP sir sa mga balita diyan sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Dito naman kita sa mga balita diyan sa may Kapis kag sa Pilar with Sir Jovert. Mga balita ta sir.
12: Good morning once again mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag syudad sang Rojas. Isa ka barangay kapitan diri sa Sudan sa Rojas ang magapangatubang sa karon sang dismissal alin sa ombudsman mga kapitan. Matapos nga ginaligar diri mga kauturan nga nagbaton sang 50 mil pesos nga entrance fee para sa isa ka barangay treasurer o sekretary mga ka-K5. Before ginapwent ang barangay secretary nagbayad anay 50 mil pesos. Pagluwas diri sa reklamo sa kabaylo sa appointment ni Secretary Pascual Himido sa barangay Bulo, Roa City. Igar pagidri mga K5 nakitaan diri sa pag-usisa sa transaksyon sa Commissioner ng Audit mga kauturan nga ang barangay nagapanukot sa clearance or barangay clearance nga wala sang resibo. Ay ara pagid nga ligason mga K5 nga ang pundo nga ginggamit sa pagpatindog sa street light kag pila ka mga project sa barangay mga ka-K5 may mga anomalya kapareho sang electrical works put bridge kag open canal projects ang 2024. Digin man do diri mga K5 o magkatubang ini nga ton sa ni ba kapitan si Kapitan Balsuti sang kaso mga kabayanan sa pagbayular sang ginatawag naton Anti-Graft and Corrupt Practices Act mga ka-K5. Kuhaan pa sang statement sa aton sa ninyo mga kabayan sa K5 News FM at nasambit nga kapitan agad ma na-explicar ang sitwasyon matapos ang ginpagwa kahapon ang nasambit nga order mga ka-K5. Tapos dugang mabalita diri sa amon sa probinsya sang Kapis mga ka-K5 ining natabo nga paglutang sang isa ka miyembro sang Philippine Army sa Banwa sang Tapas particularly dira sa may barangay Apiro mga ka-K5 alas 5 sang kagahapon sang ligad ngadlaw sa iya sini pakaisa nga babayi no. Ining suspitsado mga K5 nga miyembro sang Philippine Army nga si alias John 38 anyos kag iya gintiro mga K5 ang iya pakaisa nga nagaedad 27 anyos matapos mayara sang ginkutaw-kutaw sang iya pakaisa Alin ini sa may namatyan mga ka-K5 ang nasambit nga army. Dinuthang yung mga ka-K5 ang nasambit nga biktima. May nagali way masakam tamaan git. Dala sa may bahin sang Ruas Memorial Provincial Hospital samtang ang army tigin dakop sang aton magkatapos ang kapulisan sa Tapas Municipal Police Station. Padayon pag investigasyon karon may report kahapon nga nabaton ang K-Fab News FM nga may ara resettlement sa ilang pamilya mga ka-K-Fab. Amo ni mga panguna nga balita diri sa Kapis kag sulod sang Ruas. Back to you, Antike.
13: Thank you so much, Kapis, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syurad kang Bacolod kag sa Negros Island Region. Dari Babes and Sir Robert, anong latest?
1: Mga balita na Monderia, mga pinakalites, mga kaki 5, diri sa amon sa syurad sa Bacolod kag Negros Island Region. Damlag ba itong ginbalita nga may nag-isi-isi, diri sa tunga dalan, ito yung salakyan, no? Ining isa ka-pick up, mga kaki 5. Mayo na tani kung pag-isi-isi niya, kung nag-isi-isi lang galing pag-isi-isi ya may na may ginpang dalasaya nga mga salakyan amo ni mga kaki 5 bag nakuhaan pa sang CCTV footage mga kaki 5 ginaimbestigaran mga kaki 5 gag backtrack ang mga CCTV na konfirma sang Land Transportation Office kay ginpa-check ini sa Land Transportation Office taga syudad sang Iloilo ang tag-iya sa sining pick up mga kaki 5 nga nag-viral gid sa social media matapos ang makuhaan in isang video. So no, sa pahayag sang LTO NIR ang tag-iya sang salakyan ang na-trace na mga kaki 5 kag ilan napadalaan na sang show cause order ang tag-iya kag driver sang salakyan kag ginapaidalom sa alarm and pick up samtang ginapatigayon ang investigasyon. So dugang pa sang LTO ang insidente ang isa ka kaso sang reckless driving ngayara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act number 4136 ukon ang Land Transportation and Traffic Code.
0: Sa dugang nga balita, wala sanang mawala ng hanap buhay. We just wanted a fair play lang. Amunay ang ginpahayag ni Attorney Vigor Mendoza II sang LTFRB pagkatapos nga naginunaanon sa mga jeepney operators sang kooperatiba sang modernized jeep kay wala makabayad sa bangko. Kabangdanan nga naghatag sila sang 20 mil nga financial assistance kag plano nga i-restructure o kon adyason ang balayran nga mamag-an pagabayaran kay tungod nga lugi o kon perde ang modernized jeepney diri sa syudad sang Bacolod mga kagibay.
1: Amon ang mga balita namon diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Melmar.
11: Alas 5:53 sa mga balita diyan sa probinsya kang Antique natala nang igatugro sa mga ospital ang 97 million pesos no nga ano diyan local government support fund financial assistance LGU halin sa national government naton para pambulig pambakal sa mga gamit namon diyan sa ospital kag kadya nga tuig ginalauman man suno sa gobernador nga mag-aabot ron ang 65 million worth nga CT scan kag ang X-ray namon nga mga machines.
13: Sa dugang pagid nga mga balita gin pasiguro man kag amon gobernador nga padayon ang Provincial Electric Power Subsidy kon PEPS program tub 2029 ang yang PEPS automatic lang nga ginabuhin sa baraydan kang kuryente kay Mantikenyos ang 500 pesos.
11: Matawhay amon sitwasyon dia. Salamat gid ha sa Roman naman kulabos ron ta sa Tempo. Thank you so much.
1: Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibo. Sa aton sini nga mga sister season ginakulabos man kita sa panahon may panahon pa pron din aton. Areglado, Mama Mera Rosling Gaya kag George Lauso dira sa Totong Store maayong aga sa mga nagapulo pangape nga mga tricycle drivers kag mga security guards sa Dika Homes. Good morning lada sa inyo. Mr. and Mrs. Rex and Chona Montalvo dira sa Masherin Store sa Busay, Kabog. Mga KK5, good morning. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with KK5 Colin Cobia in Sarvan Albay. Sa kanan sa amon nga di sa amon nga CEO Dr. Meloy sa pinakamabuot namon nga CEO Ako si Kaki Five Babes Gantalao.
0: Naman si Kaki Five Robert Pagardo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
4: K5 News FM.
15: News FM.
16: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Everybody is happy!
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kabon.
24: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift! OT!
27: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go!
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy!
30: Charmy, let's go with the flow.
31: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
32: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
33: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
32: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Online.
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: It's the best part of the day.

0: kalikasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast, sumungatol sa Webes, Agosto 13, 2026.
2: Makita kagmabatihan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
1: Para sa ato ng mga pangulong dinalan.
0: Mahabitang Regional.
1: Bana, ginbuno patay ang asawa, antas ginbuno ang kaugalingon sa Calatrava.
2: Duha patay sa bungguanay sa dump truck, kagmotorsiklo sa Negros Oriental.
1: COA witness nagpahayag na may irregularidad sa paggastos ng OVP confidential funds.
2: Anong kaminor de edad na rescue sa operasyon batok human trafficking sa Baguio?
0: Balita International.
2: Ano mang patay sa pagpangatake sa Red Sea?
0: Balita Sports.
1: Edward nagretiro na sa MLBB pro scene.
0: Balita Entertainment.
2: Jong Yoon sing twice, maghahali na sa JYP Entertainment.
0: Balita Negosyo.
1: Kaghalit sa agrikultura bangod sa mga bagyo kaghabag. Nagdangat sa o kung nagdangat na sa 197 million pesos. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Bana, ginbuno patay ang asawa antes ginbuno ang kaugalingon sa Calatrava. Ginbuno patay sang bana ang iya asawa matapos nga mag-inaway bangod sa naimbargo ng motorsiklo sa Barangay Refugio, Banwa sa Calatrava, Negros Occidental, Martes ang gabi, Agosto 11. Ginkilalang biktima nga si alias Mila, samtang suspect ang ban o kung amo ang iya bana nga si alias Tito. Natabo ang komisyon sang duha sa sulod sang Ilapuloyan kung saniin na ngakin si Tito kay Mila bangod nga nag o kung bangod nga ginpaimbargo sang asawa ang motorsiklo nga iya ginagamit sa ubra. Apang rason ni Mila wala siya sang kwarta para sa motorsiklo kag wala man may ginhatag ang iya nga bana. Diri na naginit ang subdanay kag nagkuha sang kutsilyo ang bana nga iya gingamit sa pagbuno sang anong kabese sa iya asawa nga naigo sa dughan siyan kag iban pa nga bahin sang iya nga lawas.
2: CCTV ginabacktrack sang kapulisan agud matumo ng suspect sa hit and run sa Bacolod. Padayon naman ang backtracking sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod angon sa driver sa minivan ni nakabunggo kang nakalasak sa 32 anyos nga lalaki sa dalan sang Lacson sa tung Agosto 10 pasado alas 12 sang kagahon. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla tigpamuno sa Traffic Enforcement Unit nga ila karon ginatanaw ang mga lugar nga ginagiyan sa salakyan kag nagalaom nga may CCTV camera nga nakakuha sang klaro nga video para mahibaluan ang plate number sang minivan. Suno pa kay Bonilla ang mga CCTV footages nga ila naman una nga nakuha ang ginpadala na sa Regional Anti-Cybercrime Unit para ma-enhance ang video kag maklaruhan ang plate number agon nga matumod ang tag-iya sang salakyan.
1: Para sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, duha patay sa pagbungguan ng isang dump truck at motorsiklo sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Dalawa ang hanggang last week matapos bumangga ang kanilang motorsiklo sa isang dump truck alas 8:25 ng umaga kahapon, Agosto 12, sa National Highway, Barangay Hilukon, San Jose, Negros Oriental. Ang mga nasawi ay ang driver ng motorsiklo na si John Lawrence Ramirez, 25 anyos, residente ng Tanghai City, kasama ang kanyang back rider, habang kinilala rin ang driver ng truck na si John Mercadaday, 26 anyos, ng Barangay ng Sulana, Baez City. Ayon sa investigasyon ng pulisya, naganap ang banggaan nang sinubukan ng Yamaha NMAX motorcycle na mag-overtake sa isang sasakyan, ngunit tumuwid ito sa kabilang lane at bumangga sa Hobo dump truck. Dinala ng LDRRMO ang mga biktima sa pinakamalapit na ospital, ngunit nilang patay na ng doktor. Kusa namang sumuko ang driver ng dump truck sa San Jose Municipal Police Station habang nilayin ang mga sasakyan sa estasyon para sa wastong disposisyon. Balita, ikan sa 97.7 K5 News FM at Di Magete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Rico Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
2: Porasyon sa dutas ang flood mitigation structure sa Tibawan, Iloilo na Osmoda. May balita si Karen Badilla.
0: DTX 500 Morning News.
4: Narusap ang pader sa puloyan niya na hamtang sa kilid sa flood mitigation structure sa Barangay Napnapan Sur, Tibawan, Iloilo. Inabanta alas 4 sa kaagahon, Agosto 11. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Ramir Poniendo, tag-iya sang balay, ginpahayag sa ni nga antes na rusdak ang pader.

0: Yan, nakita nga may litik sa flooring sa flood mitigation structure. Tugtog nga naabab na ang duta kag naglapad na ang litik. Kag nakalabot sa ilapader kag amat-amat nga narusdak. Suno pa kay Kunyendo nga tugtog subong. May mabatian ini nga paglitik sa duta sa flooring sa flood mitigation structure. Sa din delikado inibangod may posibilidad pa nga magluntad ang pagrusdak. Samtang ginpadulungan naman sa K5 News Team ang 1st District Engineering Office and Department of Public Works and Highways o kon DPWH agun makapaathag angot sa nagluntad nga insidente.
1: Ini si K5 Karen Batilla para sa Pampeon na Balita, Servisyo Publiko at Kalinawan sa Iloilo. K5 News
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa ang balitang regional colorum nga van sa Aklan nagpalagas sa LTO Western Visayas. Sa lakyan ginimpound. May balita si K5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa sanay ang roadside inspection nga gingasas ang Land Transportation Office Region 6 law enforcers matapos nga nagapalagyo ang ginaprehend nga van sa banwasang Ibahay sa Aklan. Natabo ang insidente matapos nga gingkadtuan sa katawan sang LTO ang van sa tubang sang Ibahay Public Market nga kon sa DNE may ara nga parker nga nagatawag sang pasahero sang ginpangabay nga presentar ang mga kinanglanon nga dokumento inali na lang nga nagsakay ang driver kag nagpalagyo sa lugar matapos ang 5 ka minutos nga linagsanay sang enforcer sang LTO kag van natigayon ini nga naabtan sa may barangay Kapilihan sa mga banwa sakay ang 7 ka mga pasahero aminado ang driver nga wala sang prangkisa ang van nga magsakay sang mga pasahero sa mga ruta nga Ibahay na Baskatiklan. Gilayon naman nga gin-impound sa nga LTO ang nga salakyan bangon si legal nga pagbiyahe nga wala sang may gakaigo nga mga papeles. Ang nasampit nga operasyon ang kabahin sang ginpabaskog nga kampanya sang LTO 6 batok si legal nga operasyon sa nga pampubliko nga transportasyon sa bilog ng Western Visayas. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sa nga Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: SP nagahinyo sa dole nga matagan sa bulig a 462 ka mga gin-terminate nga trabador sang Semirara Mining. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Bangod sa pagkabalaka sa 462 ka mga trabahador nga napahalin sa obra sa Semirara Mining and Power Corporation, nagpangita kang pumaagi ang opisina ni Honorable Ricky La Vega, ang PCL Antique President, agad mabuligan ang mga apektado. Sa pagpakigangat kay SP La Vega, ang naging pahayag na matapos ang nasambit nga insidente, gilayon dyan nga nagpasar kang resolusyon nga nagka-request sa Department of Labor and Employment akondole nga buligan ang mga apektado nga trabahador pinaagi sa programa nga tupad kung tulong pang kabuhayan sa ating disadvantaged workers kag Dole Integrated Livelihood Program. Tinutuyo kang resolusyon nga mapahaganhagan ang epekto kang pagpahalin sa mga empleyado kang nasambit nga kumpanya agad maalalayan sanda sa pangadaw-adlaw nga garastuson samtang wara ti obra. Mamanan nga gin-terminate ang nasambitan nga mga trabahador bangod sa ginapahayag pag-adapt kang redundancy program o kung plano nga pagbuhin kang mga empleyado nga ginaaligar hindi rin kinanglan sa operasyon na kang nasambit nga kumpanya. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Task Force kontra RSSI gintukod sa Capiz Provincial Government. May balita si K5 Darren and Son.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Gintukod sa Capiz Provincial Government ang Task Force kontra Red Stripe Soft Scale Insects Executive Order Number 23 Series of 2026 ginpirmahan ni Governor Fredinel H. Castro sang Agosto 7 ang task force agud matapna kag pungga ng paglaptas ang insekto nga nagahalit sa mga pananom nga tubo na ibaluan base sa pinakaulihing nga datos 11 sa 16 ka banwa kag ang siyudad sang Rojas ang apektado sang RSSI may kabugusan nga 3,126 ka hektarya sang partially kag totally damage nga mga tanom sang tubo. Ginapangunahan sang gobernador ang task force samtang ang representante sang Sugar Regulatory Administration ang mga Vice Chairperson. Kabahin man sa mga miyembro ang Provincial Agriculturist Penro, Provincial DRRM Officer, Department of Agriculture, mga Municipal Agriculturist, Sugarcane Planters, mga association, kag iban pang ahensya, kag organisasyon nga may kangtanan sa produksyon sang tubo. Lakip sa mga responsibilidad sang task force ang pag-monitor kag pag-validate sang datos parte sa RSS ay infestation paghimo sa mga tikang para mapunggan ang paglaptas ini paghatag sang technical nga training sa mga agricultural extension workers kag pagrekomendar sang kaangay nga insecticide biological control kag sugarcane cultural practices sa mga apektado nga mga katamnan. Para sa balitang regional ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Kapis K5 News FM
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang tatlo kakawatan arestado sa hot pursuit operation sa Baguio, may balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Tatlong hinihinalang magnanakaw ang tuluyang nalambat ng mga pulis ng Bataan matapos ang isang hot pursuit operation sa Baguio City kahit masama ang panahon. Kinilala ni Bataan Police Provincial Director Colonel Marites Salvadora ang mga suspect na sila alias Sagado at Patani, kapwa taga La Trinidad Benguet at alias Dabudab mula naman sa Mountain Province. Ayon sa investigasyon, nilooban umano ng tatlo ang isang business establishment sa Balanga City noong Sabado. Natuklasan ito na may-ari nang buksan niya ang kanyang tindahan at agad na humingi ng tulong sa pulisya. Sa pamamagitan ng CCTV backtracking, natukoy ang sasakyang sinasabing ginamit ng mga suspect. Nang matuntun ito sa Bakaking Central, Baguio City, agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad. Bunga nito, arestado ang tatlo. Na-recover din ang sasakyang at maraming nakaw na gamit, kabilang ang vault na may laptop, cellphone, tablet at 2,000 cash, pati iba't ibang power tools at kagamitan. Nasa kustudiya na ng Balanga City Police Station ang mga suspect na nahaharap sa kasong robbery. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Hunted person sa Palawan, arestado sa Dumarana. May balita si K5 Gilbert Basho.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arestado ang ikalimang most wanted person sa buong lalawigan ng Palawan kahapon araw ng Martes sa Purok Maunlad, Barangay Santa Teresita sa bayan ng Dumarana. Ang akusado ay kilala si alias Bong, 46 anyos, na residente rin ng nasabing barangay. Dinakip siya sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 14 na Taytay, Palawan dahil sa kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa para sa nasabing kaso. Pinangunahan ng Dumaran Municipal Police Station ang pag-aresto katuwang ang 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ito ng Dumaran Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at mga susunod na legal na proseso. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa katapusan nga balitang regional, suspect sado sa hit and run sa Bacolod City, nagpadulong sa Victorias para magpalagyo. May balita si K5 Red Salgado.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Drivers ng minivan na nakabumbok ang nakalasak sa isa kalalaki sa Maydanan, Lacson, ginapatihan. Nagpadulong sa mga siyudad sa Victorias para magpalagyo. Pagpati sa mga bata ni alias Janjan, ang lalaki nga nabungguan kaginlasak sang minivan sa dalan Lacson sa tong Agosto 10, kaya nagpadulong sa sudan sa Victoria sang driver matapos nagluntad ng aksidente. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla, pamuno sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod, nga sa mga CCTV footages nila nakuha sa dalan Lacson, padulong ang puting minivan sa Norte Gabayan sa dalan, ang salakyan nga ilang ginatanaw, naglabot ini sa IB Magalona o kung sudan sang Victorias. Sinupa sa kay Bonilla nga nag-coordinate sila subong sa police station sang Silay, IB Magalona kag Victorias. Agud may buluan ang nahamtangan sa salakyan kag para matubod ang driver nga nag-hit and run sa 32 anyos nga lalaki kay nagapabilin nga kritikal ang kondisyon sa ospital.
11: Kagahapon nga inisyang multi-cab na diretso pa dito sa ano sa siyudad sang Victorias. So may mga contact person naman kita dito nga ma-check dito. Okay, base ang iyab lang iyang plate number nakuha sa sinang mga CCTV.
10: Ang na-recover si Munga isa kasalakyan sa Norte Gabayan sa Ignagos Occidental, yakaparehas ang salakyan nga nakabunggok ang nakalasak sa kay Janjan. Apang ini ang gin-chop-chop kagipinturahan sa lain nga kolor, pero ini si Munga ginaimbestigaran sang mga kapulisan.
12: Report gikan sa patrol. Kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News at
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
3: COWA witness nagpahayag nga may irregularidad sa paggastos ang OVP confidential funds. Ginpahayag sa State Auditor nga si Celine Del Campo kahapon nga daw sa Miyerkules Agosto 12 nga mayara sa irregularidad o kon irregularidad sa paggastos ang Office of the Vice President o kon OVP sa ilang nga 2023 confidential funds. Kaginpalayag nga ang supplier details ang hindi confidential kag ang mga resibo kag invoices ang dapat nga ginsumiter agod ba pamatudan ang mga ginpamakal gamit ang pondo sa ika-15 nga adlaw sing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gin-reject ni Del Campo ang assertion ng detalye sa mga expenditures gamit ang confidential funds ang dapat automatic nga ginahimo nga confidential. Suno sa iyang nga katuyuan kon nga agin bakala mga butang mahimo nga kabigon nga confidential apang hindi ang mga ini o kon hindi ang mga identity sa mga establishmento nga naghatag sini.
5: Anong kaminor di edad na rescue sa operasyon batok human trafficking sa Baguio? Na-rescue naman si National Bureau of Investigation Cordillera Administrative Region ang 11 kababayi lakip na ang anong kaminor di edad sa ginpatigayo naman yung entrapment operation batok human trafficking sa isa ka hotel sa Baguio. Samtang arestado naman na duha kaginaligar human traffickers sa operasyon matapos makakuha sa impormasyon ng kapulisan ang 11 ginaligar nag-offer kaya nag-transport sa mga kababayan alin sa Bulacan pagkadto sa Baguio para sa sexual service kabayos ng kwarta. Gilayon man nga gin-turnover sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang mga biktima para sa nagkakaigo nga counseling kag intervensyon.
3: Sa dugang pa nga balitang national paras kag Congressman Leviste, wala nagpadulong sa NBI apisar sang sabina. Wala nagpadulong sa opisina sang National Bureau of Investigation o kag NBI ang anay kongresista nga si Jacinto Paras kag Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste apisar nga mayara sila sang sabina apang indi o kon apang ilan na nga ginpadala ang ilang mga abogado. Ginpatawag ang duha matapos magtuhaw ang mga alegasyon nga nagaplano ang duha nga i-discredit si Executive Secretary Ralph Recto kag pila ka mga matagas nga mga opisyal gamit ang ginaligara honey trap plot. Ang mga abogado ni Paras nga sanay attorney Mark Tolentino kag Ferdinand Topacio ang nagapakita sa NBI sa siyudad sang Pasay agud isumiter ang notarized affidavit nga nagapanginwala sa mga alegasyon.
5: Supreme Court agin basura ang petisyon nga maduan ang Blue Ribbon nga ipagwa ang unredacted draft sa flood control investigation. Ginbasura naman sa Supreme Court sa Miyerkules ang petisyon nga nagatuyo nga manduan ang Senate Blue Ribbon Committee nga ipagwa ang full unredacted draft report sa mga ginaligar irregularidad sa mga maanomalyang flood control projects. Suno naman sa desisyon sa SC ang komitibang wala sa obligasyon nga ipagwa ang wala pa natapos ng draft report nga nagapabilin nga kabahin sa legislative deliberative process tuptob nga ma-finalize ini kag maaprubahan. Dugang pa nila nga ang constitutional right to information ang hindi absolute kag dapat nga respetuhon ang separation of powers.
2: Balita International.
5: Ano mang patay sa pagpangatake sa Red Sea? Patay naman ng anong ka-individual matapos na nagluntad nga pag-atake sa Houthi sa Bab el Mandeb Strait sa Martes ng adlaw. Nalakip naman sa nagkalamatay ang tatlo ka Pakistani kag isa ka Indonesian nga cruise and cargo ship nga Tihama nga ginapanagiyahan sa Egypt. Suno naman sa Yemeni Coast Guard duha man ka Yemeni rescuers sali naman sa anti-Houthi military group ang ginbawian sa kabuhi matapos liwat na ginatake sa grupo ang cargo ship samtang nagaresponder ang mga ini sa nagluntad ng insidente. Ini man ang labing una naman nga kamatayon sa pagpangatake sa Houthi.
2: Balitang Sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, Edward nagretiro na sa MLBB pro scene. Nagretiro na si Edward Dapadap sa professional scene sa Mobile Legends Bang Bang o kon MLBB Martes nga adlaw Agosto 11. Si Edward ang isa ka EXP laner sang Pahampang. Kilala si Edward bilang two-time world champion sa team sang Blacklist International sa tong M3 World Championship kag Aurora Gaming sa tong M7 World Championship. Nangin kampiyon man si Edward sa tong MPL Philippines Season 7, 8, kag 10.
2: Balitang Entertainment.
5: Jong Yun sing Twice, magahali na sa JYP Entertainment. May balita si KK5 Ivy Cordova.
13: Ngayon siya sang K-pop singer kag Twice member nga si Jong Yun, nga magabiya na ini sa JYP Entertainment matapos ang 11 katuig nga pagtinir sa ahensya. Samtang sinila nga Lunes, ginanunsyo man sang Varo Entertainment nga nagpirma sang exclusive contract si Jong Yun sa ila ahensya bilang isa ka aktres. Apisar sini nga balita, ginklaro ni Jong Yun nga magapabilin ini nga miyembro sang grupo nga Twice, kagpadayon nga magapakigbahin sa mga aktibidad sang grupo. Kilala ang K-pop girl group nga Twice sa ila hit songs nga Cheer Up, TT, Like Ua, What Is Love, kag iban pa. Nalakip sa grupo ang musanday Nayeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jiyo, Mina, Dayun, Chaeyoung kag Chuyu. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
3: Halit sa agrikultura, bangod sa mga bagyo kagabagat, nagdangat na sa 197 million pesos. Nagdangat na sa 197 million pesos ang ginbilin nga halit sa agrikultura bangod sa mga naglabay nga bagyo kag epekto sang habagat. Sulo kay Department of Agriculture kon DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang pinakamadako nga hanahalita na mo ang mga humayan nga nagdangat sa 143 million pesos. 30 million pesos naman nga balor sa mga utanan ang nahalitan, samtang ang halit sa mga irrigation facilities kag iban pa nga mga kagamitan sa mga pananom ang nagdangat naman sa 16 million pesos. Sa mga rehiyon naman nga pinakanahalitan na mo ang Central Luzon, kung sinain ang balor sang halit sa probinsya lang sang Nueva Ecija ang nagdangat sa 72 million pesos. Nagasunod naman ang Oriental Mindoro nga nagdangat naman sa 31 million pesos kag Pangasinan nga yara naman sa 29 million pesos. Mga ka-K5, mamuyado ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy birthday, Mama Jaya Nabeliana. Happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Venelbar.
5: Kagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix. Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid kabon.
28: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
29: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Online.
34: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: It's the best part of the day.

0: kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: 101.5
10: K5 News.
11: K5 News FM.
12: News FM.
13: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:31.
14: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
15: Kaghimay-himayon! Standby!
16: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
14: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
15: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
14: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
15: Sobra!
16: Objective and analytical.
14: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
15: Di pagprangka lang bala.
16: Informative.
14: Diretso naton kimi baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
15: Inaiya!
16: No holds barred discussion on hottest issues.
14: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
15: Te, ano nang resulta sa kaso?
17: Hulat-hulat lang!
15: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
14: Oh, come on! People of the Philippines!
16: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos! Isa ka may naeng nga aga sa ato naman, mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga, mga ka-K5 Sigan sa may bayong to sa Kauman, ibabang sa Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental,
14: Foro de los
13: Pueblos, ang Bacol. Sarawat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines.
18: Good morning, Foro de los Pueblos.
13: Kami gyapon ninyo power do every morning. Ako si K5. Aljan Castaño.
15: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
13: Well, kami ang inyong riding in tandem. Hasta pa kami 9 in the morning. Sa ato naman yung magkautunan ng nag-upod ka nung aga, ginakamustat ng mga Pinoy abroad. Ha? Di magkabagabahin sa kalibutan. You're all updated kung ano nga kalinabo dari sa Bacolod. Kagsubong man sa Bilogan Negros Occidental, NIR, Bilogan Pilipinas. Pagi sa ato naman ng mga social media platform. Live kita sa K5 Negros Island. And then live man kita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa YouTube channel, kag sa ato naman up na sa Play Store nga K5 News FM. Kag kunari ka diri sa Negros Island Region, live kita sa 102.9 kabangkalan. Nga sumong gina kayo, una kag pamakudon pagid. 89.7 sa Sagay. And of course, diri sa Bacolod 101.5 FM. Ano mang ginaghimo ninyo abroad, kami ni K5 America. Gatamiyaw sa inyo sa more night. Good morning, ka-good night!
18: Magkamainit lang issue at usapin ng bayan.
13: May opisina. Bawa kagabi, may Mayor's Night para sa Northern Negros Celebration. No? Dito sa, may pa Mayor's Night. Ato dito si Mayor Banding.
15: Okay.
13: And of course, check na karon kung makareport si K5 Colina. What happened to the Mayor's Night sa Cady City? And sa mga utod ta may klase, may opisina. Basing iban sa inyo nagabarikutot pa. Ang iban ni Subong Ganda, kaya mapag-grooming sa ido nila.
15: Siya pala.
13: Di, kabalong ka kung anong ihandaan wa sa ido. Ang inong bayad sa grooming. Ayo. Gasto pag ido sa tao na.
15: Ay oo, ang guntingin, mas mahal pa
13: sa tao. Mas mahal pa sa tao. No? Matiway kami mo.
15: Yan mo na.
13: Kaming kung kahulid si mo, pero may mga ito. Mukilang lang. I-grooming. Kaya muna, kabalo ka mga ito, sumong no part ng inyong pamilya, no? So, muna ko na ang ambal sa mga tawa mo niyo. Nga, sagod ka ito. Para kung waay ka, may lakagtuan ka, may tawbalay mo, may mabantay. Sumong ang problema, hindi ka nakalakat halos, yung ginakabalakan mo, kaya ginok mo, sa mabantay, may mapakaon.
15: Kita ka maglagaw ka sa mall.
13: Oh.
15: May bangga ka riton, may idan na tigulang na bla.
13: Oh.
15: May ginatulon-tulon, ginawoker.
13: Hindi na bla pag-iambal, kasi siguro mga pila ka tuwing basi na naman tulungan to.
15: Ang ginatulon sa ido, hindi ko na nun tabo sa earth. Ito ang natulog. Ang iba, may ginauribay, si Lord Kuring. Ay, kung nalang tapos sa Earth, man.
13: Naman gani, no? Ti sa aton sila magkaw tulang ka nagupod, kinong adlaw sa aton naman yung presentation. Sa tanan-tanan, gaupod sa mga aga, di ba si Iban sino ka marikutot pa? Yung mga nagkatuhan-tuhan, tatanadyan da. Pagbarangod, doka mo dyan da. Himos, doka mo kag magpararigos! Adlawundo Diyo! Kamigya pa niyo power do every morning ka K5 Eric and K5 Belgian. Hining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
15: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may salamat gid sa sining Huwebes nga adlaw. Salamat sa matahom nga panahon kag sa isa naman ka bag-ong adlaw nga puno sang pag-asa. Lord, we are grateful nga nadula ng ASF. Kagsalamat nga wala na sang bagyo nga nagahalit sa amon komunidad. Kabay nga padayon mo kami nga protektahan sa tanan nga kalamidad kag balatian. Lord, we pray that you will always bless our families, our work, and everyone nga nagapamati subong aga sa sining palatuntunan. May your peace reign in our homes and may your love guide every decision that we make. All we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

0: Headlines.
1: Mga CCTV kita ka na retrieved from different municipality dito sa Norte nga bahin sa Negros Occidental, ang siyudad. Dito sa may Silay, Ibi Magaluna, nga ang salakyan, diritso-diritso dito. So, may information kita sa...
2: May ideya na pulista, ha? May person of interest na kag ginaamat-amat, gin-chap-chap pa rin salakyan mo. Nga nga gitagahantan ng talapangod because isa hindi ka manifestation sa mga tao nga duway gin dutay nga konsensya. Tapos mabungguan ang tao, kunwaya tadi kulugin padayo ng salakyan nyo, ay pagin malasakan mo. Imagine mo, bali-bali ang tulaan sa tao.
3: Tagalayo sa yud-yud eh.
2: Gin-yud-yud yung mayad-ayad. And then after that, malagyo kay gusto paraguan ang iyang responsibilidad. Hindi ko nagpamati ka man to, yung among punto mo ni, what if ikaw bigin yud-yud? Tapos gipabayaan man. Ang aksidente sa dalan, nobody wants that. Oh, no? Hindi mo na yung hungod. Mm. But you have to face the consequences. Mm. Kakatubangon mo kay number one, di mo man gusto mo. Pero kinulbaan siya for whatever reason. Pero kung ikaw, bigalang-alang ka, katuyib lang kami yung K5, kinalong ka naman sa police station, kami yung bullying si mo para mag-surrender ka.
3: Hindi tawag ka sa K5.
2: At tubanga ang ibong responsibilidad. You cannot hide. Ah? You can run siling ni K5 Eric, but you cannot hide. Ang lain sini, kay samta nagadugay, basi may mga tao nga nainit, blasi mo, sige nubra mo, no? Likado na. Siguro ako sa iyo mo, tiprano pa, pabalo ka na, kay baloon tayo ni K5, kaluluoy, taga-Estefania, parintini sa mga taga-Estefania.
3: Kilala ko.
2: Ma, do, gakwa na siya ko nung, mga 31 anyos, ginla. Tingala ko mga kilala na tunway patay pang post sa ilang mga Facebook page. Sige lang, munta. Ginatutukan ini ni Kwan, taga no taga TS ba taga Stepania
3: taga BS
2: barangay Stepania si Kaki Pybrand Salgado no ang paborito ni Mirmay no amo ni mo extension ng Castellana Kaki Pybrand morning ah kag may ara pag isa-isa ka no plangga mo ni sa mga taga Ibi Magaluna no because Kaki Pybrand is good no mag PR
3: dinaw di ano to? May kasag ba to?
2: Tignan bala ko sa ganyan, makao naman ito sa ituluyukan. Sa piyak, kabahin mga ka-K5 sa iban pa nga mga balita nga ito naman pagkatutukan sa karungadlao. Ang BCPO, may ara naman ginatumod yung person of interest sa pagpatay sa isa ka-Indian national, Villamonte, dumduman mo ito.
3: Okay, dumayo
2: man. Luoy man ito.
3: Dumayo mga update sa bungaw?
2: Di, ang pinakalaming dumayo update, nag-abot ni Tagasco Official KLT Farby.
3: Kagapon?
2: Kagapon, nagpabalo si Director Jerry Liena sang NIRLTFRB nga to sila sa Citadines.
3: Okay.
2: Ginistoryahan nila ang flight sang mga modernized jeepney. Tikaron si Kipa Wilson maplastar sa aton, nagtingwad sa malabot. Nalabot niya si Councilor Dindo Ramos, nag-iban pa nga transport group. Kagko nalabot yung LTFRB, ano ay yan ang solusyon?
3: Amutuguro kagapon nga tubang si Tadayin, sa muda mo tao, nagyan ko.
2: Hindi magdamo, yung tao nga tanan yung mga modernized jeep driver nila, kagkwan, hindi magtilingob to.
3: Ito lang kagapon nga, kadali ko lang magwa, kasi hindi ko lang, may nagagaw ka na, kaya may kantuan ko, dito ko pakanto mo.
2: Siguro mga more or less, mga alas 11 media, nabaton kong tawag kay Attorney Jerry Liena. Ipabalo ta kay Kwanda yun. Ipabalo da yun sa kay K5 Kulita o Gans K5 Rods. Para nga makakanto dito si K5 Wilson Villena.
3: Tagapon, mga haling ko din, mga 9, mga past, before 10, may mga slakyan. Tumuda mo tao di man. May mga magdagko liyaw.
2: Tiyang gakatabo subo mga ka K5, no? Dapat pabalugin ti prano pa, no?
3: Very good.
2: Kay kung kaisa, no? Amo na nga ton, maproblema.
3: So may update sa modernized jeep, ha? Ipintahon ta karon na salbasyon o kon konsumisyon?
2: Amo na nga ton, ibalon. Amo na ibalon ta na karon, no? Para at least may baluan ta ko na nung nagakalanabo sa palibot-ibot.
3: Yes,
2: no? Cornering na panawag, no? Ging corner na nilang tanong opisyal si LT Parby para mabalaan kung paano na ito ni-resolve ining problema sa modernized jeepney. Is in particular, nga ang mga ka-K5, ganaga ma-foreclose sila. What's the problem? Hindi bila sila makabatak sa ilang arkila? Ay, hindi sila makabatak sa ilang monthly amortization? Or along the way, there is a need to review, no? Sa aton sini mga kautunan. So sa aton nga mga tagpalamating ergo pod karong aga sa aton naman nga presentation. May iban pa nga mga balita, no? May 50 anyos nga lalaki na lumos patay sa banwa sang ilog. Okay. Tutukan ta na. Mm. And bamasubo man yung balita to sa may Kalatraba.
3: No? Okay.
2: Mm. Kining party mula sa isa ka bana naging buno ang iasawa. Pagtapos yung buno, yung mga galingon niya.
3: Doon ka uso na sinasubuman.
2: It's because a crime of passion kang ipaibalik.
3: Hindi ka lang kagapon na itong in-discuss at itong parties kabangkalan nga itong manog-manog na ito.
2: Correct.
3: Ginpatay.
2: Pinapailan naman siya kaso.
3: Pailan
2: actually,
3: na kaso.
2: Wala siyang nimdakpa, no?
3: Yan lang, siya kati para sa regular filing.
2: Yeah, regular filing. Hindi mo siya pwede custody. Hindi mo manapin. Pero hindi mo siya galing kakantod ako na eh. No?
3: Oh. Pailan pero, mo siya kaso.
2: Wala ito, no, maabot warrant yan. Galing nga.
3: May luhanay pa na
2: yan. Kung malagyo siya, tido, mapati ka naging katuod guru na eh.
3: Kung malagyo siya, may chance din eh.
2: Pero ito sumungit niya, akusasyon pa lang, nidipensahan niya kung galingon niya sa korte.
3: Hindi siya kagapo lang ito, kabangkalanta. Tapos sumung ara naman sa Kalatraba.
2: Hindi ara naman nga natabo ito sa may banwa sa Kalatraba. Sa Piat Kabahin, ang US Philippine Coast Guard, nagpadala sang apat ka mga cutter, ano pa na? Cutter class. Cutter class ng mga barko.
3: Ah, okay.
2: Fast response. Oh. No?
3: Cutter, fast
2: ng mga panawag na ton mga sea vessels. Oh. Ang goodman nga buligan patrol ang exclusive economic zone Diyos. Sa Pilipinas.
3: Diyan ay pati Amerika, ha?
2: Ara, gabulig sila joint patrol.
3: Ay Diyos.
2: With the members of the Philippine Coast Guard.
3: Dako nga gamuna.
2: Ipakita talaga ron ang video nga ginapresentar. Actually,
3: yara ang flag sa Amerika, galupan.
2: Ara, gid.
3: IT man, tapos, provocative na for China, dako ang problema.
2: Gahambal na ang Amerika, binga kinangala nilang buligan ang ilang kaalyado. Because Diyos. Of what happened last time, to lang may ginbakul nga miyembro sang Philippine Coast Guard sa ulo.
3: Ginampusan siyang...
2: Kay under galing sa Mutual Defense Treaty, the moment nga may miyembro sa ila allied nation nga patupan bla may physical harm kakipay Beric pwede gani sila kasulod under the Mutual Defense Treaty.
3: Di kun magsulod ang Amerikano masabad na ni
2: kiti
3: niyang China.
2: Ti actually ang China subong warship nang gina-deploy sa West Philippine Sea.
3: Diyos, tumagarot-garot ba? Ang Taiwan sining nga issue, maglupok na naman.
2: Kaya mo nga ito, ni Baloon, di karoon, kay Damo, ang isa ka pungsod nga may claim sa Scarborough Shoal, I guess it's Malaysia or Indonesia. Mm. Nag-soften na sang ilang stand.
3: Okay.
2: Sa baylo, ang ilang huyog in pabor na sa Pilipinas. No? Okay. Sa ilang claim sa Scarborough. Kaya mo mga pungsod nag-claim na sa Scarborough Shoal.
3: Mo at Vietnam.
2: Mga Vietnam including Vietnam.
3: Malaysia, no? Indonesia.
2: Kaya iba niya nag-soften na sang ilang sining claim. Kagin hatag nilang ilang sining suporta sa Pilipinas. Di, amo ni pinakamang development ka dapat natin man bantayan.
3: Ay,
2: and sige yun man natin bantay ang walang katapusan na... At of course, ang impeachment, whether we like it or not, may verdict yun sa panabuto.
3: Okay, Pavel Janot, grabe kaga. Although ay ko ka-concentrate isang impeachment for the past 2 weeks.
2: Uh-huh.
3: Pero kagabi, nagagawa sa feed ko sa Facebook, grabe si Attorney Kim Ferrer, no?
2: Ang babae?
3: Ang babae nga bugada nga gininkwentro ay si Lorna Kapunan. Mm-hmm. Grabe nga, kwan.
2: So at the end of the day, ang issue to, it's all about paano blagastuhon ang confidential funds.
3: Yes, yes.
2: Kag galing may ang statements ang kuha to, daw ka klaro gig nga may nakita gig sila, gig flag down nila eh. No? May statement yung pagwa ang kuha. And do sa istokada to, natural lang, ang kada party to, mayuma mga abogado sa depensa, no? Tanda man sila kakipaiba, Eric.
3: Inisikwan si P.A. lawyer ni si Kim Ferrer. Halin sa taga Dabao, halin sa Ateneo di Dabao na galin. One of the bright ladies of Ateneo di Dabao, kag-membro sa Narbasa Law Office.
2: Grabe.
3: Kampiyon magdebate.
2: Hindi loglahog manggaling abilidad kay
3: International Kipaberic. Corporate lawyers, tax ang iya nga kwan nga linya.
2: Ang iya nga expertise.
3: Grabe magdebate.
2: Tika Kipaberic ka amuna ang kuha kahapon may ginpagwa silang statement nanungod sa siling padayong investigasyon dito sa Senado ang report. Ang kuha witness nagpaayag nga may irregularidad gi kuno mo sa paggastos ng Office of the Vice President Confidential Funds. Tutukan tala, no, bilang iya pagpanaysayon to kapon. Isa na sa mga tagaanda sa Italapangod. Kay, you know, kagipay, Merik, sa mga tagarapit ang 2020 election, matyagang ko, galapuyot, naging niyo. Pero ang pabangkot, dodamo, naghambal ng next year, gid, May 2027, ang barangay kagisk election. Siling ni Kipay, Merik, sa akin, si kay, di, gapamatok si Senator Tito Soto.
3: Tudalaban, gina.
2: Hindi, it's because ang house na ka, ang ila version subog na finalize. Si Amy Marcos ang nag-file sa Senado sang sang Senate version.
3: Damdamon day chisis ko dero.
2: Ang ila lang na istoryahan kaki Paberic, ang petsa na lang kung saan himuon ang eleksyon.
3: Because elections, okay,
2: madayon na kuno nakasugilanon ta sa group chat sang mga para ideya niya sa mga tagpalamati ta. Sa group chat sa mga city mayors all over the country, there are 75 city mayors ke membro da sa chat. 30% or 22 of them gusto nga may eleksyon.
3: 30% lang?
2: Oh, 70% hindi pagdayunon na barangay eleksyon.
3: Hindi ko na mula ban sa 2 years na na.
2: Matabo ka kay Pipe Eric, ang matabo dari, ma-4-year per term ang isa ka barangay official.
3: Okay.
2: For 3 terms. Okay. Kundi subong niya 3 lang.
3: 3 lang.
2: Subong mo dapat ka 2-ig. For 3 terms. For 3 years.
3: So bali 12 anyos na lang kung lumayong.
2: Do muna mayo. So at least lawi gapat ka 2-ig na siya nga magapungko. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Tita na wanta niya, ang Guaido Olympics na yun, no? Kaya every 4 years yung Olympics. To na, yung Olympics every 4 years.
3: Olympics ang kuha niya, World Cup. Sa
2: putin. Every 4 years
3: every
2: na?
3: Every 4 years man.
2: Ang magaling na? No. Kaya Olympics na nga to niya ba? Mayo mga ni Kipay, meron kaya kasako sa eleksyon ta. Gagasto man sa eleksyon, pero...
3: Nag-jute. Tan hindi talaga rin paglawagor. Kaya itagyan sa kapihan. Hindi yung sa kilawag na. Gajute ay kapangapini.
2: Ay, halagi ka.
3: Kaya kunara ako na eleksyon. Ganun
2: sili, na guwang kwan. Sino mga amigo, taga muno sa ito. Sino ka gasto na bla. Pero at the end of the day, huwag ta kabalo ko na nung matabo. Tanan ni mga kakipay, wala pa ni confirmation because wala ton tagi ng official. Mm-hmm. Nga payag naging karaman sa Commission on Election nga ilas na ipaiway ang eleksyon sa subong tuig. Pero
3: may pamag.
2: Yeah, anong pamag? Anong pamag?
3: Nga kung magmadayon gidman ang pagpospon sa eleksyon, bilang paamag, ipasar nilang House Bill number 6033 nga himuon na nga salary grade 15 ang sweldo sa mga barangay kapitan.
2: Ang kapitan subong is salary grade 11, guro?
3: Himuon 15.
2: Ang 15 kakipamerik na salapit si Quintana?
3: 27,565.
2: Ang salary grade?
3: Salary grade, may harap pa na dugang allowances, mga 50 taon eh.
2: Hindi guro, hindi guro ka kipa Berik.
3: Salary grade 15.
2: Standard na mo sa gobyerno na.
3: Oo.
2: Salary
3: punong kay... barangay salary grade 15 ang paamag subong sang 6033.
2: Kapalo ka ang kapitan subong namon, gani sobra na 30,000 sweldo.
3: Oh, ti base salary yan eh.
2: Oh, base salary, salary grade 15.
3: Na bla kon pila kay salary
2: grade. Ako ni kipa Berik, mga more or less guro mga 50 taon na. 42 ka kipa Berik to 45.
3: Te salary ang kagawad ya salary grade 12.
2: Ang 11, abi 30.
3: Oh, ting 12 mga.
2: Ang magsiling ka guro sa 12 mga 35 na na.
3: Oh. Tiara na siya sa House Bill 6033.
2: Oh, chat to gido, kita mo. 35,000 to 35,000.
3: Ang grade 12.
2: 12.
3: Ang grade 15.
2: That is 40,000 to 45,000.
3: Okay, so muna. Ang barangay secretary, grade 10.
2: Ang grade 10 is less than 30,000.
3: Ang grade 10.
2: Kaya ang grade salary grade 11 is 32 mo.
3: No? So grade 10 siya.
2: Salary grade 10, more or less, guro kay Pam Eric tanong tabi. Secretary ni?
3: Secretary.
2: At pa rin dapat?
3: Grade 10.
2: 26 mil.
3: Saan mo nang sweldo? Standard na sa bilog.
2: Na Pilipinas?
3: Oo. Standard.
2: Mayo man ah.
3: No? So House Bill 6033, salary grade 15 ang kapitan, salary grade 12 ang kagawad, kag grade 10 ang secretary, kag ang treasurer.
2: So kakipa Eric, amo na naman, amo na galing pamag?
3: Amo na pamag.
2: Katanda man sa ila, no?
3: Ganda mito. May rata pa na.
2: Ti salary grade 15,
3: kapitan
2: na. Ang step 2 niya, ang total na subong is nasa 45,000 kakipa Eric.
3: Kita mo, good lang.
2: Step 8 na siya mo. I don't know kung di na sila subong sa ilang, may increment ni mo gasaka.
3: No? Ah, may step 1, step 2.
2: Ang step 1 niya is 38,000 kakipa Eric mo. Ang 15. Ano no, 42.
3: 42.
2: Tapos may mo sa step 2 dugangan sa 42,594. Ang full swing is 45,202. Buko no. Kung ang kagawad 12, 33,000 to 34,000.
3: Do refrigerator no? Ba?
2: Pakadto na sa 35. And then ang salary grade 10, 26 to 28.
3: Tikita mo no. Do refrigerator o lulas ni?
2: Grabe kagipay.
3: Kaya mo na pa magpursyon.
2: Tising nga ti ano ko muna. Ti sigurado di damo naman yung mga interest kay Pebrek.
3: Di ba?
2: Ang nami man manghimanwa ka pero dapat ang nalalenta dapat kung manghimanwa ka makafocus ka na good because you are being given sang nagakadapat para sa imo.
3: Yeah.
2: No, hindi pwede mo sideline na lang barangay. Pero hindi na pwede sideline. Full, ma-full attention ka na gig ka kay Pebrek.
3: Ang kalabanan?
2: Mas mala sa... like sa imo, pwede ka ka barangay ka gawin. Kaya nga, after mo yas ang imo nga. Ano ka, special kaya mo?
3: Pagbuhi.
2: Pwede may klasik, ha?
3: Oh.
2: Buret mo ko doon mapatay mo puli. Kaya tapos, kagawad ka naman to na yun sa imo sa inumaan.
3: Ano, kalinayo ba? Hindi na, doon lang ko. Mga tabi-tabi na ko yung skillet mo.
2: Mga kakaypipe. Ang muling, grabe sila magpakagat mo.
3: Ako na, sir.
2: Ang kalinga ni Pebrek, pakagat ni para pakagat sa 2028 na. Election. Parang ako ganun, hindi malayo na election sa 2027.
3: House Bill 6033.
2: Dako, magpati kung after election na lang ni nila sa national himuon, personal tabo, nagligan.
3: Di ba kamuni? Magamuni? Why naging siya mga pizza kapiyan eh? Karing pasagi
2: pero di pinya, tanawang na kang ipay Amerika, ha? Ang guaya sila ni paasa. Pinaikot-ikot. Iyam na liipan.
3: Bot mo siya ganun nga. I-postpone ang 26 sa 27. Mga bot man sa 27.
2: Mga pitanay.
3: Ay naman.
2: Ko, mga pitanay, mga kakipay. Ako, nako, tsansa na tabo na ni sa nagligan eh.
3: Pinakakatuig.
2: Lapit anom katuig ang extension. Ah, mga lapit atlo katuig extension? 3 years ka lang ang daan mo?
3: Tinagdibali anom katuig.
2: Lapit-lapit eh. Mga K-5, it's time for us to have our DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pang oras sa K-5 News FM Philippines, Lasay 55 Saga.
0: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Subong storyahan ta. Ano bala mabulig ni D3 Bio sa mga mechanical, physical, and chemical barriers sa aton lawas? Lalo ng aton skin, lalo ng atin acid production. Nga gabulig putikta sa aton lawas kontra virus, bacteria, and fungi, and even parasites. Dr. Ramil?
6: Kung palainom ka D3 Bio, Sir Boy, masuportahan gid ang physical, chemical, and mechanical
7: barriers.
6: O mga kit. Alagyan sa mga kagaw, Sir Boy, tani, no? Pero kung palainom ka D3 Bio, kaya sang D3 Bio nga buligan ang imo nga mga barriers. Include na da ang mga physical barriers, Sir Boy, such as skin and mucous membranes. Palainom ka D3 Bio, ganami ang imo kan mucous membrane. Ang imo nga skin ga produce ang nagakaigo nga
7: protection.
6: Mantika abla sa ipalibot para lang ano, matrap ang mga kagaw. Kay kun hindi na matrap ya, sudlon kas kagaw mo.
7: Correct.
6: Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, ginabuligan ang imo nga stomach acid, Sir Boy, nga tsaktuhan lang nga mapatay ang bacteria, virus, nga hindi sila ka-survive. Sa tiyan pa lang, patay na sila.
7: Correct.
6: Kay kisa, gaabot sa aton time nga ma-under acid ta, wala na sang acid ang tiyan nga ginaproduce. Tungod kay nga man, hindi kaya pala inom D3 Bio. So, dira pa lang, sa stomach acid pa lang, wala na, sa tiyan pa lang, patay na ang tanan nga ma-fungi kag virus. Ang MCT nga gininom mo halin sa D3 Bio, kung imo na siya ipahid, mas grabe pa gid nga protection, Sir Boy. Kaya nga man, ati patay ang tanan nga mga fungi da, mga kagaw da nga nakusa mga katol-katol, no? So amo ni nakanami kag ang nakanami pagid sang MCT sang D3 Bio nga pag-abot sa gamay nga tinai, mangin augment sila sa tanan nga mga probiotics, mga good bacteria nga buhi sa imong tinai para ma-maintain ang normal levels ng stomach acid kag indi magdamo ang mga bad bacteria. Amo nang nakanami kung pala inom ka D3 Bio.
7: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Duwa lang gid na nabalaan ko, I might be wrong, nga makasurvive no sa ginatawag nga hydrochloric acid. Tanan nga virus patay. Tana ang bacteria H. pylori lang gid kag cholesterol no ang baka survive sina.
6: So, pero di siya ka survive sa D3 Bio.
5: Hindi siya ka D3 Bio. Wala pang itaon pag siya ni D3 Bio, no? So ano gid pala mabulig sa D3 Bio sa atong mga mechanical and physical barriers? Damo pati imo tears ang imo ni mga saliva. All of these secretions ginasuportahan sang medium chain triglycerides para magnami sa ang nangaara sa D3 Bio. This is how D3 Bio protects you. Not only it could protect you alone, kaya hindi tibayo kung siya lang mismo, putiktahan niya yung mulawas. Way labot, ginapamayo niya pagid ang proteksyon sa mga barriers mo, Dr. Ramil.
6: Muna nga, ibagid kung palainom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Nga, ang MCT sa D3 Bio, gina-enhance niya ang gitawag cell proliferation sa imo nga intestinal epithelium and mucus secretion. In short, gadamo sir boy ang mga lamig-lamig or gituwag mucus sa imong small intestine. Kaya nga man, ang purpose na para mag-trap sa mga hindi pwede magsulod sa imong dugo. Now, ang nakanami pagid, ang imo ilong, ang imong baba, ang imo matati, that's entry point sa mga kagaw. Now, pero ang ining mata nato no, ining luha nato, isa na spagi sir boy nga no. Pwede ipagwa ang kuan. Pagwa ang ano ni.
9: Ang mga invaders.
6: Oh, basta wala na mo galuha da, inom na lang mo D3 Bio para makaluha mo. May to ang mucus sir boy, gin-provide na para nga no, matrap ang mga kagaw. Ang imo nga laway, gin-provide na nga may mga enzymes na siya nga kaya niya i-break down ang mga cell wall sa mga damo nga bakterya. Ang muna ka-importante kung pala inom ka D3 Bio.
7: D3 Bio! D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!

0: Mac DTX 500 na may Ampalaya Extra na bugana sa charity na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mac DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon.
18: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go! Go with the flow!
22: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sang mga hilimuon sa balay. Nagainom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Oras sa K-Pub News FM Philippines na 7:14. Paningin naman ka K-Pub sa inyo naman nga palatuntunan. Well, on the break kami ni K-Pub Eric while having a tit-a-tit, no? Sila hindi lang. Intimate conversation, no? Gaygop gigami sa may nitinit ga DTX ko Pemix. Sabi mo K-Pub Eric, matyagan ko doon mas ka nagadalo mga tons rin nga pag-inchindi sa nagakaladabo sa kadahigop ta sang DTX ko Pemix.
1: Duga alam ko kung maka-DTX ko Pemix.
0: Siguro it's because nakaprogram ng mind na to.
1: Sa mga. Kiking baso mo, sequestered ko na. Hindi, kapila na ako magpaminjar nga madala ko baso ko na aga.
0: Hindi. Hindi ko nika maluka ni sino ni mga baso blaw. Mayroon na kaya ako lang nag-inom.
1: Dala ko baso ko na aga.
0: By the way, sa mga utod na to, sa mga blaw is Thursday.
1: Yes, yes.
0: Congratulations kagabi igali may Mayor's Night sa
1: Cadiz.
0: Cadiz,
1: yes,
0: no?
1: Yes, yes.
0: Mga mayors to sa 1st and 2nd district nagtipon-tipon sila idotdo kon donok namo nagatend in celebration sa 5th ano gani?
1: May ara sila nga
0: Northern Natural Park block.
1: Yes, ang ilang nga Northern Negros Natural Park gin celebrate nila because it's one of the last existing frontiers.
0: Ang Magsilika Natural Park ang kabukira nato no. Protected nato ng mga forest hindi naton pwedeng tandugon da.
1: It's the only remaining frontier in Northern Negros in ang ara da subong.
0: So it's very important. Kagapon salamat. Pasalamat kita gali no kay Mayor Salvador Bading Escalante. Sa manami man nga pagamuma sa aton team kay SM Colino pod naton and kay Mr. Daniel sa amigo ta kay Jel Arcillas. Migo Jel mayong aga. No? Mayo pa niya gato sila.
1: Lumayo.
0: Oh, mayo. This time around sa aton naman yung pagpalagad mga ka K5. Sa aton karon 4 trivia tutukan niyo ha. Hibaloon naton sino naging binto sang newborn screening. Grabe, newborn screening.
1: Naubo ko dumuman ko sa newborn screening.
0: Oo.
1: Nya, ano na yung imo? Dili ba yo tsura mo? Nya, sibuta sang newborn screening sigurado daw ah, okay man to ang binding sa. Nadumduman ko may nag-away sila. Nya nga ka sumunod rin yung may tsura mo. Nga basta pang newborn screening, yung ano, may man to tsura ko.
0: Hindi ba pang mabati-mati is daddy boom? Mudlay na.
1: Lunch morning
0: dance. Now, sa ato naman yung mga utunang gupon sa mga adlaw sa atong presentation mga ka-K5. I-check ta si K5 Wilson Villena. Anong natabo kahapon?
1: Update.
0: Kay man dumduman ta, nagreklamo ang nagpapreskon ang mga katapo sang modernized jeepney. Bakod sa unsi ka mga kooperatiba kakipabiyari, kagkorporasyon, walo diri sa ilagi padalaan sang notice of foreclosure. But si ganon, imbargohon gid sang bangko. Una nga nagkangawa, alkalde Kabacolod, Mayor Greg Gasataya, kay mapektuhan ang aton nga pa-riding public. Now, gincheck tag LTF RB, hambal yung Trinilya na dumduman mo pa.
1: Yes.
0: Kasaling nga, maabot na rin taga Manila and it happened. Why lang, ginsikrito niya pa, pero kahapon, why na, kaya nag-abot na di sila ang pamangkot naton. Ano ang nangin solusyon?
1: Para?
0: Sa problema, para maluwas ang modernized jeepney diri sa aton sa Bacolod as part of the transportation modernization program.
1: Kaya ang problema, bangko mo, barguhon sila mo.
0: Ang problema is pagbayad sa bangko. Ang salakyan niya modernized. Doon at kisa may maintenance aircon. Kisa ang halang nilang aircon. Tapos nga, tambutso.
1: Why, nakakabukas ng pertahan. Tapos ang konduktor ka pungko sa running board.
0: Sa running board?
1: Oo, dahil siyang pungko. Ang konduktor.
0: Kalika?
1: Sige pa na panigarilyo.
0: Sige pa panigarilyo. So, i-check natin this time around si K5 Wilson, Villena, mga kat K5. Ano ang naging solusyon? Reaction sa LTFRB Transport Group, and karon dugi-dugay, may kupon naman si Atty. Jerry Lian, tawagan ta siya.
1: Good.
0: I-check na si Kipay Wilson sa line number 1. Wilson, good morning! Ay, nag-good morning ka po sa Krista. Lawagon, tari good morning. Galisa kay me. By the way, ka-problema, gitas ka ni. Ay, Ma'am Gian Yanson. No, hindi pwede yan. Ay, pasilitan. Sa akong guwapa nga ihada. Ihada Gian Yanson celebrating her birthday today. Happy, happy birthday, Yada Gian Yanson.
1: Ang network architect natin.
0: Ang amon nga plangga, giga nito. Buot, giga no.
1: Network architect natin. Kung
0: di buinas ka niya, munik buot, yung masawa.
1: Oo.
0: Di buinas, giga si Yado Rustan Abiliana.
1: Oo, kita mo siya akong gym
0: ati hindi sa magsako gym nga kabuot sa kasawa mo. Why gid sang duro nga bisyo? Ang bisyo lang at ipans bata niya.
1: Isa pa na.
0: Inda Gian, happy birthday from your ninong and Tito Eric. No, happy birthday.
1: Pasirito dito. Happy birthday.

0: España gana, man.
1: Vamos.
0: España gana, man.
1: Bueno, Almohau. Almohau. Quin dic a mi que té l'onigin i coronó?
0: Vinga, vinga, anem a clima.
1: Bom clima, va anar, quan bom. Que va lucar només, que si no, una taga. La taga la teva dansa. Happy birthday, Architect Gian Yanson. Ang guwapa naman, architect, ang guwapa ko nga yada.
0: Happy birthday, ma'am.
1: Salamat, kanto si, si Kapitan, picturean niya diya, ngalan Jihara na, progin ko, ginano ko ni, Kapitan Jihara Talasan, o kapitan na siya? Kaya ang una na kun nga account Jihara, ging kawatan ko.
0: Uy, ngaw.
1: Si GN Talasan, no? New account ko ni Sarah. Ah, okay. Sige, ma'am. Mayong aga lang sa inyo. Gapapatiis lang sa aton. Okay. And si Tita Ariola Hizona, Romar, si Romar Durando, always na nino. Gaparis nila ni Ma'am Gina Borhaper me. Ginopdanayin nila. Romy, pasiga, mga bagpuna ni Ibandio. Sir, kag sir, I on board, no? Nadayon ginang eleksyon para kaambit kita. Dolayo. Si Angie, sige to, yeah. Merci Martisano, gapamati sa Aptom. Si El John, good morning. Sir Eric, mapuli ko sa Pinas. Si Liz, yes ma'am. Gaayo siya, kung pwede siya kung nakalagaw. Yes ma'am, aring imuon mo, kung magpuli ka di, i-chat mo lang personal account ko ka ma'am para at least matagaan ka tensyon. Kay, para kung magbisita ka di matipa, I don't know, hindi ko siya kilala. Taga Hong Kong, sa Hong Kong siya gaobra.
0: Okay.
1: Yes ma'am ah. Uwa, pagkita alam ko mabaligyan, takas ang DTX 500, ka may discount. Amo mo lang nang ibang gusto. Discounted price cap lang.
0: Hindi lang DTX 500.
1: O, pati DTX Coupe Mix.
0: Coupe Mix, Mighty C.
1: Mighty C. Basta OFW, ma'am, ginagaan na ni Doc Ramil Oy, diskwento. Manamayo da. And then, good morning kay Willia Kundada, Hensley Cecil Alguna mo,
0: Ay, Cecil?
1: Si classmate mo.
0: Oh, tuto Cecil eh. Sino pa?
1: Mayong aga lang na, Sarah.
0: Sir Hill Benitez, Sarah, man.
1: Gapamati sa ton. Mga plangga, talang sila, Susan Gillian, gapamati sa ton, si Ma'am Gina Borab, aga, do, yung ginagabsit, no? Why subog si Ma'am Rudang, last night, how?
0: Ga-exercise.
1: Si Ma'am Ninette Marquez, why kukita, no?
0: Ma'am Ninette, do, galuto, paguro subong
1: niya. Tiyo, kayo magalibot di siya.
0: Galibot
1: niya. Ari na si Kipay Wilson, ginating mo na ito nga ma-check sa sining nga matriyon para ma-plastar ta sa ito nga mga tagpalamati ang sitwasyon, no? Kaya budlay ang balo mo sila partner nga kung nag-hatag sila sa headlines di man ready sila di manawag ita na.
0: Anytime lang.
1: Anytime. Now, i-check ko na si Kipay Wilson kaya siya gininigkad to si Tadines para mamati ipapatpataguro isa-isa kay Kipay Wilson.
0: Yes,
1: ano
0: yes.
1: Ang nanging solusyon sa problema.
0: Yes.
1: Anong reaksyon sa transport sector? Anong pambal sa LTFRB? Anong hambal sa RD? Sa bisita para Manila? Ano natabo ka rin sino mga VIP kahapon? And what happened? And what is the solution to the problem?
0: Kung may solusyon, ano ang solusyon?
1: Amo na ang...
0: Tingin na hulat isang tanan?
1: Sige, i-check ta rin ang aton nga solusyon. Si... solusyon. Ang aton nga solusyon, si K5 Wilson. Sa line number one, Son, good morning.
0: Sa panano nag-rhyme?
1: Notod?
0: Well, Son.
1: Okay, notod ang aton nga line, Kiki. Son, ara ka na?
2: Ara na bati. Ano to, Jackie?
1: Bati on kina, Kipa Wilson. Ikaw ang solusyon mo. Go ahead, Kipa Wilson.
0: Ang solusyon, upod kay Wilson.
1: Ang solusyon, upod kay Wilson. LT Parbita na, Son.
2: Kesa daw dyan, kesa Derek, no? Matandaan pa
1: doon. Ikaw ganduda ko si Mundo, nagbalik ka sa Pustiaw.
2: Nakisa daw dyan?
1: No, feeling ko doon nagbalik ka sa may wagang Puste.
2: Ah, wala. Lain naman yung lugar.
1: Sige, go ahead ka. One at a time lang ta sa aton mata sa Kipay para matapos na. Go ahead, Kipay. Ibig kami kay Kipay Wilson, anong natabo sa Citadines kagapon?
2: Kesa daw dyan, kesa Derek, sa aton, sino nga pagpamusisa, no? Sa aton, sino nga mga transport sectors nga nag-upo dito ng builog, no? Sa gitpatigayon na paginunanon sa LTFRB ako, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nakaupo din yung transport sector, naging mabinungahon, indicated of John Kevin Eric na, inibangod niya ang in-provide niya solusyon sa LTFRB, win-win solusyon ini para sa traditional jeep and at the same time, sa modernized jeep ng kinsa sa John Kevin Eric. Actually, kagapo, nakibot kita gani, no? Kasi ang hambal, ang kwalang ini, transport sector, direksyonan sa Bacolod. But nakita man nato dito, ang transport sector naman niya sa isla sa Panay. Soging Grand Manila ang opportunity, no, agad makihinunanon ang chief mismo o kung ang chairman sa LTFRB si Atty. Rigor Mendoza II na amamali ang nag-invent ng isa-isa istorya sa transport sector sa Bacolod.
1: Okay.
2: So maanambal, malaki kifat ang John at kifat Eric nung no, nangipa din na lang. O iniuna best, ang solusyon niya ginhatag sa mobilized jeep isagid ka maayo, no? Kasi agod si Sulmaron, ang problema sini sa monthly amortization pala kag ang pagbutong sang ila sinya mga units kasi duha ka tuig na kaysa na dyan ang pila sa ila na wala makabayad. So ang ginprovide na solusyon sa LTFRB sa ila, kada unit kita na dyan na hindi siya yung per operator, kada unit mo nga bulubungon, dahil ako nalang kasistema kita na dyan, may 20,000 per month ka sa sulod sa tatlo kabulan.
0: Dumayo.
2: Tugod siningon, kung may pulo kada ka unit, 20,000 kada isa kada bulan, may matunon ka nga 200,000 kita na dyan.
0: Bo?
2: Sa sulod sa tatlo kabulan, mag-trima, 600,000 ang inos ni matunon.
0: Dumayo.
2: Sa sulod sa tatlo kabulan.
1: Dalilang, dalilang, iplastaran na iliwat. Sa kada bulan, pila ang imo batunon kada unit?
2: Sa kada bulan, kisa sa dyan, kada unit, 20,000 pesos.
0: Per unit?
1: Okay. Modernized jeepney na?
2: Ano na?
1: Modernized jeepney?
2: Modernized jeepney, ini sa kisa sa dyan, kisa sa dyan.
1: Boss?
2: 20,000 matunon mo, anong matabo sa 20,000? Si 10,000, 50% sa 20,000, gamito ni mo para dugang sa imo sininga monthly amortization sa sulod sa tatlo ka bulan.
0: Okay.
2: Ang 10,000, tapos naman nga nabiliin kaysa sa Arjan, kaysa sa Eric, gamiton mo naman niya para sa rehabilitation sa imo sininga salakyan. So kung ano man natin yung mga maintenance,
1: kung ano okay man, kung magamuling gobyerno, tanong man lab kong gobyerno.
0: Dumayo?
1: Bisan pa paano. Nintindihan, actually, mo nang support nga dapat kinangla nila.
0: But do they have the funds? Because you're talking about hundreds of millions.
1: Ti, adri lang ni Saton kung bilog ang Pilipinas na.
2: Yes, kita nga
1: dyan. Saton lang ni sa Western Visayas, all over the country na.
2: Adri lang na so far, kiti amo ni kita nga dyan ang rason nga ni nga gipadulungan ni ni FFRD.
1: So sigurado ka nga modernized jeep lang ni what ang matabo is sa sunod sa tatlo kabulan lang ang subsidy kag i-5 ba Wilson?
2: Modernized jeep kita nga dyan kita nga Eric pero siyudad sa Bacolod no nga muling nagareklamo kay nga pulutongon kagahingi on man sa FFRD ang mga government bank kung diin na din loan ini kita nga dyan ang ilas.
1: Abi mo bala kay 5 Wilson hasta subong wala pa kita sang idea kung anong computation sa monthly amortization nila. Tani dra tani makita kung paano para makakompute tabla sa income nila kat plus ining aduyuda kung pwede na sila makatibawas. Kaya kabalo ko akong kaisa ang punto to ni Atty. Liliana basi bala it's not all about the biyahe or operation.
0: It's
1: the management on how you manage the money. No?
0: Amo na.
1: So sige son, sano masugod ko ng 20 mil nga yuda sa modernized jeepney sa ato? Ganyan mga pilakbilog sila ni 300. Pilakbilog ni son sa ato na more than 300?
2: Ingagawa nila kaysa Rodan, kaysa Eric sa sunod ng simana, no, kasi ko nagpamangkot sa mga kung pilang monthly amortization sang ano, sang
1: modernized.
2: Sang tawag sinigani, sang kada unit, 31,000 ang
1: sus, kakipa.
0: Pila-pila?
1: Kagamay?
0: Di kung mag 31, gamay kayo.
1: Kagamay, isa kalibo kada adlaw.
2: Eh, ano lang siya sa Gojan, 31,000 per unit. Ina siya.
0: 1,033 ang bulan niya? Ah, ang adlaw niya? Bounty rate? Barato na na eh. Barato na eh. Oo.
2: So mag 31,000
0: siya sa Gojan. Ano mo naman? Kabarato kayo?
2: May 21,000 pesos na lang nga ano na nga buuhon ang kada operator sa ilang sinitagsa-tagsa kay unit so ang interns naman niya sa traditional JKT tungod si nakita na dyan aminado man ang modernized jeep no nga butay giman ang ilang sininga unit hindi giman lakas alert excuse me hindi giman lakas alert kaysa sa dyan kaysa direct agad matatapan ang mga commuters traditional sa Bacol that's why wala man nila ginakonsider na kontra o kung dako ganyan challenge ang mga traditional jeep. Well, in fact, ginakonsider man ganyan nila ining abyan sa servisyo publiko. Wala. Kaga wala man sila gusto, especially ng LTFRB man, na may madulaan wala sa pangabuyan kaysa sa dyan kaysa Eric tungod lang sini. So that's why, ang solusyon naman niya sa LTFRB sa bahay naman sa traditional jeep naman niya, pwede sila sa Japon kabiyahe kaysa sa dyan kaysa Eric na.
0: Okay.
2: Make the modernized jeep.
0: Okay.
2: As long as, sa lakyan, kung na traditional jeep, hindi kagan-kagan. Botsilingon, roadworthy siya.
1: Teka, gay, na nakita ko naman sa lakya nga na with Joe Dandan, pero daw okay pa man daw, hindi pa mapagalpalon, gid. Ara na, gapila na sila. Son, balikan taning imo nga hambal, 31 mil. Taligi pamangkot mo nila sa pamangkoton taliguro one time ang god drive gi job line nila ta sa mga presidente kay mga presidente ang mga palupad man kung kisa kung interbiyon mo mo ang actual gi job lang nga driver black i five ra ikaw
0: the real one
1: kay damo abi sa presidente sa transport may mga jeep aso sa may jeep gali pro gi biyahe
0: now
1: ang question naton kapila ka trip back and forth ang isa ka modernized jeep. Kaya usually, kag-ipaberik sa aga na sila sako mo. Oo. Sa morning, pila sila ka-trip.
0: Kag kung ma-recover nila, eh, kung isang malang kalibong
1: hindi kayo
0: kung,
1: for example, labi 20 ang karga niya. Oo. Kung walo siya ka-trip kada adlaw, that is 3,200.
0: Pila ang plate sa Jepaw?
1: Butang tabi 20 pesos kung naling kabi sa Granada o 15.
0: 20, kung 20 sa kayo mo, that's 400.
1: 400, sample lang naton.
0: Oo, 400. Kung walo ka kabalik,
1: 3,200. Buhinan mo gas wa na butang mo lang 1,000 amortization.
0: Oh. 2,000 lang bilhin.
1: May 3,200 ka.
0: Ka.
1: May gas cabing
0: 1,200.
1: Oh, gas. Ang 1,000 mo nang income mo kadadlaw.
0: Duha ka mo sa konduktor.
1: Oo. Oh.
0: Isa la kabilog no biyamos na okay.
1: Hindi kay actually hindi naman na sila nga adlaw ang ilano. Oh. Bulanan na nasla eh. So tagaw na sang co-op nila.
0: Kay diswildo sila gali.
1: Diswildo sila.
0: Tiway ka man sa Lalbaron sini.
1: Oo. Oh.
0: Bayad mo lang to sa management at ara na.
1: Oo. Oh.
0: Di pwede guro ah.
1: Tikon amo nang trip mo galigi kung kaysa mas yung trip nila blind disla puno. Pero hindi ko magpati kay ginakulang na gadaan subong slakyan kay paberik mo.
2: Sakto lang nga, bal mo kita sa dyan ng hindi po, no? Kasi, Maria, kasi ako nga na sulit yung kubitan.
1: Ikabalo ka, kisa akong mga hindi ras hour na blari, ka na sa mga pamatay oras gabi ay.
0: Ala una, be.
1: Duwain na nahalos ang gabi ay sakay mo?
0: Di, pero kung ang imong nga risiko or kulang sa mga dead hours, matumbasa naman sa mga ras hours mo from 4 o'clock to 7 o'clock in the evening?
1: Aling kay kakipay,
0: berigo.
1: Sige nga mon gani nga no, ga overloading gani isla kisa ako.
0: Correct na.
1: Inabla ka tinindog, bala kong kaisa kakipay, so, sumot siya ganun, di lang 20 karga nila.
0: Isa kadlagan, gani lang karga, tag 32 bilog.
1: Dako na chansa. Granting, oh. Abing nga, apat ka lang magbiyahe, pero ang imugatong niya, buhin niya, gamay lang.
0: Gamay lang, oo. Amun na siya.
1: So kakipay Wilson, kung may gismil sila, dako chansa na makabayad sila eh. Galing tatlo lang ni Kabulan, son.
2: Yung tatlo lang kabulan, anay. Anay kaysa sa dyan, kasi pilot ka lang inikang takaw.
1: Una, kuya, sa ila, sa tatlo ni kabulan, di kuya pagkwao ng gismil ng maintenance. Tinob ko lang ni anay, bayad sa bangko.
0: Total may ara.
1: Total may inugbayad ka, unless otherwise, manihon mo naman. Tapos maubos, reklamo ka naman.
0: Ang akong ganiya, tanaw dire kay Pai Wilson, kay Pai Biljan, kung may kwarta ang gobyerno, nga
1: pwede ayuda. Pwede direkta na lang ito sa bangko.
0: Correct. Identify the bank and dito ihatag diretso.
1: Para sigurado na lang ang mabuhin. Kaya kung ihatag mo pa ni sa ila,
0: ah, dako pa ni nga sinti
1: makapin. Kapin pakaroon ko ng may mga kabalok. Why makita ka siling? Hindi sila masalig. Mga driver, palangga na mong kamuha. That's hindi why ganyang dala na ito. Ang ato lang nga ginistory. Hindi tanan, abi, honesto. Iban nga kooperatiba. Kung ihatag isa kooperatiba, ang question ihatag sa example, ang kooperatiba, karoon may 20 kaslak yan.
0: Oo.
1: 200,000 na. Sa isa kabulan.
0: Isa kabulan.
1: So pabangkot, iyatagin na ito tanan.
0: Oo. Tapos nga may blairan, tapos sa ibang supplier, may gubaling sa dakyan, i-ruling lang niya na eh.
1: Pero kung ang gobyerno, isling niya, i-credit, ano nga bangko mo, i-transport.
0: Transport, oo.
1: Excellence in elegant. Di ano yung inyo ya? Nga tipinbi kami. Tibayad to sa inyo, are.
0: Iyas ang i-ed
1: in eh. Next 3 months, may pulo kamo kay UNEP, kada bulan may ara kamo nga 200,000. 200,000 times 3, 600,000 to dayon na mabuhin sa utang.
0: Ara na, may 600 kamo.
1: Grabe. Sure na to ya?
0: Di, pero kung ihatag mo na sa management sang kwan, sang
1: base sa jeep, hindi niya mo nga ton pananawan. Feedback ina sa mga utod ta.
0: Correct na.
1: Nakabalo ko na nung sitwasyon sa mga kooperatiba.
0: Kag mismo ining mga driver, kag mga operator ni nga ara da Wilson kahapon, nagligad, nag-presscon man sila. I think that was 6 months or 5 months ago.
1: Tao, giliwat si Wilson.
0: Na gina-question nila ang ilang mga kooperatiba kasi ngayon hindi mayong management. So kung direkta mo sa bangko, para why na duroga mo, son?
2: Sakto na kasi pa siya. Actually, ang ginamin mo na nga presscon, aside pa sila sa ko 6 months ago.
1: Gary, akla di subong si Kuya Romeo Encarnacion sang Paglaom Eagles Club. Ami nga punto kay Paiberic.
0: Ano?
1: Iya confirma na iya sa mga ordinaryo nga worker man. Kay ginapasugtan lang niya ang driver kung ano lang da. Ang nami yata ni i-check if mismanagement. Kay makita man na di pirmi nga may puno, iban ganiga, pwede lang nga makargahan ato pasudlan pa.
0: That's the point. Nga may mga...
1: Ga-overloading ka na gani.
0: Nga ini 5 months ago, nag-quan sila, nag-presscon sila that they are questioning the management of their cooperative. Because one of the reasons why the cooperative cannot pay...
1: Kung si ganun, wala ma-address properly. Kay bisang gaan mo sila kwarta, if the main
0: the root is management mo.
1: Kung ang ugat sa problema, mga ka-K5, ang ugat ni Wilson. Son, ang problema, son, is ang ugat, hindi maayo nga pag-manage.
0: Ang
1: problema,
0: smile mo rin namin ba?
1: Na, no, nang imo yung smile ka K5 Wilson.
0: Kala, pansin yung smile mo si Mo. Lagi mo ko na kapamao si Tadines ba?
1: Kabalo ka kung sino ang nagambal sini. Mga tagpalaman, tita, hindi kami yung K5, Eric.
0: Oo, correct na.
1: Tison, guro, da. Nami, ako yung ginapresyar ko ginabuling ka gobyerno. But ang punto sa atong tagpalamati nga gina-raise ni ka K5 Eric, the same question with our listeners.
0: Correct.
1: Anong assurance ta ka K5 Wilson? Nga ining kwarta nga yata, ibayad lang sa bangko.
0: And, ari kayo na pinakapunto, ang utang sa modernized jeep is not an individual utang nga isipon mo kung pinakabilog si Lakyan. But this is an utang of the cooperative itself.
1: Amiga ko sa defend ng comment.
0: Ano ba
1: yan? Ang gwapa kong amiga, si Ma'am Lolita Baflor.
0: Ari siya, oh.
1: No? Si Ma'am Lolita Baflor, di ba mo ni siya unang aton nga friend from DSSD ni? No? Hindi ah. Siling niya sa ako naman niyo. Nga kaya ang kwarta, abi mo kay Pavel dyan diin. Hindi ko diin. Singara sa chairman.
0: Tiyan mo ni siya, dapat niging identify ang bangko. Kaya ang may utang, hindi ang individual operator, kundi ang kooperatiba mo. So kung di bayad sa bangko, pinakabilog si kooperatiba A, pinakabilog niya 20. So 10,000 times 20 is 200 times 3 months, 600,000. Are ang iya. Subsidy. Ang tawag siya subsidy.
1: Ihatag direkta sa bangko.
0: Hatag sa bangko.
1: Para make sure ka wala na sang kantuan ng iban.
0: Why awas?
1: Suno sa aton mga tagpalamati.
0: Kaya rin sila gambalo.
1: Oo. Ti, K5 Wilson, okay. Go ahead lang, son, mamati. Kami kay Tingbo na mong komentaryo. Okay, para matapos sa balita mo. Pero kadami sa discussion ta.
0: Pulo pa init.
1: Son, now, go ahead. So, after sini, on the part sa modernized jeepney, subsidy.
0: Subsidy.
1: On the part of the traditional jeepney na, no?
2: I-allow sila sa pagbiyahe kay Sir Eljan as long as na kompleto lang nila nagkatigo na dokumento to be specific naman yung professional authority pala. Kag siyempre, tinangla ng ila, sinin nga sa lakyan niya is roadworthy. Gagana ang imo, sinin nga busina, gagana suga ni mo, gagana wiper ni mo. Kinakami, hindi ang iya sinin nga sura.
1: Ah, hindi na gali pwede nga kung nagadlagan ka plus light suga mo.
0: Now, Wilson, Arena, kay Pebble Jan. With that scenario now, ginambal ginaga. Klarohon ko na ni Wilson, nakaway kami to kagapon. Klarohon ta lang. Specific gina nga hambal ni LTFRB boss nga taga Manila inang party sa traditional.
2: Roadworthy ang ila.
0: Okay. Nga pwede, basta roadworthy. Okay. Here is the catch. Ari nang catch sa subong. Nga in the first place, nga may modernized jeep kita because we want to come up with a jeepney nga bag-o, dulaon na ini ang traditional. Roadworthy or otherwise, dulaon nila kay may time frame ni nga X number of years, dapat ang mabilin, modernized jeep. Karon, ginpasugdan naman ang traditional jeep nga makadalagan provided they are roadworthy. In short, nakita na sa gobyerno nga failure ang iyang transport modernization program. Di ba? Number two, what is the basis of roadworthy vehicles? Who will determine the roadworthiness and what is the talaksan of being adjudged as roadworthy? Kung busina lang, suga lang. So, very subjective. But the fact na ginpabayan sila nga magbalik sa dalan, it is just an admission on the part of the government nga failure ang transport modernization ta.
2: Sakto nakita na dyan kay Fagari. Actually, sa interview na ito, sa chairman na ito, dito na sa Pakulod, sa Committee on Transport, si Atty. Dindo Ramos, interview na ito, aminado ang LTFRB na failure
0: na
2: ang National Modernization Program no, sa pungsod Pilipinas kasi given kasi nga si amo na kasuha kipanubutan na lang ang traditional jeep na magbiyahe na important in time sa Tansan kay kulang kaya ang numero sa mga modernized jeep no sa mga ruta din sa siyudad sa Bacolod. Kaya actually ko na dugang panino aside pa sa isang challenge kita sa Jeff Esoteric sa pagtutong nila sa pagdamay sa ila income may ara ginatawag pala ng ano tawag sila advantage sa ruta mo kita sa Jeff. So ano ginatawag ng advantage sa ruta kita sa Jeff? Kung nagbiyahe ikaw, ikaw maalat yan pala may eskulahan, may hospital kada may call center kada ang iban pa nga mga business establishment kita dyan. So, isa sa mga advantage na sa ruta is from Bata going to Libertad.
0: O, kampiyon na ang ruta.
2: Sa pinaka-advantage na ruta. Amo din yung pinaka-dako na ininkaman na ruta sunod sa interview natin.
0: Correct na, correct na.
2: O, galing lang, may modernized jeep man kita dyan, no, damo, may modernized jeep ka na kita hitira. Pero, ginakulang sila sa Quiapon sa pasero kaya gina-over ka o kung gina-overwhelm sila sa numero naman sa traditional jeep. So that's why nga amo na ang mga challenge man kaya nga ginatupa pagit sa nga modernized jeep in terms naman niya sa plano sa ila sini nga mga ruta blackpitan dyan sa ila tinipag sa tax sa
0: Actually, ang mga ruta son, I would agree with you nga ang Bata is nami nga ruta. Pero kung kita patanawon, ang tanan nga ruta nami na tanan. Look at the Fortune Town. May captured audience, may captured passengers ka nga araling gina sa Fortune Town.
1: Correct,
0: sa
1: correct, correct, correct.
0: Ugamay lang sa tuod, lipot lang siya, pero may captured ka. Kagalabay siya sa SM.
1: Amo lagi na yung ibo
0: na
1: yan mo.
0: Na, look at Granada. May captured pinakabilog sa division na sa Granada nga may ara ka ng daan. Look at Handumanan. Bilog nga Handumanan niya, mahigop mo. May mga subdivision sa Alagyan. Ang Mansilingan kag Handumanan ga overlap na sila pero look at them kay ang Mansilingan damo man niya subdivision. In other words, all rota including ining mga sumag ni mga punta taytay, they are good rota except base kon ang management sang kuo problema. And number two, ang hindi pagpatuman sang tuod nga transport modernization is a problem. Kay kundulaon mo lang niya si traditional for the sake nga mailis ka, kay pabakron mo lang siya sa inabaligya mga transport nga bago, then it's a failure and it is now very apparent that the failure is clear. Ari naging subong niya sa aton.
1: Pagkati, at tabi hambal sang LTFRB, then reaction sang aton nga transport group, nakintribyo ka sa ilaki pa, Wilson?
2: Resibo, abay. Kaya for din Dindo Ramos, kaya sa dada kay Grati Joe Peter, kinang iya sa kapayan.
0: Dindo Ramos.
1: Chairman sa Committee on Transportation, ara sila kagapon?
2: Oo, close door meeting, hindi kagapon, kita daw dyan, that's why nga nagpantay, lakas sa nagagawa, and ara si Atty. Dindo Ramos, nagsaysay, siya ila, siningang istoryahan dito sa sulod.
0: Bisan nga close door, basta open restaurant, okay lang ah.
2: Ah, okay.
1: Doon mo tuguro iya?
0: Open restaurant mo.
2: Wala ko yung kakao, yung interview, yung pala. Arana siya to, yun din Doramo.
0: Okay, let's okay, check on din Doramo.
1: Okay, K5 Eitan, please.
0: Tanawang tabi.
1: Good job.
3: Without FRB and transport sector. The first part to, no? The second part pa. Ito ka fruitful, mga tama. Kasi chairman ni Dosan, ka pang mati man di sa concern sa transport sector. At the same time, di ko ayaman ang ng sa mga suggestions, recommendations sa LGU. No? So, diyan nato nakita nga damog yung problema kung tama sa modernization program sa national government. At sa subungan ng katlo na sa punto, nga daw damo ng mga repossession, may mga claim na sa labor kontra sa mga corporation, kontra sa mga kooperatiba. So, amun na sa concern yung dako sa LTFRB.
4: Attorney, the solution na ginprovide sa LTFRB, win-win solution ni for both traditional modern chips natin at the same time sa atong mga pasahero.
3: Actually, yung ako itong aling suggestion ko gina, na sila kong principal concern gina sa LGU, ang interes ng public, no? Sa general public. So, ang sila kong una, ang kadaruta, i-determine kung pilagin ka number of units, ang ano, kung din ang gaagi priority, of course, ang modernized, then kung hindi sufficient ang modernized units na mag-cater sa commuters ang syudad, sa inang aruta, ang next priority, ang consolidated na traditional. Dahil ang third, pag-insufficient, ang unconsolidated na traditional. Pero ang pinaka-main din nilang qualification, dapat ng roadworthy gin siya. Busingon, may capacity gin siya magdalagan sa dalaga, sa dalan, kag magproteksyon sa interes man sa mga pasahero.
4: Pero ninais ko yahan so far, ini ang mga modernized jeep na wala pala makabayad for a year?
3: Sabo mo nang ila, ilaya mo, business decision sa mangkong sa borrower, di ba? Daw hindi man talaga ka-intervention na da. Pero kabalugin kita nga ang mga bangkong involved, hindi mga government banks, iyan na kanya sa government concern man kung paano na sila i-address ang ilang concern.
4: So, attorney, sa ato naman yung LGU part naman niya, legislative, ano ang posible na pwede na ito na hatag assistance for the transport sectors na ito?
3: Oo, no? Ang may alak itong mga traditional jeepney nga wala sila gin pang renew sa city tungod nga wala sila sa provisional authority na ginisyo sa LTFRB. Napasala kita na sa isa kordilansa na once ang gaan siya sa provisional authority, i-condone ang mga surcharges and penalties and interest sa mga operators ang traditional para kahit di ba na nila sala mo kung awas siya nag-renewan sa business permit kahit tungod nga may ara legal impediment kaya awas sila provisional authority. So sa amo na to, nakagina nga diskasyon na i-determine anay kung sinong pwede magbiyahe kung pwede na sila as per determination sa LTFRB daan sila sa provisional authority para maproteksyonan man ang mga commuters. Kay karo kung nagadalagan, nandun sila kinagadalagan mo ng ibang kanitang sa provisional authority. Kung ano matabo, ano pahilayo, ma-discuss siya. Hindi makompensate ang mga pasero. Kag operator man.
4: Attorney, check ko lang actually exclusive in yung interview niya na isa. Kanakalapot mo sa ato ng concern sa mga tricycle drivers natin sa barangay Granada, attorney. At yung Charito
1: po. Charito naman eh.
2: Naman ako.
1: Okay, K5 ba, Wilson?
2: Yes, K5 ba, John. No? Idugang ka na lang sa kagapon man, yung diskusyonan mo na kita to, then kita ka rin, no, kapatapati tayo man sa training, yung LTFRB sa bahin, sa operator, driver nila, conductor nila, kita ka dyan, kag ibang pangang staff, sa ila, sa mga korporasyon, kita ka dyan, kita ka rin, para mapasiguro nga ang pag-knowledge nala sa operation, kita ka dyan, kita ka rin, insakto na. Kaya malikawa na ang sistema na ako nila na posible naman magpinutungay na naman.
1: Correct. Anong reaksyon sa transport sector after this, no? Anong ang bali director sa LTFRB?
2: Mayroon, kita dira sa reaksyon kita sa dyan na ako sininga, tawag sininga, nga transport sector na ako natin anay mo sa traditional jeep. Kaya medyo nubo ini sa kita sa dyan, nagkaya sininga nga pahayat. Si Rudy, kasi dira, arap dira kita sa dyan, mapapalay natin para...
1: Tige.
0: Toto Rode, play ka namon, Toto Rode, ah. Hari siya. Toto Rode niya.
5: Siya sa ngayon niya, LTFRB Chairman na Vigor Mendoza.
4: Ano mga solusyon?
5: Ang solusyon siya na kahit dapat mag-file kag justified dito sa aton nga LTFRB, Region 6 Panay, na para nga i-renew kag kung justifiable kag pwede i-grant ang aton nga mga motion for reconsideration.
4: So far, ang meeting at discussion na ito, subong sir, may maayaw gid man nga nadala sa ato ng balita?
5: Kadamo gid sang maayaw nga balita, kahit pabor man ang aton nga dapat i-renew ang tanan ng mga provisional authority kag mga salakyan diri sa siyudad sang Bacolod, nga mga bisan na ano pa ang imuda ang ginupdan niya grupo, consolidated or unconsolidated, but as long roadworthy, kag temporaryo, i-renew gid anay because nga kulang gid ang number of units kag hindi man kag kami sa traditional jeepneys nagasimpatiya man kami sa mga modernized groups nga hindi man tani madula kay kulang gid man ang number of units kag magi makadako makakos ang dako nga problema sa siyudad sang Bacolod ini nga no pero hindi lang kami nanamian sina nga do pati kami ubrahon rason kun nga nag amuna natabo sa ilaya nga sitwasyon ang ato na dibuligay lang. Yes, kada ko sa possibility nga ma-renew kita kaga kahit kung nagtaon ta kulang gid ang number of units kaga amo man mismo ang ginplastar naton sila kung ano ang rason nga wala ka renew ang 2022 pa panaog because nga that time kamahal sang ilang multa kaga wala gin grant ang amnesty naton nga gin file didto kahit ginaisplikar man naton sa Chairman Vigor Mendoza so okay gid gag may ginaksyonan niya gid.
4: Sir,
5: ate, nagpasalamat din kita sa Regional Director Jerry Lina, Regional Director Richard Osmeña, at sa taaton nga chairman sa LTFRB sa Bilog ng Pilipinas, at sa Committee on Transportation sa Siyudad San Bacolod, kay T.R. Aman siya kung nagbulig sa aton.
0: Hey. Okay. Batian si Toto Rode Katedral sa K5. Mm. Ara na Toto Rode na reply ka na sa
1: sino,
0: K5.
1: Sino naman sunod mo interview ni Son?
2: Para ang president naman niya sa Bacolod for the nice jeep naman.
0: Ari nami ni?
1: Sige, pamatian ta, pamatian ta.
0: Si modernize.
1: Tanan nga sektor ha. Kay practice pa plus start tamayan.
0: Nami ni kay kumplito ta.
1: Go ahead.
0: Modernize abe. Ari, modernize naman eh.
1: Sino ni?
2: Marcelo Ocheo.
1: Sige.
0: Marcelo.
6: So far, medyo nakakadlaw kami, nalibay kami ng mga modernized group tungod kay ka maunod gid ang solusyon. Base sa, nagbase sila sa pag-gather sa problem, especially ang bulig sa mga media outlet naton nga ang amon nga mga ginapalayag. No, ang tanan naman ng mga statement sa media, ginastudyahan nila sa national level. Kaga, since may ara kami sang leader nga gin-forward sa ila sang July 27 kag sa subong naman may ara naman kami sang position paper nga mas maunod pagid nga ano so pero ang nakamaayo gid para sa amon nga response nila ka precise ang ila nga solusyon in terms siya sa number one namon nga concern is ang freezing sang amon yang foreclosure no ikaduwa ang about sa kulurom na pagbiyahe ay ikatatlo ang mga other concerns pa to nga related ya sa fuel naton nga problem. So may ang ila may ara sila sang ginadihon subong for almost 2 weeks na nilang study from na receive nilang aton niya yang ang amon niya nga mga letter sa ila nga number one mahatag sila sang rehabilitation fund no para sa amon nga mga modernized unit no so kag sa amon yang amortization no nga every unit may i-provide sila ng mga fund so gina asikaso lang nila no? 20,000 from the national government 20,000 per unit a month so good for 3 months no ikaduha ma-provide sila sang additional funding para sa training. Training in the sense nga i-train dapat ang mga intra-coop or intra-corporation ng mga capacities, no? Sa hambalanon sa pag-point out kung diin ang problem o paano i-resolve, paano ang sa driver, sa aton nga mga office personnel. Mm. So at least na sa amon nga pagtanaw, ka very specific sang ilaya nga solusyon nga para pagid ya totally ma-uplift pagid ang management in terms of management and administration sang aton niya yang mga organizations. So ikatatlo ang mga ano pa no may mga iban pa nga ano pagid parte ni sa aton nga ano na makulurom naton nga di para sa ila para sa amon di man wala man kami ga feel nga dapat i-isolate nila or whatsoever pero para sa ila yati may ara gid sa mga pikto.
1: Sige. So ang pabangko tadi after 3 months what will happen kay Kipaberik? Pero isa sa mga dapat tanawon tadi I would dapat suppose ipatawag ang mga chairman kag mga officer sa co-op. Tunluan sila sa proper management sa kwarta sa ila kooperatiba.
0: Accounting gid nga.
1: Accounting kay kun hindi sila kabalo magalong sa at the end of the day.
0: Correct.
1: Balik naman tas puno.
0: Mumuli gapon.
1: Ang bayoy tama address ang ugat.
0: Because no? The problem is not the unit, the problem is not the driver, the problem is the management.
1: Mm.
0: That's the problem of the modernized jeeps.
1: Sige. Kipa Wilson, do lang alang nata subong ho. Sino pa ding isa tani ipabati mo son?
2: Si director tani kesa sa Jan kesa sa Rick.
1: Ya director sang LTPRB.
2: LTPRB si Attorney Bigor Mendoza the second.
1: Sige, papati ta 3 minutes kaya pa niya. Go ahead Kipa Bitan. Si director ang na araw gina-interview nila, no?
0: Sige, Betan.
1: Sige, Tan.
0: May ni kay Claros, tanan?
1: Tira. Mendoza.
7: Yun doon ongoing na yun. And then we have also yung assistance for amortization payments. Lalabas rin natin yan by next week. So far, depende. Kasi we wanna know, ilan ba ang may problema? So, until we know that, we don't know the exact amount, but we're looking at the vicinity of 20,000. Merong pondo ang DOTR, 1.5 billion, at sinabi ko na ibababa sa LTFRB, na yun naman ang aming pamibigay base sa guidelines na approved ng DOTR.
8: Sa ngayon po, yan po yung potential.
7: Yan po ang mga intervention.
8: Kayo papayag na i-embargohin yung mga sasakyan?
7: Wrong timing, di ba? Kasi hindi nga tinaas ng gobyerno ang pamasahe. Di ba? Which is one of the reasons why we have difficulties right now because of the high fuel costs. So, survival mode muna sila. So, we would appeal to the financial institutions. Kung pwede, wag muna. Wag muna.
9: Sir, you look na discuss yung bad dito sa inyong meeting, sir, na yung adjustment ng operation ng ating governor's date, like instead of traveling, will you start the operation at 7 p.m. or do it early?
7: Di naman discuss. Medyo micro na yan eh. Medyo micro. But definitely in our review of the LPTRP, the local public transport plan, we would consider that in time of operation.
0: Okay.
1: Sige.
0: Claro.
2: So, kesa sa dyan, kesa sa Rick, nabatihan na ito, no? Si NTFRB chairman, ito, ang bibigor nito sa Dosetan, no? Sa iya sining gintapigayon ng pag-inunanon sa mga transport sector di siyudad sa Bacolod. So, kesa sa dyan, balita, no? Country sa may siyudad sa Bacolod, na ginadunong sa inyo, of course, ang DTX 500 kag ang aton sininga may TCK sa dyan. So, kung nagalain ang aton sininga pamatsag, that's the mga nagalain-lain, maglang siya ito sa dyan, ulan, init, no? Para magsaka ang aton sining na immune system, hindi kayo magkalipat na mag-inom sa aton sining na may PC, kaga DTS sa 500 kipat out dyan. So, yun nila, ma'am, si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagaling awa sa Negros, K5 News.
1: Salamat sa report ni K5 Wilson Villana. At least, bisan pa paano, na-dress na ito properly ang problema sang modernized jeepney. Pero pabangkot ko kay Pab Eric, after 3 months.
0: What happened? What will happen? What will happen after 3 months?
1: Because, ang tanawunta is, may dapat, hindi lang basta-basta mahatag ka sang ayuda.
0: Correct.
1: Because that is bad insolution. Gusto ginaginambal sa tapala matita.
0: Why na yan?
1: It's always been a bad insolution. Kay kung tanawunta, anong ugat sang problema? Ngayon, dislakbayad.
0: Correct. Dito katanima.
1: Amunin ginataki ta. Because giving subsidy, dopros lang na ablang isa katawo, gingaan mo siya isda. Karon na ubos ang isda.
0: Why na?
1: Mangayo naman siya liwat.
0: Why na?
1: Dapat ginatuluan mo siya pang isda.
0: Because the problem will still continue.
1: Yes, ngayo ubusan sa isda. But if you teach him how to catch a fish, tita ni, hindi siya mangayo liwat. Di ba commercial break na kipay meri? Kiba kitang isdaon ni karon. Oras, alas 7:55.
0: Standby.
10: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Kailan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
10: DTX 500.
14: Istoryahan takon bala, ano ining ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
15: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante ng biological molecule nga magkitaan in all forms of life. No? Once may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, mag-resulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damage tuga sang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
12: Mm-hmm.
15: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok,
12: mm-hmm,
15: itom o puti ang panit, blue o brown ang mata,
12: uh-huh,
15: blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
12: Tabaw?
15: Okay. Apil, mm-hmm, pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
12: Mm-hmm.
15: Kasi sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si baby.
12: Kampiyon! Mm-hmm. So, ano yung dok ang ginatawag nga gene? Mm-hmm.
15: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa ang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay.
12: Mm-hmm.
15: Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
12: Na, no?
15: That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa.
12: Mm-hmm.
15: Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
12: Bawa.
15: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
12: Mm-hmm.
15: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
13: DTX 500.
16: Katalina Habagat.
17: Anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
13: DTX 500.
12: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Dok Ramil?
15: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sa GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiol. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa